الإظهار وذات والليل تنسى من ملكي وكي يظن القناة أبارن قفر وكما إن يجوية ودع إن دفع آغاني سيكي وأن القناة أبارن قفر بدت الله أعلم فيه وذاكي لم تك الله إذن بسراكي ينا ظالمتي ينا قناة ko kuma ana zalunci ana banna yana kallo ni shi kadai ne iko shi ba sarake ne iko ne ni in ba mu iko to ba sarake kenan sai shi ne to in an in yana yin banna ko ko ana banna yana kallo ne ce ku ba to lalle ne ai masa wa'azi in ji wannan aya kenan wa zakil muttaqillaha ya afi ranka da ka ji tsoron Allah Allah fa zai tambaye ka wannan abubuwa da muke faruwa fa anan Allah zai tambaye ka in aka gaya maka haka akhadhtu al-izzata jirman kai ya kana shi wace ka nuna shi na ce haka ne ka yi ka nuna shi ne na ce haka ne ka yi ka nuna shi ni ba ga mu ka ji ni fani ne akhadhtu al-izzata ko jirman kai ya kana shi jirman kai din ku ba irin wanda ake so din ba domin akwai girman kai wanda ake so domin ainihin ana son basarake mai girman kai ɗin nan don saboda a ji tsoronsa ba don ya yi ɓanna ba domin da Allah ya saukar da aya cikin suratul qasas tilka ad-daru al-akhirah mithluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal-aqibatu lil-muttaqin Allah yake duka lahira mun shirya ta ne lillazi la yuridu uluwan wanda ba ruwan shi da daukaka wana mun sabu ba ruwan shi da kanna to saboda su muka shirya lahira wal aqibatu lil muttaqin to na wuri ce to duk daukaka a zuciya ta akwai wani abu a ciki akwai wani abu irin wannan a zuciya ta amma banna kan zamu don musulmi da aka ce daga girman Allah sai girman sa a sai girman annabi sai girman sa walillahi izzatu lirrasuli wal mu'minina to a ce kamar yadda hadisi yake al-mu'min la yuzillu nafsuhu mu'mini da zai zulakantar da kansa ba to amma wannan izzatu lirrasuli ne wato girman kai na sako ne don annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa takabbar ma'al mutakabbirina fa inna takabbura ma'al mutakabbirina sadaqa idan ka ga masu girman kai kai ma kai musu girman kai domin yiwa mai girman kai sadaka ne ka yi musu sadaka kenan to a wannan girman kai din ba girman girman addini ba ne a girman kai ne na saƙo a kazafin izzatu lirrasuli tun da ke yaƙi na fiha wannan mutum har girman sa ta mazuru jahannam jahannama ta ishe shi wani nufin mihar amma ko duk mutumin da aka ce na ko masa lahira jahannama zai koma a yi masa shimfiɗa don yin jahannama ne na duk wani mutumin da ba shi ita za a yi masa shimfiɗa da ita za a rufe su a lahira ko kamirai to lallai shimfiɗa ta yi

sujuda ra'a cikin zuci. Ko wannan ayar tana daidai da ayar da muka karanto can da wanda take cewa a ga turi nuna al-ba'di kitabi wa takfuruna bi ba'd.

Allah ya ce wa wannan jin harabaini ba ta hannunsu, amma su ma abin da yasa ba ta hannunsu, masu haramainin ne sun haɗa kai da su don kar irin wannan ɗin ta faru. Yanzu sai abin da suka ce, saboda irin wannan ɗin kar ta faru su rufe haramaini kamar yadda suka rufe kudus. To duk wannan makiya ne suke sa mana wannan, suke cewa kar ka yadda da wani tabi'i ne kar ka bi shi sallah. To don Allah don annabi lokaci ya mu jefar da irin wa'annan abubuwa mu haɗa kai, don Allah don annabi ya fahimta da kyau. Wala tattabi'u khudwati shaytani, kada gun hanyar shaytan. Innahu lakum shi shaytan fa aduwwun abokin gaba ne lakum gare ku, mubinun mai bayyanannen gaba wanda ba koyi gaban su tsakanin ku da shi. Na karɓi wazifa, bismillah, zan karɓi wazifa. Tariƙar tijjaniya an shiga ba a fita, ba haɗa tariƙar tijjaniya da wata tariƙa, duk tariƙun waliyyai gaskiya ne, wani shiga karɓi tijjaniya ba zai haɗa ta da wata ba. Sannan ba a zuwa ziyarar waliyyai sai wanda suke cikin tariƙa, na nan ziyara bara, wanda ba da madafa shi yake yin bara. Sannan kun kulawa da sallah da ita cikin lokaci sai da larura. Sannan kuma girma iyaye in so da su kuma a musu addu'a. Jam'in wazifa, jam'in zikirin juma'a, za ka iya, na ba ka ɗirga shi tijjani, ka sai ka karɓa. Alhamdulillah, ka ji a koya maka lazumi da safe, lazumi da yamma.

gaskiya ne abin da ake jira kenan. Wato biyo na ku sani fa ranan ganin mala'ika, kowa ya ga mala'ika faran nan magana ta kare in da mutum kirki ba, kowa sai ya ga mala'ika. Mutum kirki ba zai mutu ba sai ya ga mala'ika. Mutum banza ba zai mutu ba sai ya ga mala'ika. To ganin mala'ika ba wurin mutum.

0: musamman ta fuskar cigaban al'umma baki daya magana ta kafa kwamatoci zaka ga mafi yawancin unguwanni suna da kwamatoci kwamatocin nan wata karamar zan iya cewa karamar gwamnati ce a tsakanin al'umma domin cigaban al'umma zaka ga kusan akwai kowace unguwa Allah ya albarkace ta da mutane wanda suka shura ta fuskoki daban-daban fuskar kasuwanci fuskar aikin gwamnati ta fuskar ilimin boko ilimin addini da kuma waɗanda Allah ya ba su fikira ta hanyar kawo mafita domin cigaban al'umma wannan dalili yasa kusan kamar yadda Hausa suke ci hannu ɗaya ba daukan jinka ake samar da kwamati a ƙarƙashin kwamatin zaka ga an yi kwamatoci da yawa akwai kwamatin tsaro wanda zaka ga an samu wani wanda yake da kwarewa ta fuskar tsaro ko yayi retire zaka ga sheke shugabanta wannan kwamatin akwai kwamatin ilimi zaka ga an samu wani daga malaman jami'o'i ko college ko makarantun gaba da secondary dai kuma ka samu ma shine da master a wata makaranta amma kuma dan wannan unguwar ne zaka ga sheke jagoranta kwamatin ilimi to akwai kwamatoci da yawa da ake karkafawa a irin waɗannan unguwannin har da kwamati na tallafawa marayu da wanda iyayen suka wato zawarawa to kusan wannan ci gaba da unguwanni suka kawo ya magance matsaloli da yawa sanin kowa ne zaga a irin waɗannan kwamatoci musamman makai la'akari da kwamatin ilimi a irin wannan lokacin ne zaka ga kusan dandazon matasa waɗanda suka gama makaranta kafin su samu admission yawanci zaka ga suna da wani tsari dan akwai wanda muka tattauna da shi ya ce asalin kafuwar kwamatin unguwarsu yana da alaka da yunkurin matasa da suka taso da shi na ganin cewa yara da suke tunkarar jaraba qualifying ko jaraba neko ko wa ek a zauna a tattaro matasa waɗanda suke da kishi kuma sun yi karatu suna da sha'awa da sadaukarwa za su ba da lokutansu domin yi wa kannansu ma'ana extra lesson ta yadda za su samu laƙantar hanyoyin da za su bi musamman gurin ganin sun samu nasara a jaraba su ta kammala secondary wanda za ka ga wannan kwamati na ilimi ya taka muhimmiyar rawa idan aka yi la'akari da yadda asabar da lahadi ne kawai ake iya ba wa yara horo ta yadda za su samu gogewa da yadda ake ba da amsa a jaraba jam ne ko jarabar qualifying ce ko jaraba wa eko ne ko wanda yawanci sukan je ƙarƙashin su nemi sahalewar headmaster na makarantar da take unguwarsu a ba su azuzuwa da za su dinga koya wa yara karatu haka zalika kwamatin tsaro kwamati ne wanda za ga ya riga ya yi shura tuntuni musamman tunda kowata unguwa yanzu ba ka rasa yan vigilante da suke kokari na ganin an samar da tsaro to kusan babban kalubale da yawanci kwamatocin nan suke fuskanta bisa alƙalamin da muka tattara shine na rashin ƙarfafa gwiwa daga al'umma domin duk lokacin da aka ce an kafa irin wannan kwamatin zaka ga lokacin kaddamar da shi za ga dandazon mutane amma da zarar ya fara aiki to kuma za ga iya waɗanda suke da karsashi gurin sadaukarwa su kake iya gani ba kowa kake iya gani ba to idan kowace al'umma a yankinta a unguwanninsu za su kafa kwamati kuma a bashi kwarin gwiwa domin ƙarfafa kwarin gwiwar ci gaban kowace irin al'umma wannan kwamatin yana fara ne tun daga unguwanni wani sai ga idan Allah ya ma albarka sai ga har ya kai matakin karamar hukuma wanda dukkanin wanda za ku tunkara ta ƙarƙashin wannan kwamatin da irin mutane masu nagarta da suke cikin wannan kwamatin zaka ga kowa za ku tunkara a matakin karamar hukuma ne ko shugaban karamar hukuma ko dan majalisa ne ko gwamna ne ko shugaban kasa waɗannan irin kwamatin suka ce za su tunkara za ga za a ba su kwarin gwiwa na ganin cewa akwai mutane wanda sun ba da gudunmuwa ta fuskar kasuwanci sun ba da gudunmuwa ta fuskar aikin gwamnati sun ba da gudunmuwa gurin gina al'umma to ashe muna da babbar rawar da za mu taka a matakin mu na unguwanni matakin da za mu taka shine inda aka kafa waɗannan kwamatoci to mu bashi kwarin gwiwa da hadin kai da sadaukarwa na ganin cewa kwamitin yayi aiki a matakin da zai samu nasara domin ci gaban wannan unguwar. Idan ba a kafa wannan kwamitin ba, to lokaci ne da ya kamata a ce an kafa waɗannan kwamitocin wanda yake zai yi wuya ka samu wata unguwa da ba ta da wannan kwamitocin. Akwai unguwanni da suka shura musamman ta fuskar irin waɗannan kwamitoci. Don haka za mu buɗe layukan waya kamar yadda na ga layi ya fara shigowa. Ya kuke kallon irin yanayin yadda ake samar da waɗannan kwamitoci da gudunmuwar da ake basu, sannan kuma da aikace-aikacensu da tasirinsu a matakin unguwanni har zuwa ƙananan hukumomi musamman ta fuskar ba da gudunmuwar da ya kamata a bayar. Kwamitocin nan suna da yawa, ya danganta wani in ya shigo zai iya faɗaɗa mana unguwarsu da irin kwamitocin da suke da shi da kuma irin tasirinsu da yanda ake ba da haɗin kai. Allah ya sa mu samu wani wanda yake shi ne shugaban kwamitin wata unguwa musamman ta fuskar abin da ya danganci kyautata ɗa'a ko ɗabi'a, wato tarbiyyar yara, da abin da ya danganci kwamitin ilimi da kwamitin lafiya da kwamitin muhalli. Duk gashi nan za ka ga kamar yadda gwamnati take da rassa ministry, wasu haka suke kallon kwamitin a ba kowa bisa dacewa da irin kwarewa da mutum ya samu a lokacin da yake gudanar da aikin gwamnati. Kafin ya kammala za ka ga ana babbawa waɗannan mutane wani rike kwamitin kaza, kuma wani ikon Allah za ka ga irin waɗannan shugabannin kwamitin wani kawai waya zai daga zara an ce mata matsala ta taso daman yana da alaka da gwamnati, kawai waya zai yi yanzu sai ga an kawo dauki. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
1: Masha Allah, yayi din barka da safiya.
0: Barka dai, an tashi lafiya?
1: Lafiya, kana ya kokarin?
0: Alhamdulillah, mun gode Allah.
1: Ƴar mutane na ibadi akan layi, wato rukilarki.
0: To rukilarki, barka dai.
1: Barkan ka dai, yayi din naji maudu'in da ka dauko. To ni gaskiya yayi din kana an goma ta dai ba?
0: Eh.
1: Wallahi babu wannan kwamitin. Kaga kwamitin ba ta kwata, wallahi ba ta kofar yin da ke kwashewa. Wallahi dana ce wai yara wani da suke raba abu kuma wani ne mai taimako, wallahi ba za su yi ba. Sai dai iyaye su.
0: To ya kamata
1: mutum ba shi da lafiya ka ce za a ba da aron mota tsakar dare a kai shi asibiti, wallahi sai ka zage ungo ba za su bayar, sai har ga ba mai ba ni ne ni fa ka ce ba ungo ba ba ba hadin kai na ribawa.
0: To ai
1: ba mu da hadin kai
0: rukilar
1: na
0: in zan iya tuna akwai wani kwamiti da na sani a dan wajen naibawa da ya hada da naiba da wailari ne lokacin da ake da matsalar wutar lantarki. Kwamitin sun yi yunkuri hannan gidan suka zo akan abin da ya danganci rashin transformer ne.
1: To ai ya yi wannan kaga transformer ce saboda kowa yana son haske. Amma dai fa taimako na jiki, da jiki wallahi ba yi suke yi ba. Saboda kowa kan sai sani kwanaki da transformer ta mu ta lalace, ma ai ina ta magana a radio, to Allah dai sai maka ya sa su masu kudin suka dan ji. Su magana masu kudin gomu wata ma pocket din su ba ta so su ga an taba. Walantana haka samu gaje ka zo da su a yi magana irin ko kwashe gona ko waye. Wallahi kowa ya sani a yankin mu dai in gona ta ci kirkin shuru ba nake tsaki nake kwato yan kwashe gona Rima Sam. Har shugaban Rima Sam ya san da zamana. Kowa ya ne ke in je ofisin me faɗi yake ma in an tashi kwashe gona a sakar bolan malarci bola yake fitowa. Ni da gaskiya da ma da nan muke cewa ungonmu har da Allah zan yi abin da kowa zai. To yanzu dai a yankin gomu kowa kansa ya sani wallahi.
0: Kina nufin ba wanda suke kara miki kara miki kwarin gwiwa musamman na ganin cewa an samu.
1: To yanzu suna ci na ai babu. Yanzu tsoro wasu kuma su ba su yaba dan Allah ba. Ni kuma gaskiya da na miji ce gaskiya zan kafa kwamiti mai kawo
0: gomu. To yanzu dai karki gajiya, karki gajiya, mu fatan mu shine kowace unguwa ya kasance an samu wannan kwamitin, kuma zai yi wuya a ce unguwa ba wannan kwamitin, sai dai kawai rauni. To muna fatan dai yanzu ki ci gaba da kokarin da kike musamman a matakin da kike yi, na ganin cewa akwai waɗanda suke da kishin za su yi abin. Idan wani zaki ga yana da niyyar yin abu amma sai wani ya kawo shawara an haɗu mutum ɗaya mutum biyu da karen ne kuma yawanci irin waɗannan kwamitocin suke farawa. Mun gode sosai da gudunmuwa.
1: Da rasu dai an yi abin da bai dace ba ka, ina ƙoƙarin busa kai. Kuma ba wai na je ba waya dan gaskiya babu ne. Farma dai kana da kaji tun da ka buga waya. Ni ka fadi sunan ka ko aika kai ana ƙoƙarin yi. to amma dai muna kokari ne insha Allah Allah zai
2: saka da amin sun ma
1: to
2: Allah ya kawo mafita gaba daya musamman na ganin
1: cewa ya ga ya ga ba kai ya ne kika ce maka fata alkai
2: to
1: na roki darki na tsitsi
2: to masha Allah wannan batu na kwamutoci assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullah
1: lafiya an tashi lafiya
2: lafiya kalau
1: to alhamdulillah kana tare da Hadiza yar maka da daga na bayan tashi
2: to ajja muna yaba miki
1: yawa alhamdulillah muna tare da ku
2: ko to alhamdulillah ya batun kwamutoci ko ke ma dai
1: yawa mauna
2: yake
1: kasara a gaskiya mun kaga muna cikin karamar hukuma kamar kuma ka
2: dai lokacin mu kuwa sanin lokacin
1: mu eh to amma kuma sai wannan gaskiya alhamdulillah muna da ku ko ta unguwa da kwamitin
2: ta
1: to
2: eh
1: to amma sai amma sai Allah wallahi yau kuma sai unguwa da suka lura aka sanar wallahi dangane shi aka da aka sanarwa wallahi wani sararran ne kudi anan yankin mu ana kima irin wallahi yanzu har da kasa ne da sauyara an ja da gidan an kuma kuma dan kuma cin ne suka je ga neman ya ilmi wallahi yana da wahala to amma cikin da Allah da aka sani mafakansa to a ban cikin gaggawa wallahi cikin sati uku an hada gidan wallahi tarka ga inda aka yi yaron gidan kuma kuma cin ne suka yi bakin kokarin su aka zo aka kawo aka hada su ma yan kuma aka yi magana akan iya suke to aka zo muku ka sanar kuma sai suka zo suka ga gurin tare da yan kuma cin namu na unguwa ba ga abin ya rara ko
2: kwarai da gaske kwarai da gaske
1: to kuma duk suka daga suka ga da yara ne a ko ne yaro ne ya ika gare ki makaranta
2: yan
1: kuma cin zaje amma ba ka dama a
2: kawo ma sha Allah ma sha Allah
1: a dan yaro a ji eh da ba su da shi a makaranta a ko tara ke dare da cusho har yayin ruwan ma duk dan kuma ce ya suka samu kasara aka kashe makarantar yara aka kashe kuma aka bude hanyoyin ruwa
2: insha Allah
1: kai ga ayyan rana yana da rana irin wannan
2: sosai sosai kuwa sosai sosai
1: abin da baka da dama da zaka je gobe kuma to dan kuma sai zaka ga maka jagora
2: shine daman ai jagoranci ne wanda kuma in dai al'umma suka bada hadin kai Allahumma amin amin ya rabbi yau ga shirin namu da iyaye mata ya fara musamman rukilar ki ta bugo a karo na farko ga kuma Aji Hadiza wannan naji dadin gudunmu wannan da muka samu musamman zaka ga zai yi ya fa a ce unguwa ba ta da kwamati sai dai wani yana yunkuri wani ba zai shiga ai harkar kwamati da shi ba amma yana da karfin fada a ci wani ba zai shiga ai harkar kwamatin unguwa ba amma yana bada gudunmuwa a sirrance ta fuskar tattalin arziki wani ta fuskar shiga manyan mutane assalamu alaikum assalamu alaikum to wannan line da fatan zaka sake shigowa don ba ma jinka assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah barka dai da wa muke magana to kai ma muna yaba ma wata unguwa tukuntawa tukuntawa
3: gidan zura yawa to alhamdulillah gaskiya wannan unguwa ta mu ba abin da zamu ci Allah ya kuma da cewa muna da mutunci mabambanta wani ina daya daga cikin tokaci na tsaro
2: ina
3: daya daga cikin tokaci na harkar yau da
2: kullum masha Allah masha Allah
3: gaskiya ana kokari da kin gurbin saboda bayan Allah suna bayar da ke kokon cikin lokaci
2: ni shaida ne
3: yana kokari kware da gaskiya
2: gaskiya ni shaida ne
3: wallahi yana kokari sannan kuma muka zo bangare kage jiya
0: Hello? Tamur, rasa wannan line da fatan zaka sake shigowa. Assalamu alaikum.
4: Hello, assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
4: Zaradini ta tare da gare
0: ka. To muna godiya da muke magana kuma da kaina.
4: Jagoran matasa ne a layi a Lunuji
0: wa kuma daga
4: karamar hukumar Warawa.
0: Masha Allah, kai ma na san ba ku da matsala.
4: Alhamdulillah, gaskiya ba mu da matsala Zaradini. Na ji bututuwa da kake tattauna akan gwamnati. To alhamdulillah, kwarai da gaske mu ma dai anan cikin hukumu muna da irin wannan gwamnati. Yawan akwai kwamati ma wanda yake muka haɗa shi kamar irin na su gyaran burazi ma da sauran su, saboda akwai wani burazi da muka yi kiran yi ga gwamnati da kamar irin su ɗan majalisar jiha ga na tarayya kan su gyara wannan abun cutura muka haɗa kwamati. Abin da muka haɗa kwamati, muka haɗa kuɗi, mun haɗa kuɗi kusan kimanin naira 700,000 haka muka gyaggyara su.
0: Masha Allah.
4: Kuma sannan akwai kwamati da muka haɗa na yiwuwar zaga mana da masallatai kamar irin na ba na ƙasa haka tunda yanzu an shiga zamani. Akwai kwamati da muka haɗa, muka ƙirƙiri wani masallaci da muka ƙirƙire shi muna yi tafiya shi ta gaza. To cikin ƙudurar Ubangiji kuma sai Allah ya kawo wani mai hannu da shi ne Dora. Ya ga ko da za ka kira shi gwamnati, idan kuna da kwamitattuka irin wannan, ko da kun ƙirƙiri abu, abin ya zo idan tsaya. To insha Allah, ko da kiran yi za ku kaga za ku samu gwamnati wani mai ruwa da suke zai samu kwarin gwiwa ya zo ya taimaka muku.
0: Kwarai da gaske.
4: Shi yasa nake kira ga al'umma, ina da kyau su dinga kafa kwamitattuka irin wannan. Komai lungunku, komai ƙauyenku, insha Allah zai amfane ku. Ko da za ku kiran yi ne ga gwamnati, idan ta ga kun ɗan kafa wani fandisho, to insha Allah za ta fi gasgata ta zo ta yi muku. Yawwa, wannan shi ne a gurguje jagoran matasa a Lunuji Magu daga karamar hukumar Wara. Zara dai ne wani da layin ka ba na Yusuf Afun waya ta fadi.
0: To ba matsala, zan kira ka insha Allah.
4: Yawwa, to jagoran matasa ne a Lunuji Magu daga karamar hukumar Wara, ka tashi lafiya.
0: To masha Allah, a Luno daga Jumagu karamar hukumar Wara, magana ta kwamiti ko ita kawunta gwamnati tana son ta ga a kwamatanci, a kungiyanci, a cikin haɗin kai na kowace unguwa, ko wani abu kuke nema gurin ɗan majalisar ku, gurin shugaban ƙaramar hukuma, ko gurin gwamna, har matakin da baku taɓa tsammani ba, idan akwai kwamati, to za ka ga kwamatin nan yana taka muhimmiyar rawa, musamman gurin magance matsalolin al'umma. Tun daga rubuce-rubuce har zuwa akwai kwamatin da na sani. Assalamu alaikum. To muna tare da kai, da wa muke magana kuma da kaina?
5: Bashir Abdullahi ne daga Mutum.
0: To Malam Bashir daga Hotoro, ya yanayin kwamitoci musamman daga nan Hotoro yankin da kake?
5: Gaskiya yankin da nake da wanda nayi nasiri ku yi dinga mutare shi, gaskiya shi ne da
0: sauri. Kwamitin tsaro. To alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, haka muke son mu ji.
5: Wannan gari tsaro ne wannan zamanin, shi ne babban abin da
0: yake. Kwarai da gaske, kwarai da gaske.
5: Sannan kuma ka wafa yanin da kake wanda ka daga ta a lokacin, shi ne kare mutane da suna irin wannan
0: kuma.
5: Ka ko da irin gidajen rediyo da za a ce sun bada dama mutum ya kira waya kudin matsalolin su. Ya ce titi ya lalace kunya ne, ana da kira a gaba ba shugabanni ba sa saurari, wayan ba sa saurari.
0: Suna saurara.
5: Abu ne wanda za ka yi.
0: Kwarai da gaske, kwarai da gaske.
5: Ba zai yiwu ba. Amma idan an haɗa kai ne ko abun yi ne ko abun yi ne, kuka je kuka tashi, ko da ba wajen ɗan majalisar su, ko wajen gona kuka tashi kuka je, a mu ne ƴan gari kamar su, na ka kalle ku a matsayin kun zuwa haɗin kai, za ku wani yanzu ya ci sauraron ku fiye da a ce kai kaɗai ne.
0: Gaskiya ne.
5: Da yasa gaskiya ya ja hankalin dama da su ne daga zama, kuma yadda ka faɗa shi ne mutane da su kada su. Kuka je kuka samu kuɗin mai rufe ko ciya mu ko abin ba su ba ɗaya ga bukatun mu, ko ko misali yanzu a harkar siyasa da ra'ayi, na ga ƴan majalisar siyasa suna ta zuwa domin zuwa da sauƙa da sauran su suna tafiya. Idan akwai kwamiti, kafin jabin siyasa ya zo zai gani ya ci jo ga shugabannin kwamitin.
0: Kwamiti, kwarai da gaske.
5: Kwamitin kafin. Dan misali masu na hanyar ta gidi. Tun farko kwamitin nan sai ya duba hanyar na ta gwamnatin tarayya ce ko ta gwamnatin da akwai karamu. Su kasance suna da wannan kilo biga, sannan kilo mita na wace da su suna. To idan ɗan majalisa ya zo misali ya muku kan sha, sai ku gaya mashi to muna da titi ne, wuri ka gumi kama. Ga matsalar mu, ga matsalar mu, titin nan ne ko faɗan magana ne wanda zaka yi ba ko ne
0: yare
5: alƙawari zaka yi mana ga shi a rubuce zamu yi harin ga bulletin da buga abin
0: sosai sosai sosai
5: idan ya tsaya gobe yawa gobe wani zai zo maka jinki shi ma zai ku wuta kaga nan gaba idan ba ne muku ba sai sake dawowa ko kuma ku ringa jijiya kuna cikin ga alƙawarin da muke rage ga shi a rubuce ba ku dinka wuce su ba wannan dawo insha Allah an guta ne suna hada gizo to yin da su zasu gane ta ke jama'a nan ba sun san ta dan fafa mazuwa tabbarin sa ta koma na cikin kuma kuma tabbarin sa ga mutu a rasa da ne masu umarni ne da hukumar ta to yin shi hadan kan wallahi duk wani lokaci shi yake ga mana mutu sai mutun ya ware sai shi kare ne zai cike da ayyuka insha Allah da ba za ta taba tura ba
0: gaskiya ne
5: Allah ya sa mutane
0: amin ya rabbi amin ya rabbi amin ya rabbi da amin ya rabu mun gode sosai dan mutan Otoro da wannan gudunmuwa taka kuma tabbas duk gudunmuwar da aka bar gudunmuwa ce muhimmiya a gano cewa kwamitocin unguwa mutane a unguwa sai sun bada hadin kai sai sun sadaukarwa akwai unguwar da na sani har kwamitin shura tai manyan da suke cikin kwamitin nan zaka yi mamaki duk inda aka ce matsala ta taso unguwar nan to akwai wanda inda ba ma kwamitin ba inda kwamitin za su je wani kawai waya zai dauka ya kira wani wanda baka taba tsammani ba cikin kankanin lokaci sai ga an kawo kwamitin wannan unguwa dauki akan wata matsala da ta dame ta to dole ne kwamitin a kalle su bayan an kafa su al'umma da ba sa cikin kwamitin su bawo wannan kwamitin kwarin guya tare da karfafa musu guyuwa da kuma ba su hadin kai wa alaikum salam wa rahmatullah to a daurea a daurea
5: to a daurea gaskiya kamar yadda ka faɗa cewa dole sai an hada karfi da karfi wajen ganin cewa an cimma gani kamar yadda Bahaushe ya faɗa hannu ne ba dokar jinka a wanda sakamakon kwamitocin nan da muke da su a unguwar tukunta mun samu ci gaba ta bangarori da dama wanda babu abin da za mu ci sai mu yi wa Allah godiya wanda gaskiyar magana kamar yadda kai ma shaida ne Allah zai rubuta gurbin mai hukumar da kokari wajen ganin fafutukar cewa an samu duk irin wannan ci gaba wanda a kwanan nan ba da daɗewa ba akwai kwamitoci da aka kafa na bangaren ilimi wanda akwai yara irin wanda ba sa zuwa makarantar nan to ana ɗauka wannan bayanansu domin ganin cewa meye ya sa su ba sa zuwa makaranta za a mayar da su makarantu a ɗauki nauyinsu sannan a har gaba da sakandare ba ma iya wannan yara kaɗai ba duk irin wannan akwai wannan ƙoƙarin a unguwar mu ta tukunta Allah ubangiji ya saka muku da alheri su ba shi alƙalin Allah ya musu jagora su ma rasa zanya an gwamnati
0: to masha Allah muna godiya daga wannan gudunmuwa taka daga karkare bara mu dau waya ko biyu ne sai mu kare assalamu alaikum
5: wa alaikum assalam alhaji ne baka da aiki baka
0: barka dai malam Habu
5: ya
0: kokari
5: wala
0: alhamdulillah kai na san ba ku da matsalar kwamiti
5: mu muna da kwamitoci
0: yawa na san kuna da kwamitoci kai ma
5: kawai sai dai matsalar mu guda daya ne
0: matasa
5: eh wallahi saboda yanzu ka ga misali mu bangaren tsaro da harkar ilimi da kai magana har ma da wannan babban makabartar mu da ke riga kuka
0: eh
5: lokacin da abin ya tashi za ka ga cewa gaskiya manya ne suke ko da a ce harkar ilimi za ka ga cewa waɗanda suka gaje suka ga yau kuma ba da muhimmanci sai ga mutum yana zaune kuma ba abin da yake wani ba sana'a da yake kuma yayi karatu amma ya zama mara amfani sai ko sai ba da gudunmuwa sai in ka zo kuma bangaren tsaron unguwa zan yi wallahi kan mutane goma suka mutu a dini ni dai ban ga kasa da ni ba misali a girma kuma san ka sa'a na wallahi ba a samun ɗaya biyu amma sai ga manyan nan sun kai su goma su goma ta haka kuma mutum makabarta wallahi a dini ba na tunanin yanzu mun fi mutum uku ka duba girman ta kuma kowa in ji zai ga akwai matsala ba za ka iya ga iya matsalar makabarta ba za ka dole mu ne matsalar mu kawai sai gan matasa su ga dan Allah dan annabi a ce mata kan mu yi haƙuri yi kokari mu ga cikin kuma to ki mu ce to ungwan mu
0: yes sir to masha Allah mun gode wa Malam Abubakar kai ne mai miya na karshe musamman gurin tattauna da muka akan abin da ya danganci wato samar da kwamitoci a unguwanni ina ganin bara mu baka ko sakan 10 da Allah wa alaikum salam mu baka sakan 10
6: to shikenan masha Allah karfi Ibrahim ne magaji ya sabon gida jai
0: to masha Allah Malam Salisu
6: gaskiya to bara yin daura ya duba da cewa kamar yadda ƴan uwa suka yi kira ya kamata ba wai al'umma su ji kawai kin bar shi haka ba duba da cewa gaskiya abu ne da ya kamata a ci duk sanda ka ji an kawo gyara to kai ga ƙoƙarin farawa daga lokacin zuwa wani lokaci sai ga ma zargi ne an fitar da cikin irin matsalar da ake ganin an tinkara domin a ga an magance ta
0: sosai
6: yawanci wannan shi da daurai da zanji Salisu Ibrahim magaji ya saban gida
0: to masha Allah mallam Salisu da wannan gudunmuwa taka musamman kan wannan batu insha Allah wani lokacin kuma sati mai zuwa mu ƙara dora akwai abubuwan da ba mu fito da su ba kuma insha Allah akwai yuwar za mu ƙara tattaunawa da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu
7: Lami ina jin tsoro sosai game da lafiyata da ta jaririna
8: me yasa kike jin tsoro
7: ina ta zubar da jini kuma na kasa gane me yasa ciki na ke min ciwo sosai
8: subhanallah Hawwa Zubar jini da matsanancin ciwon ciki alamomi ne masu hadari ga mai juna biyu mu tafi cibiyar kula da lafiya yanzu nan
9: ya kamata masu juna biyu ku saurara sosai idan kun lura kuna zubar jini ko ko matsanancin ciwon ciki ciwon kai mai tsanani kumburin hannu da kafafu zazzabi rashin gani sosai ko ko jariri ya daina motsi waɗannan duk alamomi ne masu matukar hadari sosai ku faɗi abin da kuke ji kada ku zauna a gida ku ziyarci cibiyar lafiya cikin gaggawa
10: mu haɗa hannu domin kare iyalinmu da jariranmu
11: wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha
12: Nace yau ba za ka fita bane ba?
13: Yau da kan bana cin fita saboda jiya ma na fita a garejin na wuni. Ni ne turi ga hayaki tun rike idan ma al'umma ga wata ƙara da babur din yake. Kin ga kudin da na samu je gaba daya garejin da kai su. Da alama dai man da nake jiye shine matsalar.
12: Lallai kam wannan ba karamar matsala bace. To amma ya kamata ka canja man juyar.
13: Wannan ya zama dole. Bari in kira Malam Bala in tambaye shi wanne irin mai yake juye da shi. Assalamu alaikum Malam Bala wai ko nace wanne irin mai kake juye da shi ne
14: ai da man sahal lubricant nake yi
13: sahal lubricant tun na zuwa lallai na samu tabbacin kyawun man sahal lubricant shi ne sirrin aiki cikin nasuwa da kuma samun gwaggwaban riba a harkar tuki masu ƙananan motoci kurkura da manyan motoci kuma ku yi amfani da sahal lubricant domin samun inganci da lafiyar inji sahal SAE 40 yana nan a lita 1 da lita 25 suna nan a lamba 40 guda Abdullahi Road Farm Center daura da Bristol Palace Hotel ko kuma lamba 9 Abdulmumin Close rukunin masana'antu da ke Tokarawa kuma ta lambar waya 081-61-67-78 ko 081-27-39-36 Sahal Lubricant
12: man juye mai ƙara lafiyar inji
15: sake yasa ina matar ka kullun naje gidan biki sai naga kowa fistes sun yi cikin tufafi masu kyau da nagarta kama daga leska material atamfofi da shadodi wallahi har kunya nake ji
16: ta morki kenan ai tunda na shigo naga kin hade fuska kana san da magana to shakuru miki domin kuwa Taiba General Enterprises sun yi order kayayyaki masu kyau da inganci leska material na mata yan kwanisa atamfofi gami da shadodi don cancancewar ango da amarya
15: alhamdulillah godiya ga hamshakin company Taiba General Enterprises prices da yazo da zamani
16: wannan haka yake ta muriki tashi mun je dan ki gane wa idan yi
15: ragadi babu shakka Taiba General Enterprises suke tafiya da zamani ga rukunin leska irin su Swissless, Sibolless, Premiumless, Lagosless,
16: Luxury Materials, Indian Materials, Swiss Material, Well Material
15: ga kuma gallagalla atamfofin Taiba Works Exclusive, Sheraton, Julius Holland, Super Works
16: shadodi na gani na fada
15: za ku iya samun rukunin kamfanin Taiba General Enterprises dake number 2526 Mangal House
16: da kuma number 16 gidan show dan kwadai sai number 10 a Amana House dake Unity World domin neman ƙarin bayani 081-76-211-77 ko kuma 081-46-1911 ko kuma 080-300-4941
15: Taiba General Enterprises suke da kaloli na hakika
0: sannan kuma sakamakon aikin layin dogo daga Kano zuwa Maradi za a samu karancin ruwan sha akan layin da ya to daga matatar ruwa ta Watari wanda ta kawo ruwa Multara zuwa rijiyar Lemo a dan haka kuma ruba da ruwan sha ta jihar Kano tana ba al'ummar da karancin ruwan zai shafa hakuri kuma da zara an kammala aikin za a ci gaba da samun ruwan sha kamar yadda aka saba sanarwa daga hukumar ruba da ruwan sha ta jihar Kano

0: 6 0 4 5 0 0 0 ko kuma ta kan adreshin email na fatawarrahma@yahoo.com da kuma shafin fatawarrahma da ke kan shafin mu na sada zumunta na Facebook. A yau dai muna Lahadi 20 watan Al-Muharram shekara ta 1447 bayan hijirar fiyayyen talikai, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga barin Makka zuwa birnin Madina, wanda kuma ya zo daidai da 5 ga watan Yuli na shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci, a yau ma muna tare da shehu malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Limo OON, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke Kano, wanda kuma shi yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam, da zan jagoranci gabatar da shirin a daidai wannan lokaci. Kuma kai tsaye cikin yardar Allah, a wannan rana cikin shirin namu na fatawarrahma za mu shiga kai tsaye domin fara karanto tambayoyinku domin jin amsoshinsu daga malam. Akalmakallahu ne tambaya ta farko a cikin wannan shiri ne yake cewa, an ɗauke ni aiki da sharaɗin zan shiga aiki ƙarfe 8 na safe kuma in tashi ƙarfe 5 na yamma. Amma wani lokaci ko da na zo a makare, ina gama aiki na da wuri saboda tun da farko ba a fara aiki, wato ba a fara aiki da sassafe. Shin ya halatta in tashi bayan na kammala aiki na?
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Bayan ga ƴan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum assalam.
1: A ka'ida, duk sanda aka yi yarjejeniya da mutum kan wani abu, aka ga masa ga albashin da za a biya shi, ga kuma abin da ake so ya yi, ga kuma lokacin da ake so ya kasance a wannan wuri har zuwa lokaci kaza, to wannan sharaɗi ne da ya kamata ya kiyaye. Wanda daga cikin kiyaye alkawari da aka ɗauka, Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa, ya ayyuhal ladhina amanu awfu bil uqud, ya ku wanda suka yi imani ku cika duk wata yarjejeniya, wata duk ka'ida ta yarjejeniya ku cika ta, ma'ana yi kamar yadda kuka ɗau alkawari za ku yi. Haka nan ya ce, wa awfu bi ahdillahi idha ahadtum, ku cika alkawarin da kuka yi tsakaninku da Allah yayin da kuka yi wa junanku alkawari, to ku cika shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, almuslimuna ala shurutihim, musulmi suna bisa sharuɗansu, akan inda duk suka yi sharaɗi a kansa to za su tsaya a kansa ne. Ba a yarda wani ya karya wannan alkawarin ba, ko ya karya wannan sharaɗin haka kawai ba tare da da yarda ɗan uwansa da suka yi wannan sharaɗi tare da shi ba. Don haka idan har sharaɗin da aka yi da kai ana son ka kaso lokaci kaza ka tashi lokaci kaza, to ba ka da damar ka ce ka zo ba a fara aiki ba, ko ka zo ka gama aiki ba ka tafi ka. Wannan ba ka da wannan damar sai da izinin wanda shi kuka yi wannan sharaɗin, da don kamar ya biya wannan lokacin ne naka, ya sai wannan lokacin ne naka, ya biya ka. Naka ya sayi lokacinka daga ƙarfe 8 zuwa ƙarfe 4 misali na yamma, ya saya ya biya ka. Saboda haka in ka zo ka yi masa ƙwangi ba tare da zan ka rage masa abin da yake nashi ne, ila a wannan lokacin da ba aikin wataƙila wani abu zai iya tasowa, in ka riga kai kuma ka tafi ka ga shi kenan ka salwantar masa da wannan damar. Saboda haka in shi ya baka dama ya ce to duk sanda ka gama aiki kana iya tafiya, shi kenan shi ya yarda a sarar da wannan sharaɗin da yardarsa da amincewarsa. Idan wanda kuka ya ɗauke ka aiki ɗin ya yarda cewa idan ka gama aikinka ka tafi, saboda haka in ka zo ko ƙarfe 1 ka gama aikinka ko 12 rana ka gama aikinka, ana iya kama gabarka ka tafi ka, saboda shi kansa ya yarda da wannan. Amma in ba da yardarsa ba, to kamar ka rage masa wani haƙƙinsa ne wanda yake wajibi a kanka.
0: To akalmakallahu wannan tambaya kuma cewa take, an ce wanda ya je wajen boka ba za a karɓi sallarsa na kwanaki 40 ba, shin wannan hukunci ya shafi wanda bai san cewa mutumin boka ba ne, kuma idan ya tuba sai ya jira cikar kwanaki 40 ne kafin a karɓi sallarsa?
1: Lallai kam Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi haka, man ata arrafan lam tuqbal lahu salatu 40 yawman, wanda duk ya je ga ɗan duba ɗan boka ba ka sallarsa kwana 40 ba. Wannan kuma wannan maganar Annabi ce tana nan cikin Sahih Muslim, hadisi ne sahihi, haka ba wai an ce ba ne, haka Annabi ya faɗa. Duk wani hukunci yana hawa kan mutumin da ya sani amma ya taki wani abu da mutum ya bisa rashin sani ba a kama shi da shi har sai an sanar da shi kuma ya sani sannan ya yi sannan a kama shi da wannan Allah yana cewa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da idh hadahu hatta yubayyana lahum ma yattaqun Allah baya batar da mutane bayan ya shirye da su har sai ya bayyana musu abin da ya kamata su guje masa yace wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ان تكون دي سابا ومنزن الله ما ين شريعه تبين غري شي انا ما ين على العلم يا سام ابن دي كي با دي دي من ابا يدي سابا شي الله يفدي نركون زي ما نوله ما تولى ونصله جهنم ما شغل دي شي جهنم دورا مسا نوين دي دوكو وكانسا so saboda haka idan mutum yayi abu bisa rashin sani bai sani ba ila an ce da shi malami ne ke da shi mai addu'a ne kamar da ake yaudarar mutane a ce ai za a je wurin malami ba su kira shi boka ba ko shi ba zai kira kansa boka ba zai ya fake da cewa wata baiwa ce Allah ya masa na ya taimaki mutane ba zai ga cewa ba zai ga mutane bokanci yake ba saboda yin haka wani mai imani mai tsoron Allah ba zai guje masa ba sai ce a wata baiwa ce shi da Allah ya masa yakan iya gano matsaloninka tun kafin ka gaya masa ma kuma da ikon Allah da izinin Allah yana ta faɗar wasu abubuwa da zai riƙa dangana su da Allah to sai ka zaci cewa da gaske ne to mutum ya je a irin haka daga baya kuma ya gano boka ne to kai ya sake zuwa wannan kuma abu da ya yi da rashin sani Allah subhanahu wataala ya iya yafe masa shi ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا من الدعاء الله ككابا من أبنا مكا بسا من توك ومسا كسكولي ولكن الله ذي يافي بسا أبنا بعد إلمي يعيش بعد سني يعيش بعد زندان شبا نعم
2: تمالاً من تنبع كما تشوى تكي إذا ما تنجي صلى الأسباء مثلا لا تشيسا من يقوم عجلا يتشغى بعد ذكي نهارانا تبتو دقنين يركا أبيو شنزي ساملادن بأكا أمبتا na umara da hajji kamar wanda ya zauna a masallaci
1: ba zai zama daidai da wanda ya zauna a inda ya salla ba shi hadisin cewa wanda ya zauna a inda ya salla bai bar gurin da ya salla ba wato in ya salla a masallaci bai fita daga masallaci ba mace ce a inda ta saba yin salla ta yi sallar anan ba ta tashi daga inda ta saba yin sallar ba amma idan mutum ya tashi ya bar gurin masallaci yake salla ya fita daga masallaci ko ne gida wannan sharadin da aka sanya shi bai cika shi ba haka ba zai samu ladan ba zai samu kuma ladan zikirin da ya inda yake a gida da sallar kuma da ita ba a samu ladan sallar amma dai waccan da aka sanya wannan sharadin bai cika shi ba
2: wannan tambaya malamin cewa take mutum ne sana'arsa aikin injiniya yana yin zane da sauran ayyukan gine-gine shin idan wani ya kawo masa aikin gina ginawa ko gyaran coci ya halarta ya karɓa aikin
1: duk wani abu ba wai coci kaɗai ba duk wani abin da aka san cewa wani abu ne da zai da yake saban Allah ne abu ne da za a yi shi a saba wa Allah a gurin to ba ya halatta kai ka taimaka wajen yin wannan abu in ka ba da taimakonka ko da da kuɗi ne aka biya ka aka yi wannan abu to ma dama wannan abin yana nan ana ci gaba da laifi a cikinsa kana da kamashi ma dama yana gurin ana ci gaba da laifi a wurin tana da kamashi kamar yadda in aikin alheri ne ma da wannan gurin yana nan ana amfana da shi bisa abin da yake nemi yardar Allah ne kana da kamashi saboda haka duk mutumin da za a dauke shi aikin zane ya zane da gurin da za a ce Allah uku ne gurin da za a ce Allah uba Allah da Allah ruhi mai tsarki gurin da za a kira wani ba Allah ba a ce yayi kaza yayi kaza abin da Allah ne kadai zai iya yin sa wannan babu shakka ya yi abin da zai jawo kansa fushin Allah Allah subhanahu wataala yana fushi da duk wanda zai ce yana da ɗa yana da mata ko su uku ne Allah yana fushi da wannan Allah ya ce takayyar samawati ya tafattara minhu wa tanshaqqu al-ard wa takhurru al-jibalu hadda an da'u lir-rahman walada sai sama ta kusa ta kikkice kasa ta rubuje abin nan a duwar wasu su farfashe saboda sun yi da auri cewa Allah yana da ɗa hatta waɗannan manyan halittu wato sukan kasance cikin ɓacin rai da dubun zuma idan aka ce Allah yana da to zan tuna kai da kai aka yi wato aka yadda aka gina wannan guri ko ta hanyar zani ko ta hanyar gini ko fenti ko kowa da nuta ko wani abu wannan sai aka kabar waɗanda suka yi imani da su je su yi kayan su ba ruwanka in yau wani abu ne da aka zo aka sai abin kama kusan ne za a yi da shi ma wannan ba ka da laifi a mutum ne yana kasuwa yana sai da kayan wuta aka zo aka sai aka je aka yi wani abu na sabon Allah da shi ba za a ce ya yi ya zini ba saboda kasuwa yake bai san ko me za a yi da shi ba amma in ya san me za a yi da shi ya yarda wannan yana da kamasho a ciki Allah yana cewa ta'awunu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awunu 'alal ismi wal 'udwan ku taimaka wa junanku amma akan abin da yake alheri ne da takawa kada ku taimaka wa junanku akan abin da yake sabon Allah ne ku ketare iyakar Allah kada ya zanto ka ba da wani taimako akan wannan kai haka kuma kana rike mashi
2: to akramakallahu wannan tambaya kuma cewa take idan mutum ya yi zina sannan ya tuba na gaskiya shin tubansa za ta karbu ko sai an zartar masa da hukuncin shari'a kamar bulala ko jifa
1: duka wani laifi da mutum zai iya tuba Allah zai iya yafe masa ko girmansa shi tuba yana kankare kowane irin zunubi duka wani zunubi da mutum yake in ya tuba Allah yana iya yafe masa wannan zunubin da ya yi ya kuma ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwa ghafurur rahim ce kace ya ku bayina waɗanda suka zalmi cikin sabon Allah asrafu sun wuce duk iyaka sun wuce duk wani makari da rawa a cikin sabon Allah Allah ce la taqnatu min rahmatillah kakkufin da tsammani daga samun rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta dukkanin zunubai ana kowane irin zunubi ne mutum zai yi ya tuba wannan zai gafarta masa in dai zai tuba ya nemi yafiya Allah subhanahu wataala ya ambaci bayinsa na ƙwarai ya ce su ne waɗanda la yaktubuna nafsan allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun man yaf'al dhalika yalqa asama ba sa kisan kai ba sa zina wanda duk ya haka zai gamu da gamansa zai gamu da azaba daga Allah subhanahu wataala sai ya ce illa man taba wa amana wa amila amalan salih sai wanda ya tuba ya yi imani ya yi kyakkyawan aiki Allah ya ce inni la ghaffaru liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada ni mai gafara ne ga duk wanda ya tuba ya yi kyakkyawan aiki sannan ya shiru Allah ce zan gafarta masa ghafiru dhanbi wa qabilu tawbi shadidu liqabli at-tawr shine ya gafarta zunubi mai karɓar tuba saboda haka ubangiji yana karɓar kowane irin tubar kowane irin laifi wani da ghafaru wannan ya ce wallahi huwa alladhi yaqbalu at-tawbata 'an 'ibadihi wa yafu 'an as-sayyi'ati shine wanda yake karɓar tuba daga bayansa kuma ya afuwa daga munanan ayyuka abin da ba zai yi a afuwa a kansa ba shine idan hannu ya je gaban alƙali ya je gaban shugaba wannan kuma babu maganar kuma a ce an dawo an yafe yanzu misali mutumin da ya zina aka kama shi dubu biyu aka kai aka tabbatar da zinarsa ko ya yi ba da ikirari a gaban alƙali ya yi to wannan kuma babu magana a ce a gyale shi in ba daga haddi ya zo ya tabbata shi kenan amma in ya yi can daga baya gurin ga laifin ya yi tuba to ba a ce a je a kamo shi sai a masa haddi in ya riga ya tuba shi kenan a lokacin da ma'is ya yi zina ya kawo kansa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yi zina a tsayin masa da haddi annabi ya yi ta ƙoƙarin ya kawo masa ɗan abin da zai iya cire wato ya janye wannan ikirarin da ya yi annabi ya ce da annaka kammalta ko dai ka sumbace ta ne ko dai shafa ta kai wanda duka annabi ya samun masa da wata hanyar da zai ce eh ba haka ne shi ya ce ta wanda ya yi kawai shi ya yi a tsayin masa da haddi ya zo ta dama annabi ya koma ya juya kansa ya koma ta can abunsa annabi ya sake juya kansa haka sai dai har sau hudu tana da mai dawo yana ce masa la'allaka kammalta la'allaka kaza la'allaka kaza ya dai na ce kawai shi ya yi zina a tsayin masa da haddi lokacin da aka je ana masa haddi ya kuce yana gudu a cikin ana bin shi ana jifa wani daga cikin sahabbai ya la'ance shi da aka zo an ga annabi ya ce bisa zai la'ance shi mai san cewa ya yi tuba ma tuban da za a raba mutanen Madina sai ta ishe su duk za ta wadace su saboda ka zai yi mutum ya tuba amma kada ya zanto haddin ya zo ga shugaba in ya zo ga shugaba ko ga alƙali aka yi hukunci to wannan ba maganar kuma a ce ya je ya tuba an yafe masa sai an zartar da hukuncin
2: malam mai wannan tambaya kuma yana tambaya ni da cewa menene matsayin wanda ya baiwa wani takardunsa na shaida domin ya je ya aiki da shi bai samu damar zuwa ba kamar aikin soja ko wani aikin tsaro
1: na farko dai shi yin abin ibtida'an karan farko ba halatta mutum ya shiga rigar wani ya nuna shi ne wannan alhalin ba shi ne ta haka ya samu wani aiki a ba shi wani matsayi alhalin takardun da karatun duk ba shi yi ba al'asul ba halatta saboda ƙarya ce kuma ha'inci ne ko dara ce musulunci bai yarda da wannan ba ko bai ka yi shi da gaskiya gaskiya da gaskiya ka fito in ka yi karatun nan ka ce ka yi in ba ka yi ba ka haƙura kamar waɗanda suka yi su samu to amma da a ce mutum zai je ya gabatar da kansa a wani matsayi ana neman wani aiki ya iya aikin amma bai da takardun misali ko bai iya aikin ba amma za a yi masa training ya iya aikin bayan an ɗauke shi ya ci gaba da aikin sai aka je aka ɗauke shi da takardun ne ba na shi ba amma kuma aikin da ake so a yi ya iya ba da takardun ne to na farko dai abin da ya ba daidai ba ne kuma ya aikata haramu amma an an ɗauke shi kuma yana aikin da ake buƙata daga wajensa wanda shi ne dalilin da ya sa aka ce ana son mai wannan karatun mai wannan takardar don a samu wanda ya dace da gurin sai aka yi dace shi bai yi karatun ba ya yi ƙarya amma kuma ya dace da gurin kuma yana aikin da ake so ba a cewa abin da ya karɓa haram ya karɓa tunda daman abin da ake buƙata shi ne a samu wanda zai iya yin wannan aikin don ya yi aikin da ake so kuma ya yi aikin da ake so an biya shi saboda ya yi aikin da ake buƙata wannan ba a cewa ya ci haramu. Abin da ya karɓa a halar ya ce kuma aka ɗauke shi soja aka je aka yi masa training na soja ba wanda ake ɗaukan shi da training ɗinsa wanda kaga an ɗauke shi soja ko ɗan sanda to sai an masa training ko da ya shiga makarantar sojojin tun a farko ya yi karatu a can ya samu training ɗin soja ko kuma a ɗauke shi kurtu a je a masa training da guje-guje da hawa sama da tsalle-tsalle da rubda ciki da waye-da-waye har ya ƙware ya iya harbi ya iya komai to ko da ya shiga da takardar wani wanda za a ce bai yi daidai ba ba ma kuma an masa training din da shi ma mai takardar abin da za a masa kenan saboda haka yanzu an ɗauke shi furin soja ne shi ko ɗan sanda ne yana fita da kaki kuma yana yin abin da ake buƙata a yi yana an bashi halal ya ce za a ce ya ci haram ba saboda ba takardarsa ba ce don aikin da aka ba shi ya iya amma da mutum zai je mal ya bai yi karatu ba yanzu ana buƙatar malamin lissafi ko malamin turanci ko malamin arabic shi kuma yi ba sai ya je ya kai takardun kaninsa ko wani wansa wanda ya yi wannan karatun sai a bashi ofa shi kenan sai a bashi abin nan ya je ya zama appointment ya je ya zama malami zai zama malami yana shiga aji yana ta sokin rufu saboda mai karanci abin da mai iya ba kawai yana ta sokin rufu ko zai ta yi wa yara waka ko ya sa su tsalle-tsalle ko ya fita fi'i da su ƙarshe a wata ya zo karɓi ya zo karɓi albashi abin da haramun yake ce ba wanda zai iya halatta ba daman ba irin sa ake so ba ya cuci jama'a kuma ana samun irin wannan da yawa musamman ma a harkoki na siyasa a zo a ce za a ɗauki malaman firamare kawai sai a zo a raba wa 'yan siyasa kuma a je ba wa nashi wani ɗan jagaliya ne ma da ɗauki ofa sai a bashi ɗauki appointment leta a bashi ko ba shi wani ƙauye shi ne malami a ƙauyen wanda suna inspection sun sa samun ilimin waɗannan an tura shi bai taɓa yin karatu ba amma ga shi nan a cikin takardarsa an ce malamin English ne malamin mathematics ne in ya je haka kawai zai je ya sa hannu ya tafi ya sa mota ya yi jalat haka yake shi haka rayuwar take kuma shi hidimar san da yake gurin shi kuma yana ɗan masa wani hasafi duk wata in aka yi masa alat shi kuma zai tura masa ɗan wani abu shi kenan shi kuma ba ruwansa wanda muka yi magana a kansa na rashin kishin ƙasa ba da damu ba cewa ya'yan al'umma su rasa ilimi su rasa makoma mai kyau a ƙarshe. Wani haramun ne ba a halatta, ba kuɗin da ya ci yana cin kuɗin haramun ne.
2: Wannan tambaya malamin cewa take ya halatta mutum ya yi addu'ar da ta zo cikin Alƙur'ani a sujjadar sallar farilla ko nafila, saboda na ji wani malami yana cewa ba a karanta Alƙur'ani a cikin sujjada, alhali yawancin addu'o'in da ake yi ayoyi ne daga Alƙur'ani.
1: To ba maganar malami ba ce, maganar annabi ce sallallahu alaihi wasallam, ita annabi lam umar an aqra alqur'ana fi ruku' aw sujud, inni nuhitu an aqra alqur'ana fi ruku' aw fi sujud. An hana mun karanta alqur'ani a ruku' ko a sujjada, mun shi ya faɗi wannan. An hana shi karanta alqur'ani lokacin da ya ruku' a sallah, an hana shi karanta alqur'ani lokacin da ya sujjada a sallah. Amma mutumin da zai karanta addu'a ta zo a Alƙur'ani, rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar, wannan aya ce a Alƙur'ani, wannan man ya qulu rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, wa yaqranta rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab, wannan aya ce a Alƙur'ani ta zo a cikin Alƙur'ani. Ok, karanta ta a cikin sujjadarsa da niyyar addu'a, wannan babu komai. In ya karanta da niyyar Qur'ani yake karanta, wannan ba ya halatta. Ba ya karanta ta da niyyar addu'a yake karantawa, wannan babu komai.
2: Wannan tambaya cewa take, menene hukuncin sauraron waka? Wasu suna cewa babu laifi a saurari waka, shin hakan daidai ne?
1: Al'asulu abinda ake buƙatar mumini ya saurari karatun Alƙur'ani. Koya wa kunnensu sauraron abin da yake mai kyau, allazi ne su mun alƙawla wai ta biyu na hasana. Waƙi, waƙa wacce take ɗauke da kaɗe-kaɗe, take ɗauke da kayan kiɗa na da ko na zamani, wannan wani abu ne wanda da yawa daga cikin malamai sun ambaci haramcin mutum ya zauna dirshin ƙauye ita yake sauraro, wanda ba halatta. Baya halatta, Imam Malik yana daga cikin wanda suka fi tsanantawa a kan sha'anin waƙa. Abdullahi ɗan Mas'ud yana cewa al-gina'u yunbitul nifaq fil qalb kama yunbitul al-habbu al-ma'ul baqi. Wato munafici yana tsirar da abunan jin waƙe-waƙe na kaɗe-kaɗe, yana haifar da munafici a cikin zuciya. Kamar yadda ruwa in ya sauka ƙasa yake fito da shukar da take ƙasa. Saboda haka da yawa daga cikin magabata masu fassara sun fassara faɗar Allah, wannan nasu min yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillah, daga cikin mutane akwai wanda yake sayen lahwal hadith, wato zancen banza, suka ce waƙa yake nufi. Ya kawo waƙoƙi na banza don ya ɓatar da mutane daga kan hanyar Allah, ya hana su sauraron Alƙur'ani. Saboda kusan magabata duk sun yi haram magana a kan haramcinsa, duk da cewa an samu waɗanda suka yi magana a kan halacci, amma magana su ne rauni ce kwarai da gaske, irinsu Ibn Hazm, irinsu Muhammad Ibn Zahir Al-Maqdisi, wanda suke bin hanya ta Ibn Hazm sun bayani a kan halaccin abu, amma malaman da suka fi magana a kan haramcin sun fi yawa. Kuma koda waɗanda suke magana a kan halaccin abu suna faɗar irin sharuɗɗa da ya kamata a kiyaye. Koda su waɗanda suka halatta ba, kowace waƙa suka halatta ba. Halatta na farko waƙar da take ɗauke da hikima, take ɗauke da faɗakarwa da jan hankali, waƙar da ba za ta shagaltar da mutum daga karatun Alƙur'ani ba, ko daga sauraron wa'azi, ko da sauraron nasiha, ko daga yin sallah a lokacinta. Waƙar da babu batsa a cikinta, babu maganar banza, babu zagin wani, babu cin mutuncin wani, babu shaguɓe da sauransu. Mana sun saka sharuɗa da yawa wanda su waɗanda yau suke kafa hujja da maganganunsu ba su aka ambata sharuɗin da suka saka. Kawai ce suke yi, wasu malami sun ce ya halatta a ji waƙa. Amma an ka koma maganganunsu za a ga cewa waƙoƙin da suka yi magana a kansu ba su ne wanda yanzu yawanci ake yi ba. Yawanci waƙoƙin da za a gani ko dai waƙa da za ta sa mutum ta tayar masa da sha'awa, ta ambata sifofin mata da sauransu. Waƙar da take ɗauke da zambo da suka da yarfe, musamman waƙoƙi wanda ake da sunan siyasa, suna dauke da zambu da suka da da yarfe da kazafi da wayi da sauransu ko suke dauke da bambalanci da fadar abin da ba gaskiya ba abin da kowa ya san ƙarya ne amma ruka fadar sa dan dan a yi wa ayo da mutane ga duk waɗannan sharuɗa da su waɗancan suka sa ba a kiyaye su dan haka magana ne mafi inganci shine tun ya nisanci wannan kai ya maida rayuwarsa ta zanto kawai ya bayar da aiki sai jin waki-waki Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yake cikin sahih Bukhari yana cewa za a samu wasu mutane daga cikin al'ummata za su zo daga cikin al'ummata yastahilluna al-hira wal-harira wal-ma'azif suna halatta zina suna halatta sa al-hariri ga maza sannan kuma suna halatta kayan kaɗe-kaɗe ma'azif su ne kayan kaɗe-kaɗe suna halatta cewa a yi yayin harkar kiɗa a matsayin sana'a daga za a je a ta kawo kayayyakin kaɗe-kaɗe ana sayarwa so don haka wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishara zuwa ga yadda zamani zai koma harkar kaɗe-kaɗe ta zama ma sana'a ce da wasu za su mayar ita ce harkar neman abincinsu.
2: Jakarmaka Allah ne wannan tambaya kuma yake cewa wani labin ya yi kuskure a watan Ramadan yayin kiran sallar magariba inda ya kira sallar kafin lokaci ya yi mutane da dama kuma suka sha ruwa bisa wannan kira daga baya aka ba da fatawar cewa duk wanda ya sha ruwa saboda wannan kuskure zai rama azumi menene matsayin wannan fatawa.
1: To a wurin wasu malamai suna faɗar cewa zai rama ba magana mafi inganci ba zai rama ba saboda duk abin da aka yi shi bisa kuskure ba bisa danganci ba to ba a kama mutum da wannan ba a lazimta mishi yin wani aiki daban sabo ce wancan nashi ya ɓaci sai da dalilin da yake nuna ɓacewarsa a lokacin Annabi sallallahu alaihi wa sallam an yi kuskuren ganin faɗuwar rana daga baya aka fahimci cewa ba ta faɗu ba a hadisin ba a rawaito cewa Annabi ya ce salama azuminsa ba ba a rawaito cewa salama azuminsa ba a Hisham ibn Urwa shi yake cewa labudda min qada a wata ruwaya kuma yana cewa ni ban sani ba an ce salama kuma salama ba amma dai a ruwayar gaba ɗaya babu maganar cewa an umarce su salama tana ba labarin a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam bisa kuskure mun sha ruwa rana ba ta fito ba ta faɗi ba sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam umarce su da su salama wannan azumin ba kamar mutum ya manta ya sha ruwa da ganga ya manta ya sha ruwa da rana yana azumi ya manta ya sha ruwa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya manta ya ci ko ya sha ran azumi to ya karasa azuminsa Allah ne ya ce da shi kuma ya shayar da shi falutin masamahu inma saqahu Allahu wa atamahu Allah ne ya shayar da shi ya ciyar da shi ya karasa azuminsa don ya ce falutin masamahu ya karasa shi azuminsa wanda yake nuna cewa azumin nasa yana da shi yasa aka kirawo ci gaba da zai da azuminsa a matsayin karashi cika shi azuminsa azuminsa ya samu cika babu magana a sa ya ce ya sake ramawa a ruwa gara kuɗi ma na cewa fala ƙada a lahu da isnadi sahihi ce babu ramuwa a kansa wasu daga cikin malamai suna cewa rama amma cewa ya rama ɗin yana buƙatar wani dalili mai zaman kansa wanda kuma babu shi.
2: To malam wannan tambaya kuma cewa take mutumin da yake aiki a wajen wani mawadaci cikin gaskiya da riƙon amana amma mai gidan nasa yana ba shi albashi wanda baya wadatar da shi duk da irin aikin da yake yi menene hukuncin mai gidan a wannan hali.
1: A inda har da yardan mutum ba shi harkar aiki a ƙarƙashin wani yana biyan ka ba za ka yi sosai da yardar ka da abinda ka yarda za ka yi kuma abinda ka yarda za a baka shi yasa ba a yin ijara ba tare da yarjejeniya ba ka ce mutum ga aiki ka yi min amma ba ku yi min yarjejeniya ba a ƙa'idar shari'a ba a yin wannan sai kun yarjejeniya a kan aikin da zai maka da lokacin da za a ɗauka na aikin da kuma abin da za a biya ka idan ka yi aikin dole sai an samu wannan rukunan sun tabbata sannan aikin abin ijara ɗin ta zama sahihiya ka san muddin da za ka yi aikin a san yaushe za ka fara yaushe za ka gama sannan nawa za a biya ka in ka gama sannan me ake so ka yi wannan dole a samu wannan idan kana kula masa da kaya mai yi aikin ka shi kuma zai biya ka idan har ka yadda da wannan to kuma kankantar abu ba ka da wakil magana ina yi da yadda ka kake yi in ka ce ba ka yi mishi kenan ba wanda zai tilasta ka sai ka yi ba bauta ba ce saboda ka ba magana ka ce mai hukuncinsa dan da ya rada ka in ka ce ba za ka yi ba ko ka ce ya masa abinda ake ba ka yi kadan shikenan sai ku ne da ita ya kara maka in ya ga zai iya mu shikenan sai ka kama gabanka ka je ka nemi aiki amma ka zauna kana ce wannan cutarka kuma ba ka yi magana ba wannan ba haka shari'a ta ce ba shi ya sa wasu sai shaidan ya musu fatawa cewa ba su za su iya karawa suna sata daga dukiyar mutum yana abin da ka ɗauka ba bisa yardar sama sata ce cin amana ce kuma ubangiji sai ya kama ka da wannan
2: to malam wannan mai tambaya cewa yake ina jagoranta wata hukuma kuma na san za a yi wata sayayya shin ya halatta in saka kuɗi na in sayi kayan sannan idan an fitar da kuɗin a hukumance in karɓi kuɗin tare da ƙarin riba
1: ai a dokar ma kwangila ta ƙasa ai kawai ya saba sharadi ba zai yi wanda zai shugaban wata ma'aikata ko shugaban hukuma ko wani gwamna ya bawa kansa kwangila ta sayi wani abu ko yin wani aiki an san a doka wannan ba don kai ne mai bayarwa kuma kai ne mai dubawa an yi daidai ko ba a yi daidai ba saboda haka kai ne alƙalin kuma kai ne wanda za a yi wa alƙalancin kai kaga ba ta yadda za a samu adalci a nan ba ta yadda za a samu ingancin aiki ba ta yadda za a samu farashin da ya dace kuma sannan duka wasu waɗanda za su zo su yi gasa da kai wajen neman wannan abu ka toshe musu hanya tunda kai ne mai baro kuma kai za ka ba wa kanka ka ga ko wanda dai zai kawo wani farashi da yake ƙasa da naka har ka saurare shi ma shi ya sa abdullahi daga cikin dokokin kwangila wanda an san cewa wannan shi ne adalci yana da cikin dokokin kwangila mai bada kwangila ba zai zama cikin waɗanda za su neme ta ba shi ne mai bada ita shi zai sa ido a kan kwangilar shi zai fi da kuɗin da za a yi kwangilar kuma shi yana cikin masu neman ta kuma ka san ba zai zama da daidai ba fi ga alhisabu wa anta alhakam wa fa anta alkhasm wa alhakam a kan ka ake rigima kuma kai ne abokin rigima kuma kai ne alƙalin duk lokaci guda ba zai yiwu ba saboda haka ba ya halatta ka ce kai bari ka yi kwangilar da hannunka ka kashe kuɗin ka in ya so ka karɓi kuɗin ka karɓi ribar ka kai ka ba za a yi gaskiya ba waye zai duba aikin ya ce aikin da aka saka ko kayan da ka kawo kayan ne masu kyau jami waye zai duba wannan kai ne babu mai sa hannu akan cewa an kawo abin da ake bukata kuma yayi daidai kungila ta yi kaza kaza kuma duk kai ne kuma mai kawo kayan saboda haka wannan shi yana daga cikin abin da ya kashe kasar ai yana da cikin kashe gwamnan shi yake ba kansa kwangila saboda haka kwangilori in ya fitar ya yi kamfanoni da sunayen daban-daban wani shi ne yasa ƴaƴansa matarsa sadakansa waye amma kuma duk abu ɗaya ne kuɗin nasa ne saboda haka in ya tashi ta tura musu kwangilolin to ta yaya za a yi su yi kwangilar a zuwa ce bai yi kyau ba ko bai yi ba saboda shi ne mai kwangilar kuma shi ne mai cewa ya yadda ya karɓa saboda haka sai kuɗin da ya fitar sai irin yadda aka ga kwangilar ko ce a man haka zai yi wannan ba ya halatta musulunci haka na abokar ƙasar ma ba halatta amma saboda rashin kishi da muke rayuwa a cikinsa shi ya sa wani lokaci ma ake cinye kuɗin ya ba kansa ba sai rayuwa ba a yi ba shi kenan ba rubuta a takarda an yi an gama a fitar da kuɗin kuma a cinye ba halatta.
2: To malam ne wannan tambaya kuma cewa yake mutum ne wurin aikinsa ya hana shi wani aikin daban ko da bayan lokutan aikinsa amma albashinsa na wata kuma baya wadatar da shi sai dai ana ba su wani babban kaso a ƙarshen shekara shin saboda buƙatar iyali zai iya karya wannan doka ya yi wani aikin daban
1: kamar yadda muka faɗa a baya duk sanda aka yi sharaɗi da yarjejeniya tsakanin wani da wani to wannan yarjejeniyar tana nan sai idan mutum ya je an janye wannan sharaɗin amma ba zai yiwu ba an yi sharaɗi da kai akwai dalilin wasu ƙila da ya sa aka yi wannan sharaɗin akwai wata wata wani abu na cutuwa da shi ne wancan aikin zai yi idan ya zanto ka haɗa aikinsa da wani ya sa ya sa maka wannan sharaɗin to in aka baka ƙofar cewa kana iya karya sharaɗinsa to ya zama na kenan sharaɗin da aka yi bai da ma'ana wanda kuma kamar yadda muka ce annabi ya ce al-mu'minu ala shurutihim in ka ga bai yi maka ba kana iya faɗina ba ka je ka nemi wani aikin daban duk aikin da ka ga zai cutar da kai kana iya sakinsa na argiwa siya kasa Allah tana nan da ruwa da dai ka buga ka nemi wani aiki wataƙila ka samu wanda ya fi wannan tsoka kuma ya fi wannan samu ko kuma ka fi samun dama a ƙarƙashin wancan aikin amma ba ka saba sharaɗin da ka sa hannu a kansa ba saboda kai kana jin ka bai ishe ka ba.
2: To malami wannan tambaya kuma yake cewa wanda ya canza ranar haihuwarsa domin ya samu aiki shin albashin da yake karɓa haramun ne? Haka kuma wanda aka ɗauke shi aiki alhali bai cancanta ba duk albashin da yake karɓa shi ma haramun ne?
1: To canza ranar haihuwa ƙarya ce mutum ya yi kuma rabin wannan ƙarya yana nan tare da shi sai ya tura ya koma ga Allah aikin kuma da yake yi idan har aikin da yake yi yana yin aikin da ake buƙata kamar yadda muka faɗa in yana yin aikin da aka ce ya yi wannan canjin kwanan haihuwarsa da ya yi watan haihuwarsa da shekara haihuwarsa bai tasiri akan aikin ba ba wani abu ga abin da ya karɓa halal ne ya ce saboda aikin ana biyan sani akan aikin ba akan kwanan mutan haihuwarsa ba mai canza wancan yadda ya ƙarya su wataƙila sun sa ne saboda wataƙila suna son wani a ranci na shekaru kan ya wuce haka saboda suna ganin a nan za su iya samun abin da suke so na irin mutanen da za su yi masa aikin da suke so in amma ya samu ya shigo da rage shekaru ko ƙara shekaru kuma ya aikin da ake buƙata waccan ƙaryar yana a matsayin laifi da yawa Allah ya tuba wannan aikin kuma in ya yi shi yadda ake buƙata aka biya shi akan aikin da ya yi wannan halal ya karɓa amma wanda aka ɗauke shi ba bisa cancanta ba ma'ana ba zai iya yin aikin da ake so ba ya karɓa ya je ya yi to wannan ba abin da yake karɓa haramun yake karɓa haramun yake karɓa saboda ya yi ƙarya ya shigo ko kuma an ba da cin hanci an ba da rashawa ko ya yi amfani da sanayya an ɗauke shi an bar wanda ya cancanta an ba shi aikin da bai iya ba ya zauna ta kwaɓawa yana da laifi an fi samun kuma wannan aikin gwamnati duk kuma wannan yana daga cikin rashin kishin ƙasa da muke magana a kansa.
2: To malami wannan tambaya yake cewa mutum zai iya ware lokaci kullum yana karanta alƙur'ani da niyyar ladan ya kai wa mahaifinsa da ya rasu.
1: Abinda ya dace ya ware lokaci yana karatun alƙur'ani duk sanda ya gama ya roƙa wa mahaifinsa rahama da gafara daga Allah subhanahu wataala. Da shi ne abin da mamaci yake da buƙata kuma shi ne abin da ya zo a nasi yin addu'a ga mamata ba karatun alƙur'ani ana aika musu shi ba wannan bai zo a nasi ba bai zo a nasi cewa kai karatun alƙur'ani ka aika wa mahaifinka ladan ba amma ya zo a nasi cewa kana iya karatun alƙur'ani kai tawassuli da shi kai addu'a ga wanda kake so Allah ya gafarta masa ya ji kansa ya masa rahama ya bi kyawawan ayyukansa wannan shi ya fi dacewa da sunna.
2: Tawakkal makallahu ne wannan tambaya kuma cewa yake ina da shagon provision kuma ina sayar da leda iri biyu akwai mai guda 100 a cikin bandir sannan akwai kuma mai guda 80 mutane sun fi son mai 80 din amma wani lokaci ba a samun ta shin zan iya sayo mai guda 100 in cire guda 20 in sayar da sauran 80 a farashin leda da ake kawo guda 80 din?
1: In kai haka kai ha'inci kai albush kai zalunci ka cuci abokin abin hulɗarka ka cuci kwansomanka ai ba zai yi ba ya fi son mai 80 akan mai 100 sai da wanda ne haka kawai ga wannan guda 100 ce ga wannan 80 ce kuma kwalitin sa daya kuma ya ce shi 80 yake so kai haka san a hankali ba zai yi ba dole mai 80 din ko ta fi ƙarfi ko ta fi faɗi ta fi girma akwai ne dalilin da yasa fi son ta tana da wani kwalitin da mai 100 ba ta da shi sai ka zo ka zare wa mai 100 guda 20 sai ka bashi ita a matsayin mai 80 ka ga zalunci ne ka zalunce shi ka bashi ba wacce yake so kuma ka karɓi kuɗin da ya wuce ita wanda yake wanda ka bashi din ka karɓi kuɗin ta fiye da haka saboda haka ka gana ka ce babu komai a nan ai wannan cin amana ne kuma duk wanda ka yi wa haka za ku tsaya gaban Allah sai ka fito masa da haƙƙinsa ranar gobe kiyama.
2: Mai wannan tambaya malamin cewa yake idan mutum ya siffanta matarsa da wata dabba kamar ya ce mata jaka ko wani irin dabba shin hakan yana daukar hukuncin zihari?
1: A ba wani da ake kira zihari ba abin da ake kira zihari mutum ya kwatanta matarsa da mahaifiyarsa wajen haramta ta yadda mahaifiyarsa suke haramun gare shi da sunan aure to haka nan ya ce matarsa ita ma ya kwatanta ta da mahaifiyarsa wajen haramta ta, wanda shi ne ake cewa zahari. Amma dai ya ce mata jaka dan ba waye, wannan zagin ta yi, tana nan a matarsa, illa iyaka dai kawai bai dace tana matarsa gaggaya mata maganganu irin wannan ba, kuma har su shi ya sa faɗa don ya huce ya ba ta haƙuri.
2: Me wannan tambaya a karamakan Allah cewa yake, ina zaune a ƙasar waje, bankin da nake amfani da shi yana ƙara min wasu kuɗaɗe saboda ajiyar kuɗina, sannan gwamnati tana cire haraji daga cikin waɗannan kuɗaɗen. Shin ya halatta in yi amfani da waɗannan kuɗaɗen ko in ba wa ‘yan uwana ko abokanai kyan na kyauta da su, ko kuwa sai dai a ba wa waɗanda ba dangi ba ko a yi amfani da su wajen ayyukan alkhairi? Kuma idan zan fitar da su, adadin da zan fitar ya haɗa da harajin da gwamnati ta cire ne ko kuwa?
1: To ban sani ne kamar mun ansa wannan irin tambayar a baya. A duk abin da kake abin da aka baka na riba ba halatta ka amfana da shi ta kowace irin siga, wani ka amfana da shi ta hanyar ka sa shi a cikin kuɗaɗenka ka sai abin da kake bukata na ci da sha ko na sutura ko na abin hawa, ne wannan kuɗin haramun ne. Haka nan ya haramta ka yi amfani da shi wajen sauke wani nauyinka, nauyi da yake kanka ko na iyalanka ko na ‘ya’yanka ko na iyayenka ko na ƙannanka ko na abokanka, wanda ka saba yi wa wani hidima ka ce da wannan kuɗin za ka hidimta musu ka sauke wa kanka wani nauyi, wannan ba halatta. Ba halatta ka yi wannan da su, duk wani abin da za ka ji ka amfana da kuɗin ta wani ɓangare ya sauke maka wani nauyi ko wata damuwarka ya yi maka wata damuwarka, ba halatta ka yi amfani da wannan kuɗin ta wannan sigar. In ga ka ci riba, sunansa cin riba. Wuce ba wai ci ana nufin ka ci abinci, duk wani abu da za ka amfana da shi ta hanyar wannan kuɗin to ka ci abin nan. Ba za ka inda za ka gane cewa ka ci riba, in ka zanto kana sauke wasu buƙatunka, kana yin wasu buƙatunka da wannan kuɗin, duk ranar da aka ce za a daina baka ba ka ji daɗi ba, saboda yana toshe maka wasu larurorinka. In akwai wasu abokanka da suke yawanka maka wasu buƙatu kuma kana jin nauyi kana musu, to in ya zanto akwai wannan kuɗin kana musu da shi, nan da aka ce ba wannan kuɗin damuwa za ka yi, don bai ila ana ba kuɗin ka gada wannan buƙatar ta ka toshe ta, sai dai ka ɗauka ka je ka yi wani abu can daban, ka ba wani can miskini mu buƙaci wanda bai san ka ba, bai da wani abu da yake nema wajen ka, ba wani abu da za ka ji ka sauke wa kanka don ka bashi, ka bashi ko ka gina wani abu da mutane za su amfana da shi, ina makaranta ko asibiti in kuɗi yana da yawa, ko ka sai magani ka kai asibiti, ka taimaka ma wasu marasa lafiya a asibiti da suke kwanci, kuɗin magani ko da kuɗin ganin likita da sauransu, wannan za ka iya yi da wannan kuɗin, amma ba ka toshe wata buƙatar ka da su ba.
2: Malam wannan
1: sannan ba za ka biya haraji ba, ba ka ce ana bin ka haraji bari ka biya da shi ba, shi ma nan buƙatar ka ce.
2: Malam mai wannan tambaya kuma cewa yake, ya halatta mutum ya ci gaba da zama da matarsa bayan ya kama ta tana tattaunawa da maza ta waya har sau uku?
1: To ba haramun bane idan ya rike ta a matsayin matarsa, wannan abin da ya kama ta da shi ba zai yana nuna cewa auren su ya lalace ba, ya danganta da shi irin yadda zai nuna kishin sa ko damuwarsa da matarsa da za ta zama tana da wannan ɗabi'ar. Wani yana da kawai da kai daga abubuwa irin waɗannan, shi wannan ba zai dame shi ba, kamar mutumin da ya zo ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, inna zawji la tarubbi yada lamisin, mata ta ba ta turi hannu mai ƙoƙarin shafa ta, ba ta turi hannunsa, annabi ya ce ka sake ta kawai, sai ya rasu Allah kuma ina son ta, in ce to rike ta. Imam Ahmad ya rawaito hadisin da cewa mutum yana cewa mursal ne, amma dai a ciki ya nuna cewa wasu ba za su iya wannan haƙurin ba, matarsa ta zanto ba ta da kamun kai don wani ya zo ya shafa ta, duk ba ta ji komai ba, ya nuna cewa ba ta da kamun kai, wata zanto tana hira da maza tana chatting da su da sauransu irin waɗannan abubuwa, wani ba zai jure ba wannan ba, haka ba zai iya zama da matar da take da irin wannan ɗabi'ar ba, yana da dama ya ce ya sake ta, sannan ma mace ko baba bata yi laifi ba, haramun ne mutum ya ce ya sake ta, to ballantana wadda ta yi laifi irin wannan, wani kuma shi bai da wannan kishin da ba daidai bane ya tsira mata ido amma dai watakila zai iya cewa bari zai mata wa'azi zai mata nasiha zai kokari ya ga ta gyaru da tsaurin su da kai ci gaba da rike ta shi ma ba a ce ba za a ce ya haramu
2: to malam ne wannan tambaya kuma cewa yake shin ya halatta in baiwa malami na da nake karatu a wajen sa zakka
1: to menene shi malamin naka yi maka da har ya zanto za ka rika tunaninka ba shi ko kana shi inda har yana cikin mabukata yana cikin wanda ba shi din zai taimaka masa shi ya fi cancanta baka ba shi mutumin da zai zauna ya karantar da kai karantar da ‘ya’yanka da matanka amfanar da kai ta tasiyar da za ka kyauta da alaƙar ka da Allah in shekara ta ka taimaka don mai har za ka rika tunanin ya halitta ka ba shi ko ka ba shi ka ba shi kuma shi malami kamar yadda malami suke faɗa shi malami ana ba shi zakka ko da yana da dukiyar ma za ka iya ba shi zakka saboda ƙarƙashinsa akwai wanda zai taimaka wa ta fuskar ilimi iliminsu ko karantar da su ko wani abu irin wannan saboda haka babu laifi don ka ba shi zakka ka ma yi abin da ya fi dacewa.
2: To malam wannan tambaya kuma cewa take ana bi na azumin Ramadan na shekara uku saboda rashin lafiya ta walsa bayan haka na samu damar yin azumi har shekara biyu a jere amma kafin ƙarshen azumin shekara ta uku sai rashin lafiyar ta sake damuna shin zan iya rama azumin da ake bi na a hankali kaɗan-kaɗan har sai na kammala?
1: Na'am, inda har za ka iya sai ka yi koda kaɗan-kaɗan ne ka kammala. Inda har za ka iya to za ka iya ramawa wanda za ka iya ba ya fi ƙarfinka. Sun da ka yi azumin yana shiga wani mawuyacin hali sai ka shir.
2: Na'am. Masu kallonmu da sauraronmu duka-duka nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na fatawar rahama na wannan lokaci sai dai za ku iya aiko da saƙonnin naku tambayoyin ta cikin wannan shiri ta hanyar da ake aiko da rubutaccen saƙo na text ko kuma saƙon WhatsApp a kan lambar waya 0703-360-4455 ko kuma ta kan adireshin email na fatawarrahama@yahoo.com da kuma shafinmu na sada zumunta da ke Facebook. A madadin shehin malamin namu Farfesa Shak Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo OON babban malami a tsangiyar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke Kano wanda shi yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri sunana Mubarak Hamza Adam da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi.

0: ilaha illa anta muhammadun rasulullah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi anna nashhadu annaka antal wah. La ilaha illa anta wahidul ahadul fardus samadul ladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahul bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tubalighuna biha jannataka wa min al-yaqin ma tahawwin biha ilayna masalib ad-dunya. Fabatina Allahumma ya Allah bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaytana wa ja'al waritha minna wa ja'al tharina ala man zalamana wa ansurna ala man adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى أمالنا ولا إلى النار مصيرنا قد أهل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصلى الله وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبيك وحبيبك ورسولك محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Madalla da darakta da waɗannan jerin bayanai da aka gabatar a wannan gagarumin biki na wato ainihin aikace-aikace na gidauniyar Ganduje Foundation. Mun saurari Sheikh Yusuf Ahmad Gabari a jawabinsa, daga nan sai kuma jawabin Malam Lawan Shu'aib Abubakar, wanda aka fi sani da Malam Lawan Trayam, ga shi nan dai a cikin usulubinsa kamar haka.
2: Yana ƙarami mai ƙananan shekaru yana karanta Alƙur'ani da karatun da ko Balarabe ɗan Balarabiya in ya ji sai ya saurara. Duk wanda ya san Alƙur'ani ya ga yaran nan suna wannan karatu, to ya san hakika malamansu sun yi jan aiki. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce khairukum man ta'allama Alƙur'ani wa 'allama, fiyayyun ku waɗanda suka koyi Alƙur'ani kuma suke koyar da shi ga al'umma. Da haka waɗannan malamai Allah ya saka muku da alkhairi, iyayen waɗannan yara Allah maɗaukakin sarki ya saka muku da alkhairi. Uwa uba mai gayya mai aiki wanda ya shirya wannan taro ake gudanarwa a ƙarƙashin wannan cibiya, tsohon gwamnan jihar Kano mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje, hakika sau da dama ina faɗa inda a ce shugabanninmu za su yi kyakkyawan ƙarshe irin na Ganduje, to hakika da sun share mana hawaye cikin matsalolinmu masu tarin yawa. A tarihi ban riski Saddauna ba, amma na samu labarai da yawa na Saddauna. Bayan da nake kwatantawa da Saddauna sa Ahmadu Bello, sai Ganduje cikin ɗan siyasarmu na yau, wanda yake haɗa siyasarsa da hidimar addininsa. Da yawa ana faɗa a arewacin Najeriya lokacin da Saddauna yake campaign ko yake siyasa, yana tafiya siyasa da kuma musuluntar da wanda ba musulmi ba. Da yawa waɗanda suke ba musulmai ba ɗan yankin arewa wanda daga baya suka musulunta, da yawa an ce Saddauna ya sauko da su daga dutse ya ba wa iyayensu tufafi ya musuluntar da su. To ina ma dai ake dukkanin ɗan siyasarmu su zamo irin haka. Da Saddauna Umar Ganduje Allah ya saka masa da alkhairi, waɗannan ayyuka da yake yi na hidimta wa al'umma ba ƙananan ayyuka ba ne. Idan an yi tunani, ayyuka ne da za su tabbatar mana da zaman lafiya ta fuska biyu. Kaga shigo da wanda ba musulmi ba musulunci, babu aikin da ya kai shi ta fuskar lada, kuma babu aikin da yake tabbatar da zaman lafiya kamar sa. Idan muka lura da kyau za mu ga wannan yanki namu musamman na arewa, wanda mun yi sakaci tun bayan shuɗewa irin su Saddauna ɗin wajen kiran wanda ba musulmi ba zuwa musulunci, wanda hatta makiyanmu na waje waɗanda suka yi saura ɗin da ba su musulunta ba su suke ƙoƙarin su kunna mana wutar fitina da su. To da ka shigo da waɗannan mutane musulunci taimako ne ga zaman lafiya da haɗin kan wannan ƙasa tamu mai albarka. Sannan abu na biyu, waɗanda kuma suke musulmi, babu abin da yake ƙalubalantar mu a yanzu sama da fitinar shaye-shayen ƙwaya da rashin tarbiyya. To babu abin da zai magance wannan matsala sama da karatun Alƙur'ani. Za ku ga duk yaran da suke samun matsalar tarbiyya ko ta shaye-shaye ko ta fitsara a kafafen sadarwa, yara ne wanda tun suna ƙanana ba a kulla alaƙa tsakaninsu da Ƙur'ani ba. To da haka za ta yaba wa wannan gidauniya, ta ce gidauniya ce ta ayyukan addini, amma a lokaci guda tana yin ayyuka na ma'aikatu da yawa na gwamnati, aikin yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi, aikin kawo zaman lafiya da wayar da kan al'umma. Da haka muna yaba wa wanda ya assasa wannan gidauniya, muna roƙon Allah da sunayensa kyawawa da sifofinsa maɗaukaka kada Allah ya sa ya gajiya. Allah ya sanya duk waɗannan ayyuka da yake na alkhairi su zamo sanadin tsirarsa da shi da iyalansa da zuri'arsa baki ɗaya. kuma Allah ya yawaita mana irin sa da yawa kamar yadda malam ya faɗa Allah ya tsawaita rayuwar mu baki daya ya nuna mana lokacin da za a yi irin wannan taro na cika shekara 50 waɗanda suke taimakawa a wannan ayyuka Allah madaukakin sarki ya saka kowa da alkhairi ɗan uwana ɗalibai Allah ya biya da aljanna Allah ya maida kowa gidansa lafiya wa assalamu alaikum wa rahmatullah
1: masha Allah malam tuwayam kenan hakika wannan koyi da sardauna abu ne da zai haifar da zaman lafiya mu'amala tsakanin juna duk da irin sabanin da ke tsakanin mu za a samu fahimtar juna wanda zai wanzu zuwa ga samun zaman lafiya daga nan sai Sheikh Jamila Abubakar Sauna limamin masallacin Ibn Taymiya shi ma yayi nasa jawabi
3: Assalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa wala bayaka shugabanni na wannan cibiya ta da addinin musulunci Gombe Foundation alaina wannan musabaka ɗan uwana abokan gwagwarmaya ɗaliban ilimi ina gabatar muku da sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to da farko zan yi addu'a da shi jagoran wannan cibiya wato gani a Sheikh Alhaji Abdullahi Umar Gambeji wanda bana manta a wani zama irin wannan shi da kan jiki cewa sunan na gani Abdullahi Allah ya kara masa lafiya Allah ya masa jagora muna roƙon Allah kada ya gajiyar da shi akan waɗannan ayyukan alheri Allah ya kare shi kuma Allah ya ba shi nasara to alhamdulillah jan hankalin da nake so in yi jan hankali ne ga ɗan uwana ɗalibai yanzu zamani ya zo da harkar ɗalibta na karatu ake ta budunbuduma zamani ya zo wato ana nisanta tsakanin malamai da almajiransu to ina kira ga malaman waɗannan ɗalibai da su kansu ɗaliban ku sani cewa ita harkar koyo da koyarwa harka ce mai zurfin gaske kuma harka ce da in dai ana son ci gabanta to dole ba za a taɓa raba malami da ɗalibi ba wajibi ne ku sani wannan nasarar da aka samu na waɗanda za a ɗauko su daga lunguna da saƙuna a kawo su nan nasarar ba ta samu ba sai irin gudunmawar da malamai suka bayar to abinda nake so in ji hankalinku ku sani cewa kuna da wata tafiya mai nisan gaske abinda ya shafi harkar alƙur'ani kaɗai akwai ilimummuka guda biyar da nake so a gurguji zan faɗe su wanda wajibi ne ku mai da hankali a kan wannan da ku da malamanku a mai da hankali a kan wannan daga cikin waɗannan abubuwa ko gaɓoɓi ko ɓangarorin ilimi da suke da alaƙa da alƙur'ani guda biyar ɗin nan to yanzu fa a kan guda ɗaya kuke ko in ce guda biyu ilimi na farko shi ne ilimin tilawar ilimin ra'a ka je gaban malami a karantar da kai da yawa daga cikin waɗanda a yau suke wato kamar sha'awar zuhuri ko kaza kaza sai ka tadda cewa mutum bai tsaya gaban malami an karantar da shi alƙur'ani ba to da ya faɗo zai fara gwagwarmaya a bainar wato fagen ilimi sai a gane shi a ce tun farko ya samu matsala wajen karatu a gaban malamai bai karatu a gaban malamai ba to wannan ku ƙara masa muhimmanci kuma kun ga tasirinsa a yanzu domin waɗannan ɗaliban su waye suka karantar da su suka kai wannan mawar suka zauna a waɗannan kujeru waɗannan manya-manyan malamai ƙurra'u suke ƙwanƙwasa su kuma suke ba su amsa so da haka wajibi abu na farko a mai da hankali dukkanin wata hanya da za ta sauƙaƙe koyo da koyar da ƙur'ani to wajibi ne a samar da wannan kuma inganta ta abu na biyu shine ilimin tajwidi shine ilimi na biyu da ɗalibin karatun ƙur'ani ya zama wajibi lalle tsaya koyi wannan kuma shi karatu ne fa da ba zai ka koyi shi kawai ko kana sauraro a rediyo a'a sai ka zauna a gaban malami abu na uku wanda da yawa a nan ake samun matsala shine magana ta tafsiri idan kun ga yanzu ko musabaka kan naka zo akwai izbitin din da tafsiri akwai kaza akwai kaza to tafsirin nan shi ma idan baka tsaya ka koye shi ba kana da gagarumar matsala kuma alhamdulillah yanzu akwai sauki na samun littattafai musamman a kasar Hausa zan dan faɗi waɗanda suka dan shahara misali kaman tafsiri na Abdullahi Gondu misali kaman na asali wanda muka saba da shi wanda iyayenmu da kakanninmu mun taso suna kiran shi da suna Jalalaini ko Jalalaini to lallai ne a matsayinka kaɗan kaɗan kaɗan haka nan misali kaman nan zai za mu sauki shi ne aka fi sani da wancan da ya uttawe sa'an nan ga mai ɗan sauƙi-sauƙi na Sheikh Mahmud Abubakar Gumi Rabbul Azhar ila ma'anin Qur'an abu na huɗu shi ne in ka samu kaɗan fara tafiya shi ne abin da ya shafi ulumul Qur'an ga al'itiqan nan da tsallata fai kasa kasa shi ma na imam musyuqi ne abu na biyar to shine abin da ya shafi kafarka tayi kwari a dalibin ilimi sai ka shiga bangaren qira'at kamar yadda mallam ya dare mana wutar zakon ji kowa sai da ya tsuma sakamakon irin ita bakin yan siyasa alkali SA ya motsa jam'iyya mana ya motsa urra kowa ji yake kamar ana kada masa gangi ko sama da haka ya zama wajibi alban ilimi ku mai da hankali domin alhamdulillah Kano Allah ya mata albarka muna ganin yanda da sunan malanta ana ta kwaba wanda anan Kano mu Allah ya tsare mu kuma wannan yana da alaka da irin kyakkyawar alaka tsakanin almajirai da daliban su muna roƙon Allah ya tabbatar da wannan mai girma tsohon gwamnatin jihar Kano kuma tsohon shugaban jam'iyya muna roƙon Allah madaukaki ya taimake shi ya masa jagora muna roƙon Allah madaukaki gwamnatin jihar Kano Allah ka taimake shi Allah ka zaunar da Kano lafiya dukkanin abin da yake na matsalolin tsaro da suka fara taba jihar Kano ya Allah ka magance mana Allah ka magance mana Allah ka zaunar da shi lafiya da mataimakin sa Alhaji Murtala Sirin Gano anan da tsaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: Masha Allah sai kuma aka gangaro ga malama Ummu Kulsum Kasim tsohon mataimakiyar komanda ta Hizba a bangaren mata
4: A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim To ni abin da zan ce gaskiya shine addu'a zan yi da fatan alkhairi da kuma nasarwa guda biyu abu na farko muna miƙa godiyar mu ga Allah madaukakin sarki wanda ya dora mu akan wannan layi kuma ya dora mu akan waɗanda suke tafiya akan wannan layi muke roƙon Allah cewa shi shugaban wannan gidauniya Dr. Abdullahi Umar Dandije khadimul Islam ubangiji ya saka masa da gidan aljanna kuma Allah ya karbi wannan ayyuka da ake da wannan hidima kuskuren ciki kuma shi mutum ne ajibi ne Allah ya yafe masa kuskuren ciki muna roƙon Allah masu karfafar sama matarsa da iyalansa da dukkanin wanda suke jagorori a bangarori daban-daban Allah ya saka musu da alkhairi sai jan hankali da nake yi wa shi yara shine kalman nan da ake cewa ba girin girin ba sai mai duk lokacin da mutum Allah ya bashi alqur'ani ya karanta alqur'ani to gaskiyar lamari ya samu babban rabo babbar rabo idan ya rike saboda kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ban mana abubuwa guda biyu wanda yace ba za mu bata ba indai muka rike su yace alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka nake ba su shawara su rike alqur'ani sosai in suka rike shi da kuma hakoran gaba babu shakka za su rayuwa ingantacciya za su rayuwa yardajiya za su rayuwa amintacciya kuma za su kai magaci da yardar Allah a ina a duniya da lahira saboda haka su rike alqur'ani kuma su yi takama su yi tinkaho cewa sun yi babban riko domin makarantar alqur'ani shine abin ai sha'awa ba wai wani abu na daban ba Allah ya muku albarka da malamai da suka yi hidindimu da wannan cibiya da ta hidima da su alkalai da jagororin wannan bangare Allah ya saka kowa da alkhairi mai girma baba Gandija Allah ya saka da gidan aljanna Allah ya karbi wannan aiki manyan malaman mu wanda mun dade ba mu gansu ba muka gansu yau muna alfahari muna roƙon Allah ya ƙara musu lafiya da imani kuma shi mai girma Gandija ba za mu gushe ba muna cewa Allah ya karfafe shi ya tsare rayuwarsa ya tsare mutuncinsa ya tsare lafiyarsa ya kare shi daga sharrin da ya sani da wanda bai sani ba ya kare shi daga sharrin mutum da sharrin aljanna da sharrin shaytanir rajim wannan ayyuka kuma Allah ya karba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: bayan nan mun tafi ga dalibai da suka fafata a tsakanin su inda aka gabatar da waɗannan dalibai da suka fito daga kananan hukumomin Shanunu da karamar hukumar Kiru ga dayyar da karatun nasu ya kasance za mu fara da bangaren maza
5: لله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون يعلمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون
6: بسم الله الرحمن الرحيم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم
5: بسم الله الرحمن الرحيم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا

وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.

0: وما كنت تاويا في أهل مدين تتلو
1: في أهل أهل أهل

لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك

0: Masha Allah, mun dawo guri labur lokaci zamu fadora da gina mai kwana. Daga nan an gabatar da jawabai na maraba daga shugaban committee musabaka na gidauniyar Gandija Foundation Mallam Rabi'u Musa Garku inda ya jawabi tare da maraba Lale da mai girma mataimakin gwamnati jihar Kano Alhaji Murtala Sulagaro. Ga dai jawabin maraba daga bakin Mallam Rabi'u Musa Garku.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Mai girma mataimakin gwamnan jihar Kano, ga gagara matawakarsa da na gani wallahi babu kasa da wannan rubar a cikinsu. A madadin mai girma tsohon gwamnan jihar Kano kuma tsohon shugaban jami'a mai mulki ta ƙasa baki ɗaya, wato APC, kuma shugaban hukumar da ke lura da tashi da saukar jiragen sama ƙasa baki ɗaya, muna maka barka da zuwa, muna maka godiya da karrama mu da kai da ka zo wannan al'amari namu. Mai girma tsohon gwamnan jihar Kano wanda ya kafa, ya dasa, ya rayar da wannan gidauniya cikin ikon Allah take yin aikin alheri ɗai aƙalla guda 11, musabaka ɗaya ce kawai daga cikin abubuwan da wannan gidauniya take yi. Babu abin da za mu cewa mai girma tsohon gwamna sai godiya, sai addu'a gare shi da ahalinsa da duk wanda yake tare da shi, ba ma a addinance ba amma a siyasance. Wannan gidauniya wani dai na san zai zo yi bayani akan ta, ni ba akan ta zan magana ba, ni nawa maka barka da zuwa ne Your Excellency. Ko kuma ɗalibai makaranta Qur'ani mai girma, ina taya ku murna, duk wanda ya zo nan ku kuka gayyace shi, hadda His Excellency ku kuka gayyace shi. Ina so ku ji farin ciki, ku alfahari da wannan abu. Idan da za ka ce wato fa'idar wannan abu ka raba ta biyu, ka ce zahira da baɗina. Zahirar ita ce gata kun gayyace mai girma mataimakin gwamnan jihar Kano gashi a gabanku, ku kuka gayyace shi kamar ku gayyace kowa da kowa. Ina so ku ji farin ciki, ina so ku gode wa Allah bisa ga haka. Ku alfahari da cewa wato karanku ya kai tsaye ku haffun gayyato shugaban Kano baki ɗaya gashi, mataimakinsa gashi a gabanmu. Muna muku murna, muna muku addu'a, kamar yadda mai jawabi ya faɗa, muna fata nan gaba waɗanda za su za a tattara a wani gari a karanta Qur'ani a gasarsa, muna fata cikinku za a samo gwanzo da gwanzuwa ta ƙasa baki ɗaya daga wannan mataki namu. Muna muku murna, muna taya ku godiyar Allah. Kafin in ƙare jawabi na barka da zuwa, ina roƙon mai girma mataimakin gwamna, wannan kwamiti na musabaka na Gandija Foundation ya nemi ya ganka ya maka barka tun da aka rantsar da kai a matsayin mataimakin gwamna. Muke kula fitin mu zo, ba za mu yi maka murnar godiya a titi ba. Muna roƙonka ba mu dama mu zo har ofishinka mu yi maka murna da fatan alheri. Assalamu alaikum.
0: Haka ne shugaba, babu shakka wannan yana daga cikin irin karamci da shi mataimakin gwamna ya nuna, musamman ma ga wannan musabaka inda ya halarta kuma ya ji karatuttukan da aka yi na ɗalibai. Malami Gudaji ya gabatar da mataimakin gwamna kamar haka.
2: Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin innamal a'malu binniyyati wa innama li kulli imrin ma nawa. Godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki, tsira da aminci tabbata ga fiyayyen halitta shugabanmu annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Muna gode wa Allah da ya raya mai nuna mana wannan rana mai albarka wadda muka sami yara mai girma mataimakin gwamnan jihar Kano Honorable Murtala Sulagaro

birnin tarayya Abuja a cikin kwanaki 28. Shugaban kasa Bola Tinubu wanda ya sami wakilcin shugaban majalisar Tawagar Winnie Pabio ya jinjina wa hauke da 'yan tawagarsa a saboda sadaukarwar da suka nuna wajen tabbatar da cewa kowa ya ji daɗin zaman a birnin tarayyar Abuja. Hakanan ya yaba wa ministan birnin tarayya Abuja saboda yadda ya nuna cewa ana sa gane ana gane jagoranci na gari ne daga ayyukan ci gaba a zahiri ba yawan babatu da surutu ba. Ya kara da cewa birnin tarayya Abuja mallakin kowa da kowa ne domin tabbatar da haɗin kai da kuma ci gaban ƙasa baki ɗaya. To iyakacin takaitattun labaran kenan, ku saurara sai kuma ku tsara da mu da misalin karfe 12 na rana domin jin cikakkun su a cikin harshen Hausa. Ni Amina Abubakar Hai nake ce muku cigaba da kasancewa da Rahma Radio, farin cikin al'umma.

A can Sudan rikicin da ke ci gaba tsakanin rundunar sojojin Sudan da rundunar RSF ya sake tsananta a wasu sassan kasar musamman a yankunan Kordofan da Darfur. Rahotanni sun nuna cewa an yi sabbin fadace-fadace a kusa da birnin El Obeid da wasu muhimman hanyoyin sufuri. Lamarin da ya tilasta wa dubban fararen hula barin gidajensu domin neman mafaka a wurare mafi aminci. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana damuwa kan yadda rikicin ke ci gaba da shafar rayukan jama'a. Tana mai cewa miliyoyin mutane na fama da ƙarancin abinci, magunguna da matsuguni. Hukumar ta yi gargaɗin cewa idan ba a ƙara kai agajin jin ƙai cikin gaggawa ba, al'ummomin da rikicin ya shafa za su iya fuskantar matsananciyar yunwa da ɓarkewar cututtuka. A cewar ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa, ci gaba da fadace-fadacen ya sa isar da kayan agaji zuwa yankunan da abin ya fi shafa ke fuskantar cikas. Wasu manyan hanyoyin mota sun zama marasa tsaro yayin da wasu cibiyoyin lafiya suka dakatar da aikin sakamakon matsalolin tsaro da ƙarancin kayan aiki. Ƙasashen da ke makwabtaka da Sudan, ciki har da Chadi da Sudan da Kudu da Masar, na ci gaba da karɓar dubban 'yan gudun hijira da ke tsallaka iyakoki domin tsira daga rikicin. Hukumomin waɗannan ƙasashe sun ce yawan masu shigowa na ƙara matsin lamba kan cibiyoyin kula da 'yan gudun hijira da kuma ayyukan jin ƙai. Masana harkokin tsaro da diflomasiya sun bayyana cewa rikicin Sudan ya ci gaba da zama ɗaya daga cikin manyan ƙalubalen tsaro a nahiyar Afirka. Sai ya kira ga ɓangarorin da ke rikici da su dawo teburin sulhu tare da baiwa ƙoƙarin shiga tsakani da ƙungiyoyin yankin da na ƙasa da ƙasa ke jagoranta domin samar da mafita mai ɗorewa domin kawo ƙarshen yaƙin da kuma rage wahalhalun fararen hula. Hukumomin lafiya a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo sun ƙara tsaurara matakan yaƙi da cutar Ebola bayan samun sabbin rahotannin masu kamuwa da cutar a wasu yankunan gabashin ƙasar. Ma'aikatar lafiya ta Congo ta bayyana cewa an ƙara tura ƙwararrun ma'aikatan lafiya, magunguna da kayan gwaji zuwa wuraren da cutar ta fi ƙamari domin daƙile yaɗuwarta cikin gaggawa. Hukumar lafiya ta duniya WHO da sauran ƙungiyoyin lafiya na ci gaba da haɗa kai da gwamnatin Congo wajen gudanar da binciken gano waɗanda suka yi hulɗa da masu cutar da kuma wayar da kan al'umma kan hanyoyin kariya. Hukumomin sun ce an gano masu ɗauke da cutar da wuri

kama da dawowa yanzu kuma shirin zai dora. Kotun kolin jamhuriyar Gambia ta ci gaba da sauraron shari'ar da ke kalubalantar sahihancin dokar da ta haramta kaciyar mata. Shari'ar ta zama ɗaya daga cikin batutu wanda suka fi jan hankali a ƙasar, yayin da bangarori daban-daban ke jiran hukuncin kotun kan ko dokar za ta ci gaba da kasancewa ko kuwa za a soke ta. Masu kalubalantar dokar sun yi ikirarin cewa harinta wannan al'ada ya saba da wasu tanade-tanaden kundin tsarin mulkin ƙasar kuma ƴancin addini da al'ada. A gefe guda kuma, gwamnati da kungiyoyin kare haƙƙin mata da yara sun kare dokar suna masu cewa manufarta ita ce kare lafiyar mata da ƴaƴa mata daga abin da suka bayyana a matsayin cutarwa ga lafiya da haƙƙin ɗan adam. A yayin zaman kotun alƙalai sun ci gaba da sauraron hujjojin bangarorin biyu, inda aka rufe bangaren masu kalubalantar dokar bayan sun kammala gabatar da shaidunsu. Daga nan ne kotun ta umarci bangaren gwamnati da ta fara gabatar da hujjojin kariya domin ci gaba da shari'ar. Kungiyoyin kare haƙƙin mata da yara da wasu kungiyoyin fararen hula sun bayyana cewa hukuncin da kotun za ta yanke zai kasance mai matuƙar tasiri ga makomar kariyar mata da yara a Gambia. Sun kira ga kotun da ta yi hukunci bisa kundin tsarin mulki da kuma muradun jama'a tare da la'akari da lafiyar yara mata. Masana harkokin shari'a da siyasa na ganin cewa sakamakon wannan ƙara zai iya zama abin koyi ga sauran ƙasashen Afirka da ke fuskantar irin wannan muhawara tsakanin al'ada, addini da dokokin kare haƙƙin ɗan adam. Sun ce kowane hukuncin kotun za ta yanke zai kasance mai tasiri ga manufofin kare mata da yara a yankin. Jamhuriyar South Sudan ta cika shekaru 15 da samun ƴancin kai a ranar 9 ga watan Yuli, yayin da shugabannin ƙasar suka yi kira ga al'ummar ƙasar da su haɗa kai domin tabbatar da zaman lafiya da ci gaba. Sai dai bikin bana ya gudana ne cikin yanayi mai ƙuncin tattalin arziki, matsalar tsaro da kuma ƙalubalen jin kai da suka addabi ƙasar. Rahotanni sun nuna cewa duk da yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma a shekara ta 2018, har yanzu ana ci gaba da samun tashe-tashen hankula a wasu jihohin ƙasar. Haka kuma, jinkirin aiwatar da wasu muhimman tanade-tanaden yarjejeniyar ya ci gaba da zama babban ƙalubale ga ƙoƙarin gina zaman lafiya mai ɗorewa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙungi da ƙungiyoyin agaji sun bayyana cewa miliyoyin mutane na ci gaba da fuskantar matsalar ƙarancin abinci, yayin da dubban iyalai suka rasa matsugunansu sakamakon rikice-rikice da ambaliyar ruwa da aka samu a wasu yankunan. Hukumomin agaji sun kira ga ƙasashen duniya da su ƙara tallafawa al'ummar South Sudan domin rage wahalhalun da suke ciki. Masana tattalin arziki sun bayyana cewa tattalin arzikin South Sudan na ci gaba da dogaro sosai kan albarkatun mai, amma rikice-rikicen cikin gida da matsalolin fitar da ɗanyen mai sun rage kuɗaɗen shiga na gwamnati. Sun ce bunƙasa noma da sauran fannoni na tattalin arziki zai taimaka wajen rage wannan dogaro. Masu nazarin harkokin siyasa na ganin cewa cikin shekaru 15 da samun ƴancin kai wata dama ce ga shugabannin ƙasar da su sake jajircewa wajen aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya da shirya sahihin zaɓe. Sun ce idan aka samu haɗin kai tsakanin ɓangarorin siyasa, South Sudan za ta iya shawo kan ƙalubalen da take fuskanta tare da ɗora ƙasar kan turbar ci gaba mai ɗorewa. Farmakon da muke bankwana da shi a Najeriya, hukumar shige da fice ta ƙasar NIS ta sanar da dakatar da ayyukan kamfanin wanda ke karɓar tare da miƙa buƙatun neman bizar Najeriya daga masu neman shiga ƙasar da ke zaune a Afirka. Hukumar ta bayyana cewa matakin ya fara aiki nan take kuma zai ci gaba har sai an fitar da wata sanarwa. A cewar sanarwar hukumar, daga yanzu duk masu neman bizar Najeriya da ke Amurka za su rika gabatar da buƙatun kai tsaye a ofishin jakadancin Najeriya da ke Washington DC da ko kuma ofisoshin jakadancin ƙasar da ke New York da Atlanta. Sai dai hukumar ta jaddada cewa wannan sauyi bai shafi tsarin neman e-visa ta yanar gizo ba, wanda zai ci gaba da aiki kamar yadda aka saba. Hukumar shige da fice ta ɗauki matakan da suka dace domin tabbatar da cewa wannan sauyi ba zai kawo tsaiko wajen karɓa da sarrafa buƙatun biza ba. Ta kuma buƙaci masu neman biza da su ci gaba da bibiyar sanarwar hukumar domin samun sabbin bayanai kan yadda za a gudanar da tsarin.
masana harkokin tafiye-tafiye da diplomasiya sun bayyana cewa wannan mataki zai iya sauya yadda ake gudanar da ayyukan neman visa ga mutanen da ke Amurka. Sun ce yana da muhimmanci masu neman visa su bi sabbin ka'idoji domin gujewa jinkiri ko matsala wajen gabatar da takardunsu. Masu lura da harkokin shige da fice na ganin cewa idan aka gudanar da wannan sabon tsari yadda ya kamata zai taimaka wajen ƙarfafa ingancin ayyukan bayar da visa kuma tabbatar da cewa ana gudanar da su cikin sauƙi da tsari ga duk masu buƙata.

0: dole tafiyar kasashen Afirka gasar kofin duniya ta FIFA ta shekara ta 2026 inda kasashe biyar da suka wakilci nahiyar suka nuna bajinta duk da cewa babu wata da ta kai wasan kusa da na ƙarshe. Masana ƙwallon ƙafa sun bayyana cewa wannan shine ɗaya daga cikin mafi kyawun wasannin da kasashen Afirka suka buga a tarihin gasar, inda suka nuna ƙwarewa da jajircewa a fafata wadda suka yi da manyan kasashen duniya. Rahotanni sun nuna cewa ƙasar Morocco, Masar da sauran wakilan Afirka sun samu gagarumin goyon baya daga magoya baya a cikin nahiyar da ma duniya baki ɗaya. Duk da rashin kaiwa wasan kusa da na ƙarshe, kasashen sun nuna ci gaban da ƙwallon ƙafar Afirka ke samu, musamman ta fuskar dabara, horo da kuma ƙwarewar 'yan wasa. Shugabannin hukumomin ƙwallon ƙafa tafi ta Afirka CAF sun yaba da irin rawar da wakilan nahiyar suka taka a gasar. Sun ce sakamakon da aka samu ya nuna cewa ƙwallon ƙafar Afirka na ci gaba da bunƙasa tare da ƙara kusantar matakin lashe babbar gasar a nan gaba. Idan aka ci gaba da saka hannun jari a matasa, horaswa da inganta gasannin cikin gida. Masana wasanni sun bayyana cewa kasashen Afirka sun nuna ƙarfin gwiwa wajen fafatawa da manyan kasashen Turai da kudancin Amurka. Sun ce abin da ya rage shine ƙara inganta shirye-shiryen tunkarar manyan gasa, samar da ingantaccen cibiyoyin horaswa da kuma baiwa matasan 'yan wasa damar bunƙasa ƙwarewarsu. Masu sha'awar ƙwallon ƙafa a faɗin nahiyar sun bayyana cewa duk da rashin samun kofin duniya, rawar da kasashen Afirka suka taka ta ƙara musu ƙwarin gwiwa. Sun yi fatan cewa a gasar da za ta biyo baya, wata ƙasa daga Afirka za ta samu damar kaiwa wasan ƙarshe ko ma ta lashe kofin duniya, abinda zai zama tarihi ga nahiyar baki ɗaya. Hukumar samar da wutar lantarki ta Zimbabwe, ZESA, ta sanar da cewa an maido da wutar lantarki a yammacin sassan ƙasar bayan wata babban matsalar fasaha da ta haddasa katsewar wuta a faɗin Zimbabwe a yammacin ranar Litinin ɗin makon jiya. Lamarin da ya shafi Litinin ɗin makon da muke ban kwana da ita. Lamarin ya shafi gidaje, kamfanoni da cibiyoyin gwamnati, inda ya janyo tsaikon ayyuka a birane da dama. A cewar ZESA, katsewar wutar ta samo asali ne daga wata babban matsala da ta afku a layin wutar lantarki mai ƙarfin 330 kV, wanda ya katse haɗin tsarin wutar lantarkin Zimbabwe da na wasu ƙasashen makwabta. Hakan ya haifar da tangarɗa a tsakanin samar da wutar lantarki, lamarin da ya sa wasu tashoshin samar da wuta suka dakatar da aiki na ɗan lokaci domin kare na'urorinsu. Hukumar ta bayyana cewa injiniyoyinta sun fara aikin gyaran matsalar cikin gaggawa, inda suka yi amfani da wutar lantarki daga tashar Kariba, tashar Honge da kuma wutar da ake shigo da ita daga kasashen makwabta domin dawo da tsarin aiki. A cikin sa'o'i kaɗan an samu nasarar mayar da wutar lantarki zuwa mafi yawan manyan cibiyoyin rarraba wuta a faɗin ƙasar. Sai dai ZESA ta ce har yanzu ana ci gaba da aiki a wasu yankunan domin daidaita tsarin gaba ɗaya kuma gyara wasu kayayyakin aikin da abin ya shafa. Hukumar ta kuma ba da haƙuri ga jama'a kan matsalolin da katsewar wutar ke haifarwa, tana mai tabbatar da cewa za ta ci gaba da inganta tsarin samar da wutar lantarki domin rage yiwuwar sake faruwar irin wannan matsala. Masana harkokin makamashi sun bayyana cewa wannan lamari ya sake nuna muhimmancin saka hannun jari wajen sabunta kayan aikin lantarki, ƙarfafa hanyoyin haɗin gwiwa, samar da wuta tsakanin ƙasashen yankin kudancin Afirka. Sun ce hakan zai taimaka wajen rage matsalolin katse wutar lantarki da kuma tabbatar da daidaiton samar da makamashi ga masu amfani. A makon da muke ban kwana da shi, hukumomin tsaro na Jamhuriyar Tanzania suka ƙara tsaurara matakan tsaro a wasu sassan ƙasar bayan kiran da wasu ƙungiyoyin adawa suka yi na gudanar da zanga-zanga domin neman sauye-sauyen siyasa da kuma a sako jagoran jam'iyyar adawa Tundu Lissu. Rahotanni sun nuna cewa jami'an tsaro sun bazama a manyan hanyoyi da muhimman wuraren gwamnati tare da cafke wasu daga cikin masu zanga-zangar. Jam'iyyar adawa ta Chadema ta bayyana cewa zanga-zangar da nufin neman a mutunta tsarin demokuraɗiyya, tabbatar da 'yancin faɗar albarkacin baki da kuma gudanar da sahihin zaɓe. Ta kuma yi kira ga magoya bayanta da su gudanar da duk wani gangami cikin lumana tare da bin doka. A nata ɓangaren gwamnatin Tanzania ta ce matakan tsaron da aka ɗauka sun zama dole ne domin kare rayuka da dukiyoyin jama'a. Hukumomi sun jaddada cewa ba za su amince da duk wani abu da zai iya haddasa tashin hankali ko karya doka ba, tare da gargaɗin cewa duk wanda aka samu da hannu wajen tayar da zaune tsaye zai fuskanci hukunci bisa tanadin doka. Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan Adam na cikin gida da na ƙasa da ƙasa sun nuna damuwa kan yadda ake kama wasu 'yan siyasa da masu fafutukar kare haƙƙin jama'a. Sun kira ga gwamnati da ta tabbatar da cewa jami'an tsaro suna gudanar da ayyukansu cikin mutunta haƙƙin ɗan Adam da kuma bin ƙa'idojin doka. Masana harkokin siyasa na ganin cewa yadda gwamnatin Tanzania za ta tafiyar da wannan yanayi zai yi tasiri ga shirye-shiryen zaɓukan ƙasar da kuma martabar ta ta fuskar demokaradiyya a gabashin Afirka. Sun kira ga gwamnati da jam'iyyun siyasa da su rungumi tattaunawa da bin hanyoyin doka domin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Duka nan masu sauraro muka kawo ƙarshen shirin daga nahiyar Afirka na wannan makon. A madadin gidan rediyon Rama farin cikin al'umma da ya dauki nauyin kawo muku, sai kuma Bashir Alal da ya tace sautin akan na'ura. Sunana Fatima Yunusa Musa da na kasance da ku cikin shirin. Nake cewa a ci gaba da hutun ƙarshen mako lafiya.
1: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk za su amincewa. Wato da fadakar shinkafa na musamman tare da magi.
2: An sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kannanfari.
1: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.

0: istuwa ya umarce shi Allah kenan domin babu mai baiwa manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi umarni sai Allah wannan hadisin yana nuna kan cewa yakin wa'annan kafiran a yake su wannan wajibi ne wa'anda ba su imani da Allah ba aka yi kokarin nusar da su suka ki suka kuma ibada haraji ko jizya wannan za a yake su kuma suka ki zama lafiya da mutane ba za a kyale su ba sai a yake su har sai sun ba da gaskiya da Allah shine manzo yace hatta yashhadu an la ilaha illallah har sai sun shaida cewa babu abun bautatawa da gaskiya sai Allah shi kadai bashi da abokin tarayya to wannan an yashhadu an la ilaha illallah dinnan ba wai shikenan mutum ya ce la ilaha illallah kamar yadda muka faɗa a wancan mako kuma ya ci gaba da abin da ya ga dama ba a'a in ya ce la ilaha illallah ya kuma yi aiki da abin da la ilaha illallah din take koyarwa wa anna muhammadar rasulullah kuma su shaida su tabbatar cewa annabi muhammad ma'aiki ne na Allah Allah ne ya aiko shi zuwa gare mu ba shi ne haka kurin da ra'ayinsa ya taso ya ce shi ma'aikin Allah ne ba a'a Allah ne ya bashi umarni kan cewa ya zo ya gargadi al'umma ya kawo sako daga gare shi ya dora mutane kan tafarki wanda yake madaidaici to in sun yi wannan magana ta kare in mutum ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shikenan yayi kalmar shahada shikenan magana ta kare a'a manzo Allah ya ce wa yuqimu salata su tsaya da sallah yin sallah yadda Allah madaukakin sarki yayi umarni akan lokacinta inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lalle sallah abar wajabtawa ce ga mu'minai wajabcin kuma da aka ajje masa lokaci hafizu ala salat wa hafizu ala salawat wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin ku kiyaye yin sallolin ku musalman sallar tsakiya ku tsaya kuna masu yin biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala wa qumu lillahi qanitin malamai sun yi maganganu da yawa akai daga ciki shine ayi sallar akan lokacinta daga ciki shine ayi sallar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sallah sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah inna salata tanha anil fashai wal munkar sallah tana hani gabarin alfasha da mummunan aiki sallar wa kenan sai sallar wanda yayi ta kamar yadda wa'ancan ayoyi guda biyu suka faɗa mutum yayi sallah akan lokacinta yayi sallah yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koyar ba yadda ya ga dama zai yi ba wa yu'tu zakata kuma su bada zakka lokacin bada zakka yayi a bada zakka kun ga sallah wannan kowa da kowa zai yi kalmar shahada kowa da kowa zai yi bada zakka sai wanda Allah ya horewa wanda yake da dukiyar nan ta kai misali ta shekare sannan sai a zo a bada zakka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fa idza fa'alu dhalika idan suka aikata haka ma'ana suka yi kalmar shahada sannan suka yi sallah kamar yadda na umarce su su yi, inji manzon Allah, kuma suka bada zakka, asamu minni dima'ahum, to sun kange jinanen su gabarina, bazan yake su ba, bazan kashe su ba, wa amwalahum, da dukiyoyin su. Kunga wato ashe shi mumini shi musulmi ba za ka kashe shi ba, wanda ya kalmar shahada yayin sallah ya bada zakka wannan ba za ka kashe shi ba, ba kuma za a zubar da jinin su ba, domin doka shari'a kowace shari'a ce ballantana ta musulunci, tana kare addini, lallai ne mutum ya addinin da Allah ya wajabta a yi, tana kare mutum hankali, lallai shari'a ba ta yadda wato mutum ya bata hankalinsa ba, ya yi shaye-shaye ya kasance ya haukace, ya yi shaye-shaye ya kasance ya fita daga hayyacinsa, shari'a ba ta yadda da wannan ba. Saboda haka shari'a ba ta yadda da fatauci da safara da miyagun ƙwayoyi ba, haramun ne yin safarar miyagun ƙwayoyi, idan aka yi wannan an saba wa shari'a. Shari'a ba ta yadda mutum ya sha muguwar ƙwaya, ya banki wato miyagun ƙwayoyi, ya ta tambele a gari ko ko a cikin gida makurin yake tambelensa tare da iyalansa, ya tayar musu da hankali ya ci zarafinsu. Shari'a ba ta yadda da wannan ba, domin tana kiyaye hankali. Hakanan shari'a tana kiyaye annafs, rai, ba ta yadda a zubar da jinin mutum haka sasakai ba, a kashe shi, shari'a ba ta yadda da wannan ba. Saboda haka masu kashe mutane wato ƴan tsagi, ƴan bindiga daɗi, masu garkuwa da mutane, ƴan daba haka kurum su zo su kai su yanyanke mutane, ko kuwa a masu ƙwacen wayoyi su yi mutum rauni, duka waɗannan sun sabawa shari'ar musulunci, domin shari'a ta hana wannan, shari'a ta ce a kiyaye rai. Shi yasa ma Allah madaukakin sarki yake cewa lallai waɗanda suke kashe wato muminai ba tare da wani haƙƙi na shari'a ba, wannan makomarsu ita ce wuta ta jahannama, kuma za su dawwama a cikinta. Hakanan shari'a tana kiyaye almal, dukiya, lallai ba za a ci dukiyar mutum ba tare da haƙƙi na shari'a ba, a yi wayo, a yi mutum wayo, a yi masa damfara, a yi masa sata, a yi masa fashi, a nuna masa bin ƙarfi, a ƙwace masa dukiyarsa, duk shari'a ba ta yadda da wannan ba. Sannan mutunci, shari'a ba ta yadda a ci mutuncin mutum ba. To shi yasa a nan sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato idan mutane suka yi kalmar shahada, suka kuma tsaya da sallah, suka kuma ba da zakka, to sun kare dukiyoyinsu da jinanensu gabarina, ba zan yaƙe su ba, dukiyoyinsu ba za su zama ganima ba, an kuma kare musu wayancan abubuwan addini da hankali da rai da dukiya da kuma mutunci. To za mu lura a cikin wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ambaci sallah, ya ambaci tsaya da sallah, ya ambaci zakka, amma kuma bai ambaci azumi ba, bai ambaci hajji ba, tare da cewa da azumi da hajji su ne cikamakin wayancan guda uku da aka faɗa, wanda su ne ginshiki na addinin musulunci, kamar yadda muka karanta a hadisan da suka gabata. To saboda haka sai mu kula kan cewa to ai azumi ana hana mutum ci ne da sha, an hana shi ci da sha daga ketowa alfijir zuwa faɗuwar rana. Saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya ambaci wayancan guda uku, bai ambaci hajji ba. Hajji kuma sai idan mutum yana da wadata. Saboda haka manzo Allah bai ambace shi ba, bai ambaci kuma azumi ba, saboda kowanne daga cikin su wato yana zuwa ne wato a hankali, yana zuwa ne a hankali. Shi wanda aka ce yayi azumi, in bai samu damar yin azumi ba a watan Ramadan, sai aka ce yayi a wani watan Yarama. Shi ko wanda aka ce yayi aikin haji, kaga sai da wadata da kuma zaman lafiya da kwanciyar hankali da guziri, wanda yake mutum zai je Makka nan lafiya kalau, ya dawo lafiya kalau, yana da isasshen guzirinsa, ba zai yi ta wasu ƴan kasta ta mutanen wata ƙasa ba, wanda ba sa zuwa haji da guzirinsu, sai su ce su baƙi ne na Allah, sai sun je Makka kuma su damu mutane da roƙo da bara, wannan ba daidai ba ne. Sai mutum yana da wadata, zai bar iyalansa da abin da za su ci da su sha da abin da za su yi magani da duk buƙatunsu har kwanaki ko watannin da zai je ya dawo, da shi kansa abin da zai yi amfani da shi akan hanya, da abin da zai yi amfani da shi in ya isa Makka ko Madina, duka yana da su, sannan zai je. Sannan bayan wannan duka, sai idan hanyar lafiya kalau take, idan hanya ba lafiya, koda da wadata da guzirin, hajji ya saraya. Saboda haka ba ambaci wannan ba. Saboda haka ne manzo sallallahu alaihi wasallam bai ambacawa Mu'az wa'annan abubuwa guda biyu ba, da azumi da kuma hajji. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce illa bi haqqil islam, sai dai haƙƙi na musulunci. Inda suka yi wannan abubuwa guda uku, to sun kare, sun kange dukiyarsu da kuma jinanensu gabarina, sai dai haƙƙi na musulunci. Saboda haka a cikin haƙoƙi na musulunci akwai wanda yake wajibi, akwai kuma wanda yake a'a wato fardu kifaya ne. Wanda yake wajibi shi ne kamar sallolin nan, kamar azumin nan, kamar duk abin da Allah ya ce wajibi ne a yi shi. Akwai kuma wanda yake a'a wasu in sun je sun yi, magana ta ƙare, kamar sallar jana'iza alal misali. Idan wasu suka je suka yi yaƙi, suka yi sallar jana'iza, sun ɗauke wasu kamar yaƙi, ba dole ne dukkaninmu gabaki ɗaya mu ɗaɗe mu bar gari mu je yaƙi mu je jihadi ba, a'a wasu in sun je sun ɗauke wasu. Amma idan muna zaune a gari, sai kafirai suka afko mana garinmu, to wannan wajibi ne kuma dukkaninmu mu fita mu kare addininmu, mu kare mutuncinmu da iyalanmu da dukiyoyinmu. To haka nan yaƙar wato bugat, wa'anda yake ƴan tawaye, wajibi ne a fita. Haka nan yaƙar ƴan fashi da makami, wajibi ne a yi, wannan haƙƙi ne na shari'a. Haka nan yaƙar wa'annan ƴan garkuwa da mutane, mutane ai tanadi, kamar yadda wani basarake ya faɗa, ai tanadi a kare kai kawai, wannan shi ne wajibi ne a yi haka, shi ne haƙƙi na musulunci. Abinda malamai suke faɗa game da wannan kalmar da manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kenan. Haka nan wato wa'anda suke afkowa mutane a gari ba gaira ba dalili, su cutar da mutane, wajibi ne a tsaya a yaƙe su, a kare ainihin mutunci, a kare dukiya. Haka nan misali wa'anda za su ki ba da zakka, su ma wajibi ne a yaƙe su, wannan haƙƙi ne na musulunci, suka ƙi bayarwa. Haka nan misali wanda ya zo ya ɗaure dabbobi, shi bai sake su sun je sun yi kiwo ba, shi kuma bai kawo musu abinci sun ci ba, wannan ma wajibi ne a tsawace shi ya kawo musu abinci su ci, ko ya sake su su je su yi kiwo. Haka nan misali wanda ya ƙi zuwa sallar juma'a, ya ƙi zuwa sallar juma'a fafir, wannan ma dole ne a ainihin wato yaƙe shi da maganganu masu kaushi, a yi masa barazana, lallai ya dawo ya yi ainihin wato a sallar juma'a. To shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa hisabuhum ala Allahi ta'ala, in sun yi wannan to shi kenan, kuma ba su karya wata doka ta musulunci ba, to hisabinsu yana ga Allah madaukakin sarki. shi yasa Allah yake cewa illa man tawalla wa kafar fa yu'adhibuhu Allahu al'adabal akbar inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahu. Idan su kafirai waɗanda suke ba musulmai ba aka yaƙe su suka yi wayancan abubuwa da aka faɗa a baya, to shikenan ba kuma za mu bi su mu ce a'a sai mun gano abin da kuke yi a ƙwaryar ɗakunanku ko kuwa gidajenku ba. A'a, musulunci kuma bai ce wannan ba. Ba a ce kuma sai ka riƙa bin mutum, ka riƙa bin diddiginsa, wai dole sai ka kama shi da laifi domin kai masa hisabi ba. Wai mutum yana ɗan hizba ne shi, saboda haka ya dinga bin ƙwaƙwafin mutane kenan. Mutum duk inda ya yi ana binsa, dole sai an kama shi da laifi, wannan ba daidai ba ne. Ko ku a'a, mutum yana cikin gidansa, yana yin abin da ya ga dama wanda yake ya saba shari'a, ba a ce dole sai ka bi mutum cikin gidansa ka gano kuma me yake yi ba. Wata rana Sayyidina Umar sai aka zo aka kera masa cewa ga fa wasu mutane suna shiga wani gida su kulle su kwankwaɗi giya, saboda haka sai ya ce to ku kyale ni da su. Saboda haka sai da suka zo suka shiga cikin gidan za su fara shan giyarsu, shi kuma sun kulle ƙofar gida, shi kuma Sayyidina Umar sai tsallaka katanga sai ya faɗa musu sai ya ce na kama ku kuna yin abin da Allah bai so, saboda haka za a yi muku bulala 80-80. Su kuma suka ce to amiral mu'minin kai ma mun kama ka. Allah ya ce in za ku shiga gidaje ku shigo ta ƙofa, kai kuma ka tsallako mana katanga. Shikenan sai aka yi kankanta sai ya ce to kada ku sake a buɗe ƙofa mu ta yi, aka buɗe mar ƙofa ya fita. Kaga wannan yana nuna cewa ashe ba bin mutum ake yi har ƙwaryar ɗakinsa wai dole sai an ga me yake yi na sako ba. Ba ruwanka, inda ya ce la ilaha illallah, ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yana yin sallah, ya zo masallaci mu yi sallah. Lokacin zakka Allah ya hore masa yana ba da zakka, ya zo ana azumi muna ganinsa yana yin azumi a zahirin. Ko idan yana da hali ya je aikin haji mun sani, ya je aikin haji wani ne ya je aikin haji mun sani. Shikenan kuma sai mu ce dole sai mun bi shi duk inda yake harkokinsa, mun kama shi da laifi. Shari'a ba ta ce wannan ba. Manzo Allah sai ce wa hisabuhum alallahi ta'ala, hisabinsu yana ga Allah madaukakin sarki. Wannan Allah madaukakin sarki shi ne ya san wannan. Hasali ma duk wayancan abubuwan da mutum yake yi wala Allah yana yi ne tuqiyatan, yana yi ne kurin domin a lissafa shi a cikin musulmai, amma a zuciyarsa bai yi imanin ba. To ya za ka yi da wannan? Shi yasa ashe kenan abin da yake wato baɗini, abin da yake a ɓoye, wannan ba namu ba ne, wannan na Allah subhanahu wa ta'ala ne. Allah subhanahu wa ta'ala shi ne zai yi hisabi a kan wannan. Babu shakka wannan hadisi yana nuna mana kan cewa lallai wanda duk yayi wani aiki ko mai kankantarsa, fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara, duk abin da mutum yayi ko mai kankantarsa na alkhairi ne ko ko a'a ba na alkhairi ba, to lallai mutum zai gani, domin gaba ɗaya an jingina al'amarinsa zuwa ga Allah. Fa hisabuhum ala Allah ta'ala, haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, hisabinsu yana ga Allah madaukakin sarki. Sai hadisi na 9, wannan hadisi daga Abu Huraira yake, yace wa an Abi Hurairata radiyallahu anhu an Abi Hurairata Abd Ibrahim ibn Sakhr radiyallahu ta'ala anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. Wannan hadisin daga Sayyidina Abu Huraira yake. Sayyidina Abu Huraira shi ne ake kiransa Abu Huraira Ad-Dausi, sunansa wanda aka fi sanin sa da shi Abdurrahman ibn Sakhr, kuma ana yi masa alkunya da Abu Huraira. Imam Tirmidhi ya fitar da wani hadisi mai kyau, yake cewa Abu wato Ubaydullah ibn Abi Rafi ya taba tambayar Abu Huraira, yace da shi, me yasa ake kiranka da Abu Huraira? Sai ya ce, wallahi abin da yasa ake mun alkunya da Abu Huraira ya kasance ina da wata ƴar mage, idan dare yayi sai in je in dora ta akan bishiya ta kwana, in rana ta yi kuma sai in sako da abata mu tafi kiwo ina ta wasa da ita. Saboda haka sai kurin aka rika kirana da Abu Huraira. Abu Huraira yana daga cikin sahabbai waɗanda suka musulunta bayan sun musulunta sun yi fama da matsanancin talauci, har suka zo suka zauna a wani guri da ake kira Siffa. Siffa wata rumfa ce a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda sahabbai marasa shi, marasa wadata, suke taruwa a cikin wannan rumfa su zauna. Wasu ma an ce zani ɗaya ne kawai a jikinsu, nan suke zaune suna yin ibadojinsu. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi yake ciyar da su, idan lokacin jihadi yayi sai su fita su tafi jihadi. Haka suke har lokacin da addinin musulunci wadata ta samu sosai. Sannan sayyidina Umar ya ce, to kowa ya shiga gari ya kama daki ko gida ya yi aure a zauna, shikenan. To Abu Huraira na cikin wayannan sahabban wanda suka yi fama da ainihin matsanancin wato talauci. Kuma daga baya an zo ma an sa shi ya kula da shugabancin Madina, ya zama sarki a Madina. Sannan a zamanin Muawiya, zamanin Sayyidina Umar kenan, a zamanin Sayyidina Muawiya kuma aka ainihin wato sa shi ya zama daga cikin gwamnoni. Sannan yana daga cikin sahabbai waɗanda suka fi rawaito hadisai masu yawa, ya rawaito hadisai da yawa ƙwarai. Daga wannan nema wasu suke sukansa suke cewa wato yaya aka yi ya rawaito, ya fi kowa rawaito hadisi, suna faɗan maganganu marasa daɗi a kansa, musamman akan hadisi na wannan kuɗa, wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum yana cin wani abu ko yana shan wani abu, idan kuɗa ya zo ya faɗa, to ya tusa kuɗin a cikin abin, sannan ya ci gaba da cin abincin, sannan ya cire kuɗin, sannan ya ci gaba da cin abincinsa. Manzo Allah ya ce, domin a jikin fuffuken kuɗa ɗaya akwai cuta, ɗaya kuma akwai maganin wannan cutar. Saboda haka za ka ji suna faɗan maganganu marasa daɗi a kansa, to babu shakka wannan kuskure ne babba. Domin Abu Huraira na cikin waɗanda suka ɗauko mana, suka rawaito mana hadisai masu yawa na manzon Allah, tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi. Manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin, Abu Huraira yake cewa kai a wannan hadisin, yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, naji ma'aikin Allah, tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi, yana cewa, ma nahaitukum anhu fashtanibuhu, abinda na hana ku da barinsa nace kar ku yi, to ku nisanci wannan abin gabaki ɗaya, kar ku yi komai a cikinsa. Domin manzo sallallahu alaihi wasallama ya hana duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana kuwa, to shikenan ya zama wannan abin haramun ne, yana iya zama haramun ne gabaki ɗaya aikata shi. Amma abin da yake bai zama haramun ba, to wannan ba laifi ba ne. Amma abin da yake haramun ne, to gabaki ɗaya baya halatta aikata shi, indai manzo sallallahu alaihi wasallama ya hana. Manzo Allah ya ce, ku nisanci wannan abin. Wa ma amartukum bihi fatu minhu, abin da kuma na umarce ku da shi, to ku aikata, masu fatu ku aikata, ku zo da shi, gwargwadon abin da kuke da iko. Wannan an ce wato daga cikin abin da manzon sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da shi shine kamar misali mutum ya yi abin da zai iya, kamar misali ka samu ruwa, ruwan nan kuma ba zai ishe ka yin alwala ba, to ya za ka yi kuma kana da bukatar sha, shikenan sai ka tanadi ruwanka kai ci gaba da sha kar kishiwa ta kashe ka kai ta yin taimama. Kaga abin da manzon Allah ya umarce ka da shi kenan. Manzon Allah ya umarce ka da Allah ya umarce ka da alwala a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya nuna maka yadda za ka yi alwalar, amma kuma ba za ka iya yin alwalar ba. Ga ruwan, amma kuma ba za ka iya yin alwalar ba, saboda in ka yi alwalar za ka rasa ruwan da za ka sha. Kishirwa wala Allah za ta dame ka, kishirwa za ta dami yaranka, saboda haka sai ka yi taimama ka ci gaba da shan ruwanka abinka. To kaga wannan ka yi abin da za ka iya yi kenan. Haka nan misali in kana da abin da ga zakar fidda kai ta kama ka, amma kuma ba ka da abin da za ka ci, kuma ga shi ka zo ka samu wani ya baka fiddakan, wannan fiddakan kuma abinci kake so ka ci, dan ka bada wannan fiddakan to iyalanka kuma za su shiga cikin tasku, za ku rasa abin da za ku ci. Saboda haka kaga wancan zakar fidda kai ta sauka daga kanka. Manzo Allah shi yace kai wancan din, amma mastata'tum yace fa'tu minhu mastata'tum, ku yi abin da za ku iya. To kaga idan ka bada zakar fidda kan daga wacce aka kawo maka, ka dunkule ka bayar ka ce barani ma an cire, to kuma ka ci mai da iyalanka. To saboda haka sai ku ci abin wancan zakka, kuma ta sauka kenan daga ainihin wato a kan mutum. To akwai irin wannan da yawa wanda yake umarni ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, amma kuma wani hali yake bayuwa izuwa hakura da wannan umarnin a yi shi dari bisa dari, sai a yi ainihin abin da kurin za a iya yi, wanda kuma mutum ba ya da laifi. Alal misali kaga sallah, ai sallah an shar'anta mana mu yi ta a tsaye, sai kasance mutum ko ba ya da lafiya ko wata larura ta same shi ba zai iya tsayuwa ba, sai aka ce yayi be yayi a zaune, ko kuma amma a zaunen ba zai iya ba aka ce yayi ta a kishin gide. Kaga umarni dai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka bi, amma ba zai yi a bi wannan umarnin dari bisa dari ba, saboda wata larura, idan larura dama ta faru to wani abin da aka ce kar ka yi sai ka ga an sawwake maka ka yi shi. Ad-darurat tubihul mahzurat, haka nan malamai suke faɗa. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Manzo Allah ya ce ku sani fa, fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum, ku sani cewa fa babu wani abu da ya halakar da waɗanda suka gabace ku, face me kasratu masailihim, yawan tambayoyinsu, suna ta yi wa annabawansu tambaya, suna ta tambaya, kuma wakhtilafuhum ala anbiya'i, kuma sai suna sabawa annabawan, sai mutum ya yi tambaya, in ya yi tambaya aka bashi amsa, kuma sai ya kasance ya sabawa annabi akan ainihin wato tambayar amsar da aka bashi. To nan tambaya, malamai sun yi maganganu akan yaya tambayar take. Aka ce akwai tambaya wacce take ta zama wajibi, tambaya da take ta zama wajibi, kamar wanda bai iya alwala ba, kamar wanda bai iya sallah ba, kamar wanda bai sanya ake azumi ba, kamar wanda bai sanya ake zakka ba, gashi ya ainihin musulunta, to ya zama wajibi ya yi wannan tambayar, kuma ya zama wajibi a koya masa. Wanda ya musulunta wajibi ne ya yi tambaya ce to ya ake yin alwala, in kuma an kyautata an yi insani sai a ce to wane, bayan an bashi kalma za a ce to wane, je ka za ka yi wanka, za a koya ma yadda za ka yi wankan, zeka za a koya ma alwala, zeka ga yadda muke yin sallah, ga yadda muke yin azumi. Wannan ya zama wajibi, shi ya yi wannan tambayar ya kuma zama wajibi a bashi wannan amsar. Shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima. Ko da malaman hadisi suna cewa babu kalmar muslima dinna, ala kulli muslimin shi ya firin dai, neman ilimi wajibi ne akan dukkanin musulmi. Saboda haka ba ta yadda za a yi mutum wato bai san addini ba kuma ya yi shiru. Manzo Allah madaukakin sarki yana cewa fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, ku tambayi ma abota sani in kun kasance ba ku da sani, in kun kasance ba ku da ainihin wato ilimi. Sannan akwai tambayar da mutum zai yi, ya yi ta ne ba wai dan yayi aiki da ita ba, ya yi ta ne ba wai dan yayi mai ba yayi aiki da ita ba. Alal misali mutumin da yake musulmi ne shi, amma kuma ba shi da hali na yin zakka, sai kuma yazo yake yin tambaya akan zakka. Kaga wannan tambaya ba ta zama wajibi akansa ba, amma tunda yayi za a bashi amsa. Amma ba aiki zai yi ta ba, domin babu abun ba da zakkar. Tambayar yayi wala Allah domin ya sani yaya ake idan ya samu wadata sai ya abin nan ko sai ya fitar da zakkar. Kamar mai siyan kaset ne kamun ya siyi rikoda, ban sani ba ko wayannan yaran ma sun zari rikoda. To sannan akwai tambaya ta uku, shine mutum ya zo ya tambayi abin da ma Allah bai wajabta masa ba. Wannan ba daidai bane. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana bayanin abubuwa da yawa, kuma ya yi shiru ga barin wasu abubuwa. To ba daidai bane mutum ya ta tambaya ta ainihin ta'annuti ta kakale, ya akai akai kaza, ya akai akai kaza, ya akai akai kaza. To manzo Allah ya ce kaza, to ya kaza yake? Ba a son haka. Wannan su'alu ta'annutin kenan, tambaya ta barna ko ko tambaya ta ainihin wato irin tambayar nan da ake cewa yaya mahaifiyar mutum ta haifi mutum, wannan ya ainihin wato haramta. Shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa da mu wasakata an ashiya'in rahmatan lakum fala tasalu anha. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi shiru ga barin wasu abubuwa dan jin kai ne a tare da mu, saboda haka bai kamata mu yi wannan tambayar ba. Wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sabansa sai ya ce da su, Allah ya wajabta muku yin hajji, Allah ya wajabta muku yin hajji. Kawai sai wani sahabi ya ce, a fi kulli amin ya rasulullah, duk shekara za mu? Sai annabi ya kawo da kai kawai bai ji shi ba. Sai na ce, ya ce duk shekara za mu riƙa yi ya rasulullah? Sai kamar bai ji ba sallallahu alaihi wasallam. Na uku da ya yi sai ce, kai me yake samun ka ne? Na gaya muku wa Allah ya wajabta muku yin hajji idan kuna da hali. Ka zo kana tambaya ta duk shekara ne? Da na ce to da ta wajaba duk shekara sai kun yi, ko ba za ku iya ba? Da na ce to da ta wajaba duk shekara sai kun yi aikin hajjin, ko da halin ko babu halin dole sai an je. To yanzu misali a ce duk musulman duniya mu taru a Makka, gawawwaki nawa za a ɗauka? Kuma duk shekara sai an je. Yanzu misali ana neman biliyan 8 ko 10, yanzu bana ana cewa farkon kuɗin ajiya da za ka bayar miliyan 7 za ka ajiye, ba san abin da za ka ƙara ba. To shi kenan a ce kuma dole duk shekara sai ka tanadi miliyan 10 ko miliyan 8 ko wani abu da ya makamanci haka, wanda za ka riƙa zuwa hajji duk shekara. Ai, ka ga wasu sai dai su tare a can kawai, mu sai dai mu zauna a Jidda mu ce mun dawo nan mun yi ƙaura. Saboda shekara ta yi kawai, ko a ƙarma sai mu ƙarasa, ko ba haka ba? To saboda haka mutum yana tsayawa ne a inda aka tsaya da shi. Wannan jinsin tambayar da ba a so kenan a musulunci. Waccan tambaya ta biyu, mutum ya yi ainihin wato tambayar haka kurum, ba amfanarsa abin zai yi ba, ya yi ne kawai domin ɓarna don ta'adi. wannan kuma kwakwale ne, mutum yana ta ainihin kwakwala abinda ba a ce da shi ba, shi wai dole sai ya ji, to manzo Allah duk ya hana wannan. Amma kuma akwai kuma tambayar da ake so a yi, ita ce tambayar abinda baka sani ba na addini, kuma wanda ya wajaba a kanka, wannan ya zama wajibi. Allah madaukakin sarki ya ce fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Sai hadisi na goma, wannan hadisin yana nuna mana muhimmancin cin halal. Shi kuma hadisin daga Abu Huraira yake, yace wa an Abi Hurairata radiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalina fa qala ta'ala ya ayyuha ar-rusulu kulu min tayyibat kulu min at-tayyibat وعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشأث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذيه بالحرام fa'anna yustajabu lahu rawahu muslim. Wannan hadisin daga Abu Huraira yake. Abu Huraira dazu-dazun da muka faɗi tarihinsa, sauraka ba sai mun maimaita ba, Allah ya ƙara yadda gare shi. Yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi, yace inna Allah ta'ala tayyibun, haƙiƙa Allah madaukakin sarki tsarkakakke ne, mai tsarki ne. Sai da tuna Aisha wata rana ta ce na ji ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi yana karanta wannan addu'ar, yana cewa Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal mutahhar at-tahir at-tayyib al-mubarak al-ahab إليك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به فرجت. معنى نجم أن الله صلى الله عليه وسلم يناتي تيوا يا الله نئنا روبانك بسونا ينكا ما سأركي سركاكا ما سدائي كاواوا masu albarka mafi soyuwa a gare ka, sunayen da idan aka kira ka da su kakan amsa, idan aka roƙe ka da su kakan baya da abin da aka roƙe ka, idan aka nemi rahamar ka da su kakan yi rahama, idan aka nemi tsari da su kakan tsare mutum. Kun ga anan aka ce at-tayyib al-mubarak, kyakkyawa mai daɗi shine a inna Allah tayyib din. Abinda ake nufi, Allah tsarkakakke ne gabarin duk wata tawaya, Allah subhanahu wataala mai tsarki ne gabarin duk wani abu wanda yake datti. Wannan yana da ma'anar al-Quddus, ba daga cikin sunayensa ba kenan, assalamu al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir, ba haka bane? Al-Quddus yana da ma'anar at-tayyib, tsarkakakke mai tsarki, babu tawaya a tare da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me, la yaqbalu illa tayyiba, Allah baya karɓar duk wani abu sai abin da yake mai tsarki. Mutum ba zai yi wa Allah sadaka da abin da yake haramun ba, Allah ba zai karɓa ba, domin shi mai tsarki ne. Mutum ba zai yi sadaka da abin da yake lalatacce ba, kamar yadda ba za a ba almajirai sadaka ba sai an yi jagwalgwalo, an jagwalgwala agwagi kawai za a ba da kaji, da an ji yaro ya ce Allah waido sai a ce zo ka karɓa ɗauke wannan, mutum shi kansa mutum an ba shi ba zai ci ba. To me yasa mutum zai bayar? Shi Allah waido shine wanda yake bayar da gata? Alaro shine bayar da gata? Wannan ba daidai bane. Allah ba zai karbo wannan ba. Ko ku a'a hatsi an saya an je an yi sodo an yi hodin dinsa sai da ainihin wato kwari suka farmar sannan sai a fito da shi a ce a raba wa talakawa saboda talakawan wato ɗan wuta ciki ne a zo a doka layi kamar wanda ya sari wake ya ɓoye tsutsa ya farmar ya farwa waken nan saboda haka ya gano faɗuwa gadangadan kuma ya zo ya fitar da waken ya ce a zo a doka layi a karɓa ko alala ko sai a yi to mara shi yana zuciya ba zuciya saboda haka talakawa suka je suka buga layi suna ta karɓa ana kosai da ɗan wake to wannan ba lada ne da shi ba domin ya bada abin da yake al-khabif abin da yake lalatacce wanda shi in an bashi ba zai karɓa ba ba shi yasa Allah ya ce wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun kar ku je ku nemi abin da yake lalatacce wai daga shi za ku bayar zakka mutum zai bada sadakar riga sai bari sai ya so mai mata mahu ko ko ta kusa lalacewa shi kansa wala Allah jamfar ko wanda in ya zauna barkewa wanda zai yi ko jamfar ta barke sai ce kai bai wannan da gara a bayar to me yasa ba za ka bayar da wanda kai kanka kike sawa kake yin ado kake fitowa ba shi haka ake so a takaice bayin Allah abinda ake so mutum ya bayar wato abu mai kyau wanda za a mura a ci gaba da mura to shi ake so shine ma'anar la yaqbalu illa tayyiba sannan yace wa inna Allah amara almu'minina bima amara bihi almursalin Allah madaukakin sarki ya umarci mu'minai da abin da ya umarci wato ma'aikai manzannin sa Allah yace ya ayyuhar rusulu kunu min at-tayyibati wa amalu salihan Allah ce ya ku manzanni ku ci daga dadadan abubuwa sannan ku yi ayyuka kuma na kwarai sannan kuma sai zo ya ce da mu'minai ya ayyuhal ladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dadadan abin da muka azirta ku da shi malamai suka ce abin da ake nufi da tayyibati a cikin wayannan ayoyi guda biyu ana nufin abin da yake halal ba wai abin da ke da dadi ko zaki ko kuwa abin da yake baki ana ci ana tande baki ba a'a ba wannan kadai ba abin da yake halal shi ake so karka ci face abin da yake halal karka sha face abin da yake halal wannan hadisi yana nuna mana kan cewa lallai mutum ana bashi lada a cikin duk abin da ya ci duk abin da zaka ci ka ci da niyyar kan cewa za ka ci wannan abincin ne don ka samu karfin yi wa Allah ibada abinda za ka ciyar da iyalanka ka ciyar da nufin cewa Allah madaukakin sarki ya dora maka wannan ciyarwar ya zama wajibi a tare da kai kuma ka yi gwargwadon karfinka duk Allah madaukakin sarki zai baka lada ina ganin saboda lokaci za mu tsaya a nan sai mako mai zuwa bi iznin Allah ta'ala za mu dora mu karasa wannan hadisin sannan mu ci gaba muna roƙon Allah madaukakin sarki abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana abinda muke da bukata muke so Allah ya ba mu abinda muke tsoro Allah madaukakin sarki ya amintar da mu bitintinu zahiran wa batinan a kasan nan da wannan jaha tamu da wannan unguwa tamu mai albarka Allah ya kawar mana Allah ya dawo mana da kwanciyar hankali da ainihin wato jin daɗi dukkanin fadace-fadace na 'yan daba da kuma barayi da wa'anda suke kwacen waya Allah madaukakin sarki ya ɗauke mana Allah ya ba mu ruwa Allah ya ba mu ruwa Allah ya ba mu ruwa mai albarka malamanmu da iyayenmu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa suna aljanna kuma Allah ya kai mu aljanna zuriyarmu Allah subhanahu wa ta'ala ya raya mana ita Allah ya musu albarka ko muna raye ko ba ma raye Allah ya kula mana da su wa sallallahu ala sayyidina muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.
1: الحمد لله من سوري بصر كرات لتابن أربعون حديث تاردا دكتور عبد الله جبران أحمد واندي كي غباترا مسجد عبيد ابن كأبدا كي انغوار ميدلي كمبان برايمز أويل ميل نيجيريا ليميتد سكيت أو كنوين كاموكو دباتن الله يسا كاموسي دا جدان الجنة تاردا موغباد زارد منرجاو جي كيو چوام كسان چيو غباد دي دوان اللوكة چي.

Kashe 'yan ta'adda da dama a wasu sabbin hare-hare da ta kaddamar a jihar Borno. Idan kuma muka leka kasashen ƙetare, za a ji cewa an samu girgizar ƙasa mai ƙarfi a Kurdistan da ke a Iran. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da kasancewa a cikin shirin labarai da rahotanni daga nan Rahama Radio Farin Cikin Al'umma. Yau Lahadi, 4 ga watan Safar, shekara ta 1448 bayan hijira, wadda ta yi daidai da 19 ga watan Yulin shekarar 2026. Kani labaran aka ji yanzu kuma ga cikakkunsu tare da Nirabi'u Sadauki Kura. Gwamnatin tarayya ta sanya hannu akan yarjejeniyar fahimtar juna domin kaddamar da wani tsarin sa ido kan harkokin noma da ke amfani da tauraron dan adam da kuma fasahar zamani ta AI. Tsarin zai baiwa gwamnatocin jihohi da kananan hukumomi damar samun bayanai kai tsaye akan filayen noma na Najeriya, da yawan amfanin gonar da ake nomawa, da kuma gano yiwuwar barazanar rashin wadatar abinci akan lokaci. Wannan na da nasaba da yadda fadar shugaban kasa ta ce ya zama wajibi Najeriya ta rungumi fasahohin zamani wajen haɓaka noma tare da ƙarfafa tsayin da take da shi wajen samar da abinci. Mataimakin shugaban ma'aikata ofishin mataimakin shugaban kasa Sanata Ibrahim Hadeja ya rataba hannu akan yarjejeniyar a madadin gwamnatin tarayya a Jami'ar Kimiyya da Fasaha da ke a Benin Gorir a Morocco, tare da wakilcin wani katafaren kamfanin fasahar zamani wajen bunƙasa noma a Afirka. Sanarwar ta ce Hadeja ya wakilci shugaban sashen wadata ƙasa da abinci na shugaban ƙasa kuma mataimakin shugaban ƙasa Kashin Shatima a yayin rataba hannu akan yarjejeniyar fahimtar juna. Yarjejeniyar ta kunshi kaddamar da tauraron dan adam na Najeriya a karon farko da zai riƙa kulawa da wadata ƙasa da abinci. Gwamnatin tarayya ta bayyana ƙudurinta na gina masana'antun samar da magunguna waɗanda za su iya haɗa kafaɗa da na ƙasashen duniya ta fuskar bincike da kuma samar da ingantattun magunguna da ake buƙata a matakin ƙasa da ƙasa. Shugaban hukumar bincike da kimiyyar harhaɗa magunguna ta ƙasa NIPRD Dr. Obia Dikwe ya bayyana hakan a yayin taron masu ruwa da tsaki a fannin kimiyyar harhaɗa magunguna da ya gudana a Abuja. Adigwe ya ce masana'antun da ke samar da magunguna a cikin gida ba za su kyautata ba ta hanyar samar da ababen more rayuwa kaɗai ba, har sai an samar da ingantaccen tsarin gudanar da nazarce-nazarce da kuma binciken kimiyya na zamani da managartan dokoki da kuma hukumomin kula da inganci da kuma ƙwarewar ma'aikata. Hakanan ya ce ya zama wajibi a samar da kyakkyawan tsarin samar da kuɗaɗe da fasahohin zamani da kuma kyautata haɗin gwiwa tsakanin masana'antu masu zaman kansu da kuma gwamnati. Ya ce a cikin aikin da hukumar ta aiwatar a shekarar 2023 na da manufar ƙarfafa masana'antu da ke samar da magunguna a cikin gida ta yadda za su riƙa samar da magungunan da ba sa cutarwa kuma masu inganci. Fadar shugaban ƙasa ta danganta matsalar rashin tsaron da ake fama da ita da sa hannun ƙasashen ƙetare. Mashawarcin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu a harkokin sadarwa Daniel Buwale ya bayyana hakan a cewarsa zanga-zangar da ta faru a yankin arewacin Najeriya, inda wasu suka riƙa daga tutar ƙasar Rasha, wata 'yar manuniya ce dangane da yadda ƙalubalen tsaro a Najeriya ya tsallake iyakokin ƙasar nan. Hakanan mai taimakawa shugaban ƙasar ya ƙara kafa hujja da zarge-zargen da ɗan majalisar Amurka Scott Perry ya yi na cewa hukumar tsaron Amurka ta CIA tana ɗaukar nauyin ayyukan ƙungiyar 'yan ta'adda ta Boko Haram da kuma ISWAP. Sai dai ya ce duk da cewa bai tabbatar da zarge-zargen ba, amma ya ce wannan ya nuna yiwuwar samun hannun 'yan ƙasashen ƙetare a ayyukan ta'addanci a Najeriya. Hakanan Buwala ya yi ikirarin cewa zaman doya da manja da aka riƙa fuskanta a tsakanin rundunar sojin ƙasa da ta sama a Najeriya a zamanin mulkin tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya taka rawa wajen raunana yaƙi da ta'addanci a ƙasar nan. Saboda yadda aka zargi rundunar sojin sama da ƙauracewa tallafawa dakarun sojin ƙasa a lokacin da suke a filin daga da 'yan ta'adda a wancan lokaci. Rundunar sojin saman Najeriya ta ce ta kashe 'yan ta'adda da dama a wasu sabbin hare-hare da ta kaddamar a wasu sansanonin 'yan ta'adda a jihar Borno. Shugaban sashen hulɗa da jama'a na rundunar sojin saman Najeriya Air Commando Ehimim Ejodami ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar. Sanarwar ta ce rundunar ta tattara bayanan sirri da suka tabbatar da taruwar 'yan ta'adda a Yaganagari da ke a yankin Gezuwa a jihar Borno. Babban hafsan rundunar sojin saman Najeriya Air Marshal Sunday Aneke ya yaba wa dakarun sojin sama na Najeriya a saboda ƙwarewa da suka nuna a yayin kai farmakin. Hakanan ya ce rundunar sojin saman Najeriya za ta tabbatar da cewa an ci gaba da samun nasara a yaƙi da ta'addanci da rundunar ta sanya a gaba a faɗin ƙasar nan.
Hukumar bada agajin gaggawa ta kasa ne ma ta buƙaci mazauna yankunan dake da barazanar ambaliyar ruwa a fadin kasar nan.

0: To rahotanni daga kungiyoyin kwadago sun nuna cewa akalla matasa miliyan 80 a Najeriya ba su da ayyukan yi. Wannan kuwa na da nasaba da yadda adadin matasan Najeriya yake dada karuwa zuwa ga kaso 60 a cikin 100 na jumlar al'ummar da ake da su a cikin kasar nan. Shin ko waɗanne matakai ya kamata a dauka wajen samar da makoma mai kyau ta fuskar horas da matasa sana'o'in dogaro da kai? To ga rahotanin musamman da Amina Abubakar Haye ta hada mana.
1: Koyar da sano'i ga yara masu tasowa na daga cikin hanyoyin da ake amfani da su wajen kyautata makomar matasa tare da cigaban al'umma baki daya. Tayin wasu daga cikin mashahuran mutane ya nuna cewa sun fara ne daga karamar sana'a da suka koya tun suna kuruciya. Masana sun ce koyon sana'a tun daga kuruciya na bada gudunmawa wajen haɓaka basira da kirkire-kirkire tare da kyautata halayyar dogaro da kai ga matasa waɗanda su ne manyan gobe. Iyaye su ne a kan gaba wajen horas da 'ya'yansu riko da sana'ar dogaro da kai tare da horas da su kyawawan ɗabi'u domin su zama abin alfahari tare da samar da kyakkyawar makoma a gare su. Wannan ya sanya muka tuntuɓi wasu daga cikin iyaye akan tasirin da ke tattare da horas da matasa sana'o'i tun daga kuruciya.
2: Sunana Hassan Sa'idin Sheliya, engineering mechanic. Yana da kyau a koyar da su saboda zamanin da muke ciki yanzu. Idan yaro bai tashi ya yi sana'a ba, muna fuskantar kalubale na yara a cikin unguwanni, zaman banza da sauransu. Yana kawo fadace-fadace da rigingimu da yake sa sace-sace, kashe-kashe da sauransu.
3: Sunana Yahya Salisu Hayatu, gandun albasa, ina sana'ar furnitures. Gaskiya yana da kyau yara masu tasowa a kasu wajen koyar sana'a, saboda shi ne yaro zai taso ya dogara da kansa, ya riƙe kansa, kuma sannan ya san muhimmancin rayuwa, ya san kuma inda rayuwa ta dosa.
1: Fatanmu dai shi ne samun nagartattun matasa da za su taso da ƙwazo tare da kishin neman na kansu domin gina al'umma ta gari. Amina Abubakar Haye, a labarin Rahma.
0: To ga alama ɗaya daga cikin batutuwan da suka fi ɗaukar hankali a dandalinmu na sada zumunta da muhawara shine yadda gwamnatin tarayya ta kaddamar da gangamin samar da abinci mai gina jiki ga 'yan Najeriya. Mataimakin shugaban ƙasa Kashin Shattima shine ya bayyana hakan yayin ganawarsa da ƙungiyar shugabannin ƙananan hukumomin Najeriya Algon a birnin tarayya Abuja. Ya kuma buƙaci shugabannin ƙananan hukumomin da su taka gagarumar rawa don ganin wajen tabbatar da cewa al'umma na samun abinci mai gina jiki tun daga matakin mazaɓinsu. Tambayar annan shi wanne irin mataki to kuke ganin ya kamata gwamnati ta dauka domin tabbatar da cewa 'yan Najeriya na samun wadataccen abinci mai gina jiki? To ga wasu daga cikin ra'ayoyinku daga dandalinmu na sada zumunta da muhawara da ke a Facebook.
4: Sako na farko a cikin wannan rana shine sakon Sultan Yahuza Gagarawa da ke Dawakin Kudu, inda ya ce na farko a dawo da tallafin man fetur zuwa ƙasa da naira 500, na biyu a samar da taki ga manoma na gaske domin yin noma, na uku a samar da aikin yi ga 'yan ƙasa tare da samar da tsaro, na hudu a hukunta mutane da ke sai da kayan abinci marasa inganci. Zarar din lawan mazaunar Tanko ya ce gwamnati ta ƙara tallafawa manoma da iri mai inganci, taki da kayan aikin noma cikin lokaci, haka kuma ta inganta tsaro a yankunan da ake yin noma domin manoma su yi aikin su ba tare da fargaba ba. Ya kamata a rage tsadar kayan abinci ta hanyar inganta hanyoyin sufuri da rumbunan adana amfanin gona, sannan a wayar da kan al'umma kan mahimmancin cin abinci mai gina jiki. Haka kuma a ƙarfafa shirin nan na ciyar da yara a makarantu da tallafawa mata masu juna biyu da masu shayarwa domin rage matsalar ƙarancin abinci mai gina jiki. Abdulmajid Lawan Aisami ya ce salam alaikum Rahama Radio. Jinjina da fatan alkhairi a gare ku Rahama TV. Hakikanin gaskiya gwamnatin tarayya ba ta da niyyar wadata al'umar Najeriya da ingantaccen abinci, musamman a yankinmu na arewacin Najeriya. Duba da yadda gwamnatin tarayya take buruz da muradan al'umma, ya kamata hankalin masu saran kaba ya koma garina. Al'umma suna cikin wani hali na ƙaƙa na kayi. Ubangiji Allah ya ƙara tallafawa al'umar arewacin Najeriya ta kowane irin fuska, saboda alfarmar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, amin. Shi kuma sakon AB Sadiq Kaura ya ce ya kamata kowa ya dinga zuwa local gamman ɗinsu tare da ciyaman a zuba musu abinci su ci tare, shi ne za su san cewa ga kalar abincin da talaka ke ci. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin ra'ayoyin naku da kuka aiko mana. Idris Kasim Hausawa, a labaran Rahma.
0: To madalla to yanzu kuma ga labarin wasanni.
4: Da misalin karfe 8 na daren wannan rana za a gabatar da wasan karshe na gasar cin kofin duniya. A inda Argentina za ta fafata da kasar Spain a filin wasa na New Jersey Stadium dake New York. Kasar Argentina na neman kare kambunta na zakarin duniya yayin da Spain ke neman lashe kofin duniya karo na biyu a tarihi. A tarihi irin wannan gasa kasashen biyu sun fafata sau daya a inda Argentina ta samu nasara kan Spain da ci biyu da daya a gasar da aka gabatar a shekara ta 1966 a kasar Ingila. Ana sa ran wasan zai kasance daya daga cikin mafi kayatarwa a tarihin gasar kwallon kafa na karni na 20. Har yanzu dai muna gasar cin kofin duniya na kwallon kafa a inda a daren jiya kasar Ingila ta kammala gasar da lambar tagulla biyu bayan doke kasar Faransa da ci 6-4 a wasan neman gurbin na uku da suka fafata a birnin Miami. Dan wasa Bukayo Saka shine ya nasara zirawa Ingila kwallo ta uku yayin da Jody Bellingham shima ya zira kwallo lamarin da ya baiwa Ingila damar kammala gasar cikin armashi. Daga gasar cin kofin duniya sai gasar golf a inda a yau za a buga zagaye na karshe na gasar Open Championship tsakanin fitattun yan wasan golf na duniya. Idan kuwa muka leka gasar tseren motoci ta Formula 1 a yau za a gudanar da gasar Belgium Grand Prix a inda direbobi za su fafata domin kara yawan maki da zai kai su ga shiga gasar zakarin duniya. Yayin da a gasar tseren keke ta Tour de France a yau masu tsere za su ci gaba da fafatawa domin mallakar rigar rawaya da ake nuna alamar jagoranci a irin wannan gasa. Idan kuwa muka je ga wasan kwallo na baseball na Amurka a yau za a ci gaba da gasar league na Major League Baseball da wasa tsakanin New York Yankees na Los Angeles Dodgers. Bayan da aka dage wasan da aka shirya gabatarwa a jiya sakamakon ruwan sama. Bashir Alali Alabarar Rahama.
0: Tuma da la an gaida Hari Magwaya na Rahama Radio. Yanzu kuma ga rahoton ababen tarihi da suka faru a rana makamanciyar ta yau.
1: A ranar irin ta 19 ga watan Yuli na shekara ta 1848 aka fara taron Seneca Falls Convention a kasar Amurka wanda ya kasance babban taron farko da ya maida hankali kan kare haƙƙin mata da kuma daidaito tsakanin maza da mata. A makamancin ranar irin ta yuni amma shekara ta 1870 Faransa ta ayyana yaƙi da ƙasar Prussia lamarin da ya fadda yaƙin Franco-Prussia wanda ya sauya tsarin siyasar Turai. A shekara ta 1900 aka buɗe layin farko na jirgin ƙasa na ƙarƙashin ƙasa wato Paris Metro a ƙasar Faransa wanda ya zama ɗaya daga cikin manyan hanyoyin sufuri a Turai. Haka kuma a shekara ta 1903 ɗan ƙasar Faransa Maurice Garin ya lashe gasar farko ta tseren keke ta Tour de France wadda a yau ta zama ɗaya daga cikin manyan gasa a duniyar wasanni. Idan muka da nan gida Najeriya kuwa a shekara ta 2006 wani bene mai hawa hudu ya rushe a birnin Lagos inda sama da mutum 20 suka rasa rayukansu lamarin da ya sake jawo hankalin kai matsalar rashin bin ka'idojin gine-gine. A ranar irin ta yau a shekara ta 2011 tsohon Prime Minister Britania David Cameron ya kai ziyarar aiki Najeriya inda ya tattauna da gwamnatin ƙasar nan kan harkokin kasuwanci demokaradiyya da haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu. Rahoton ababen tarihi Fatima Kabir Labrenya Kasai a labarin Rahma.
0: To yanzu kuma bari mu leƙa ƙasashen ƙetare. Hukumar ba da agajin gaggawa ta Red Crescent a Iran ta ce wata girgizar kasa mai karfin maki 5 a ma'aunin Richter ta auku a yankin Salant da ke lardin Kurdistan da safiyar yau Lahadi. Babban daraktan hukumar a lardin ya bayyana cewa girgizar kasar ta auku ne da misalin karfe 5:55 na safiya, yayin da tafiyar ta ke da zurfin kilomita 15 karkashin kasa. A cewar sa an tura tawagogin ceto guda 2 zuwa ƙauyukan da ke kusa da inda girgizar kasar ta faru domin dubawa ko an samu wata barna ko kuma asarar rayuka. Haka kuma an sanya dukkan cibiyoyin Red Crescent da ke lardin Kurdistan cikin shirin ko ta kwana domin mayar da martani cikin gaggawa idan buƙatar hakan ta taso. Zuwa yanzu dai babu wani rahoto da ke nuna an samu asarar rayuka ko wata babbar barna sakamakon girgizar kasar. Hukumomi a arewacin Mali sun ce mayakan Tuareg masu neman ballewa da kuma mayakan kungiyoyi masu ikirarin jihadi sun kashe akalla sojojin Mali guda 50 a wani kwantan bauna da suka yi wa ayyarin motocin soja a jiya a safar da ta gabata. Sun kuma ce maharan sun yi garkuwa da sama da mutum 20 a yayin harin. Wannan bayani na jam'iyyar yankin anan jami'an yankin yayi daidai da ikirarin da Azawad da Liberation Front FLA ta yi cewa mayakan ta sun yi wa sojojin Mali da kuma dakarun Rasha da ke mara musu baya mummunar illa. A cewar FLA, ayyarin motocin sojan na akan hanyarsa ne daga garin Anifes mai muhimmanci ta fuskar dabarun soja zuwa garin Gawo lokacin da aka kai musu harin. Sojojin Iran sun ce sun kai hari da jirage marasa matuƙa zuwa sansanonin sojan Amurka guda 2 da ke Kuwait. A cikin wata sanarwa da sojojin suka fitar sun ce hare-haren sun aukawa ma'ajiyar makamai da ke sansanin Al-Adiri da kuma sauran na'urorin kakkaɓo makamai da nasa ido ta sama da ke sansanin Ali Al-Salam. Iran ta ce ta kai waɗannan hare-haren ne a matsayin martani ga hare-haren da take zargin Amurka ta kai wa ƙasar, waɗanda ta ce sun shafi muhimman ababen more rayuwa da kuma yankunan fararen hula. Sai dai zuwa yanzu gwamnatin Kuwait da sojojin ƙasar da kuma jami'an Amurka ba su fitar da wata sanarwa da ke tabbatar da afkuwar hare-haren ba, kuma ba a samu wani tabbacin mai zaman kansa da ke tabbatar da ikirarin Iran din ba. To yanzu kuma ga rahoton hasashen masana yanayi.
1: Allah, hasashen masana yanayi ya bayyana cewa Kano Jalla mai dale da gauran dutse yayyafin ruwan sama ake sa ran samu a ma'aunin yanayi na 30, inda daga bisani yanayin ka iya komawa 21. Kaduna garin gwamna, ruwan sama tare da tsawa ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi 30, daga bisani yanayin ka iya komawa 20. Babban birnin tarayya Abuja, makamancin yanayin ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi 30. Ilorin jihar Kwara da Minirke jihar Niger, hasken rana za a samu tare da iska jefi-jefi a bisa ma'aunin yanayi na 19, daga bisani yanayin ka iya komawa 16. Daga kudancin ƙasar nan kuwa Ibadan da ke jihar Oyo da Enugu, ruwan sama da tsawa mai ƙarfi za a iya samu a bisa ma'aunin yanayi 28. Idan muka je ga ƙasashen da suke makwabtaka da mu kuwa Niamey da ke jamhuriyar Niger, cikin yadda Allah yanayin zai kasance cikin ruwan sama da tsawa tare da iska mai ƙarfi ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 33, daga bisani yanayin ka iya komawa 24. Kaira da ke ƙasar Egypt, hasken rana da iska mai sanyi za a iya samu a bisa ma'aunin yanayi na 38. Za mu kaikare da watan hasashen masana yanayi da ƙasa mai tsarki wato Maka, inda yanayin zai kasance cikin hasken rana da kadawar iska a bisa ma'aunin yanayi na 47. Zara'u Abdulrahman Indabawa, Alabarin Rahama.
0: Tuma da lama sauraro ya ka abin da samu kenan a shirin na labarai da rahotanni, da haka sai a kasance da mu a zango na biyu na shirin bayan mun karbi waɗannan sakonnin, don haka a dakace mu.
5: Musa, kwana kake wankewa tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
6: Ni hakuri Hajiya. Ni kone a kwanikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
5: Mama Lami, na ce ki rinka amfani da sabulin wanke-wanke na ruwa, wato Ala dishwashing liquid. Sabulin wanke-wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai ƙonnan take. Zaki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya, sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ala dishwashing liquid ba shi da tsada. Karɓi wannan ki gwada.
6: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai

0: To ma sauraron mu barkamu da kasancewa da ku a zangon nabi na shirin na labarai da rahotanni daga nan Rahama Radio Faran Cikin Al'umma. To kamar yadda kuka ji a labaran namu, an ji cewa gwamnatin tarayya ta kulle yarjejeniya ta fahimtar juna da wani katafaren kamfani na harkokin tauraron dan adam a jami'ar Morocco domin ganin yadda za a tallafa wajen haɓaka noma da bada kasar nan da abinci. Manufar kulle wannan yarjejeniya shine a yi amfani da fasahohin zamani ta yadda za a rika iya gano, wato in za a iya fuskantar fari a damuna iya ganowa, sana iya gano kwari haka da suke damun amfanin gona, a gano matsalolinsu, a gano magunguna da za a isa kafa dacewa a amfani da su, da sauran abubuwa da dama da fasahohin zamani, ta inda ba sai an ɗauka an kai wani abu an yi gwaje-gwaje ba, an ɗau lokaci da sauransu. Fasahohin zamani wasu kurin ko tsutsa ce aka ɗauki hotonta aka tura na'ura za ta faɗi illar tsutsar da kuma irin maganin da ya fi kamata ya amfani da shi. Misali, akwai lokacin da muka yi hira da wani Dr. Abdulrazak Ibrahim Baba, wanda ya zauna a Brazil, kuma gwamnatin Brazil asalinsa ɗan nan Najeriya ne, Jami'ar Ahmadu Bello, wanda musu bincike ta fuskar haɓaka noma a Brazil da makamantansu. To bayanin da ya faɗa mana suna da irin wannan cigaban, ta inda a Brazil cututtuka da gano abubuwa na haɓaka amfanin gona ba shi da wahala saboda amfani da kimiyya da fasaha da ake yi wajen gano abubuwa da kuma nan yadda za a haɓaka abubuwa da sauransu. To ga dukkan alamu jami'o'in musulmanan tuni sun fara nisa wajen ƙoƙarin an yi amfani da irin waɗannan fasahohin na zamani, musamman ma jami'ar mu ta nan Bayero da ke Kano da makamantansu. To kuma gashi yanzu gwamnatin Najeriya ita ma ta daɗa miƙiya tsaye na ganin irin waɗannan kamfanoni da suke da fasahohin zamani, musamman ma a ƙasashe irin su Morocco da makamantansu, an haɗa kai da nan Najeriya don ganin yadda za a samar da fasahohin zamani irin waɗannan waɗanda za su taimaka wajen haɓaka ƙasa da abinci da kulawa da haɗarurruka da za a iya fuskanta da kuma ɗaukar matakan da za su dace wajen tunkara irin waɗannan matsaloli. Sannan a labaran namu, an ji yadda gwamnatin Najeriya ita ma ta faɗi cewar tana ƙoƙarin ganin an samar da masana'antu na samar da magunguna da ake amfani da su a nan cikin gida Najeriya, ta inda za a rage shigo da magunguna da ƙasashen ƙetare da kuma yadda za a samar da magunguna waɗanda za su yi haɗa kafaɗa da na ƙasashen ƙetare wajen inganci da kuma samar da sauƙi ga al'ummar ƙasar nan. Idan ba a manta ba, a lokacin tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari an tsinci yanayi na wani yanayi da za ka ga wasu kamfanoni da dama suka karfiya suna barin ƙasar nan, irin su na gama da Pfizer ne da kasanan dai kamfanoni da yawa suka karfewa, sai ya zama to kamfanoni irin na cikin gida irin su Amzo da ake da su nauyi ya musu, ya kuma ba kasafai za su iya samar da magungunan da ake bukata ba. To yanzu gwamnati tana ganin lalle ya kamata ta samar da wani tsari ta yanda za a samar da dokoki managarta da tsarin samar da kuɗaɗe da su kamfanoni suke bukata, da samun da tsarin kula da yadda za a samar da ƙwararru da za su rika kula da irin waɗannan abubuwa, da kuma hukumar da za ta rika bibiyar irin waɗannan magunguna da ake samarwa domin a tabbatar da cewa ana samar da magunguna managarta kuma ingantattu. A lokuta da dama gani ake yi su masu zuba jari idan har aka samar da yanayi mai kyau da ababen more rayuwa kamar kwalliya ta gama biyan kuɗin sabulu, amma ga shi shugaban ita wannan hukumar da ke kula da harkokin bincike da kimiyyar harhaɗa magunguna ta ƙasa NIPRD Dr. Obi Adekwe ya faɗi cewar ba a iyakanin gizo yake sakar ba, lallai sai an samar da ingantaccen tsarin gudanar da nazarce-zarce da kuma binciken kimiyya na zamani da managartan dokoki da kuma hukumomin kula da inganci da kuma kwarewar ma'aikata. Wannan bayanin da ISA tana min da Professor Kabir Isa ɗan da goma rigayi, wanda mun tattauna da shi akan batutuwan da suka shafi harkokin zuba jari, shi ma irin waɗannan kalaman ya faɗa, yake faɗin cewar masu zuba jari ba za su taɓa zuwa Najeriya su zuba jari yadda ya kamata ba, don kurum an samar da ababen more rayuwa kamar an samar da wuta, an samar da tituna, an samar da ruwa da makamantan, yace ba iyaka su ake bukata ba, lallai sai an samar da wasu dokoki managarta da za su kare dukiyoyin masu zuba jari da kuma za su tabbatar da cewar in an musu ba daidai ba akwai hanyar da za su bi su sami yanci ko su sami adalci ko kuma haƙoƙinsu su iya fitowa da makamantansu. To makamancin farashin da shi Dr. Adekwe kenan i irin na marigayi Professor Kabiru Isa ɗan da gwada, fatan Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama. Hakanan an ji cewa, bari mu je ga batun da ya shafi dandalinmu na sada zumunta, ko kuma mu kalli batun nan nema wannan hukumar ba da agajin gaggawa, wanda har yanzu akwai al'ummomi da suke zuwa a wurare da ake hasashen da a fuskanci ambaliyar ruwa, waɗanda har yanzu ana ta kiran ciwar sa tashi sama a wasu gurare waɗanda babu irin wannan barazanar amma zaka ga ba kasufe suke tashi ba ita kuma nema kullum wato gargadi take na ciwar a matsa daga guraren da ake hasashen za a fuskanci irin wannan ambaliyar ruwa abana nema hasashen da ta yi ta fadi har da nan jihar Kano akwai wasu kananan hukumomi dole a shekarar da ta gabata ma ta yi irin waɗannan hasashen to amma dai tana hasashen ciwar akwai gurare da za a fuskanta shi irin waɗannan ambaliyar ruwa to nauyi ne da ya wajab akan gwamnati irin waɗannan wurare a game ya kamata a yi musu da dama daga cikin mutane ba sa son su tashi su bar mahallansu saboda ba a tanadar musu wani gurin da za su koma ba da abubuwa makamantansu to da a ce gwamnati za ta iya yin abin da ya fara a bacin lokacin kwankwaso waɗanda aka daka taso da su daga wani ƙauye nan kaji sunan garin nan ƙarƙashin dawakin kudu ne har ƙauyen Fanaje sai da muka ketar ruwa cikin komai da makamantansu amma duk da su ma waɗanda ba aka taso din har yanzu su ma akwai wasu suna nan a ciki suna nan a ƙauyen a tsakanin ruwa suke zaune duk wannan ambaliyar da makamantansu wasu ba za su tashi su bar wurarensu ba sai dai in mutuwa za su mutu a gurin to kuma dai menene hukumomi ya kamata su rika ɗaukar matakai na ganin yanda za su taimaka wa mutane daga fuskantar irin wannan barazana sannan ita hukumar dai mata yi gargaɗin da Allah a daina zuba shara a magudanar ruwa sannan kuma a guji tafiye-tafiye a lokacin da ake tsaka da a tsolar ruwan sama musamman ma ga direbobi kenan saboda hadarin da ke tattare da hakan sannan gwamnatin jihar Borno ta tabbatar da karbar faifan bidiyo na shedar ɗaliban da aka yi garkuwa da su daga makarantar firamare da sakandare ta Lasa da ke a karamar hukumar Askira Uba cewar waɗannan yara suna nan a raye wannan faifan bidiyo mai tsohon sakan 15 a kwamishinan ilimi na jihar Borno shi ya kunna shi a yayin taro na harkokin ilimi da aka gudanar a birnin Maiduguri wanda a wannan faifan bidiyo an ga ɗalibai da uniform na wannan makarantar sakandare ta gwamnati kuma ga su a zazzaune wasu a tsaye sannan ga wasu 'yan ta'adda rataye da bindigogi a wuyansu a kafadarsu suna tsaye suna muzurai sannan kuma a bayansu 'yan ta'addar ga wata tuta nan mai dauke da rubutun ajami wa irin wadda dai suke amfani da ita din nan dan sauyi barazana da makamantansu to wannan ya nuna cewa waɗannan ɗalibai suna nan a raye sai kuma tunani ake ta yi ne ya za a yi a kubutar da su wanda har yanzu shine yake ta haifar da kalubale ta ya za a yi a kubutar da su waɗannan ɗalibai saboda haka wannan anjima ana ta magana musamman ma abin ya so ya faru kusa-kusa da lokacin da ya faru da na ɗalibancin na Orire waɗanda ake ganin da an mai da hankali an bi diddigin su kamar yadda aka saka kahon zoka kuma aka bi diddigin na Orire da ta yi su ma waɗannan na barnan na makarantar Lasa ɗin nan da tuni an kubutar da su to kuma dai menene wannan hurumi ne da ya shafi hukumomi su haɗa kai da ita ma'aikatar ilimi ta jihar Borno na ganin yadda za a bi matakan da za a bi na ganin an iya kubutar da su waɗannan ɗalibai saboda kar a maimaita abin da ya faru ga ɗaliban Chibok waɗanda kawo yanzu har yanzu akwai waɗanda suke hannun 'yan ta'adda waɗanda ba a sani ba ma suna raye ko suna mace waɗanda ba a iya kubutar da su ba sannan batun da ya shafi dandalinmu na sada zumunta kuma ce batun da ya shafi rahotonmu na harkokin sana'o'i an ji yadda ƙungiyoyin ƙwadago suka nuna yadda ake ci gaba da fama da rashin ayyukan yi a ƙasar nan musamman ma a tsakanin matasa da kuma yadda musamman ma matakan tattalin arziki da gwamnatin tarayya ta daɗa ɗauka waɗanda ake daɗa ganin ya daɗa haifar da ƙaruwar talauci a tsakanin al'ummar Najeriya saboda tsauraran matakai da aka ɗauka da wasu abubuwa makamantansu to wannan ya sanya muka yi muku rahoto na musamman alfanun da ke tattare da iyaye na ganin sun raka horas da 'ya'yansu sana'o'in dogaro da kai tun suna ƙuruciya ba ana nufin a rika ɗora wa yara talla wanda ya fi ƙarfinsu tallan gyaɗa ne tallan rogo ne ko talla menene da makamantansu ba a'a akwai salo da za a iya horas da yara su iya koyar wasu sana'o'in dogaro da kai misali bayan yaro ya je makaranta ya dawo kai mahaifinsa ka iya wata sana'a da ka gada kai ma a gurin mahaifinka sai karkajensa a jaka kana koya masa irin waɗannan sana'o'i musamman ma tailor ne kai a'a ka koyi harkokin yin kujeru ne da gadaje sai karkajen ɗanka a jaka kana koya masa a'a ke abinci kika iya a gida kuma ana zuwa a siya a gida Allah ya miki kasuwa to sai ki koya wa yarki ya ake abinci ya ake kaza ya ake kaza da makamantansu amma wannan salon da za a dora wa yara tallaka gansa sun dauko masara tafi karfinsu ko kai ka tashi kama musu sai ka ji kirjinka ya amsa kamar ka menene gaskiya to ba irin wannan ake nufi ba wannan azabtar da yara ne kuma ana shiga haƙƙinsu saboda ko dabbobi aka dora irin wannan tallan zaka ga ba a yi musu adalci ba amma ina tausaya wa yara nan yan matan nan ka gansu da kayan nan wallahi ka ga su ta yawo a cikin rana su ta yawo kai kaga uwa ba sa jin nauyi amma sai ka tashi kama musu saukiya zaka san suna jin nauyi to ba irin wannan ake nufi ba akwai sana'o'in da za ɗanka zai iya yi sannan shi sana'ar ana yin sa ne dan ya zamanto kamar wani tsoro ne ka ba wa danka kariya ta inda in hagun ta kiya sai a koma dama amma zancan gaskiya yaro ma din yana wasu shekaru na bai balaga ba har zuwa shekarun da ya balaga lokuta ne na neman ilimi lokuta ne na kula da tarbiya ba lokuta bane da zaka fara nuna masa kudi ko neman kudi ko wasu abubuwa makamantan su to sai dai saboda yanayin da aka tsinci kai a kasar nan yanzu dole sai kana koya wa yaro tarbiya da da'a da sallah da bin Allah da bin manzon Allah da girmama na gaba da kuma ya zai yi kar ya zama mai kwadayi kuma da yanda zai iya yin sana'a din saboda yanayin da aka tsinci kai amma kasashen da suka ci gaba duk a wannan matakin shekarun ba magana ake ta koya wa yaro neman kudi magana ake ta koya masa da'a da tarbiya da ilimi me ake so ya zama likita zai ake so ya zama a lawyer ake so ya zama shehun malami ake so ya zama amma mu yanzu aje ne da aka tsinci kai a Najeriya yanzu dole sai ka hada da wannan matakan saboda karka je ka bar baya da kura sannan a dandalin mu na sada zumunta an ji yadda gwamnatin tarayya ta yi wani abu mai kama da takalla fada ko mu ce mai kama da kokana wanda ta kaddamar da gangamin samar da abinci mai gina jiki ga 'yan Najeriya a yayin wannan gangami an yi gagarumin taro tsakanin mataimakin shugaban kasa da shugabannin kananan hukumomi na Najeriya musamman ma karkashin shugabancin kungiyar sa ta Algon wanda shi mataimakin shugaban kasa yake zaburar da shugabannin kananan hukumomi da su jagoranci wannan gangami na ganin cewa 'yan Najeriya musamman ma daga matakin mazabu su rika cin abinci mai gina jiki saboda kula da shin lafiyar su saboda sai an ci abinci mai gina jiki za a samu kwarin kashi sai an ci abinci mai gina jiki za a zauna babu cututtuka da suke damun mutane sai an ci abinci mai gina jiki za a yi tsufa ras mutum baya gani ko ya tsufa baya iya tafiya ba sai an ci abinci mai gina jiki za a samu basirar ma da za a iya yin karatun da ya kamata a makarantu da makamantan su shi yasa zaka ga kasashen da suka ci gaba zaka ga yaro dan karami bai fi shekara 3 ba wani bai fushi amma zaka ga tun yana karamin nan kaga basirar sa da hikimar da yake da ta sai ka sha mamaki wannan ya samu asali da irin sinadaran da tun yana ciki uwarsa ta iya bashi ya ci da kuma yanda aka haife shi da kuma yanda wasu masanan suke ganin ma ya danganta da irin wato jinsin da yake da shi irin halittar da Allah ya masa ta jini da makamantan su to kuma dai menene abinci mai gina jiki yana da gagarumin tasiri wajen kaifafa basira da kyautata rayuwar dan adam to saboda haka gwamnatin tarayya tana ganin lalle lokaci yadda ya kamata 'yan Najeriya su riƙa kokarin samun abinci mai gina jiki suna ci a kaida irin ta Bature kamata ya ce kowanne mutum ya riƙa cin abinci sau uku a rana amma a yanayin da ake ciki a yanzu a Najeriya ba kowa ne yake iya cin abinci sau uku a rana ba wasu za su ci sau biyu ne a rana wasu kuma sau ɗaya tak za su ci a rana wasu ma ba sa iya cin abinci mai sunan abinci a rana sai daidai su yi kama-kama su yi haime-haime na cewar kurin aje an ci abinci to akwai kuma waɗanda zancen gaskiya su suna cin abincin fiye ma da yanda ma ake tunani irin abincin da suke ci da irin ruwan da suke sha ba irin wanda sauran mutane ma suke sha bane kuma ruwa suke sha na gaskiya amma ruwan na musamman mai ƙara lafiya mai sinadarai na musamman da ake amfani da su da sauran abubuwa da makamantan su to ya dai kuka ji da wannan tunatarwa da shi fadar shugaban ƙasa ta yi na cewa ya kamata 'yan Najeriya ku riƙa cin abinci wadatacce kuma mai gina jiki akwai wasu waɗanda zaka ga ba wai kuɗi ne fa ba su da shi ba kuma wadata ce ba su da shi ba a'a kurum sun saka wa kansu talauci da tunanin a'a su ba za su ci wadata kansu ba za su menene da makamantan su ba wanda sabanin iyayen mu na da zaka ga bayan an ci abinci sai an tanadi wata fura ta musamman an ajiye ta a ƙara sha sannan ba za a ci abinci ba babu man shanu ba za a ci abinci ba babu naman miya ba za a ci kaza ba babu kaza da makamantan su ga kwado da ake ci na zogale da na rama da abubuwa makamantan su abubuwa kala-kala na da amma yanzu wannan zamanin duk babu irin waɗannan abubuwan na cin ganye-ganye ko ai kwado rama ko kwadon zogale duk zaka ga sun yi karanci a tsakanin gidaje sannan zaka ga balle a ce a ci abinci da man shanu balle a ce ga wani yajin da wani musamman an daka shi kurin ana amfani da shi dukkanin su zaka ga waɗannan abubuwan da dama yanzu sun kau da makamantan su to a ina gizo yake sakar kuma me ya kamata ayi sannan inda muka leka kasashen ƙetare an ji yadda Iran take ci gaba da mai da martani ga Amurka na kai mata harare ga sansanoninta a daidai lokacin da ita ma Amurka take ci gaba da yin lagudan wuta a wuraren bangarorin ababen more rayuwa da Iran din take takama da su musamman ma gadoji da hanyoyin jiragen ƙasa da makamantan su da kuma batutun da suka shafi bangaren samar da wutar lantarki to duka a ciki za ku iya ba mu ra'ayinku a ciki za a iya kiran mu ta 0707795929 uku tara ko kuma 0811478777 wa alaikumussalam da wa muke tare
1: to asibiti ko ai duka su yi wannan tunan ko
0: ba ma kana
1: wannan lokacin mun yi da hukumar radio rama ta ba mu masu rayi tace wannan lokacin na labari
0: na
1: kafi Allah ya saka ka ta owar sunana Ahmad Arushi madamu
0: to Arushi
1: to gaskiya babu shakka to ani ba ma mutun zan dauka irin da ce a mutun a garin Najeriya to wannan an shine ake ta iyo bayan hari ko kuma aikin manzar ake ta harara a duhu
0: eh
1: to gaskiya ita fa da shugaban kasa ta ce mu ci abinci mai gina jiki ni waye to ai ni duk duniya bayan da ba a san abinci mai gina jiki kamar Najeriya
0: a karka ce haka
1: wallahi sai ta kori duk duniya
0: wallahi mun yanzu misali duk inda ka zaga zaka ga ana cin shinkafa da wake wake din nan kuma ka san muhimmancin shi to ina jin ka
1: yawa in dai ka sace abin ni kake a state kake to yanzu zaka ci abinci insha Allah sai ka ci da nama fuji sannan shayi sai ka sha da madara madaran ma kan sha ajiya zaka ka zuba da kanka amma ban da Najeriya Najeriya cikin birni kake a birnin Kano amma Allah take wata uku baka ci nama ba haba sai ku kuma wani irin ayi shi wani irin hali ke so ta kai ni abinci ne gina jiki ya fi kafin Najeriya a Najeriya wallahi tallahi masar ba ta sauta mana ba wallahi tallahi ko zai faɗa su dubu shugaban kasa ko shi da kansa zai fice shi kusa abincin to ba sai mun gaji ku kuma miji alaji kin fa a baya aka ce an hana shigo da abinci amma an hana fita da shi ka duba ka gani noman nan ake yi amma
0: nan ake
1: yi da fatanya da karma kana jin asalin kura
0: eh muna jinka
1: a ce wai kamar yanzu a ce gwamnatin Najeriya ba ta yaura ta bada kayayyakin noma na zamani kamar yadda ake a Turai ba a ce kowace lokacin gwamnati tana da kamar tarakta kamar guda 2000 wacce ɗan jihar za su ɗauka kuma da ita kamar a ce in ma ba za a ce kuɗi ba to ku dinga dan ba da wani abu za a dan zuba mai a ce kowace mazaɓa a kai mata kamar mota kamar ta noma kamar guda 200 haka wacce za su ɗan look ɗan wani mazaɓa za su yi amfani da ita wajen noma a ba su a kan ɗan farashi za a dan zuba mai a yi noma a yi waye to ya za abinci ba zai wadata ba amma har yanzu a Najeriya su rufe kuɗi a ce wai noma ake da fatanya kukur mutum zai fito ina ma idan noma zai yi saboda Allah kuma ina abincin yake saboda Allah gashi an hana mu ciwo duk inda ake ciwon na an zuba wasu su zo sun kore shanun mutane da dabbobin sun kore sun tafi da su wani inda suke gana ma ko kuma a zo gari a banka wuta a kora in aka gama mutanen ma sai ka ga muna ganin fulani ne amma yanzu sai ga wata kan kalan mutane ne ba sun jin
0: sauwa muna godiya Arushi na
1: madam Allah ya saka mu kula rai Allah ya tauke Hajji Ahmad Arushi madam a tashi lafiya amma abin ya fi karfin mu wallahi
0: to a daga godewa Allah akwai abubuwa da yawa da a cikin ido ake tsauriya wa alaikum assalam da wa muke tare warka dai da wa muke tare
2: sai ne yankan gwarci in gwarci a hawaci
0: to madallah
2: to madallah ai wannan mutum da ka dauko da ma ai dole ka bada cici ka ci akan mutane wa gaskiya ya kamata ta yi wa mutum gina ciki ya zace dan nan ne na san mutum abu cikin gina ciki ai ba shi ai ka bar mutum wa sauran su mallara ko kuma wai irin su ya ya ko zo kala sauran su ma wannan duk irin abin da ake ci wannan bari gina dan wannan Najeriya ciki saboda abin da yake ci lokaci lokaci yake cin sa balaka nan ma ina na ma kula da lawa dara kamar da wala su ke faɗa ne cewa wallahi ma rai din Najeriya wallahi ba zai samu cin shan madara ba irin zai wuta ba zai ba shan madara ba ko kuma zai nama ba sai na kuma gina ciya wannan lamar ai ba wannan san madin shi kawai da wannan basu suka yi shi kawai dai na dan ra da sauran da wannan gaskiya da kuma mutum shi kansa ke tare ka zaka cewa su kansa tsakanin Iran da Amurka wannan da gudan mutum da suke yi gaskiya din da ma gida ce su Amurka sun yi wannan ba gaskiya ga wannan su kuma zai ka dama yi wannan abu su ma mai karshe kuma ya dole su masu rama kuma su mai da martanin gaskiya ya kamata abin da ya sa yi din abu ne ala dauka musu cikin musulmi
0: to ai
2: ban ji magana bai
0: to ma da
3: wa alaikum
0: wa alaikum assalam gurgure lafiya lo da muke tare
3: to Allah ya kara saraki
0: to a gurgure da muke
3: wato rayuwar Najeriya magana ta Allah tana cikin wani hali dan yanzu dan Najeriya ko kodar gafiyoyi aka ce za a yi mana
0: ne
3: da murin garbubin cin gafiyoyi nan ballan kana kaji ko kuma kifi ko madara yanzu duk sun zama abin sha'awa a gurin fade a gurin talaka gaskiya magana ta Allah sai dai Allah ya kawo mana dauki
0: to mun
3: dai wayannan abubuwa rayuwa sun yi nisa a gurin
0: to muna godiya
3: ibba
0: to muna godiya Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
0: A gurguje da muke tare.
4: To ma radio a gurguje Alkasim Isa Gurgure daga nan gwatar na babban layi.
0: To madallah.
4: Wato ma radio duk duniya babu shugaban da suka shahara wajen kokarin talaka irin shugaban Najeriya.
0: To
4: idan muka duba anan shine mafi a daidai lokacin da mafi yawancin talakawan Najeriya suna fama yunwa da yawa, wasu ba sa ci da ana ci da uku a rana, amma yanzu wasu ma sun yi samu sau ɗaya ko sau biyu ma, to alhamdulillahi hamdu. Amma daidai lokacin suke magana wani abinci mai gina rayuwa, yanzu ba maganan ma maganan ɗan Najeriya yanzu ba maganan wai ya ci abinci mai gina jiki ba ne, ya ci ya ƙoshi ya sha ruwa kawai shi ne mafita. Sannan kuma baya ga haka idan muka duba da abubuwa da suke faruwa musamman idan da kai maganan ake maganan wata na'ura wai da aka kawo ta game da maganan
0: haka luma
4: yawa, to idan muka duba yawancin su kaga za ka maganar kawo wanda za ka kawo, amma su waye za su tsaya cewa wajen kula da wannan na'urar, yanda ma har da koda idan an zo an gano wayannan kwarin da shauransu za a rika kawo wani magani musamman za a rika magancewa, shin ita gwamnati idan da su kawo wannan na'urar za ta tallafa wa talaka ne wajen ganin cewar in an gano shekar take damunku a gonakinku
0: ya ba wato akwai wani abu da mutane wani zuban kamar ba a fahimta ba, in ana magana abinci mai gina jiki an ce akwai magani a gonar yaro, yanzu misali ganyayyaki da ake da su da albasa da makamantansu ai suna da sinadarai masu kyau da in dai uwar gida ta iya sarrafa su za a samu da sinadari mai kyau da zai ƙara lafiya a jiki, da kuma matakan da za a ɗauka na kula da tsafta da makamantansu. Ai abin da yake damun mu yanzu idan ka je kasuwar Turawa ta nan yan kaba, idan ka je kaga Turawa na idan suka je ba za ka ga sun je sun sai nama ba, ko yan China din nan ba za ka ga sun je sun sai nama ba, a'a wasu ganyayyaki su bitrus da makamantansu za a je a siya, kuma an tafi sarrafa su ba zabga musu wuta za ka ga ai ta yi ba za a yi musu dafawa ta musamman don a samu sinadaran da ake bukata, sai ka ga mutum ya ci amma baya tsufa, sai ka ga mutum ya ci ya samu lafiya a jikinsa, amma mu abin da yake damu mu sarrafa waɗannan abubuwan, ga mu muna da abubuwa na ce maka masu kyau a unguwanninmu a gidajenmu a gonakinmu a ƙauyukanmu, amma kuma sarrafa su a nan gida yake saƙas. Salamu alaikum. Barka dai a gurguje.
5: Gurguje kana tare da babban na waɗanda wasan gurguna karfa
0: to madalla
5: ne da ya la kole mana abin da zamu ci abinci ne gina da suke da, amma kamar me magana da ya sauke ta gaskiya in wato su ga wannan Najeriya sun kware da su kana talakawa wallahi kwarewa ma hatta wuce ma misali ko da wannan lokaci da ka an tsokani talaka da wannan magana sai ka ji an tso to ta ina da kake magana sai kudai da kai fushin kana sai sai wa amfani da shi idan ka amma mutane da yawa Allah to wa ina kudin abin sai da za a je a sayo wannan ganyayyakin da kake cewa wai a je a sayo sayo ana ganin ka za Turawa na kai nan ka so Kano suna rinka zuwa suna saya ina kudin yake da za a saya kana tana to Allah ya hore mana yadda zamu a rayuwa, ubangiji Allah ya dafa mana Allah ya mana canjin shugabanni masu jin tsoron Allah wadannan nasi
0: to wannan
5: da adalci da gaskiya ba kullun su dinga tsokanar talaka da irin waɗannan maganganu ba suna ƙara ba mu haushi Allah shi ya dimo wannan hiriya mana zuriya Allah ya hore mana abu
0: to muna godiya to madalla. Assalamu alaikum a gurguje da muke tare
6: nam ta gurgujen Malami Musa Hashim sallama mutane mutan geza ne a kallai
0: to a gurgujen Musa Hashim
6: to a gurgujen Malami a dan dauki bacin shi kansa wannan sana'o'i da zaka ga cewa aka kawo ko ka kawo rahoto abin da ya dangance shi kware da gaske Malami akwai abin cin tuwo a kware dangane da al'amarin don ko ni kaina nan ina mamakin aka ga cewa akwai iyaye da dama waɗanda suna gudanar da kamar sana'ar hannu amma sai kai kamar ko kiyamatar ƴaƴansu suke su gudanar da wannan sana'ar, kuma ni sai nake ganin ai Malami ba wai kamar abin kiyamata bane a matsayin sana'ar da kake yi ya zama ka jawo ɗanka, akwai alfanu da dama barkaci dangane da shi kansa jawo ɗanka a gurin da kake sana'a ko na me kama da haka. Na farko da ga cewa Malami kana kula da abin da yake na dangane da kamar al'amuran yau da kullum, na biyu kuma za ka cewa kana kula da kamar tarbiyyarsa ina yake gudanarwa abin da kaga yayi daidai ka jinjina masa ka yaba masa ya kara tsorawa ya tashi akan tarbiyyar da kake so kai a karan kanka ka dora shi ba tare da ya kauce ba. Na uku kuma za ka akwai abokai, idan abokai suka ga cewa yaro yana gudanar da kamar abubuwa a karkashin babansa za ka cewa abokai na gari ne za su samu damar shigowa cikin rayuwar na dan naka, amma idan mutum ya san cewa shi aka san haka ne za ka cewa ba zai zo gurinsa ba, sannan ita kanta sana'a da karfafa masa gwiwa har yi kokarin jawo su akwai abubuwa da dama kasantuwar lokaci ma radio yana da ke su kan su iyaye gaskiya a dinga jawo ɗanka a jika maimakon kana sana'a ka ga cewa ko da rasuwa kai ta Allah ta faru a kanka za ka cewa a maimakon wani can bari ya zo da mara cewa ya maye gurbin ita kanta wannan abin naka za ka cewa shi kansa wannan ɗan naka ne zai ci gaba da gudanar da shi daga shi kuma ta yi jikokinka daga jikokinka yi ta taɓa kunnenka da dai sauransu.
0: kuma da lamu sashin kallon mu da wannan ra'ayi na Musa Hashin kallon mu za mu hakura haka saboda karancin lokaci ayi hakuri tayo sai a tara a shirye-shiryen mu na gaba sai dai kafin mai sallama a cikin kanin labaran an ji cewa gwamnatin tarayya ta kulle yarjejeniyar fahimtar juna da Morocco a bangaren wadata kasa da abinci fadar shugaban kasa ta danganta matsalolin rashin tsaro da takicin ya da yuwar sa hannun kasashen ketare rundunar sojin saman Najeriya ta ce ta kashe an ta'adda da dama a wasu sabbin harare da ta kaddamar a jihar Borno daga ketare an samu gegezar kasa mai karfi a kudu stan dake a Iran. Sakon hikimar mu a wannan rana shine kamar haka. Kai hakuri dan Allah subhanahu wata'ala ya jinkirta maka mafita a dukkanin halin da ka tsinci kanka a ciki. Hakan ba yana nufin ya manta da kai bane. Yana sanar da kai, yana shirya maka abin da yafi alkhairi kuma a lokacin da yafi dacewa a gare ka. A madadin sashen labarai da al'amarin yau da kullum na Rahama Radio farin ciki al'umma da wanda ya sada ni da ku Zaharuddin Mundir Jaoji ni Sadoki Kure nake cewa a huta lafiya.
7: To a gaida Rabiu Sadoki Kure da ya kasance da mu da kasashin labarai da al'amuri da kullun a cikin labaran duniya da kuma sharhin bayan labarai wanda agogon muke cewa karfe 1 saura minti 3 da misalin karfe 1 zamu kasance da ku a cikin shirin nan na nishadin karshen mako tare da Ashiru Garba Shika da kuma mawakin namu ai to in faɗi sunansa ko sawa kasa

0: To an gaida farfesan waka da Najata Annaba a cikin wannan waka mai dambun ilimi mai kuma dambun fadakarwa. Ma saurare ina farin cikin gabatar muku da babban bako wanda tuni yana cikin wannan zauri. A babban bako ai sallama da masu saurare.
1: To assalamu alaikum wa rahmatullah. Suleiman Ahmad Tijani farfesan waka da kuka kira na dashi.
0: Suleiman barka da shiguwa cikin wannan shirin namu na nishadin karshen mako.
1: Na alhamdulillah barakallah.
0: Kuma yau shirin namu na musamman ne.
1: Na.
0: Musamman abinda na ayyana shi na musamman akwai batutuwa da suke kai kawo a harkar waka da kuma harkar da ta danganci media. Media in ka hade ta gaba ɗaya sako ne wanda yake da mutukar nauyi wanda fasashi sai yanayin wanda kuke ganin abubuwan a gani na tsalaki. Mu fara da harkar waka wanda kusan makasudin ita ce ta sa maka shigo cikin wannan shirin. An fara waka da dadewa wanda kai ma kana daga cikin waɗanda suka fara waka tsawon shekaru da suka gabata. Ka dau shekara no kana gudanar da wannan sana'a ta waka.
1: Okay, yanzu minimum da ta ce shekaru 18.
0: Shekara 18.
1: To
0: a bashi a 18
1: da zuwa da studio mutun ya recording yayi komai banda rubuce rubuce da nazartar da sai kafin a ce an je studio an fara na dar abin da ake dauka a matsayin wakar baka.
0: Me yasa ka shigo waka professor?
1: To gaskiya ni ba waka ba in general kamar an halice ni da son creativity na gire-gire
0: abubuwa.
1: Eh domin abin da ya shafi labarai, abin da ya shafi waka, rubutacciyar waka, abin da ya shafi adabi, abin da ya shafi al'adu, kusan da shi na tashi wani lokaci wasu mutane Allah yana yin su uniquely kai sai ka ji kai dai kana son kaza kuma kana fahimtar kaza. So gaskiya a haka na tashi. So ina san abin da ya shafi rubuce rubuce, karanta karanta, abubuwan kirkira, wasan kwaikwayo, labaran zube, waƙe waƙe, rubutattu da kuma abin da ya shafi na kada kada haka. To wannan yasa wata rana kawai sai na yanke shawara idan haka ne ina da sakon da nake son zabar duk da lokacin da na shigo masana'antar ana tsaka da harkokin waƙoƙin fina-finai don haka zallan nana yace take tafiya ni kuma abin da ya kawo ni ba wannan bane. Ni na san soyayya, ina san ta, ina girmama ta, amma dai har ma ina kalubalanta wani lokaci irin yadda muke spend the most time akan batun soyayya ba tare da an zo mata da sabon abu ba. To wannan abin sai ni ba shi ya kawo ni ba, sai na zo akan ina san kalla al'ada, kalla harshe, in kalla adabi, in kalla kuma gugurmayar rayuwa, ba iya arewa ba, ba iya Najeriya ba, Afirka gaba ɗaya da duniya. To kaje abin da yasa sai na tsunduma ta wannan bangaren.
0: To da ka tsunduma ta wannan bangaren a lokacin da aka fara kusan shekara 18 da ka ayyana, a dawace aka fara.
1: Na fara da wata waka da ake cewa a rayuwa da zaki da daci ban ba da kai gabori ya hauwa.
0: Ita wannan waka a rayuwa da daci da sarki
1: kuma ni na kidanta
0: kai kai kidan a lokacin
1: da ni kidanta.
0: To me ji hankalinka?
1: Kawai lokacin ita wakar tana rubuce, nazo ina ta nana ta kaya ta ina san zanyi, amma ka san kowanne irin masana'anta ko gurin aiki in ka zo ga yarintarka ga farkon zuwa baka bada wata gudunmawa da kake da tasirin da za a ce yanzu nan kana da damar da za a yi kida ayuwaye a dora kanan da nan ka fara ba. Musamman ka san akwai wani difference yake yawan faruwa tsakanin ba kowa ya sani ba. Akwai bambanci tsakanin mawaki da yake tasowa zalla daga gidansu ya yi waka ya tafi sai biya studio ya tafi, kuma mawaki da ya zo ya zauna a studio yake koyan aikin studio kuma yake yin waka, yana da mafarkin ya zama kaza kuma yake koyan tsare-tsaren aikin technical aspect na aikin, yadda ake sarrafa computer, yadda ake daukan murya, yadda ake tasarifin kayan sautin da mic din da sauransu da kuma mixing din da irin waɗannan,
0: yadda aikin zai zai
1: yadda aikin
0: yake so ya gudana.
1: Yawwa,
0: bisa quality.
1: Yawwa, to wani lokaci muna zuwa ne kamar shigen da yadda dan makaranta a Najeriya yake struggle da yana sanya koyi harshen Turanci kuma yana sanya koyi kimiyya ko technology, zaka ga abun akwai azabtarwa
0: ana jehuma wannan kana karwa
1: eh saboda baka gama iya harshe ba kuma kana son kai fahimta a cikin
0: wannan harshen
1: mai zurfi philosophically ko kuma literally sai ga dai abun aiki ne ja. To haka zaka zo nan kana kokarin waka tunda ita ba koyanta ake ba, baiwa ce kai kana da ita kai ka san ka da ita zaka iya ka san me ka zo da shi, sai kuma su waɗannan abubuwan na computer dole sai ka koye su wannan tasari da sarrafa na'urorin, to kana koyan su kuma kana sanya za ka yi waka. to kaje a lokacin ne wannan kidan aka yi ta
0: to a lokacin da kai wakar kai kidan kamar yadda ka ayyana a cikin bayanin ka cewar ka zo ka tarar da masana'antar kai inda kake so ta kalla daban kuma inda take daban kuma ka zo da wani tsari wanda kake so masu saurare su kallo wannan tsari
1: gaskiya ne
0: yaya sakon kai shiga ga al'umma
1: ai ana shan wahalar shiga sa a lokacin gaskiya saboda ai a cikin ma a iko din ma din kana layin ai mutane gani suke kawo kai da wannan farki kuma ba tafiya ka zo ba dan bazan manta ba muna tare da abokan mu da ake gurmaya su suna ta kokarin wakokin soyayya da zanto zaga idan irin su Alino sun zo studio ko kuma su Sadiq Sani a lokacin ko su Adamu Zango to su za a kunna wakokin su
0: aji
1: a kunna musu jaruman irin jaruman yaji wannan wakar yaji ya wannan salon kaza ne wannan dan karbai sa a film mu kuma kaga ba na wannan bangaren bane dan haka ba wannan za a kunna a ce yaji sai dai yau da gobe taki wasa in kana da ra'ayi kana da manufa kana da wani mafarki in ka mai da hankali akan sa babu inda ba za a ce ba da izinin Allah tunda yanzu ga ma'anan
0: eh to a lokacin wakar ta karbu bayan waka ta karbu ta shiga cikin al'umma sakon da ake so a tura yaji ko kuma biji ba a lokacin
1: a lokacin ai wannan
0: san gwiwa mutun ta kan sari
1: ina ni gaskiya bana cikin wannan guwas take sauran sariya misali mafarki na kullun shine nazo in kawo sauyi ko guda ɗaya ne a doran duniya to wannan sauyin da nazo da shi kuma a jikina ina jin cewa akwai wasu ababe da ubangiji ya dora su a jikina wanda ni haƙƙina ne in sauke su ga al'umma dan haka kowa da irin baiwa da aka dora masa a wuyayansa da zai sauke al'umma su amfana ta bangaren abin da aka dora shi akai to ni tunda ina jin akwai abubuwan da zan sauke ni ba abin da yake dan man da guiwa sannan maganar mutane kuma dama ai abu guda biyu ne idan kai tsalle misali nake maka ka batawa wani rai in ka zauna ka batawa wani rai to kai abinda kake duba mai manufar ka ina kake san zuwa duk abinda kai ba za ka yi wani daidai ba to kai mai manufar me kake san ka cimma ita za ka dunguma
0: kai lokacin da ka shigo dama da manufa ka shigo
1: gaskiya da
0: madu wanda zai shigo aiki da manufa za ga zai samu nasara idan har ya jajirce kamar yadda ya kamata
1: alƙawarin Allah ne yana biya
0: naji kai magana kida dama sai da ka iya kidan ka shigo masana'anta
1: duk abin da na koya na harkokin wannan harkar anan na koyi shi
0: a
1: masana'antar
0: a cike ka koyi to muna tare da professor waka kamar yadda muke cikin shirin nishadin karshen mako kuma akwai bayanai waɗanda muka zo da su da dama zamu dan ƙara komawa ga ainihin wakar da take kan na'ura wacce waka za a samu saurari
1: ni gaskiya kam tunda ana nishadi ana kiya da komowa a dauko musu abin da ya shafi rinjawa da kuma kwarawa
0: kwarawa
1: da kwarawa da rinjawa kasan akwai wasa da
0: kai sai kai mana
1: ba su wai
0: iya ma su wai kwarawan su
1: wai sun ta su ne kwarawa
0: wanda
1: suke rinjawa kuma su ne masu power magane to dun dan mahauta to mahauta da kuma su masu harkar su kaga akwai wasanni tsakanin su akwai irin wannan barkwancin da Bahaushe yake da shi kamar yadda al'umma wani yanki da wani yanki masu karin sauti daban-daban kaga akwai wasa kamar yadda misali bazazzagi da Bakano
0: akwai wasa
1: to irin wannan lissafi to su ma a sana'o'in kasar Hausa suna da irin wannan fasala to mai harkar power da shi da mai harkar su abokan wasa ne akwai zolaya sosai akan to shine sai na ita wannan dan sarkin ruwa akan haka
0: to bari mu je mu ji waka dan sarkin ruwa a cikin wannan
1: eh aga dan sarkin ruwa tana da banda
0: ai naga kana dariya ne
1: da kana da ne da take tsakanin su sai nake duba
0: to ko kana daya daga cikin daya bangaren ne
1: ni ko da ni Bahaushe ne ni ina irin Bahaushe zuriyan din nan
0: eh da gani
1: ni Bahaushe ne
0: Bahaushe zuriyan misali
1: in nace Bahaushe zuriya ai kaga wani za a ce ma a Kanuru ne Bahaushe ne wannan a ce Biram ne Bahaushe ne wannan hade ya hada
0: wata alaka ta bangaren abtayya musu bangaren
1: to
0: to bari mu je mu ji waka da take tare da mu sai mu zo mu kara yin fashin baki akan wannan waka da aka tabo mutanen

0: tubarkan mu da dawowa professor waka
1: na'am mai gidan mu
0: wane mutum wannan waka ta
1: dan sarkin ruwa
0: dan sarkin ruwa
1: are ga
0: naji murja baba da ita da
1: da naji
0: murja ta tallai me yasa aka raba muryoyi
1: ah ai kamar kai ka in ka fanci sakwaye dole a raba yake inde ba ganda za a yi ba wadancan kawayanta ne suke magana kaban sai ni sune suke amsawa suke maimaita cewa su dai ba za su yi ga tsakanin ke da shi ba so sun san wasan da yake tsakani kai picture din abin ka tuno kamar irin zamanin da yarda yara suke daukar tallan nama tsire din nan akan faranti haka
0: su
1: zaga kauye kauye ko unguwa unguwa ai ka san ana wannan abin nan da to wannan tsallakawar da suke suna tsallakawa ta gefen ruwa ne shi kuma anan sana'a sa ta gishi da ƴan uwansa kullun za ta wuce yana gani amma ba zai iya magana ba sai ranar yace dai komai zai faru dai yana da manufa akwai yanda yake nufi a ransa dan haka kawai zai iya tunkararta to dai tunkara kuma sai tace a su kuma kawai sai suka ce a ba ruwan mu ka fahimci da sabon to sai yasa sai kaji can suna ji a su suka yi amsa can kuma Hajiya Murja su ne aka yi baituka da ita to haka shi yasa aka kasa abin
0: professor waka akwai waka da ake yi a baya wanda kaga jiya kaga yau
1: eh ana kan da lallafa
0: to alhamdulillah
1: alhamdulillah
0: a me yasa aka juya akalar waka yanzu wasu daga cikin kuma wakan suke yin waka wanda zaka ji kamar minti 3 zuwa minti 4 wata minti 2 da sakanni me yasa aka dawo da akalar harkar kusan wasu daga cikin mawakan
1: suke kamar bangaren tsawon wakar
0: eh to wata ka ji gaba ɗaya baita kamar da suke ciki
1: baiti ɗaya ne ko biyu sai amshi eh to abu guda biyu ne ka san zamantakewar al'umma tana kawo naso na dabi'u da al'adu music asalin music da kida haka da piano da kayan zamani ba na bahaushe bane a raye so wadanne ya ara a hannun sa kullun yana kallon su a matsayin shehennan sa ya sani ko bai sani ba da gaske ne akwai ababan da a gurin su zai koya sarrafa na'urori yanayin daukar muryoyi masu quality yanayin yadda ake gabatar da aikin ya zama daidai da zamani da sauransu to sai dai kowace kabila da kowace al'umma tana da tsarin kuma yadda take yin wakar ta koda an shigo da wasu na'urori ko wasu ababan aiki ba za su sauya bisa yadda take ba
0: tsarin yake ba
1: ka gane sai kuma abu na biyu bangaren baiwa na irin yin tafsiri haka idan ba dalili bane yasa wani sako zai tsananin tsawo to yana daga cikin baiwa tunda ita waka ai ita ce take ba da gajeren abu fiye da yadda littafi zai ba
0: zai ba ka
1: to in ta zama tana iya ƙara takaice shi lokacin ta takaita kamar burgewa ne amma idan ba tare an sassare kafadin wasu ma'anoni da ya kamata a basu ba kafin zauza ta kaga ko wannan bangaren to ka koma kuma bangaren zamani in ka je ka dauko mawaka na turanci da yawan su sun faro waƙoƙin su ne da yawan su daga sun yi makarantar waka ko makarantar kiɗa
0: ko abin da ya danganci
1: gurin ibada kamar majami'un su haka kafin tsini to nan suka kokoya to kuma tsarin kiɗe-kiɗen iri ɗaya ne abinda zaka kiyaye na tsarin kiɗa da zaransa da ma'aunansa da sadarurinsa da ka'idojinsa da dalasamansa duka iri ɗaya ne shine aka ara aka zuba kwamfuta take yi to su suna tafiya da irin wannan tsananin takaitawar wani lokaci ma su ba zance suke sayarwa ba kowace kabila kamar da nace akwai abinda tafi sayarwa kamar Balarabe ba kiɗa yake sayarwa ba ko mai dadin kiran zaba kida yake sayawa
0: zance
1: yake sayawa yana zuba azanci yana zuba balaga yana zuba wasu irin mu'ika na karuruwan magana da burgewa da nuna zalaka ta harshe to Bahaushe kuma alakar sa da addini da kuma yadda aka halice shi sai ta ƙara mai da shi shigen irin haka duk inda Bahaushe shi ma yake in most cases ba kida yake sayawa ba zance yake sayawa
0: kamar ya zance
1: in nace zance yake sayawa a waka wato
0: kalaba
1: dadin kida ne kadai sakon da yake daukar kaso 60 zance kuma kalmomin cikin wakar kuma su dauka so 40 ba a tsarin wakar Bahaushe ka kalle ta da kyau ko ta kida ko ba ta kida ba musamman da ma ta kidan tunda ita muke magana waccan dama ba kida kaso 60 ko 70 ma'anar ake ji abin ya burge akwai sauran ado abubuwa da za su kayatar da abu kamar salon murya da rauji da kaiwa da kwa da harerewa na wannan kiɗa ne ya kawo su to waɗannan kuma daban sai su dauki wani an ba'ari su ma su ƙara amma dai ka lura su sai kokin didda zamu ji a ƙasar Hausa zaka ji an ce ai waka sunan ta kaza kaza ma kaza ba wani abu ne kawai guda ɗaya ake rikewa yi ta tsalle yana tafiya ba to ba kamar wani kokin su can ba kamar in na tuno da wata waka Rihanna sunan ta wak yanzu in na ce ma ka dauko wata wakan mu wannan mutun yayi title din sunan ta kenan kuma kalma ɗaya ne ita ce aka jera ta zama amshi da kamar waya wannan abin
0: gaskiya dai zai wahala
1: kaga kalma ɗaya fa
0: zai wahala
1: ga waɗanda suke yin sauraro a kudin sun san wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa kalma ɗaya ce saboda akwai bus a cikin computer na tsarin numfashin kiɗa da suke tsallakawa kowanne irin chorus amshi kenan yana ɗaukar ba takwas ne shine kafa takwas ka fahimce ni to wannan kafafuwa takwas ɗin da zai ɗauka a tsarin amshin waƙar turanci ba za ka tsallake ba sai dai akwai wanda ake kira sub chorus shine karamin amshi wanda yake taimako idan misali dogon amshin yayi yawa kana son ka dan takaita sai ka datsa biyu sai ya zama ko kafa uku ko kafa hudu ko rabi ko kuma a dauki bai kai rabi ba sai a dan wasu kalmomi a zabi kuma a cikin amshin ina ne fa bada ma'ana sai a sa ka fahimce ni to kida yana da tsananin tasiri shi yasa tsarin kidan a rubuce yake sai an sa neurologist sun kalle menene zai iya bada ma'ana sai masana dabi'ar dan adam da tarbiyyar dan adam sun gane wannan sautin da wannan bangare yake communicating a cikin ruhi ko zuciya ko kwakwalwa wannan sautin fa to wannan da hadan in suka hada aka buga ko ka yadda ko baka yadda sai ka zuke da dadi don ba da ka akai balissa ba shi akai
0: dole
1: to su kida suke sayarwa shi yasa za ga duk ba zan can ne yake fara zuwa musu ba in most cases kidan ne yake fara
0: zuwa
1: ka gane Hausa ta sai din kana da idea sai ka rike ta ka aje sai ka tafi studio ka ce bari ku ga da za ku zai iya yiwa wata rana melody ya duro ka dan rike shi sai ka je ai rasa sai kuma a dora abin da ya shafi tsarin kida to mu kuma musli ba kida ne yake zuwa da kida ne yake zuwa mana
0: shi sa gware mutum
1: kai ne yake zuwa mana
0: shine sakon nan zai zuwa
1: to koyar su duk wannan ina ma bayani ina san gaya ma abinda yasa ka ji wasu mutanen mu ba muna jin mun waye ba muna ƙara wayewa muna ƙara sanin ya suke muna ƙara alakoki to shine sai mu ma muke kwaikwaya to ban dauko ma wani factor ba ko guda daya wani bangare guda daya shine na bangaren yadda ita tsarin ma rayuwar take sauri in ka lura da yanayin kwana da tashi da awoyin da sauran su kamar Allah yana dada takaice su yana matse su guri daya yanzu nan mako ya zagayo yanzu ne ya kare shekara ta zagayo wata ya kare
0: wata ya kare
1: abin ko ai a jikin dan adam yake ba shine yake da shi kwana yawa to shine kaga sai duka dabi'un mu da abubuwan rayuwa ma ake ta kokarin takaita su ake mammatse su guri
0: ashe ba wai gazawa bane misali dan an yi irin wannan
1: ko dai ba gazawa bane in na gazawar za ta samu misali akwai sako yanzu nazo zan yi dan sarkin ruwa abinda nake son na faɗa kawai shine akwai wasa tsakanin su yana son ta amma tana jin bai isa ya aure ta ba shi yana harkar kifi me zai ci me ya kawo mata me nawa ake samu a harkar shi kuma yana ganin me take da shi abubuwan ma da suke karbowa bashi ba su da tsayayyen jari irin nan zore ta tsakanin kaga wannan shine sako na a duka baitukan da nayi guda uku zuwa hudu da amshin da ta kawo na kawo maka dan ita bace to idan wannan abin shine a raina zan isar ba garin lokaci da bin wani tsari sai nayi rabin sa to na ci mutuncin baiwa da kirki kuma na zalunta
0: ita kanta baiwa an zalunce ta
1: eh mana
0: an ci mutuncin ta
1: to ai ba kai kake yin ta ba yima akai
0: haka ne Allah ne
1: eh mana ka lura sosai akwai hakokin da ko ka zauna ka kirkira ka ba ta zo ba akwai kuma lokacin da katsam din ta zo ko me ko ka dan kore ta irin ka ba sarka ci gaba da hira sai ta ƙara
0: ta ƙara dawoma
1: yanzu kamar wakan na san ban zama abin so gun kuwa ta fi sati biyu uku hudu biyar ma ni na kirbuta ta saboda irin sai nake jin karin kamar dai ni bai zauna min ba na san ban zama abin so gun kuwa kuma kowa ba zai zama mun maki ba na san ka so wannan wakar to wannan wakar na dade na kirbuta ta ina banza da ita amma sai ta ƙara dawowa kaga dole sai na rike ta ina rike ta kuma da ni ta sai ta je karatara ma mutane wasu basu ma damu da ita ba amma taran nan zuwa goma kawai sai ta fara trending ina jin da ta motsa a TikTok sai ta kai miliyan 100 da wani abu
0: amma an ce ai kamar yau wani kai wai ta
1: ina san ba za a musu kuwa
0: ba wanda ne wani sako ka tura
1: okay kamar habaiti ne ko gugar zana
0: eh kai wani
1: to in ka tsire azanci gaba ɗaya in jam'i a cikin waka to me waka ai dama ya saba da zantukan kan titi ne da sauran mutane suke yi saboda an saka azanci an saka balaga an saka rauji an saka karuruwan magana an saka salon harshe da kuma kwakwa ta burgewa harshe
0: wai kamar laifi yayi maka haka kai mai mai da martani
1: a kai da wuya ka san dalilin tsaurin kaina ni fa ina dadewa ban samu mutumin da zan waradi da waka ba saboda waka tana da tsananin muhimmanci a ita wakar girmanta a gurin yanzu na zo na wake kai mai laifi ni yanzu har in mutu wakar tana nan wata rana za a dauka aji kawai to wani fada muke da kai wani na wani lokaci kai sai na wake ka ni kuma abin har mutu yana bi na kai ni gaskiya kafin in fada da mutum in ba shi amsa a waka ana jimawa akwai wata waka da nayi ba za ta sawo a gidajen radio ba na dade ina son zan yi ta ina jin tsoro to sai dai sai wani bangare na jikina na kirkira yace kai in kai wa kirkira irin wannan aikin to me kake son kace sai nace bari in yi kai sai nayi to wani abokiya da yazo office sai da yazo zage ni ma
0: akanta
1: eh saboda shi da yadda bane akan ya kamata in yi wakar ni kuma nace bai kamata ta zo ya kamata in yi ba in yi to ina ganin ita ce waka ma zahiri wacce na san na mika wasu sako su biyu na ce sa danji su ma saboda wasu hujjoji da dan tattara dai haka irin madan dai kwatanta fadan dai amma
0: dan taba ka suka
1: dai yawa
0: eh
1: shi ne gaskiya
0: to bari mu ƙara komawa ga wakar da suke tare da mu ko wanci wakokin da suke tare da mu wace zamu je
1: madafin iko ai tana nan ita saboda ni ina da ra'ayin cewa mutane su fito mutanen kirki don Allah a fito ayi siyasa siyasa ba bakon abu bane wato wani lokaci muna fada matsalolin da muka fada saboda wata fahimta da muka dasa wa kanmu wacce ba za ta zama mu fita ba bance dukan ɗan siyasa mutanen banza ko bance dukan su mutanen kirki ba amma ka dora da duk ra'ayin da ka zaba ko kace dukan mutanen wofi ne ko kace duka mutanen jirki ne to me kake so ai fasawa za kai kaga ranar da za a dina siyasa siyasa tana cikin tsarin jagorantar rayuwa to tunda tana ciki me yasa mutane za su nade hannunsu su daure su koma gefe su ce su ba za su je kwata su yarfa wa jikin su jini ba amma kuma jinin da za a yanka su a waye kuma ya bata su dole ne mutanen kirki su shiga siyasa su kwatanta abin da za su kwatanta na kokari su yi himma su yi azama mutanen kirki su taya su a tabbatar da abin da ake da mafarki akai ba kullum mai ta korafi ba in ba haka ba wannan cycle din ba zai kare ba wallahi ba zai kare ba saboda duniya ba tana ba rago abinci bane kwata ake yi sannan a ci abinci da haka wanda yake bukatar ayi adalci ayi mulki na daidai ayi tsari na daidai to ya san yana da ilimi yana da fahimta yana da imani yana da kimi to ya shigo ayi da shi yayi hakuri da shubuhohin da suke a ciki duk rayuwar nan ba abin da ba shi ba
0: to Allah ya datar da mu bari mu je
1: madafin iko
0: madafin iko

0: duniya masa kin kuno dan adam ka kamfatiya da zaka iya tsuntuwa ba sata ba rayuwa aro aka ba munan duniya
1: wannan waka ya sunanta
0: sunanta da kongulma
1: da kongulma
0: eh rage tagara kan karka damu da ma'ana din nasa nuna girman lamarin iyayi kafin kowanne irin success da kake son ka dasa ko wata nasara ko wasu abubuwa a rayuwa mutum yayi kokari wannan alaka is a natural alaka kuma is a spiritual alaka alaka ce ta addini alaka ce ta halitta ba za ka iya wasa da ita ka gama lafiya da rayuwa ba to sai don yin san nuna mutum duk wani foundation na nasara indi rike wannan alaka to sauran abubuwa da mutanen duniya za su yi ba ruwanka da shi ka kyale su kai dai ka gyara wannan alaka saboda da Allah yace a masa biyayya yace abu manzo sallallahu alaihi wasallam sai kuma yace ayi da'a wa iyaye har wasu malamai suka ce ai wannan kalmar an canza an maida ita zuwa da'a ne saboda kar a sa ta irin biyayya ka maida shi kamar zallan ibada irin tashi sai akai mata juyi ta zama haka ma'ana dai ayi biyayya ayi biyayya a girmama a mutunta a sauke nauyin da ya kamata a sauke tunda ba a iya gama bin iyaye sai dai a kwatanta ƙarai kuwa
1: na gani to wace ce wakar da take kusan bakandamiya a cikin waƙoƙinka wace waka ce bakandamiya
0: to ni ana yin tambaya ta bakana amma ina ganin kamar nayi yarinta a wakar ban tara waƙoƙi da abin da zan iya cewa na fitar da bakandamiya bakandamiya ba irin su shatane suke fitar da bakandamiya
1: ai ko yau ka fara ka dan yi gobe zuwa
0: ji wane ne ba shi ne ba wannan kasa ban san wa zan dauka ba yan wannan Najeriya ce wannan kasa mamaki bai kare ba wannan kasa madini bakandamiya mutane su zaban mu
1: wannan ita ce dai a cikin tana ɗaya daga cikin
0: wannan ina ji da haka wannan kasa amma a cikin kasa akwai sake ba za ka zo da ajandubu na ƙarya ba ka dan guda kai mana ka gama musan kai bakandamiya
1: muna so da ita zo ne mu jire a cikin waƙa
0: bauri

0: girka. Mutane su zaba mana bakan da miya
1: a cikin wayannan waƙoƙin da kai ka dai kika ga yamma
0: ta gogi ga sanan kullun yi ake kuma alhamdulillah yanzu kamar irin ga irin su babu tsaro sai tsoro ga irin kullun akwai to bakan da miya mutane wacce suka dauka mata tace bakan da miya su ba mu ita
1: to ma saurari muna nan gab da zuwa wajen ku insha Allah wanda zamu bude layi domin ku shigo cikin wannan shirin akwai wanda ya turo da sako Ibrahim Kiraya dake unguwar Indabawa yace a cikin tarihinka wai baka fadi kai dan ina ne ba
0: ni haifaffen garin Fake ne karamar hukumar Ikara jihar Kaduna
1: to kaji bawon mu ne kaji bawon mu ne Ibrahim yake unguwar Indaba bazazzagi ne Suleiman Professor Wada
0: Suleiman Ahmed Jana bazazzagi
1: eh bazazzagi ne ka yadda kai bawon kana ne
0: a ba ni matsala kawai san da suka shirye zamu zauna da su ni a yi shi nake kullum tunda in na kure mutane wai an ce bawon kana wani ma yace ai mun ba da su goran sallah na ce oke wannan sarki ne ya bayar eh ai an ce sarki ya nace oke wannan sarki ne ya karba to mun ne ma dai ana kan bin su ka bari mu binciko mana sai ka zo kai magana
1: to muna gab da buɗe layi domin a shigo cikin shirin zamu daga dan layika ɗe zuwa biyu na san akwai masu tambaya daga waje lambar da za a shigo cikin shirin kamar kullun kamar kowane lokaci ita ce 0707795939 akwai ɗaya layi mai 0817478777 a wannan layin za a same mu idan an shigo cikin shirin zamu daga Assalamu alaikum wa rahmatullah.
2: Wa alaikum salam. Bala shirin da babban babu Musa Hashim Kallamu da mutum ne zan
1: yi. Musa Hashim Kallamu.
2: Ina mutane daga sanadi babban babu guda kai tambayoyi kake da kike shige masa wuri. Tambaya ta farko shine bala shirin daga dangane da wakar nan matashi.
0: Matashi na zan san abin da ya ruɗa rayuwata.
2: To za ka ga akwai koran nan
0: Na san ban zama abin so gun kowa kuma kowa ba zai zama mamaki ba.
2: To sai ka bari kusan ni iyaka da kanta iyaka ban baitin wakar amma aka shiga ciki na iya da dama.
0: Na.
2: Ina so ka dan yi mana sabon jarin baitin na farkon da daga kan bakin kan gona ba zai zama to na can zuwa nan. Dan nan ka saba kanta ya kowa da ba zai iya zaba ba kanta ya samu wata ku zai iya zabar mutane da ke bakan gaje mutane da tawa zai iya zabar dai da sauran su ban gidan Allah kare ga
0: ku. Amin sunna.
1: Na ga da wannan ta ƙarshen zamu fara ta wanda kake magana cewar ka san baka zama abin son kowa
0: amma yayi wata magana ba na san na manta
1: ta matashi
0: yawa wannan matashin tana buƙatar clarification tana buƙatar bayani mai ƙarfi matashi mutane suna ta irin wannan maganar cewa wai kodi na fada irin wannan ran saboda wakar ta zo da abubuwa dalla dalla da yana shayi shayi ya gama shayi shayi aka fada bangaren neman mata aka fada bangaren banga siyasa aka fada bada bangaren Yahoo boy aka bangarori da dama wato ko dai duk wannan abubuwan ba su da alaka da ni amma marubuci yana da dama guda biyu ne masule kodi yayi subjectory method shine irin ka sa abin a karan kanka ko kuma yayi omniscient method irin yadda zaka ringa cewa yace kaza tace kaza suka ce kaza yayi kaza ko kuma nayi kaza na zama kaza na zama kaza
1: to ne kawai
0: ka tura rubutu ne kullum a rubutu yawa akwai na uku wani lokaci kana mai da shi kamar wasan kwaikwayo irin ka fada a fada ka fada a fada duka wannan zaka ga tafarkai ne da marubuci yake bi ya zaba abin da yake jin shi yake jin da ya zame masa mafita dan saboda ya gabatar da abin da zai gabatar amma gaskiya ina son mutane lalle su ji wannan zancen daga gare ni ko dai ban da alaka da duka abubuwan nan kawai fadakarwa ce
1: a wannan waka ta
0: mutai shi abin yawa fadakarwa ce kawai nazo na zuba dan in sanar da wani hali da wasu suke iya fadawa da kuma karshe irin yadda abin yake zama ka ji abin da nayi
1: to Musa Hashim kallon mu ka ji wannan waka kusan sako ne aka tura amma ba wai shine ya fada cikin wannan yanayin da ka ji an yi bayani a cikin wannan wakar ba to ga lokaci yana kallon mu na ga zamu karkare cikin shirin da me zamu karkare a cikin shirin banda ba zamu samu damar daga layi ba mun daga guda ɗaya dai to da mun so mu bada dama a shigo akwai bayanai
0: wanda yanzu haka nan mun cinye
1: lokaci mun cinye awa guda
0: Allah mun gode
1: maka me sakon ka ga masu saurari a cikin
0: to alhamdulillah sako na ga masu saurari shine gaskiya da yawan abubuwa da muke tunanin zamu iya sauya su ba za su sauyi ba sai mun shiga cikin mun tsaya tsayin da kamun bada gudunmuwar da ta dace wannan abin yana tsaya mun sosai ina da kishin a gyara komai a yi kishin kasa a gyara kasa a yi jagoranci na gari amma sai ni da kai da ke da su da kowa ya bada tashi gudunmuwar gurgurdan iko kowa ya yi playing part din da zai iya ja da baya wannan fa ba lokacin sa bane yanzu lokacin kowa ya fito kwatanta abin da zai kwatanta ne kamar ni ina da ra'ayi ai ana ta tace ku ce wallahi mutane suna lura malamai kar su shiga siyasa a malamai su shiga siyasa amma ba a matsayin yan jagaliya ba malamai su yi siyasa su yi takara yan kasuwa su yi siyasa su yi takara almajirai su yi siyasa su yi takara yan boko su yi siyasa dan gwagwarmaya kowa yayi sai ya kwatanta abin da yake fata na gyara sai a kawo gyaran da ake bukata wannan abin yana tsaya min a rai kullun ana kwana ana tashi da fatan Allah kawo mana ranar da kaza zata daidaita to sai kowannen mu yayi iya kokarin sa amma ni na fi imani da cewa gyara yana zuwa daga shugaba ne saboda shugaba Allah ya bashi wilayar al'amura ba mutane ne za su sauya sai kuma kawai shugaba ya zo yadda suke so ba wannan abin sai an samu shugaba da gaske wanda zai iya karam misali da zan baka a yau in aka sa kafiyu to rediyon nan ma ba za mu fito ba
1: gaskiya ne
0: to ayi hakuri in shugaba ya gyara abun nasu da leta Allah kawo na gari
1: to Allah ubangiji ya tabbatar mana da abin da yake mafi alkhairi a gare mu in Suleiman ana son ganin ka wasu hanyoyi za a bi
0: da dama ga wanzu zamanin online gashi nan duka handle ɗin ni ba na sassauya bar bai san waka ko ina ka duba TikTok ne Instagram ne YouTube ne duk wani channel da nake aiki da shi baya sauyawa daga farfesan waka
1: wannan shafukan
0: ko a Google kai sacin farfesan waka za ka gani duk wani doziya wani info wani Wikipedia duka shi zaka ga sun baka haka kuma duk irin sport tupai duka ko ina kalala ba waƙoƙin mu kuma digitally ko a wannan guri kake playin waka a bangon duniya a sagafin Allah zaka playin waƙoƙin mu online ba ko ina ka
1: sa ina office ɗin ka yake
0: office ɗina yana nan a Kano a Zuru Road
1: a nan gidan zu
0: yawa wannan kuma suke buƙatar hulɗa da mu akwai email irin parfesaka@gmail.com ko kuma fwstudiomusicalstudio@gmail.com ko parfesakaofficial@gmail.com duka wannan za a same
1: ka to ne sakon ka na karshe da masu saurari
0: alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi masu saurari ina jin dadi wallahi kwarin guwar da kuke bamu shike sa kullun guwar mu ba ta rugujewa mafarkin mu baya zama tarwatsatse kullun kuma muna nan da mu da ku muna fata Allah ya karba aikin mu ya bamu nasara ya samu gama lafiya
1: to Allah ubangiji ya samu gama lafiyan duka da jiko da duba lokaci anan mu kawo karshen wannan shirin namu na nishadin karshen mako mun karbi bakuncin Suleiman Farfesan waka wanda ya zo muka shafa tsawon sa'a guda tare da shi godiya ta musamman ga Zaharuddin Manir Jaoji wanda shine ya taba na'ura aka ji mu ranga dadau kuma shine jagoran wannan shirin ni sunana Ashir Garba Shekara kanan gidan rediyon Rama nake cewa mu kasance wani makon bisalam

0: Masu sauraron farin cikin al'umma mita 97.3 a zango na FM da mita 104.1 babban birnin tarayya Abuja, barkanmu da rana, barkanmu da zumurin kasancewa da ku a cikin shirin rayuwar dan Adam. Shirin da bisa al'ada kan duba na tsanaki kan yadda rayuwar dan Adam take tun daga samuwar sabon kasa, kama daga halayyarsa, dabi'unsa, zamantakewarsa, lafiyarsa, auratayyarsa, mu'amalarsa da dukkanin abubuwan da suka jibanci dan Adam. Duka dai domin dan Adam ya ribaciyar da rayuwarsa ta zo da kyawun manufa, wanda rashin sanin hakan kan walar da dan Adam ta sanya shi bala'i cikin rayuwarsa mafi daraja, hikima da bankawa. Sunana Zaruddin Manir Jauzi, inda cikin yadda Allah zamu kasance da ku cikin wannan shiri, kuma kada masu sauraronmu da ma bibiyanmu su manta muna tare da Malam Abdulkadir Al-Ahmad, malami a Jami'ar Ilimi ta Tarayya da kinan jihar Kano, wato Yusuf Maita Masle University, wanda kuma cikin yadda Allah zamu kasance da ku. Idan masu saurari suna biye da mu kusan wancan makon, malam yayi bayani akan abin da ya danganci wato jinkirin aure. Daya daga cikin fa'ida da dalilai na kawo wannan tattaunawa shine a fahimci ɗabi'u da halayya na kowane irin mutum, a kuma yanayin da mutum ya tsinci kansa. Musamman wancan satin malam yayi magana akan maza wanda suka samu jinkirin aure da yanayin da ɗabi'unsu yake da kuma yanda ya kamata a mu'amalance su. Kawo wannan abin ba yana nufin tozarci daga wani bangare ba, a'a, al'umma sai sun ummutun, sannan kuma sai su fahimci yanda za su yi mu'amala da shi. Kamar yanda malam yayi, akwai wata gaba da malam yayi magana akan ta, tana da muhimmanci da tasiri. Yanayin yanda al'umma suka fahimce ka a yanayin da suke tura ka akai, idan kai ma'abocin kallace-kallace ne, sai al'umma su dora ka akan wannan gwadaban, sai ka tafi daga ƙarshe har ka ga cewa layin da ka tafi al'umma suna baka goyon baya. In har kwakwalwarka za ta iya fitan ma da abu mai muhimmanci, za ka iya ganowa cewa wannan layin ba shi ne layin da ya kamata kawo ba. To don haka fa'idar kawo irin waɗannan abubuwan shi ne mai uzuri. Uzurin da za mu yi shi ne, na farko mu fahimci dukkanin wanda ya shiga cikin wani yanayi akwai hanyoyi da ya kamata a ɗabi'anci mutum. Mafi yawanci malam ya sha faɗa, ana ta samun takaddama da rashin fahimta a aure, wanda idan ka dunkule sai ka ga rashin fahimtar mutum, ka kasa fahimtar iyalinka ko iyalinka sun kasa fahimta ka, shi ne takaddamar. Wanda yake idan ka fahimci mutum, daman ka san me wannan ɗabi'un ne, don haka duk abin da zai yi ba zai zama abin da zai zama ya dada ka da ƙasa ba. Matukar mun fahimci ɗabi'un juna, to cikin yadda Allah za mu dinga samun masala ta zamantakewa da kuma uzuri da kyautata mu'amala. Wanda kuma insha Allah tuni malam ya kasance a wannan zaure, bara mu dan karɓi wannan sako, in muka dawo in Allah ya yarda za mu ɗora musamman akan tattaunawa da za mu ci gaba a dakace mu.
1: Ina ma'abota harkokin wasanni, Al-Mubashir a gare ku. Bahama Radio na farin cikin sanar da ku cewa za ta kawo muku gagarumin wasan da za a buga na cin kofin duniya na ƙarshe, wato final, tsakanin ƙasashen nan guda biyu, ƙasar Spain da kuma ƙasar Argentina, inda za a ɓarje gumi a ranar 19 ga watan Julayin shekara ta 2026 da muke ciki, ranar Lahadi kenan, da misalin ƙarfe 8 na dare. Masana fashin baki a harkar harkokin wasanni ne za su kasance da ku kai tsaye a yayin da ake ɓarje gumi tsakanin Spain da kuma ƙasar Argentina a wasan ƙarshe da za a ɗaga kofi. Ku dai ku kasance da mita 97.3 akan zangon FM Rama Radio, farin cikin ku, farin cikin al'ummar.

0: Tumasu saurari barkanmu da dawa wanda kuma kamar yadda na yi shimfiɗa tun muna tare da Malam Abdulkadir Alamat malami a Jami'ar Ilimi ta Tarayya da Kinan Jihar Kano wato Yusuf ta Masu University. Malam Hamidun kuma gudanarwa ta wannan gida mai albarka da daukacin masu sauraron masu albarka muna maka sallama assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
0: To masha Allah malam kusan kamar kowane mako na yi shimfiɗa musamman kan tattauna da muka fara wancan makon wanda kuma ka ce insha Allah wannan makon muka zo za mu dora baya ga bayani da aka yi dangane da ɗabi'u musamman na maza da suka samu jinkirin aure.
1: To assalamu alaikum, bismillah wa salatu wa salamu ala rasulullah. Kamar yadda malam Zaruddin ya faɗa, ɗan adam mace yake ko namiji yana da marhaloli da ka'idoji da yadda rayuwarsa ya kamata ta kasance ko kuma yake idle, wanda shine kamar abin da idan komai ya tafi normal, to duk abin da ya tsallake zama normal a shari'ance, tunda shari'ar mu ta musulunci saukakkiya ce daga Allah, ana fitar da kofofi da za a bi domin tallafa wannan. Misali, yaro karami, abin da yake daidai ko kuma normal a rayuwarsa shine ya rayu a tsakanin iyayensa guda biyu. Lokacin da ya rasa mahaifinsa, mun faɗa a shirin da ya gabata gurin buga misali, ko da mahaifin nan nasa ya bar mai dukiya da Bahaushe yakan ce fantaba sama, sunansa Maraya, yana buƙatar al'umma ta bashi wata kulawa ta musamman domin cike wancan gurma. To shi ma haka rayuwar ɗan adam yake, dangane da auratayya ko zamantakewa auratayya da muke faɗa, akwai gaɓoɓi ko kuma yanayi ko shekaru ko lokuta da yake kamata mutum mace yake ko namiji ya shiga mu'amala da wani jinsin da sunan aure. Idan muna so mu kuma tabbatar da wannan, mu kalle shi kai tsaye lokacin da mutum yake shiga shekarun balaga. Ai, buƙatar namiji ga zuwa mace shekaru yake kata da lokaci, so ashe idan an zo wannan lokacin, kinaya ce na cewar namiji ya kai wani yanayi da yake buƙatar shiga wata alaƙa ta daban. Sannan har da shari'ar Musa musulunci ta tsoratar akan hukunci ga tsoho mazinaci, shekaru ne da ake ganin kamar ya kai da baya buƙatuwa zuwa ga wani abu, amma ya tilasta kansa ya shiga cikin wani abu. Duka abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya halatta mana a addinin mu na musulunci, inda ya bambanta da wasu addinan, shine abu ne wanda ibada ne kuma rayuwar mu ne, musamman alaka ta zamantakewar aure ibada ne kuma abin da rayuwar mu take buƙatuwa gare shi. Yanzu a cikin hadisi, ma'aiki yake cewa idan mutum da zai mu'amala auratayya da matar shi ma yana da ladan sadaka, sai sahabbai suka ce ya kuma zai aka, yace to da ko zai je nemi wannan biyan buƙatar a gurin da wata ba halal din sa fa, ce ka me kanki, to ma'ana ibada ce kuma dauke da abin da muke buƙata. Likitocin zamani bayan shekara 2000 da wani abu, bayan ko mu ce ma tun lokacin annabi Idris ko wani annabi da ya zama manzo, tunda Allah subhanahu wataala da ya wajabta mana azumi, ya ce ya wajabta shi a kan mu kamar yadda ya wajabta shi a kan al'ummatan da suke ga, to yanzu sai yanzu su suka gano azumi yana inganta lafiya. To haka shari'ar Allah take, shi yasa Allah ya ce wanda ya bi ni zan saka masa zan sa ya rayuwa mai kyau, alamar rayuwa mai kyau din kenan. So idan mun koma kan batun zancen mu, ashe duk wanda ya kai lokacin da yake buƙatar yin wani abu ko lokacin da shari'a da addini da zamantakewa ya hukunta wani abu, idan bai wannan abun ba, yana samun naƙasu a cikin rayuwarsa wanda yake buƙatar shi din ya gane yana da wannan naƙasan, al'ummar da za ta rayu da shi ta gane yana da wannan naƙasan, al'ummar da ta zo za ta yi mu'amala da shi ta gane yana da wannan naƙasan. Lokacin da mutum ya zama yana yin ƙara'i na rayuwa, to wanda bai san ƙara'i yake ba, ba zai fahimce shi ba, ba zai kuma ci ribar rayuwa da shi ba. amma wanda ya san me yake sai ka gane to shi yasa sai muka dauko wannan magana na jinkiran aure muka tattauna ta ya hali da maza da mata suke shiga da yawa an fi jingina an fi gani ga mata kuma an fi gani saboda ana zaune tare da su kuma su ne abin da an kalle su yake bayyana a jikin su saboda me namiji da dama yakan fita ta sabgarsa ba a san bashi da aure ba ba a san bashi da aure ba baya bayyanuwa ga maza yawa amma ita mace ko yana zama a tsirara yake zaman ta a wannan yanayin shi yasa to sai muka dauko abin muka ce zamu kalle shi ta fuska uku na ɗaya me yake kawo abin kuma an shiga yanayin wani irin ɗabi'u ake sannan ko menene mafita ko wani abu daga ciki su muka tattauna dangane da rayuwar mace muka dauko shi ma namiji muka fara farkon abu to daga cikin mafitar da take ga namiji shine na daya sanin cewa yanzu ga a yadda kake yan uwa masu albarka maza da kuka samu jinkirin aure kai dinga yawan kallon a yanayin da kake wanda ya kama tun daga kan shekarunka da kuma yanayin tattalin arziki da kake ciki sannan na uku sai ka kallu ka ga kanka kuma zan iya rayuwa da yawa in suka kalli shekarun su da yanayin tattalin arziki suna karaya su ga kamar rayuwar ba za ta yi ba sai dai kuma kowane allazi da nasu amanin wasu suka ce wani kafaru ne yace shine nasu amanin ai amanin da ake yin shi yana da dan rakon sa ba a cewa allazi a tsaya allazina amanu allazina kafaru allazina hajaru allazina nafaqu allazina in dai an fada allazi da nasa da rago sai dai kala amanin ta canci ta bambanta to wayannan abubuwa guda uku da muka dauko akan maza su zami sharhi kafin mu koma kan abin da muke akan mu'allaka wanda mu'allaka wanda ya bi shirye-shiryen mun fada mace ce mai aure da ta rasa abubuwan da ake samu a aure ga ta nan da aure amma ta rasa abubuwan da take samu kuma in Allah ya yarda in Allah ya bamu dama zamu yalwata bayani akan ta saboda yana ɗaya daga cikin larurorin yanzu da suke tashi mace da zaka kalle ta inji Bahaushe yana kamar ita tai kanta Dr. Ahmad Allah ya ji kanshi yake dariya ya ce sai Bahaushe don gwaranci ya ce kamar ita tai kanta ya ce to da wanda Allah ya yi shi da wanda ya kansa wanne zai fi kyau amma da shi Bahaushe ya kalli son zuciya na dan adam saboda haka wanda duk aka ce ya yi kansa tabba zai kansa mai kyau
2: ba zai kansa na kasu ba
1: to sai fada haka da figar fadar mubalaga na kyau sai ganta ba ta rasa komai ba amma wata tana kuka za ta karasa baka labari mijinta ya rabu da ita rabuwa ta gaba daya wani baya hada shimfida da ita
2: sunan mata aure
1: yana nan saboda yana bukatar ta a rayuwa a wani bangare yasa ya hana ta tita ta rayuwa kuma ya kiya abin nan Allah shine mafi sani zamu dawo kan wannan kan mu da amma wancan zami to bari ne muku zancen mata kafin mu shiga zance kowane lokacin Aisha ta ya fada kafin zancen mata shine aikon gaba aikon baya wata kakan mu kenan ba lafiya ma hajiya ya Allah ba ta lafiya ta zauna in muka je wata ran muna kaman minti 20 ko fiye da haka muna hira can kuma sai ta ce ba mu gaisa ba ma sai kuma a zo a ina yini a gaisuwa a zancen mata to da a yadda sunan shirin take tafiya mukan yi ratse kan mu shiga cirin na gaba daya a ratsen da muka yi a satin da ya gabata mun tattauna akan wasu myopic thinking guda biyu wani tunani da ma'aurata suke shiga sun yi wani kokari da bai kamata a samu sabani a tsakaninsu ba dan da zan kara aure sai da naje na sallamu kaza sai da naje nayi kaza nayi mata kaza har haji na biya mata nayi kaza na ma zabu wata da bata fita kyau ba yana da tan haka sai ya hana su samun sabani ba haka ne dan adam ba duk lokacin da ka saka kuma ranka cewa ba za ka samu sabani da mutum ba ko zai gode maka to idan sabanin yazo ya fi daci da saka ka damuwa har ka ji kamar gwiwa ka ta sace
2: da ka sake zuciyarka cewa ba za a
1: samu damanin waraba kai kai wani abu
2: za a samu sabanin in yazo da
1: maka da sauki
2: ta na dan masa
1: maka amma wannan ku kai aikin da ake cewa wai na san za a yi haka anwa mai sallar daraga fara wai shi yace ai dama to kaga in ba ya maka gafara ba sai ga dewan mata suna yin haka tace na sadaukar na aure shi tun bai da komai zai kaza tun muna gidan haya a haka na zauna da shi wani mai comedy yace to kin taba biyan kudin hayan ne na yadda ne kin zauna ne a gidan haya amma waye ke biya
2: what
1: ai nagoni
2: ya bada amsa ta sha biya eh
1: to amma kuma da ta biya da wa suke zaune da kuma san zuciyar wa nata so da haka wannan dai abin ba kashe guyuwa muke ba amma muna gaya wa masu sauraro mu daina kambama akan ayyukan mu na alheri muga hafin isa su kiyaye mu fada sabani sabani dabi'ar dan adam ne sai mun faɗa haka domin mu saukakar da zuciya ki daina tunkawo nayi mishi kaza nayi mishi kaza dan adam haka yake butulci dabi'ar dan adam ne shi yasa ake cire shi daga butulci ake ce mishi dan adam taka dan ka gina mutum baya nufin wai kuma zai gina ka ko ya ci gaba zama bawanka mun taɓa wani azanci zance anan muka ce idan makawo idan sai bude karya sandan sai yake ko yadda ita haka dan adam yake ba butulci bane in ya ci gaba da yawo da sandan ne za a ga kwakwalwarsa da matsala ma'ana in yanayin wanda ka tallafa ya canja daga yanayinsa to ɗabi'a sa ta iya canja sannan na biyu muka ce akwai masu ganin sun yi kokari gurin warware matsala ya kamata ta warwaru akwai matsalolin da ƴan uwan ranka ne tare za ku tafi da su wallahi akwai matsalolin da ciwon shuga ne ko hawan jini haka za ka kawai a yi ta ɗiban magani kana monitoring amma me bambancin wanda yake kokari shine wanda yake kokari shine wanda yake monitoring matsalar za ta tsaya a inda take kuma ta zama ba ta bayyana kanta sai occasionally wanda kuma bai kokari bai ga matsala a gidan auren sa da wane ne ai mata ba a iya musu ai namiji ba dan goyo bane to zai kwa zo ya hau bayan tattilas kuma da wuka yana caccaka miki ko ya sa manja garama sau da aka dole sai mun lura cewa dan matsala ba ta warware ba baya nufin kokarin da muka ya tashi a banza baya nufin kokarin da muka gara da bami ba ko gara madina so yau kuma ɗan uwan wannan zamu tattauna a takaice saboda yanayin lokaci shine da yawan matsawan su duk muna kada a ce bakin mu yafi maimaita matsala mu a gurin mu ma duk waɗannan abubuwan ba sunan su matsala ba issue ne abu ne da daman ya kamata a same su duk in ka duba composition din mai hakuri 33 da mai hakuri 33 a ce su zo su zauna kuma kowanne yana da bukata ga gun kowanne wanda ba inda zai same ta sai a gun sa sannan kuma sai a ce dai shine yaran dai dai ogan daya a kaida a mafi yawan lokaci za ga shugaba ba shi da bukata ta wajibi a gun na kasa da shi yau zai iya canja na kasa da shi ya ci gaba da tafiya to amma wannan abil akas Allah saboda da akwai abin da yake so ya kai gare shi akwai hadafi a gidan aure tarbiya ake so sai aka saka shugaban yana da matsananciyar bukata ga waɗanda yake shugabanta tun daga kan matarsa har zuwa kan ƴaƴansa har aka ce ma ƴaƴan nashi ne ita ma wacce ake shugabanta sai aka sa mata wata bukata ta wani irin bukata da babu inda za ta samu duk gatanta a gidan mahaifinta sai a gun miji wannan ne yasa ka aka cire ƴar ma'aiki aka kai ta gidan aure ta fita daga gidan annabta
2: duk gatanta
1: so wannan sai saka wannan ya tafi to sai to sai yasa muke maganganun maganganun da muke muna arar yare ne na masu korafi cewar matsala ne domin mu iya mukhataba da su dan mu samu damar kama zuciyarsu mu ci gaba da tafiya amma ba matsaloli bane to ni kuda ta gaba da zamu tattauna akai ita ce canji a gidan aure da ake samu yayin wani irin juyin masar bauchi juyin masar bauchi duk da masar ta kusa zama ta Kano naga ana ta yin ta a Kano lami musu kwai Allah ku kai bauchi suna da nauyi a ido na karkasa ne wata magana ka kwaba mu ka jawo mu kwaba ta tayi ruwa to in muka koma zance to da yawan ma'aurata sukan fadi an samu canji ina ci tace tace tana cikin zama da mijinta kawai da ya dauko aure ko da ya fara kula ƴan mata sai ya fara kula ƴan mata fi alaka ta lalace ko namiji ya ce yana zama da matar sai nayi bari na bari amma yanzu kawai for sudden abu ya canja ko budurwa ta ce bayan soyayyar mu da namiji kawai mun da ya gama lallaba ni sai da ne da shi yanzu mun fara tafiya kawai ya canja mu to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke ruta kwakwalen zamantakewar mu wannan canjin da ake samu to amma mafi yawan lokaci kan mai bayani akan mafitar sa wayannan canje-canje da ake samu ya yi dini canje-canje ne they are more or less natural dole ne ya kamata su zo canje-canje ne da ya kamata su zo dukan abin da muka darajanta shi muka daukake shi watan za a iya ganin sa a bola ko tar za iya gansa a kasuwa mun fiyar kotar to ashe ba wulakantarwa bane kenan kawai ya kamata ga duk wanda zai mu'amala ya dinga lura da changes na rayuwa suna kawo canji a mu'amala
2: da ɗabi'a
1: wataran ana ginsa a koshi da abu wallahi ba dan ba a san sa ba duk abin da kake so yau da zai dawwama kana amfani da shi wataran zakai gi wataran mutum fa sai aje motar shi ya dau dan sau saboda conveniences na inda zai je ko saboda wani dalilin rayuwa baya nuna yafi son dan sau akan motar sa baya nufin alakar ta juya ta canja inda muke samun matsala to zamu koma kan maganar mu shine idan yanayin ya canja wannan natural ne mu kuma sai dabi'ar mu ta canja sai canjin da ba natural ba ya shigo ka fahimci zantina yanayi ne ya canja mace ce ta samu juna biyu yanayinta sai canja daga na wajibi sai ita ma ta canja daga yanayin ta ce bari ta sha wasu magungunan hard drug sai ya bare to an samu canji tsakanin alakarsa ta auratayya canji ne na yau da gobe ita kuma sai ta kawo wani canjin da ba na yau da gobe ta sa a ciki sai lalata mu'amalar ya lalata auren nasarar da ake gani da isar da ake gani amma wata duk ta haihuwa daya biyu uku ta go ta mai ciki kawai ta san me zai faru gobe ba gaibu ta sani ba akwai matar da in ta yi wa ɗaya biyu uku tana fara ɗaukan ciki ba ta buƙatar a yi mata test akwai canje-canjen da ta sani kuma za ta ce kuma kaza-kaza zai faru kuma duk ba ta shirin hankali ta san wannan canjin ba matsala ba ne malamai suka zo musayan magana akan rama azumi ko ciyarwa sai ka ji suna ta musayan ra'ayi musayan fahimta akan ciwon mai ciki mara lafiya ce ko kuma ba mara lafiya ba ce wasu ce mai lafiya ce ai da lafiyar ta karo abinda take undergo wani abu ne normal a yanayin da take ciki normal dinta kenan wasu ce a mara lafiya ce tunda ta canja daga standard asala to shi ma haka aure yake haka mu'amala take duk sanda aka shiga mu'amala masu mu'amala ku lura cewar kamar mota ce manual karfin giyar farko daban da karfin ta biyu da stabilization ta na uku da ta na hudu kuma kowanne idan babu shi motar ba za ta tafi ba to akwai mahallinsa
2: mahallin da in ka shiga ka san daya ce za ta yi ma
1: to in ka sa uku a lokaci daya ma mutuwa ta yi ko kuma ta yi jake ko kuma ta yi to haka yake su san da kuka fara rayuwa kada ku dauka wannan salon da kuke tafiya shine dawwamamman salo na daya kenan sannan na biyu kada ku dauka babu canji na halitta na ɗabi'a a tare da ku da akwai idan ya canja kuma za a samu canji sannan na uku kada ku dauka ɗabi'ar abokin mu'amalar ku za ta canja daga ɗabi'ar tsarekunsa kawai dan yana mu'amala da ku da yawa sukan zargi malami sai malami ne fa amma yana kula mata ko yana wani amma ba su yi la'akari da shekarunsa ba basi la'akari da yanayin da yake ciki ba basi la'akari da bukatar shi ta dan adam ba to amma mata shi yan lokaci sai su dauka zaman sa da ya zama mijinta kadai ya kamata ya bar duk wa'ancan dabi'u da halaye da suke attached to shekarunsa wanda suke da alaka da shekarunsa wanda suke da alaka da yanayin da yake rayuwa da waɗanda suke da alaka da inda ya taso nau'u sai su dauka haka shi ma namiji kowa ya sai rariya ya san za ba za ta rike ruwa ba to amma wani zai iya auren wacce girma da shekara 20 ko da 5 ko da 6 ko fi kuma sai sa ran tunda ya aure ta ta zama babba sai ta daina wancan tunanin wani dan uwa mai albarka muka tattauna da shi akan matsalolin matarsa da yadda abubuwan suke kasancewa da nan tambaye shi nace matarka in a gidanku ne za ta kai kanwarka ta nawa sai yace kanwarsa ta 8 ko 7 nace da Allah sauno ka taba shawara da wannan kanwarta ka yace wannan shashashe nace sauno ka zauna kuka kulla shari yace da Allah wannan nace to me yasa wannan kake so ta zama ta daban
2: tunda abin da ke gidan
1: gaura shi ne a gidan goje to wutar muna daukan aure yana iya canja mutun daga yadda yake a da yadda ya kamata yan shekarunsa da yanayinsa su ba haka bane ba haka bane wata takewa da labari tace har yanzu tana tunuwa sanda aka yi ta gidan miji da wata kakar mijin a gidan nace in yara suka shigo suka yi wasa ita ma in za su fita sai ta bi su kakace take rike ta tana cewa ke yanzu mata aure tace har yanzu abin yana da
2: manta
1: ta manta to dabi'a kenan to wannan abubuwan ɗan uwa masu albarka mu daina zama too furious muna tada hankalin mu cewa yanayi ya canja baya kaunata bata kaunata ne bata girmama ta a'a tun san da ka sa giyar farko ka sani akwai ta biyu wanda bata kai karfin ta farko ba amma tana dan stabilizing tafiyar ka fiye da ta farko da zaka sa ta ɗayan ku tafi a haka wallahi koniya injin zai to haka tunda kuka tudin nan wannan farko ne za ku zo kuma stabilizing stage wanda za ku ci gaba tafiya yawa
2: dabi'a da tunani da fahimta
1: sannan na uku na gaba da zan tattauna su saboda haka mu daina tashin hankali sannan na biyu na gaba a dinga lura da ya za a warware abin ba ya za a rama ba yanzu misali akwai mata da yawa da sukan aure namiji dan shekara 20 da ko 30 ba nakan gaya musu saurayi kika aura ba zai daina samartaka dan ya aure ki ba sai dai samartaka ta karu saboda yanzu ya san mecece mace abokansa samari bilimbituwa suke ba san mace ba shi ko yanzu ya the test ya san wacece mace kuma yana cikin shekarun samartaka kula ɗan mata a gurinsa da chatting da wane ne kada ya sa kwakwalwar ki ta juye ki ga gazawar ki ce dabi'ar sa ce
2: mudi yanda ke kai da fusata ke ba zai taba canja ba
1: kawai hankali ne da tunani idan ya saukarwa namiji sai ya gane illar abin da yake sai ya janye ya daina amma ki daina garaje da fita da giya ta ɗaya wai sai kin canjo shi daga wani abu da yake a ginan nan abu imaninsa da Allah da tsoransa da takawa da kuma tarko da ya san ya sakalawa kansa shi ne yake iya hana shi wannan abin tunda ya san yanzu shi mai aure ne wani abin da mara aure zai ya sha ko ya sha da kyar shi in yayi zai mutu yana da haddi ne a kansa in ma ba a yi man ba hakanan wanda ya auro karamar yarinya ko ya auro mai ginanniyar rayuwa za ta zo ta nuna maka ai yanzu kai ta samu aljannar duniya ita ta warware komai ita kaza amma a haƙiƙanin gaskiya wannan bayanan da take maka giyar farko ce na taɓa ba da labari a nan wani ɗan uwa mai albarka ya auri bazora da wajen 'ya'yanta nawa kuma uban ya mutu ta yi masa alƙawarin ai ba za ta zo da 'ya'ya ba ta bawa babarsu da aka yi aure bai fita shekara 2 ba ta haihu sai ta fara dan zuwa da yaran a ce sun zo weekend sai yazo yana ta bambami nace kai da ka tashi baka gane a giyar farko tai alƙawarin ba nace babar ta tace ta bawa 'ya'yan babar da wama za ta yi kuma kana jin za ta rushe rayuwar jiya gaba ɗaya domin taka har za ka ce ta canja ta munafunce ka ba canji ta yi ba yasa iyaye wata ran suke samun kwarmai da yaya saboda shi su iyaye suna yi magana ne in parables da yau da gobe suke magana kai kuma yau kowe kake gani ke kuma uwa mai albarka yau ke gani yana kaunata yana yi min kaza sun yadda ba sa ja akan wannan amma iyayen masu kwadayi ne su ma za su dan lasa amma dai sun san gobe me zai faru sun san wannan abin ba shine dahira ba Allah muke roƙo ya dace da mu saboda haka ƴan uwa idan an samu canji a mu'amala kada kai ma kada ke ma daga bangaren ki ki canja ai ya zama canjin ya zo ya kawo muku canjin da ba na gaskiya ba wannan canjin na farko canji ne na gaskiya kuma wancan canji na biyu da yazo shi kuma ba canji ne na gaskiya ba canji ne wanda ku kuka kawo shi kuma zai ba ku matsala so mu daina yawan canja dan yanayi ya canja mu lura da canji na dole mu karbe shi a yadda yake Allah subhanahu wata'ala ya datar da sai karkarewa da muka yi alƙawarin zami akan shi ma rayuwar wanda ya samu jinkirin aure daga cikin abin da muka faɗa shine muka ce kai realizing ka dawo kanka ka gane a yanayin da kake wani yakan kai shekara 40 bai aure ba ko fiye da haka amma wai har yanzu yana ganin zai iya zuwa gurin mace ya ce yana son ta bai tanaji komai ba mafi girma da daraja a kallo na hankali a gurin wanda zai nemi aure shine yin tanadin aure zuwa nemo mata aure matakin ƙarshe ne duk wanda ya tafi fara nemo mata aure bai tanadin aure ba ba shirin aure ba shiriri tayi to wani yana kaiwa wannan shekarun amma yaga har yanzu yana da damar yin waccan wautar ta matasa
2: kaman samariya shiriri ta ake
1: wallahi shiriri ta ne Allah shi yasa zaka ta ce ina samari ne ko ne in an ce ya fito ya fita waye gaya miki ba a fice yake ba ai a fice yake nan din da kika ganshi nan ne fitowar sa
2: to tsallan baki dai
1: a a
2: ya je matakin
1: kashi in kin ce ya fito to ya fitacce zai fito nan gunda yazo na ya zauna ya hira da ki iya inda zai iya zuwa kenan
2: daga nan ba dadi
1: ba dadi
2: bangon karshe
1: ya je bangon karshe
2: mun aka yi lakari da wat labarin da ka taba baya rana wanda yake son zai aure baban sa yace to ga rago na
1: ya kulan masa da shi kaga ai fiye gane ashe ba son aure yake ba malam dini yanzu ina so kai ta gumi in saka a wani hali sai in ce in kafta rama ga kaji nan na baka na tura guda 100 jarirai amma da sharadin ba ka siyar ba kiwo za kai yanzu maganar da na buga misali ina jin katuno gu 10 ina zan kai su
2: kare da gaske
1: kana ta tunani yanzu ina zan kai su gurin nan zan je in dan gyara gurin nan zan je in kaza ina zan samu dusa duffa to amma shi dake da kai yake tafiya zai tafi nemo auren ina zan kai ta me zan ba ta ya za a raye
2: soyayyar kawai yake kalla
1: kawai ita yake kalla to saboda haka lokacin da shekarunka suka ja ka gane cewar abin da kake bukata shirin yin aure ba neman aure ba dole ka bi ka'ida ka fara shiryawa kanka zan yi aure amma idan ka je tsinken fure da wannan zantuttuka wallahi tala a gurin ka wani ya taɓa zuwa ya yi a gurin ka da gurin masu hankali kai banza ne wani ya taɓa zuwa ya ce wata ta yaudare shi suna tare wajen shekara biyu amma wani yaro ya zo bai fusati biyu ba ta ce za ta aure shi na ce ai abin da baka fahimta ba aure take so ba saurayi ba kai kuma samartaka ka kawo samartaka ya kawo na ce sai kuma wani ya kawo aure kuma shi take so
2: shine yana zuwa saka zama compatible
1: wallahi sai shiru na ce wala ko yanzu da za ka kai aure za a iya fasa aure da wancan kuma kai ma ta saurare ka da farko ta ganka ne ta zaci auren ka kawo so wannan shine ka gane cewa kai aure kake bukata ba samartaka ba baka bukatar samartaka enemo
2: kuma kaga malam maganganunka a fili suke musamman mutane suka dauko abubuwa da yawa akwai wanda yana zuwa a yau zai zo gurinki yanayin yanda ya gabatar da kansa gare ki kin san a shirye yake zai nemi mahaifinki kawai shi hasali ma wani zai iya cewa baya son a wuce wata
1: ko
2: har a dinga tunanin haba sai ka
1: ce yaki
2: daga zuwa ban fahimce shi ba bai fahimce ni ba amma yana magana
1: aure
2: kaga ya shirya wa auren
1: shikenan
2: daman neman
1: aure amma yanzu duk wanda ta kai sai an ce ka fito kuma ka kai wannan shekarun ai kake da akai wannan gabar
2: karka yadda a ce
1: wai fito
2: a ce ka fito
1: wallahi in dai ka kai shekarun ka samu jinkirin aure zai ta hargitsa ma kwakwalwa zai ta bata maka kudi da bata ma lokaci ka gane akwai abubuwan da ka wuce su yanzu ba su kake bukata ba wata yarinya kanwan mu ana zauna ana magana sai yayyarta take cewa da saurayinta take cewa wai ina kaunarka I love you kanwar matacce fa kanwar budurwa ce tace wani I love you ya ji tafi dubu shekara sa 40 da wani abu kawai a zo ai aure in kin shirya aure wallahi yarinya ce amma wannan shine sakon duk sanda ka ji kana shekara 40 wai I love you yana burge ka da sakonni kana da issue a kwakwalwarka
2: wai
1: a ni ban magana kwail ba balanta zaka ji magana wallahi kana da issue malam dini realization din shine shekara ka 40 yau in kai aure Facebook din ka zai gama secondary ne yayi jam kana shekara 60 ina ka dosa aikin ka ya ninka wanda ya aure da wuri wanda ya aure da wuri yana shekara 25 dan sa zai gama secondary ya gama jami'a uban bai shekara 50 ba 40 da dan wani abu tarbiyarsa wannan dan akwai tendency da yiwar ya taimake shi gurin tarbiyantar kannansa da na ƙasa kuma shi zai tarbiya a cikin karfashi da ƙarfi wani an ce an ta tambaye sa ya sa kuka saboda auren ya samu yayin jinkirin aure sai da aka yi boko aka tunya boko yazo ya zama shi da yaran nasu arasa wa zai tallafi wani so da haka kai da kake da aikin nan tukure na gina rayuwarka ka zo ka ce kana da wani lokacin da zaka je a gaya ma wani abu da kawai faranta ma rai zai yi ka tafi neman abin da zuciyarka ka tafi satisfying din ego dinka kawai wautarka kake so ka biya bukata so da haka ba magana na wannan gabar wani kulliya wani kakalo wallahi ba naka bane dole rayuwa zaka fara fuskanta kuma ka zama very selective gurin zabar wacece na biyu kenan kai considering standard status ɗinka ka zama very selective kai ne sharukan a da kai ne waye forget it yanzu inda kake son tafiya daban da inda da ka je daban da inda zuciyarka take gaya maka wani daga cikin sabon ma'aikaci ya aure ma'aikaci ya ce ka aure ni yace na aure ce budurwa ko budurwa yace budurwa yace me yasa ka aure budurwa bai ce an mutu an ban mu marayu ni ne ko baba su ma wata ne in ban samu wata ta dan rage min tarbiya to yanayi kake kalla so da haka a yanayin ka ka kalli wata da zaka aura ka ebi shekaru 20 ka dora anata ka dora anaka kaga kuna ina ka kai 45 in aka dora maka 20 kana 65 ko 70 ba ka je ka auro 18 in aka dora mata 20 tana 35 ko sai ka ga yarinya karama tafiya ta zama kamar mai mental issue so duk kwanci daurin ya kwanci ba ta iya komai ba kuma wanda take tare ita din bai fahimci komai ba komai tai za ta iya zama a gwale take saboda hankali yake sa da lissafi yadda muka faɗa a satin da ya gano yana iya gano ilal illolin komai ita ma ba za ta sha ba ko an yi sa'a a mu'amalar ya zo ya gaza ko ya je ya yi tanadin da ya zo ya fi karfin ta ya rusa mata tunani ya zama ta ɗau auren kamar wani azaba ne sai gan suna gararan ba ita da shi ana mai da su ana fi'o ga ana tsokan sa a unguwa ni ba zan faɗi wani abu da za ka ɗauka ka je ka yi amfani da shi akan wanda kake so ba to idan mun koma zance kenan sannan na biyu sai ka gaya wa kanka ko na uku zan iya jinkiri a cikin abu baya nufin kashi
2: ko gazawa
1: wata ran ana cewa lokacin Allah shine yafi cancanta kawai abin da ake bukata wannan matakin bi da na faɗa ka ga wane ne kai ka samu dan uwa na garme kamar mudubi ka kalle shi ka ga waye kai me zan iya yi me qara'i ba ta nan ake ba shi yasa mutanen da zaka ga aure sai mutun ya aure ya saki mace nawa amma uwar gidan nan tana nan idan uwar gidan ta zama mai rawar kai ce yadda za ta dore za ka ga ko ta ɗaya ko ta biyu ɗaya tana nan wacce ita ce kafan gidan sai je shashancin sa so amma idan baka dauki wannan ba to ba za ka iya wancan ba in ka gane waye kai to zai maka sauki yanzu nan shiga kaso kwari da kudi na aljuna zan fi shadda ko yadi akwai kantin da in naka laidi in hadi yawo in gaba na san inda na nufa ba dan bana so ba amma na san inda na nufa to haka shine abu sai to in ka fahimci wannan to sai ka zo ka ga kanka wannan matsayin da kake kansa ba kashi bane wallahi wasu suna nan wannan ne wannan matsayin ake so
2: suke bukata kware da gaske
1: kai ne kuma fele a guran kai ne mai capacity a guran kai ne za kai kubarin wani abu da ake so ai kubarin
2: da mun tuntuna kai ake wata
1: yawa
2: jira kai ake kazo
1: azu so amma in kai makuwa ka sauka layin da kai bako ne a layin zaka ci dan banzan wahala ba ka san biyan bukata ba so ka ga kanka zaka iya kawai abin da kake nema compatibility
2: daidaito
1: daidaito
2: tsarin ya tafi
1: yawa tsarin tsarin zai tafi daya
2: banda jini banda likitance banda maganar abin da ya danganci jini yazo daya waye waye amosan jini duk da ake magana a tsari na tunani ma to sai an samu daidaito na tunani
1: wallahi sai an samu sai an samu wani zai ci ai gashi nan wani ya aure duk wanda ya ga ya aure wanda ba sai daidaito to da tsare za ga ba ita kadai bace in dai ka ganshi a nitsi kuma in ka je gidan sai kaga gazawa wallahi sai kaga bangaren gazawa a bangaren wacce ba su daidan ba da yawa wasu sukan tsaya zama tsaye yu a gidaddajin su wallahi auren wacce ba tsare kun ta bai ya ga musu rigan mutunci ta zage shi ta tudar ta shi ta yi abin da ya hana a gurin ko ba abin da zai faru
2: haka muna ba matasa shawara banda genotype shi ma
1: a dinga auna
2: dinga aunawa
1: wannan ne su yan san zuciya mata amma muna ga musu mu tunda ya za su ya kai sai dai su jawo shinka akwai wanda in kin aure shi wallahi ki tsaran sai ya ƙara aure saboda tafiyar da shekarar ki 30 shekarar sa 24 ko da 5 kina cika 50 yana shekara 30 ko 40 yana garjin namiji yaushe tafiyar za ta yi mate in kini bambancin ku shekara 2 kuma tabbataccen abu ne mace tana riga gajiya a mu'amala aure kuma namiji zai kosa da ke saboda kin kai shekarun a kosa da ke kin zama mutum kin samu yantaccen tunani maganar da muka faɗa da ake cewa wai alaƙar mu ta lalace mafi yawan lokaci kina ƙarama zaki faɗa da kanki mace ta ce da ya nemi kaza sai dai in kuka yanzu kuma dan neman bayani kin zama yantaccen tunani da jin yanzu kawai bai isa ba ke ma kina da ra'ayi shi ko kin kuma masa wahalar sarrafawa zamu zuwan satin a kansa da yawan maza sukan sarrafa kafukan matansu ba dan ba su san matan ba ba dan wai sun ba san ya kamata ba amma suna sarrafa kafukan matan ya dini saboda ganin in ya batta da fuffuken za ta iya tashi ta wuce inda zai iya kamata babu wanda zai da kuma yana kiwo ba abin kiwon sa yafi kafukin da zai wuce ikon sa zamu tattauna akan wannan insha Allah to in mun koma zance sai kaga zaka iya sannan daga ƙarshe wanda zamu tsaya akan sa sai ka nemi taimakon Allah ka shiga harkar aure kana buƙatar ta ko shekarar ka nawa kawai ka samu comfortability kada ka ji tsoron yaran ka su kasance kai ko ba su kasance kai ba mai min dabatin fil ardi illa alallahi rizquha ba wani mai rai da yake doran ƙasa face arzikin sa yana gurin Allah so babu abubuwa da yawa na damuwa kada ka dauke shi kaskanci ne kaddara ce ta rayuwa kuma kana da damar gyara shi in dai ka nufi gyara shi a yanzu ko inda za ka yi makuwa shine ka tsaya mafarki da tunaninka da kuma burace burace ka kasa kallon yanayin da kake ciki Allah subhanahu wataala ya datar da mu Allah shine mafi sani wa na kallon
2: sakan
1: ka shirin na ina hin
3: zan ta
2: wa alaikum salam to sakan 10
1: tare da mahalli yana daga cikin manya-manyan shirye-shirye ma a yanzu zaman da muke musamman a garuruwa irin su Kano da wasunsu zaman gidan haya rashin aminci ne amma tare da su yana cikin shiri wanda kuma Allah bai kaddara mallakar ba baya nufin sharadi ne na aure sharadi daban shi da kaza kaza zai yi wannan ba gaskiya ba ne wata ran yana ɗaya daga abin da muka ci wanda ya samu jinkirin aure ya consideri kakkare shekarar ka kaza kuma ba hasken mallakar gida ka ɗauka yana cikin sharuɗa ka dubo wani wata mafitar daban baka san ka aure abokiyar arzikin da Allah zai buda muku ba kada dai a shiga a haka amma kada a saka wasu abubuwa su zama shurda
0: sakan goma
3: da gode to malam sai nake ganin kamar sabarin salamu alaikum
0: wa alaikum salam
1: a ha
3: sai ina da alaka da jinkirin auren nan malam
0: da wannan baran karar daya sai mu hade. Assalamu alaikum. Sakan goma, sakan goma, sakan goma.
3: To, farare in take kai
0: da yawa lokaci ya gaya. Yawa eh.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam.
1: Kike ne?
0: Na baka dama
1: ai. Garin sallan mai ya gudu ba.
0: Na baka dama sakan goma kafin mu ji shi. To sai ka dan daga murya, dan daga murya. Wallahi ni ban ji magana ka ba saboda murya ka tayi kasa ne.
3: Bangaren ma da kuma haɗe koro da ke da babu wannan ya matsayin.
0: Mallan ka ji ta mu.
1: Wanda suka
0: wani shekarun su
3: suka da asali da ina karantawa da hidima na karantar da addini to ba sa mu san aure da wuri ba su irin wannan akwai bangaren
1: ai abin da yake faruwa za a bada lokacin da ake magana akan dabi'un dan adam ko yanayi ana magana ne da mafi yawa akwai wanda ni zai sako maka akwai imamu wani bai aure ba har ya rasu har wane ne wani abu ne wannan ba a wata hususiya ce ɗan kadan ne don suka keɓanti da wani sifar akwai wanda za a ga ba shi da buƙatuwa zuwa gare shi akwai wanda kuma wani shi'uni ya ɗauke shi har yi wani abu amma muna magana ne a mafiya yawa mafiya yawa duk kuma kamala tana cikin abin da yake wanda shi ne sananne sai don gani da wancan da ya magana me ya faɗa na farkon nan a takaice dai to shi kenan Allah subhanahu wataala muke roƙo ya datar da mu Allah ya dibinci al'amuran mu ya
0: karbi masu rani a nan za mu rufe labulan shirin a madadin malam Abdulkadir Al-Ahmad malami a jami'ar ilimi ta tarayya da ke nan jihar Kano da wanda suka samu sukunin sauraron mu kai tsaye a rahamar radio mita 97.3 a zango na FM da wanda suka saurare mu akan mita 104.1 babban birnin tarayya Abuja nake ta ku biyon mu wani makon insha Allah inda za ku ci mu dauke da wani sabon shirin wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: zuwa kenan
1: shi mutum ana bin sa bashi yana bin bashi yana bin wani bashi misali da yake bin wani bashi bayan ya bin wani bashi to sai kuma wani abu ya hada su sai ga wani abu a wurin sa yana bukata to da yake bukata a wurin sa ko kuma kudi din haka sai ya karba abin a matsayin wancan abin haka ko kuma kudi ne daidai ne daidai sai ya karbe a matsayin ya karba ne to shine za a ce wani yayi zaniya
0: sai rike wannan kudin
1: a matsayin abin sa da shi da ma'ana kudi wancan nasa eh
0: to ta fa zaniya Allah ya mu da zaniya kana ta sare ina bin wannan bashi kuma wani yana bi na bashi to ni kuma sai harka kudi ta hada ni da shi
2: ko ta kilma dan yi taurin bashi
0: yauwa to ai to tunda ya shigo hannu
1: sai ka zane
0: abin da da mai to ga cikon kudin ka kaza kuma zaka ciko min kaza kuma da mun kaza kaza ne idan ya shi ma masu
1: sauran shi ake cewa zaniya
0: haka yake to malam zangonta gwai
3: malam kabiru
0: duka kai ma fa wanda yace duka alai dai kuke
3: to
2: yauwa
0: a bangaren dai na mu'amala ko aiki ko kuma harka ta kudi akwai abin da ake kiransa da jinga menene jinga banda assignment da kai lokacin da cewa ba da jinga ba nan ba kamar da shi ma muka ce mai zaniya wanda Allah sai bai fadi ya fasa baki ba mai dauke waccan din tafi
3: to malam kabiri idan aka ce jinga bangaren aikin da ya shafi kamar aikin na karfi haka ko kuma wanda ko wani aiki dai duk kowane irin aiki idan aka saka mutum to kafin a fara yi wannan daddalewar da ake yi a nawa za a yi shine jinga
0: karar boko kayar dida abin da
3: shi ne abinda kun daddale da wani kun yi jinga da shi in kun gama za ka biya shi zai biya ka kaza ko kuma kun daddale da wani in ka sa shi aiki in ya gama za ka biya shi kaza
0: hadiyau ya wasa sai ka tiki wala uwa kan ai daddalewa tsada an yi tsada jinga ai jinga kai tsada akai wallahi a kaza za a yi shi an gaishe ko ai kwashi kai ya sa to zai fa kai ne fa a kasa kuma ko a kasan kake wa sama kake
2: shikenan
0: yauwa tunda bai maka kaji ta ba
2: ai lalle
0: yauwa
2: wada man dan kasuwa
0: to fa akwai a bangaren siyaya dai akwai wani abu da ake kira da dukan hanci amma Allah ya sa hanci jini bai fito daga hancin ba muna son bayani malam baka ne
2: yayi tunanin ma biyan bashin da don mutan kauye
0: mutan kauye a to sun ka rasu sun ka tafi wajen dukan hanci
4: to shikenan aka ce dukan hanci a kasuwanci kamar wannan abin ana saye shi 2000 to wani gurin kuma sai ake saye shi 5000 haka sai wannan na farko sai ya ce kai wani a ina ka siyo wannan abin sai ya ce ai a waje kaza ne siyo 5000 na siyo shi kai amma wani an da ke hancinka
0: ma'ana ya siyo da me kenan
4: ya siyo a guri nan an siyar ne ga kudin da aka siyar ne daban na farko shi kuma wancan
0: ya siyo
4: abu a guri ne mai tsada
0: kenan kawai na mijin su ka je kawai matsalancin tsada kawai kai bayani ba tun a farko kawai da makarmar da muke so ka bada
2: ji Hausa da Allah duk wannan abun da ya dinga yi daidai ne fa amma kuma kalma daya
0: ita ce za ta
2: ji ta mai wa'annan dogon
0: gaskiya ne bayanin da gaskiya ne duk ta ciki wannan shi ne kai ya sa
5: gora zan
0: Allah saka da tafi kewaye da biyu to malam bakar
2: so malam karal boku bari mu tafi bangaren wasa kwakwalwa
1: to Allah ya ba
2: sa wai muna so ka fada mana wani abu ne mafi tsada amma kuma ba a siyar da shi da kuɗi wani abu ne mafi tsada amma kuma ba a siyar da shi da kuɗi ka wasu kwakwalwa ka gano mana wani abu ne wannan
1: abin da yake mafi tsada amma kuma kuɗi bai ba da shi to abu da mafi tsada wanda kuɗi bai ba da shi babu kamar zuri'a
2: zuri'a abu ne mafi tsada
0: amma kuma kuɗi
2: baya bayar da shi
0: a yanzu ba ga da zai doke amsar nan
2: a ne sauki ce
1: to wannan ita ce lafiya
2: lafiya garkuwar jiki. Wannan Kabiru ba sai da kuɗin ma ake neman lafiyar ba kuɗi ake neman. Kaga ita kuɗi yana bayar da isa.
0: Idan kai sa'a ka je ka shi lafiyar nan sai tsotsi kuɗi da suka ka tashi garau. Kuma ta jini ce shike suka ji an cewa ni babu.
2: Ta rashin lafiyar ma in ta cika
0: kuɗin. To ai wani cewa ruwa ake ƙara masa. Amma ne ji wani alar ya shigo kawai sai wallahi tallahi wani da jima wani yace tun cikin ruwan yayi fada wani kije ta ya warke yace wallahi ruwan da ba cika da garabe ba kenan
1: aji aji
2: da ni ne ko ne da ku
0: wallahi ban cike ne ba ruwan yace ya warke
5: yau an
0: haɗa da karnuku
5: da karnuku
0: yau kuma gashi ba garabasa
2: ba garabasa
0: ai so ka shure ta sai ka abin nan ninsa yau wani aje gashi sai mu dauki waya
2: to shike na to wala Muktar
6: wala Abubakar
2: wani abu ne yake shiga ruwa amma kuma baya jikewa
4: abin da yake shiga ruwa baya jikewa tsindin zai shiga yayin ruwan kowa zai gan shi ya shiga amma kuma har ya shiga ya fito ba zai jike ba
3: kwata-kwata
4: tsora ka ce min leda
3: ba zan ce ma leda ba
4: to
3: akwai haske
4: haske
6: haske don wani haske
3: inuwa
4: inuwa
3: inuwa
4: ita wata jikewa
3: ba ta jikewa
4: ha ba
3: insha Allah
4: ta fami Madam Mustapha Huzaifa Mustapha baba dan baffa kai kuma kai ma wasu kwakwalwa ce
3: ta
4: wani abu ne wani abu ne idan kana da shi baka amfani da shi yake raguwa
1: wani abu ne
4: idan kana da shi baka amfani da shi zai ta raguwa
1: wannan abu ilimi ne ilimi
4: ilimi kuma shi ilimi ba yana kai yana nan ba in yana nan ai yana nan ko ana cewa wani ilimin shi ya ragu
1: wani abu ne kana da shi baka amfani
4: baka amfani da shi zai ta raguwa a to bari mu baka ka kafa amsa fa ta fami shi
1: ka ilimi ne wallahi
0: gaskiya ne
4: yayi ilimin baka amfani da shi kullun raguwa yake tunda ana ta samun
0: sababbin
4: abubuwa kai kuma sai kai ta
0: kuma amfani da shi kuma bita kai
4: kamar bita kake kamar hadda ce
0: in baka yi takara
4: baka takara kana bayar da ita sai ta gudu
1: an shigo
4: wannan ga su ba ka yi
0: wacce ta farko ne ji ta
4: wannan ko ita za a wannan ba wa alaikum assalam
7: baba ku barka da sauka
4: to barka da malam Aminu
0: Allah ya samu kabuli ya ce
7: yadda
4: aka yi daidai
7: da
4: haita
7: so
4: garba ki
7: da
5: tashin su dinta
4: ba za ta fara
5: mutunta shi kuma fa ka san a cikin shafin shi ma wani ya ba da amsar irin haka ya ce abu mafi tsada wanda baya menene shi ne lokaci
4: ba a siyan shi duk
5: shi ne lokaci sannan shi ma ya ce daga Muhammad labaran inuwa ga gurin gawa da wasan ku tashi lafiya sannan shi ma ya ce abin da yake shiga ruwa baya jikewa shine inuwa dukkaninsa daga Muhammad inuwa sai shi ma nan sakon fatan alkhairi zai barkan ku da aiki da fatan za ku tashi lafiya daga sako daga alhamdulillah shi ma wannan Bashir Usman Jini abban Kajija daga nan Cefi jahar Nasarawa sako ne na fatan alkhairi yace kuma muna tare da ku da fatan za ku tashi lafiya shi ma wannan sakon ya fito daga mamar Rahama ne muku fatan alkhairi shi ma na karshe da zamu tsakura a cikin jerin sakonnin namu wanda shi ma yake cewa lallai kam yau abun na gwaraza ne Allah ya bawa mai rabu sa'a muna tare da ku daga Muhammad daga nan sa a cikin dandamalin
8: namu na na sadawa to nan ma akwai Abdulmumin mai zare gurugo karamar hukumar Bunkuri shi ma ne mana fata alheri ka san anan garin su ne kwanaki ko mako guda bai ba aka waye gari wata kato bishiya wata shekara shekara biya kwance aka waye gari kawai ganta a sai
4: wannan shine ikon Allah wai
3: yace ya fadi wannan na kwance ne ne ke
4: ba ko me waye ba
3: wata kato bishiya rini rini ce ko gamji ce yana rini ce
4: to fa
3: kawai tana kwanci katuwa ce fa
4: shekara da shekara
3: mun za mu haɗu ba za mu iya ritse ta ba fa za mu haɗu ka riƙe hannu haka mu kiwaya ta kawai kawai gari ka sare itatuwa ka yanki itatuwa a jikinta tsawon shekara biyu nan kawai ganta ta miƙe zai
4: Allahu
3: akbar shi ne ba mutane aka samu na yi aka kiwaye ta aka ta ba mai yanka saka ta
4: a wannan fara ke
3: Allah ya sauke to sannan muna fata alheri ga Ado Gurzo Gadar Tamburawa mana Ado Gurzo Gadar Tamburawa yana ma abokan aikin mu fata alheri da ni kaina to wala Ado Gurzo suna ciki ka sun ce kwana biyu ka bace fa a gari
8: gaskiya kan
3: yawa kwana biyu Ado Gurzo ka bace a gari akwai Abdullahi Abdullahi mi ko dan yaro tudun bojuwa shi ma muna fata alheri a gare shi sannan akwai to za da ji mu tare da sunan gaban sha Allah shi to tsora tambaye su ta karshe kenan ko kuwa
4: tsora shi tsora ta karshe
3: tsora ta karshe
4: tsora ta karshe
3: to fa a to fa mun ba kai ba nuri to na ga zangonta kai
4: a to yiru da riya
3: a ba da
4: yana ke ba ko mai zai iya faru
3: wa na karshen nan na tuno
4: wanda artabu
3: wanda artabu da baba gada ita da tuno yace yau ku tade sai rana artabu ce sai an bar su to ga karin maganga karin mafucin shi ma dan abin nan ko ta farko tace fatara da me yake ƙara shewa ta biyu tace sata gidan barawo da me yake ƙara shewa na fatara da me yake ƙara shewa wannan karin magana wace kuma ka ce sata gidan barawo
1: to na'am sata gidan barawo shine ake cewa rance
3: rance ne
1: sata gidan barawo rance ne
3: ka amsa wannan sai kuma fatara fatara me sa ai wani abu ƙara shi muke so
9: lokaci bayan tafiya
3: ka amsa wannan
1: na'am
3: fatara me sa ai wani abu zamu je to ga baba ga baba la ga sahibin sa to malam babo da na zo ba mamsa to babo da dan fulani ga yawa
1: fatara mai tare da ruhun bashi
3: fatara mai tare
1: da guda ga dan fulani ɗin fatara mai tare da ruhun bashi
3: haka yake ko kuma ce fatara fatara mai an bu daga malam baka ko tukar magana ma daga fada
4: kaciya ba assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa muke tare
1: ga hakuri ga Allah ka kafe ni
4: maskwani to wai fatara da me yake karasa fatara
3: banda wace me ta da tsohon bashi yawa fatara me sa a sayar da kazar kwanci Allah raba mu da wannan fatara eh Allah raba mu da wannan fatara wallahi ba
4: ta zuba haushe malam
3: to muna godiya
0: fatara mai sa sai da kazabanci ka tasha ba ta ciwa ba ta
1: mun amma saboda tsabar fatara ta sa an sai da Allah ya raba mu da wannan
0: ya Allah zango ta gwai
3: ta mara kabi ne

0: karin maganganu ne zaka kara samu na su ga su guda biyu. Karya mai haushin banza da me yake kara su wannan? Na biyu kuma idan kasuwa ta kika da me yake kara su wannan karin?
1: Idan kasuwa ta kika.
0: Eh, ka dai iya baki ka. Naga kai iya bakinka abin duniya ba ya damun ka ko? Idan damuna ta kika.
1: Damuna sai da
0: yawa idan kasuwa ta kika. Idan kasuwa ta kika ta kuma karya mai haushi. Karya mai haushin banza karshe.
1: To. Idan damuna idan
0: kasuwa.
1: Idan kasuwa ta kika. Sai ka kai barko na kasuwa a ce ba shi da yaji.
0: Idan kasuwa
1: ta kika. Sai ka kai barko na kasuwa ma a ce ba shi da yaji.
0: Ka kai kasuwa ka kai dan gyara kai wannan mana.
1: Idan kasuwa ta kika.
0: Yawwa.
1: Sai idan kasuwa ta kika. Sai ka kai barko na a ce ba shi da yaji.
0: Sai ba kawai kai ba ake yi me yake a kasuwan kai
1: kai. Sai ka kasa ba sai ka kasa ba kona a kasuwa a ce ba shi da yaji.
0: Yawwa.
1: Sai wace?
0: Karya mai ku karya mai haushin banza.
1: Karya mai haushin banza ballantana kuma ta haihu. Bale kuma ta haihu.
0: To haka yake. To wannan lolin lokaci daga wata dinga duba lokacin nan. Yawwa. A ce lokacin sai yake? To haka yake wadannan amsoshi sun yi daidai. A tafa masa ya amsa zambayinsa. Karya mai haushin banza bare ta haihu. Idan kasuwa ta kika sai ka kasa barkono a ce ba shi da yaji. To malam zai fa ga tambayar ka nan kai ma kar maganganu ne guda biyu za ka yi mana karashi. A ruwa ake dadewa ba a me ba karashi za ka yi mana. Na biyu kasuwa tafi gida da me ake garasawa na kasuwa tafi gida da me ake garasawa a ruwa ake dadewa ba a
2: to na farko a ruwa ake dadewa ba a wuta ba
0: haka yake to can kuma fa
2: ya kace
0: ya kasuwa tafi gida
2: kasuwa tafi gida kasuwa tafi gida
0: kasuwa ta fi gida
2: riba kasuwa ta fi gida jama'a kasuwa ta fi gida kasuwa ta fi gida yawan mutane
0: kasuwa ta fi gida
2: yawan mutane
0: idan wani abu wani abu kasuwa
2: ta fi gida yawan mutane
0: kasuwa ta fi gida
2: kasuwa ta fi gida
0: baban Nuhu dan Gabasawa mun ga sakon ka mun ne maka fatan alheri to da uzefa ya ja maki da kasuwa ta fi gida idan gari ya waye amma idan bari gari bai waye ba fa kasuwa ta fi gida amma idan gari ya waye domin idan ka ci kasuwa na gida zaka dawo idan gari ya waye to kasuwa ta fi gida sai a tafi can yawa wannan shi
3: kasuwa ta fi gida
0: idan gari ya waye yawa hamuji ga
3: waccan daya
0: ya shafa mun ba ai abin nan
4: shi ma dai wannan sako yace idan kasuwa ta kika sai ka sai da barkono a ci ba yaji daga al'amin jafa shi ma sultan isyaku dan arbi kana cikin bojuwa ce waye fatara mai ta da tsohon bashi daga sultan isyaku dan arbi sannan shi ma wani sako daga kasim ali dakata yace gaisuwa da fatan alkai Allah ya ƙara lafiya da imani Allah kuma ya jagora sako daga kasim ali dakata ce muna tare da ku daga nan to
0: da kasim kwana biyu
4: to sannan shi ma wannan sakon yake cewa shi kuma na fata a kai ni daga Muhammad Umar Gwamaja.
0: To wato dukkanin musu fatan alheri. Allah bakar hamu dan daga layi muka mu je mu ji sakamako.
3: Gaskiya ne. A kocin guda ɗaya da ba amsa ta ba wajen karin maganan nan.
0: To
3: wanda aka yi wa Malam Huzaifa ya amsa daya
0: shine na fadi ta yi kasuwa ta fi gida
1: a ya fadi daya
3: a shikenan kasuwa ta fi gida ai ba ta ce bi amsa ta ba ko
1: nan kabir ya fada
5: assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullah
5: barka ka barka ka aiki
3: yawa barka kare da muke tare
5: kuna tare da baban Nuhu dan gaba sa'an gurguna karamar hukumar Idan Wada
3: Baban Nuhu dan Gabasawa barka da shigowa.
5: Ku fatan alkhairi kuma na ji kowa a ciki yana amsa tambayoyi daidai gurgudu Ubangiji Allah ya kara bada shi game da nasara a rayuwa wannan gaban gidan rediyo wato mamallakinta wato ita Hadiya kun da rage muku tarbiyyar na matakar godiya da dama da wannan dama domin karuwa ga al'umma da suke sauraron wannan gidan rediyo. Na gaishe da dukkan yan majalisar nan da kuke wannan wato kan teburi na wasa kwakwalwa Allah ya kara jagoranci.
3: Amin ya Allah. Na
5: karama hukumar Tudun Wada ana nan tare da goma juwan da yi zakara.
0: To ba wani muna tare da
3: shi. Wanda ya zamo zakara ko wanda ya yi zakara. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
6: Barka ku da aiki.
3: Yawa barka kire da muke tare. Au Malama Fatima
6: Na'am muna jin masu takara suna takarawa
3: Na'am
6: kuma mun ji ba wanda ya fasa tambayar sa jore ba san muke ko ba sai miya ta kare Allah ya ba wa jira busa a fatar ki sake ya sake
3: lafiya Amin Malama Fatima Rijiya tace kowa yana amsa tambayar sa ɗan takarar ku kowa sun fi da kai ƙasa yallo
5: Assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam
5: na'am ba sarki barka da aiki
3: na'am malam Yahaya Harisu Majestic
5: na'am wai ina yi wa jagora da sauran malamai da ƴan takara fata alheri
3: to muna godiya
5: ka san an ce masu abin ne wato kura ta ga
3: masu abu da abin su
0: tace su masu abin da rana suke ci
5: masu abin da rana suke ci
0: yau na ji a jirin ba haka ake ni kawai kome aka kawai ya haɗa ji eh to muna fatan sai Allah ba da rabu sa'a in ya tsalla ka
3: sai ya tsalla ke zuwa ga kuma
0: abin da take tsara zuwa kai ba abin da take zuwa in tsara tayin Assalamu alaikum. Yawa ji amma barka da shigowa. Lafiya Allah alhamdulillah.
6: Ya takara.
0: Ga sunan suna
6: ta. Allah ya kara wa tsira. Allah ya sa mu dace mu bai dan zo zaga yan
0: mata. Amin ya Allah. Amin.
6: Alhamdulillah. Allah ya ba ni rabo sa.
0: Amin amin ya Allah.
6: Ya kira da wannan munawara ta da yau kuma Allah ya kara muku basira da hazaka.
0: Kani Allah mu rabu. Allah baka ka sanke wannan fa na mata.
3: A daga wannan ke yin sai
0: a shi ne ka kashi wannan ko su kashi karshe.
3: Ko eh ya danganta da
0: na ji shi ne har gaba na fadi yake.
4: Ko ba ta fito. Mana ka ni.
0: Saboda ya fi gora kai eh ba babba.
4: Ko ma an ba ta.
0: To wata in ka bata goran gayyata za ta fito gora. In ka bata goran gayyata.
4: Eh
3: alaikum salam.
0: Kai
5: sai
0: ya kuna
5: tare da Ibrahim
0: da
5: Yabu zuwa cikin Idanba. Malam da Yabu kwana hudu. Wallahi muna
0: cikin Malam Ibrahim garkuwan baban ta yaya.
5: Eh gaskiya ne. Yo yana ga duk ya ji wani wajen ne.
0: Ah to kai za mu tambaya ha da kuma guda kai ba ku kai ba kai za mu tambaya fa.
5: Ai fa da kina ji ya ji go wani ji wani ji to ai ba lokaci da rabu.
0: Gaskiya ne to ya ga yin takara
5: a can alhamdulillah na ji ma suna ta baba ta
0: suna ta zuba
5: eh ai mun kaga kun ne yanzu muna jin karyan wannan dabbarwar
0: to shi
5: ga ai da nasara
0: to muna godiya Allah nuna mana
5: ba tambaya ko sai an kara kashi da biyu
0: eh to da za mu dan kewaya tunda su mun gama da su masu sauraro mu dan ba ku
7: sai ba tambaya ba ra mu jira an tsare mu dawo
0: to shikenan to wala baka sai mu daga mutum bi ko ya rago tambayen mu sai mu mika masu sauraro su amshi mana su shi rago lokacin namu
3: eh gaskiya ne
0: akwai sakonni ko to dare ki mana sakonnin nan zuwa kadan
3: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya larabi na malam sadam isyaku ya larabi
0: kace ka buwa ne gaba su su kara tukunna sannan kai sai Allah ya zo kanka sai ka kara ku
7: eh bana
0: to wa to shi eh
7: kike nan kuma muna zai shiri har da yake wakala
0: to madallah
7: muna tare
0: to muna godiya to duk wanda ya shigo yanzu zan ba shi tambaya amsa duk wanda ya shigo zan ba shi tambaya ya amsa insha Allah
3: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: malama sadiya sani mazan kware barka da shigowa wani ban tsoro kuma wai ganda rumbu to a wannan kai kura rumbun ganda to malama sai cewa to ga tambaye ki mu baki tambaye ki amsa to yanzu muna cin yanayin damuna ko nan gurin ku ana ruwa yanzu haka to ai dai na
3: tabbata ka
0: kari yake
4: da san ita ma mallan ka
3: Allah ya sa ba hannu mutuwa ba ne
4: ita ma sadiya ba ta hau tiki in takarka
0: wanda ta tara ta taba zuwa
4: ta yi samu nasara na uku
0: haka yake a can jami'ar yusuf ta basu
3: wa alaikum assalam ga muke tare Muhammad Umar Gwamaja
0: to malam Muhammad ga tambayar ka muna cikin yanayin damuna ba mu sani ba yanzu haka nan inda kake kwana ruwan sama ana ta ruwa ko yanzu
3: nan Gwamaja
0: to kaga shi mu da muke aka ce dutsen da ke cikin ruwa bai san ana rana ba abubuwa musamman na yi ba wai kunu a wani gida to kaga ya sauka
3: wa alaikum salam da muke tare
0: to ai da mai amin Allah ya samu kabuliya ce to ga tambayar taki yawa don Allah wani irin hadari ne yake kiransa da hankaki
8: na
0: wani irin hadari ne yake kiransa da hankaki na
8: wani irin hadari yake kiransa da kai
0: da hankaki
8: hankaki to idan yana baje nan ne dai a sama
0: ban da hadari ma akwai inuwa da ake kiranta da hankaki jama'a da rana ta afto kuma abin to har da to muna
4: haji amma kya ga maman abba ko ita za ta shigo ta bada wannan amsa
0: kaga idan rana ma ta haska bishiya aka samu inuwa hankaki ko aka santa yawa ta kofa kofa
9: akan kira wannan
0: hankaki haka nan idan hadari rana ta haska hadari ko ma nan gurin da hadarin can ba kaga rana a can inuwa a nan gurin bane ba ruwa ta ce Assalamu alaikum.
8: Wa alaikum assalam.
0: Barka da dawowa.
8: Mallam Abubakar wa Allah ya
0: ji bada. Amin ya Allah. To barka da zuwa zaki. Ya dawo da zamu ya shigo da zuwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.
8: Barka da dawowa shi ne zai bakin ka sai uku.
0: Mallam Bashir barka da hanya. Yau Malam Bashir sai ka rage rediyon ka. Yau Malam Bashir. Mama shi wani irin hadari ne girar buri? Mama shi wani irin hadari ne girar buri? Wani irin hadari ne girar buri? Hadari ne girar buri? Sai ka rage rage ka ne.
3: Ya
0: bar radio a kudin ka ba zai ji abin.
3: Ya zai ji abin da ake ji.
10: Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
10: Alhaji Muhammad Amin ke Hassan Karimu ne. Ya ma jira ne na ji an fada shi na hauna gauna.
0: To Allah ya amsa.
10: Ai ba ni ne Alhaji ko shi wanda ya dawo ne shi ne Alhaji. Ai dama da zuna ce ba mu dauko wannan sunan mu dan kai.
0: Ne ka ce Alhaji Muhammad Amin ke Hassan Karimu ne. To Allah ya amsa.
10: Ai kamar yanzu ne misali da ce Mallam Kabiru sai kuma na ambaci sunana kamar ai
0: wato wata dabara ce wata dabara ce ko
10: wanda hamsa
3: danni
10: Allah
3: ya Allah
0: batun girabburi fa wani ne hadari ne girabburi
10: eh shine ai kamar zaka ga sama tai bai kiran haka misali kamar ni nan idan na kalli gabas naga tai sun to sai na ce tai girabburi
0: kawai tai girabburi kawai tai bakin girin kawai shikenan tai girabburi babu wata
10: hadari ya hado
0: yayi bakin
10: kiran
0: to shine za a ce ayi kirai buri
10: babu wani alama kawai shikenan yayi kirai buri to ai bakin kiran da shine kamar ga jumari ya hado hadari da shida da wannan kamar dai alamu na ruwa nan kusa yanzu ko an jima shine za a ce
0: to kasance da mu zaka ji karin bayani lambar wayar mu 07 7 9 7 2 3 0 7 7 7 7 7 9 9 ko 08 1 4 7 7 7 7 7 08 1 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
3: alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
11: Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum assalam.
11: Bashir mai da biyu wajen ka shawo ko ne?
3: Malam Bashir mai da biyu ne. To muna jin ka.
12: Ka rage radio, radio ka ce take kara sai ka rage. muna so ka gaya mana sunan dusar wake idan an sussuke wake lalame sunan wannan dusar tasa kwasan kwasan kwasan to haka ba dusar ba kowa ba haka yake to muna godiya
3: da wurin haka
12: to muna godiya wani ke gura ma wa shine a kori gala
3: da wannan ya shiga. Salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah.
13: Kuna tare da maman Mina.
3: Maman Minal.
13: Salamu alaikum.
3: Muna jin ki maman Minal. Kin shirya?
12: Dai maman Minal ba ta ji mu.
3: Ko line nata ne ke jikewa.
12: To da muna
3: za. Ana ta ruwa ba.
4: Tana shirin karɓar tsarawa.
13: Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
13: Ah, ma sarki aya majesty ne dawo.
3: Na majestic.
12: Majesty.
13: Ah.
12: Majesty.
13: Na jagora yana ci.
12: Idan an ce karkon kifi, Allah me yake nufi?
13: To gaskiya karkon kifi shine mutum ya dauko hanya kiryen inda zai kai ga nasara sai dan karamin abu sai ya kai shi ga faduwa.
12: To mukan ce masa
13: shine karfan kifi kamar mutum ya taso da nagarta karshe kuma sai yaje ya abu rashin nagarta a karshe kuma kan idan inda ake jin kunya
12: yaya mallan yaya. Na'am. Mu ce mummunan ƙarshe ko?

0: yawa to muna godiya haka yake farkon gifi daga ruwan kuma wuta kada an yi mu daga
1: Assalamu alaikum.
2: Alaikum
1: salam. Na'am, da muke tare.
0: Bi kamis.
2: Alhamdulillah, kaji ki balaza ma ki da kaga yamma kuma la kabi da. Alhaji Allah baraka mu da sallah.
0: Barka da sauka. Au, shine fa da sauka. Kai ne barka da ruwa.
1: Ya naji murya ka bata jiki ba kuma gashi ana tsuga ruwa.
0: Ko inda kake ba ai.
2: Sai Hajar.
0: A ku bai zo muku nan ba kenan.
2: Hajar
0: ba ne ta. To ba tunan tafiya yake yi wa.
2: Kuma kaga ba shi ta ne nan da zuwa
0: nan. Gaskiya ne.
1: Allah ba da ni amfani.
0: Na gon majaciya ne musu. To malam Bi Kamis. Mun ji karkon kifi, karkon dabino fa. Kikyawan karshe ko? Allah sa ya karko irin na dabino. Ko ba haka ba?
2: Ko daukar shi ka ba mun ya Allah.
0: Yawwa. To ba da
1: Allah.
0: Ya dade kuma hayye tsufa ya yake zuba. Ga shekaru da ya kwasa. Dabino irin na da ba na zamani ne yanzu ba. Eh sai indo ya yi shuka dabino ne shekara ɗaya ko bi sai ya fito sai ci ya yi dabino a wanda wanda ya shuka dabino ma ci ba ya
1: ci ko ci ne ba ya ci ba sai ya je ko ci
0: sai shekara 70 haka wasu suka fara
1: ni na madinan nan ma je gashi nan ko shekarun sa da
0: gashi nan dai baka yi mana research ba da aka gama aiki kana yawan tarihi ana kewa
1: tarihi ana gaba aikin ne
0: to aka kammala to ya na kammala mana aikin da kadi ba na umara
1: to ai ba da raka ita zuwa kuma ana ta yi ba ba sani ba za a koma ba ra ayya kaga ga shago ya shigo kuma ya sauka
0: shago ya sauka
1: amma ba rabu ji wani
0: wa alaikum assalam
2: ana kafir da abokan aiki barkan ku dai
0: abul mu'mini ne zare goro ga gun kure
2: haka
0: yau ka samu shigowa
2: ka samu shigowa
0: to tambaya za mu baka ba fa irin tagarin ku za mu yi ma ba mu ce wace bishiya ce ta tashi tana ba irin tambaya garin ku za mu yi ma ba mu ce wace bishiya ce ta tashi a garin ku yawa to gamji ne to tambayar kai ta ce me munduwa munduwa
1: in kuma baka sani baka faɗi sulluwa
0: yawa to kaji ga ƙari na to ka tana da mutum baya ta
1: fara nan bishiya ko shekarun ta na oho kada ya sani
0: ya ce shi ma kakanninsa fiye da shekara 200 haka ya gaji gonar babansa ya gada agun babansa shi ma hawan-hawa haka ya gaji bishiyar a cikin fiye da shekara 200
1: sai mun zo karɓaɓɓen tare
0: salamu alaikum salamu alaikum shawar da layin ya shaƙi salamu alaikum
1: wa alaikum salam da muke tare Allah dai ya biya dan mutanen Rano ashe ana hanya alhamdulillah amma ci aka kamar ba a ruwa na ji muryar taka ba ta jikewa
2: eh to ga irin na waje ba ina amma kuma na
0: rubutu ana yi fi kenan wai kwari ya ce ko sarkin gociya ne wai ko kai sarkin gociya ne
1: tun da kashi ana duga dugu da fatan dai waraka ta kara hamar ubangiji wa da fatan ruwan ya gama sauka baraka ta kara rahamar ubangiji ba
0: to za ka yi mana bayani akan munduwar
2: munduwa shi ne nan
0: kamar me
2: kamar abin hannu na mata da na hannu kuma ba ki sai
0: sai dai yana da kauri fiye da wancan ko
2: yana da kauri
0: na to muna godiya Allah amma jiga kwari mu ji sakonnin ma sauraro
3: da yake mu dai sakonnin su ma dai ga sanin rinjo sai dai wanda ya samu daga ciki wanda wannan sakon farko ya fito daga Ali Adam ne dinki a hayin lawalin ingogo lokar gama sannan shi ma wannan malami ya hayin lawali Khadija Yakson hayin lawali Hawwa Kulu hayin lawali da Anwar mai madara shi ma wannan Shaibu Awwal Khalifa Isa mai takami kofawan bai Fatima Rijai Zaki Rabiu Ibrahim makoda Hajiya Zainab Rafi Malam Sadiya Suleiman Jarinya Isa Kasim Ali Sadiya Kasim Ali Hawwa Kasim Ali daga Tamur tana da birnin Narfasan mai shayi Zainab Abdullahi mai Ayaba Ahmad Ali Sadiq Ali da Umar Ali Ali Aisha Sani da Isan Sani Masaka Abdul Mumini mai zare gurgurun kure Yahya Haris Majesi Unguwa Uku Sani Hassan Gurgula Burari Muhammad Rabi'u Malana Angon Haja Aliyu Shaibu Rabi'u Teda Minata Mandori sai Hawwa Maman Kumaira da Garba Ahmad Mambo
0: dukkanin su muna yi musu fatan alkhairi to an gama daga layi guda ko
4: amma kafin a daga layin akwai tambayar da aka yi ta wannan jarabari naji bai bada
0: yawa jarabari ba ba wagar ne zai bada amsa yi wace irin hadari ne jarabari wani irin hadari ne jarabari Malama Aisha Humaira barka da shigowa. Lafiya lau alhamdulillah. Haka tace wai ba? Kowa yan kansa yake ci. Gaskiya ne. Sako ya shigo suna godiya Baba Gala da Baba Wada suna godiya Ala saka da alheri
3: Ala saka alheri
0: Amin
1: ya Allah
0: To Assalamu alaikum
2: Assalamu
0: alaikum assalam barka da warhaka Barka da shigowa yarga barka da hanya mala haruna to tambayoyi sun kare ga yan takara kan kujera suna jiran sakamako tambayoyi sun kare ga kuma yan takara kan kujera suna jiran sakamako to mala yarga muna godiya
1: da yarga
0: da kuma gayawa
1: mutan gaya
0: din mugurare ne mabanta ita gaya karma ku kuma salam
2: to bashi sun gandirwa karma kuma mun ji
0: ba to gandirwa barka da shigowa
2: to gaskiya mun yi shi kuma shi ya yadda ya kamata ne wannan manyan baki ba tan nasara
0: to ne
2: ne ba tan nako da
0: to madalla to muna godiya kasan wala bakar dole nasara ta mutum guda ce
5: ware da gaske
0: eh nasara ta mutum guda ce dole kuma ba bari a kwashi
3: dole
0: duka
5: kuma da mutum da aka ce uku ne za su hau dole akwai na daya akwai na biyu
0: akwai mutum ko mutum biyu ne suka hau
5: akwai na daya
0: duk daya ake nema dole sai daya abin nan
5: dole ne
6: gaskiya aka ce mace dai ba ta auren
0: mazaji biyu
6: dole dai kusa 100 ne zai aure ta
0: gaskiya
3: amma duk wanda ya shigo ma ya samu
7: namiji rai na auren
0: mata namiji mai da auren mata
5: hudu hudu ya yi kwaro bakwai
0: to yana kwarsa ne sirrin da kwalkwara
5: yana da amma kai har yanzu kuma kai
0: to amma je ga shi alkali miji sakamako
3: to sakamako dai ya kammala
0: to
3: kamar yadda sakamakon ya nuna daga wanda mai tambaya ta farko Musa Idris Kalboku wanda a tambaya ta farko ya samu makin sa ɗaiɗaiɗaiɗai har guda biyu tambaya ta biyu kuma bai samu maki ko guda ba sai a tambaya ta uku wanda ya samu rabin maki inda adan haka
5: rabin maki ko maki da
3: maki guda kenan tunda ai maki biyu ne ka raba shi ne kaga ya amsa tambaya daya bai amsa daya ba sai ya samu maki guda wanda adan haka Musa Idris Karboko ya samu nasara da maki guda uku sai Uzaifa Mustafa dan baffa inda shi ma a tambayarsa ta farko ya amsa tambayarsa ya samu maki guda biyu sai tambayarsa ta biyu wanda shi ma ya samu amsa tambayarsa ya samu makin sa guda biyu tambaya ta uku kuma mai kwarci guda biyu ya amsa guda daya bai amsa guda daya ba shine ya samu makin sa guda daya dan haka shi Uzaifa Mustafa dan baffa ya samu makin sa daya har guda biyar si shi ma mu kutar lawan zangon tagwai wanda tambaye sa ta farko ya samu makin sa daidai har guda biyu tambaya ta biyu ma ya samu amsa tambaye sa har guda ya amsa tambaye sa ya samu makin shi guda biyu tambaya ta uku ma ya samu makin shi guda biyu a dan haka shi ma makin sa ya samu maki guda shida wannan sakamako ya nuna sa Musa Idris Karboku ya samu maki daidai har guda uku a dan haka ai masa babban tafi sai shi ma Uzaifa Mustafa dan baffa wanda shi ma ya samu makin sa daidai har guda biyar shi ma ai masa babban tafi sai mu fitar lamun zangon tagwai wanda ya samu nasara da maki daidai har guda shida a dan haka mu fitar lamun zangon tagwai shine ya samu nasara da maki guda shida
0: yanzu mutum ta gwai ya fito a gurzo na wannan zango da muke ciki yana gefe ɗaya yanzu yana kallon da suwa za su fito
5: zai jira zango
0: ne zai jira biyu da na uku ya ga suwa ne abokan fafata wata wala ba ni rabu sa su kuma sauran na biyu da na uku a cikin wannan zango mu ne musu fatan alheri domin sun yi kokari sun shafa zanguna sun shigo cikin wannan sun matakai kai sun shigo cikin wannan zango domin ka zo wannan zangon ma ba karamin abu bane ba domin kuwa ranar babban taro su ma abun
5: a
0: kalle su ne ayi ba musu a ƙarshen shekara yawwa kamar yadda ake aiki insha Allah domin duk wanda ya zo zangon yana jin ƙarshen wancan domin ne kuma ku fatan alheri duka saboda kowane lokaci ne za mu sanya a cikin shirin namu na yau na a madadin
5: Abubakar Sabi Karkasara
0: da kuma
3: Yahaya Shehu Kwaru
6: ni Ibrahim Indiya shi kuma da san da tana birnin Kano
0: Kabir Abubakar shi ne ke muna fata alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: gidan ado da kwalliya shiri ne na musamman wanda kamfanin Taiba General Enterprises tare da haɗin gwiwar sashen ciniki da kasuwanci na Rahama Radio suka dauki nauyin kawo muku a kowace ranar Lahadi da misalin karfe 4:30 zuwa karfe 5 na yamma kamar kullun yadda kamfanin Taiba General Enterprises yake samun yabo daga bakunan abokan cinikayya yau da kullun a yau ma dai hakan take mun ziyarci kamfanin Taiba General Enterprises dake layin Jallaba kantin Kwari inda abokin aiki Idris Kasim ya samu damar tattaunawa da abokanan hulɗar kamfanin Taiba General Enterprises a yayin tattaunawar su ne malama Bilkisu daga Hotoro take ƙara kira ga al'umma da su garzayo kamfanin Taiba domin gwangwajewa da kaya masu kyau da inganci
1: malama Bilkisu ga ki a kamfanin Taiba dake kantin Kwari layin Jallaba don me yake ji wannan kanti
2: na zo siyayya ne
1: to kamar me ya ja hankali kike ka to tun daga Hotoro kai tsaye zuwa Taiba
2: eh akwai group din sun da nake ciki ne kuma naga suna posting kaya da sauki so shi yasa nazo
1: to ya bayanin mu'amalar masu kula da kantin da ku customers watakila zuwan ki ne na farko
2: eh
1: ya kika ga mu'amalar masu kula da kantin
2: eh gaskiya ba laifi tunda muka zo gashi na ana ta ciccire mana kaya muna zaba
1: an koni ko kuma na sawa kawai
2: an koni
1: sauƙin ya kai sauƙi
2: eh ya kai sauƙi
1: akwai kira da zaki ga sauran masu san siyayya da su zo ina ma za su
2: eh gaskiya kam su garzayo nan akwai sauƙi da inganci
0: shi ma malam Muslim Sha'ibu dake Gumel jihar Jigawa wanda suka yi tattaki shi da mai ɗakin sa ya bayyana sauƙi da ingancin kaya da mutunta abokanan hurɗar su shi ya ja hankalin su suka taho tun daga garin Gumel zuwa kamfanin Taiba dake kantin Kwari a kanan Dabo.
3: Malam Muslim Sha'ibu daga ina?
4: Daga Gunal Jigawa State.
3: To gashi mun ganka a kamfanin Taiba dake nan layin Jallaba a kasuwar Kwari. Ya abin yake?
4: Gaskiya ne alhamdulillah dan timma daga can garin mu aka mun kwatance wannan shago kuma alhamdulillah ina tambaya na zo shagon kuma naga walwala da kulawa da kuma sassaucin farashi domin suna ba customer hadin kai yanda ya kamata da kuma bashi kulawa yanda ya kamata ba wulakanci ba kana magana ko ai banza da kai da sauransu a za a kula kaza a tarare ka kuma ga farashi da sassauci alhamdulillah kamar yadda aka mun kwatance kuma hakan na gani gaskiya
3: to sari ka zo yi ko daidai ka zo siya
4: siyan su tare da nan sani
3: tun daga Gumel
4: kware da gaskiya
3: Jigawa fa
4: Jigawa
3: zuwa Taiba
4: zuwa Taiba kware da gaskiya
3: hanya ba kyauta suke bayarwa
4: sassauci da shi yake kawo haka
3: kai kadai ka zo ko da dan rakiya
4: a ni da mai daki na muka zo ita ma za ta sai na ta kaya
0: anasa jawabin daya daga cikin ma'aikata kamfanin Taiba General Enterprises Muhammad Sani Yawale dake unguwar Koki shi ma ya tofa albarkacin bakin sa na godiya ga Allah da kuma godewa shugaban kamfanin Taiba General Enterprises
3: yau wato ga mu muna kamfanin Atamfana Taiba dake nan kasuwar Kwari layin Jallaba ya kake a wannan kamfani
5: ni na kasance ɗaya daga cikin memba na cikin wannan kamfani sai dai mu ce Allah ya ƙara musu albarka ya ƙara musu ɗaukaka dukkanin wanda suke cikin sa gabaki ɗaya shi kuma muna zana wannan kamfani muna ƙara musu fatan alkhairi saboda irin kyautatawa da yake mana da kuma customer kai da duk wanda yake tare da shi sai dai mu ƙara musu godiya mu ƙara musu Allah ya ƙara buɗa musu a cikin wannan harkoki nasa
3: to gashi kana ɗaya daga cikin mambobi na wannan kamfani ana ta koke-koke na cewa kasuwa fa shiru ko ya abin yake a wannan kamfani na Taiba
5: mun dai sai mu ce alhamdulillah ala kulli hal wannan kasuwa da ake cewa ana cikin shiru na kasuwa mu ba mu abin da za mu ce sai mu ce mun gode Allah wannan abu kuma yanayi ne wannan duk lokacin yanayi idan ya zo irin wannan haka zaka ji mutane ana irin wannan maganganun ana cewa kaza kuma komai lokaci ne mai zuwa ya wuce ne amma mu alhamdulillah Allah mun gode ba kuma zancen yanayi da ake ciki ka dai ganin idan ka ne ka ga customer na da suke shigowa a gaban ka da yanzu gashi ka ga ana ta ɗiba a tamfofi ga shaddodi ga mutane suka nan kai ganin idan ka ne mutane to da haka muke samu dai alhamdulillah Allah mun gode maka
3: to zancan farashi fa ai farashin ne da yake mai sauki ne shine kake ganin ga kasuwa dai kaga dai waje ba mutane amma cikin kanti ga mutane to farashin da muke da shi mai sauki shine abin da ya ja wannan abu ba wani abu duk mutumin da ya sauki akan harkar sa insha Allah Allah zai taimake shi
0: daga ƙarshe mun tattauna da Yunus Abdullahi wanda shine manajan babban shagon kamfanin Taiba General Enterprises dake gidan Dahir Mangal layin Jinnaba shi ma dai ya ce wannan yanayi na kasuwanci babu abin da za su ce da Allah sai godiya ya ƙara da cewa suna harkar online a dan haka duk inda customer yake za su iya kai mishi sakon shi daga ƙarshe yayi godiya ga abokanan hulɗarsu a duk inda suke a faɗin duniya
6: ni manaja ne na wannan branch babban shago na Taiba na layin gidan Dahir Mangal layin Jallaba number 2324
3: manaja ya yanayin kasuwa a wannan kamfani na Taiba
6: mu kasuwa gaskiya alhamdulillah domin ka ga yau Lahadi kaga a gaban ka dai ga kasuwanci sun zo suna ta siyayya alhamdulillah ana ta tururuwa ana ta siyan kaya duk da wannan yanayin da ake ciki amma gaskiya alhamdulillah da mu kasuwanni suna zuwa daga ko ina garuruwa suna zuwa suna siyan kaya ina girmama kasuwanni ina karrama su wannan ta sa suke zuwa daga Kaduna Zaria Jos ba daga inda kasuwan ba sa zuwa wannan shago sai kaya saboda girmama su da ake so amince da irin girmamawa da ake musu shi yasa suke zuwa suke ta siyayya ko da yaushe gaskiya mu bangaren kasuwa alhamdulillah Alhamdulillah
3: to kamar iya kawai zuwa ake ba iya tura mutum shi wannan kaya
6: muna da wani tsari na online idan mutum yana son kaya yana daga gidansa ma zai sai kaya kuma akwai yan delivery da za su kai masa ba mu da wannan matsala duk da inda mutum yake son kaya muna da tsari na online wanda mutum zai iya zuwa ya sai kaya kawai mu tura masa da yayi magana da mu ta waya za mu tura masa da kaya har inda yake insha Allah
3: to ya maganar sauki fa
6: sauki alhamdulillah ai saukin yake ƙara sa suke zuwa a koda yaushe ba lokaci ba mu da season koyaushe saboda wannan saukin da muke yi ya ji hankalin kasuwanni sun amince da wannan saukin da muke musu shi yasa koda yaushe in mutum ma bai zo ba zai turo dan uwan shi wata ta gaya wannan wannan ya gaya wannan sakamakon saukin da muke musu alhamdulillah
3: to kamar misali idan mutum zai taho kai tsaye nan Taiba dan siya kaya ni da ni kamar aka fi siyarwa a wannan kamfani
6: alhamdulillah gaskiya kusan komai ana siya domin muna da atamfofi muna da shaddodi akwai kusurman da suka zo shaddodi suke siya wasu laces wasu kuma material wasu kuma akwai wani akwai afflik akwai embroidery da akwai kayayyaki dai daban-daban kusan kowanne kusan kowanne abu muna da kusurmansa da yawa alhamdulillah
3: komai dai aka zo za a iya samu a Taiba
6: insha Allah za a samu da kan shadda manya da ƙanana atamfofi manya da ƙanana da manyan atamfofi na London da sauransu duka manyan laces irin su London da sauransu dai haka duka muna da su a nan Taiba insha Allah kai gaskiya duka kwastomin mu ne musu fatan alheri kuma muna godiya da irin kokarin da suke da irin goyon bayan da suke bamu da haɗin kai na zuwa wannan babban kamfani na Taiba su sai kaya kuma suna jin daɗi alhamdulillah muna godiya muna musu fatan alheri
0: mai sauraro kada ku sha'afa maza ku garzayo shagunan mu na Taiba General Enterprises dake ciki da wajen kasuwar Kantin Kwari domin kwasar gara basa duka a nan muka kawo ƙarshen shirin a madadin sashen ciniki da kasuwanci na Rahama Radio ƙarƙashin jagorancin Shamsu Abdullahi Sa'id Kademi da haɗin gwiwar shugaban kamfanin Taiba General Enterprises Alhaji Karami sai editan da ya tace shirin kuka ji shi rangadadau Bashir Ali da kuma abokanan aiki na Muhammad Hallar Lamin da Idris Kasim ni da na shirya na kuma gabatar Maryam Haruna Isa tukuntawa nake cewa ku ci gaba da kasancewa da mita 97.3 a Zango na FM

Ni tace sai da 7.3 zanguna FM Rahama Radio kuke ci gaba da kasancewa tare da mu. A daidai wannan lokaci za mu ka muku shirin nan naku mai farin jini. Shirin nan na tsohuwar zuma tare da Muhammad Umar Kaigama, shirin da ke zakulewa tare da lalubo ma'aikatan jarida da suka yi aiki a fanni daban-daban, waɗanda suka ba da gudunmawa a kafafai na yaɗa labarai daban-daban, waɗanda kuma ake jin tarihin rayuwarsu da ma irin abubuwan da suka yi a irin wannan aiki domin na bayi koyi kuma su yi amfani tare da shi domin ci gaban aikin da ma rayuwa baki ɗaya. Sai aka kasance tare da mu domin kawo wannan shiri na wato tsohuwar zuma.

0: कोशिश कर रहा था मैं क्या बात है दूसरी नशीन तो वो राखे रखूँ ना वाला कहीं कम आ ना रूम जैसे कहते हैं मैं आई कि अवतम अगस्त अवने शिकारा सितंबर के किराने इंटरव्यू अक्टूबर ने फाल आई सब राखे बाशा वाचे कब शावर अच्छी दोना बुकिना बानी चिवा को ना दिशा आई कि रेडो दुमलो कचन an kai ne Kano Teachers College to na zama malami a aji na koyar da
1: dalibai sai ka dawo
0: sai na dawo aikin jarida tunda Allah na tuba a wato wani abu da nake son masu sauraro su sani anan ni dai ainihin na koyarwa ce ma ta haife ni
1: to
0: saboda haka kuma duk karatu na cikin kadar Ubangiji koyarwa na karanta na yi grade 2 na yi NCE na yi BEd kafin jiya masu kuma je PhD dina yanzu ma koyarwa nake to amma gaskiyar magana lokacin da na gama degree dina na farko a bangaren koyarwa ba na kauna koyarwa duk da ita ta haife ni dalili na wancan lokacin shine malami ba dauke shi da martaba ba duk abin da kai ko aure kake ne ma kace malami ne sai ci kurabe shi ba shi da kuma kaji magana ta dai magana ta bi sai muke muna yira a matsayin muna wadannan mu fita zamu fara koyarwa sai aka ce ayin degree kai kana koyarwa in aka kai ka makarantar za a baka gida idan a wajen Kano ne za a baka gida da kujeru da garaje amma idan kai NCE ne ba za a baka gida amma ba za a baka kujeru da garaje ba wannan yana daya daga cikin kalubalen ma da yasa ina gama NCE dina na wuce degree dina ban tsaya na bata lokaci to amma kuma at the same time gaskiya sai Allah ya sa mana rashin kaunar koyarwa to shi yasa na bar teaching na da annabi labari cewa a rido Kano za a dan makata ne wazan ne su da rubuta na kai na fara kuma Allah ya saba tare da bata lokaci ba aka kira mu aka mana interview a wancan lokacin bazan iya manta ba kaga Usman da shi aka dauke mu lokaci interview ɗaya mu kai da Usman da Aminu Sa'adi Bello da Sa'a Ibrahim da Suleiman Abba shi ya bar mu muna fara aiki an kai shi bangaren tallace muna fara aiki ya bari ya shiga dan sanda wanda a ƙarshe ya zama inspector general na Najeriya ban manta ba akwai Ado Ibrahim Nagadau shi ma bangaren tallace aka dauke shi bari ba tare da bata lokaci ba ya koma koyarwa ina jin a polytechnic Kano kuma ina jin a can ya ritaya akwai Ahmed Muhammad Kalam dan wancan lokaci ne na Kano da jigawa ba zan iya manta ba akwai Ahmed Muhammad Kalam akwai Aminu Sa'adi Bello mu dai tara ne aka dauka a wannan lokacin mace guda daya mu kuma maza guda takwas to kaji abin da
1: to duk tara aka yi muku gwaji ko kuwa daban-daban aka yi muku
0: a kaman Aminu Sa'adi Bello Usman Ahmed Muhammad Kalam su bangaren labarai aka dauke su karan farko ni bangaren kuwa aka dauke ne na gabatarwa Sa'a Ibrahim bangaren programs aka dauke ta producer mai yin shirye-shirye saboda haka kowa akwai bangaren da aka dauke shi kamar da aka mana interview a gurin interview da ma za a ce mai kai za a duba takardar ka mai ka rubuta kake so in aka duba abin da ka rubuta kake so za mu ka tambaye ta wannan bangaren shikenan an dauke ka dama ta wannan bangaren aka dauke ka sai dai kamar da ne muka gani ni akan kaina sai ya zama ina da sha'awar kan in tsaya bangare ɗaya domin ilimi yawa ne da shi ina taba nan taba can haka ne aikin jarida ta Allah ya sa na gama yanzu ne na wani cigaba da koyarwa ta duk da haka da Allah ya kaddara
1: abinda ka bari ka koma
0: eh shi to kuma yanzu wani ko Allah ba abinda nake so a rayuwa ta irin koyarwa wallahi sallahi amma da farko na kita
1: eh to da ka kitan sai ka da radio
0: haka
1: a radio sai ka shiga a gabatar da shirye-shirye
0: haka
1: announcer kenan
0: haka
1: ya ka samu wannan wuri
0: ya
1: fi koyarwa ko ku a'a da dan wahala
0: ya fi koyarwa rashin wahala domin koyarwa za ka samu aji mai yara kamar 35 ko 50 ko a wancan lokacin a ce kai za ka koya musu ilimi wani dan talaka ne wani dan almajiri ne wani dan daba ne wani dan arziki ne a ce kai za ka koya musu ilimi wani zai saurare ka wani zai nuna zage ka wani to kaga wannan kalubale ne ba karami ba kuma ina daya daga cikin gaskiya abubuwan da suka sa a wancan lokacin ma ni ne wannan zane aiki daidai ko an ka zo aka baka ayyukanka kamar bangaren da na fara da shi in muka zo da safe na san shiri na amin shi wannan bangaren ana yin sa ne kashi uku akwai gabatar da shirye-shirye na safe akwai na rana akwai na dare a wancan lokacin a rediyo Kano za in aka dauko ka da safe aikin safe za ka yi za a dauko ka karfe 5 kana ta sha kai za ka yi gabatar da shirye-shirye har karfe 10:11 za ka tashi karfe 10:11 za a zo a karbe ka aiki daga 11 wanda ya karbe kai tashi karfe 5 in ya tashi karfe 5 da wanda yazo karbe shi zai kullata 12 da ko da minti 20 a wancan lokaci to kaga wannan aikin idan ka zo kawai shirye-shirye ne an kawo maka daga library an aje kuma kana da tsarin shirye-shirye nan a takarda a gaban ka kawai duba zaka lokaci kaza shiri kaza lokaci kaza shiri kaza lokaci kaza shiri kaza to yana zaka hada shi da koyarwa koyarwa bayan ka koyar zaka jarabawa zaka yi maki zaka shigar da maki zaka wane ne kaga gaskiya ba za a hada su wajen wanne ne yafi yawan aiki ba wanne ne kuma yafi yawan rashin aiki koyarwa ta fi aikin da na fara shi harkar jarida da wahalar aiki
1: to ya zaka kwatanta gabatar da shirye-shirye na da na wancan lokacin da yanzu
0: ina ai yanzu kwa kyari aiki yana ɗaya daga cikin abin da sama na daina saka
1: kaga ana wasa
0: ai kwa kyari ai kwa kyari amma ta baci gaskiya tun raina yana baci amma na daina wallahi a yanzu ban sai in wata shida ba saurari radio ba kuma irin waɗannan abubuwan su suke ɓata mini rai domin abin yana cikin jikina bari in fahimce maka a fili shi aikin gabatar da shirye-shirye aiki ne mai tsari dalili za a kawo maka shirye-shiryen kamar yadda na faɗa a baya daga safiya har zuwa tashi idan ka zo da safe sai ka ɗau takardarka ta shirye-shiryen wannan rana sai ka karanta daga ƙarfe 5 watakila minti 5 da za a buɗe tasha za ku sa taken Najeriya za ku sa karanta Alƙur'ani za ku karanta takaitattun labarai sannan za ku sa shiri na farko har zuwa lokacin da za ka tashi kana da waɗannan a takarda a rubuce a gabanka sai ka duba shirye-shiryen suna nan ba sa nan idan suna nan alhamdulillah ba ka da matsala idan ba sa nan sai ka kirawo ma'aikatan library su ake ajiye shirye-shiryen a gurinsu idan ka kira su shiri kaza ba ku kawo ba idan mai shirin ne bai kai musu ba sai su neme shi wani mai shirin ka zai fito shi a da ku karfe 10 ba ka kawo ba sai ya je ya kokari ya kawo kaga kafin lokaci ya zo duk wani jibi ake zaton za a samu an cike shi kaji shiri na farko kenan amma yanzu sai ka ji mai gabatar da shirye-shirye shiri ya kare shirin da zai sa a gaba sai ka ji an yi shiru kimanin ma kamar babu shirin a kusa da shi sai akai wani lokaci da in ba sa aka yi ba tafiya ma bai ma nemi shirin bai sai yana ko tafiya aka nemi shirin lokacin sa shi yayi amma bai ma san cewa shirin baya nan ba kaji matsala ta daya matsala ta biyu shi shirin ne aikin gabatar da shirye-shirye ka kan samu horo menene ɗaya daga cikin horon shine akwai shirye-shirye na addinin musulunci akwai kaɗe-kaɗe waɗanda ake amfani da su wajen cike lokaci ka sa shiri ya ƙare amma lokacin da za a sa wani bai ba saboda haka sai ka nemi wani shiri sai ka ɗan sa sai ka cike wannan lokaci to irin waɗannan abubuwan waɗanda suke gabatar da shirye-shiryen zai idan ka ji yadda suke wannan abun sarawa kaina yake misali kwanan nan matata tana da yawan son jin ko wani shiri da ake gabatarwa ƙarfi 9 ina jin a arewa radio ne na addinin musulunci ina zaune ana shirin nan malami ne na addinin musulunci yake wa'azi kawai a cikin wa'azin nan sai na ji an dalla talla an tsaye da wa'azin nan an dalla talla a shiri a aiki na gabatar da shirye-shirye mun san akwai 'yan lokuta da ake bayarwa na tallace-tallace domin su masu tallace-tallacen da za su kawo su za su ce ga lokacin da muke so a samu saboda ana ba su fahimtar cewa to idan kuna son shirin ku a je shi sosai ga lokaci da ya kamata to sai su ba da kuɗin wannan lokacin da za a sa musu to amma shiri yana tafiya daga farko zuwa ƙarshe na gabatar da shirye-shirye ba shi da ikon tsayi da wannan shirin in dai ba wuta aka ɗauke ba ne face kawai za ta tsaye maka da shirye-shirye
1: ko kuma sashen tallan ne suka sa
0: ai ba sai sa ai ba lokacin su bane dalili shi bangaren gabatar da shirye-shirye yana da shirye-shiryen sa shi bangaren talla yana da shirye-shiryen sa kuma bangaren talla bai isa sa wani talla ba face bangaren shirye-shirye sun bashi wannan lokacin bashi lokaci a gabatar da shirye-shirye bangaren shirye talla abin da yake da shi kawai mai talla ya kawo su zauna nawa za mu biya kuɗi kaza za mu biya lokaci kaza muke so su biya kuɗi kuma ai musu alƙawarin lokacin da za a sa suna da dama guda ɗaya su waɗanda suka biya wannan talla su je su saurara idan ba a sa musu a lokacin da aka yi alƙawari da su ba za su iya zuwa su ce a ba su kuɗinsu kai kotu nema ko kotu nema za su iya domin an saba musu alƙawari amma lokacin da za su sa ba su da shi sai in bangare shi ne shi ne sun ba su idan sun bangare sun ba bangaren shi ne shi ne sun ce ga lokuta su ne kadai za su yi amfani da su amma akan kansu ba su da wani lokaci saboda haka ba wani dalili da mai gabatar da shirye-shirye ana gabatar da shiri ko na addini ko ba na addini ba musamman na addini da yafi kowane shiri mai manci a matsayin mu na masu addinin musulunci kawai ka tsaye da shiri ka so ka talla a ciki saboda rashin sanin aiki ai ban mai haka ba
1: gaskiya
0: ka gane kuma kamar yadda na faɗa duk lokacin inda da ne yana wannan aiki su kansu shugabanni suna da wannan matsalar dalilin shugabannin mu na da tari in kai a lokacin da bai kamata ka tari ba lokacin ba waya in za ka ga ya dauko motarsa a guje ne zo ta ka isa kai dan kanyar ka waki to amma yanzu su shire duk inda suke da radio a gindin su idan a office suke suna sauraron radio idan a gida komai dare wasu shugabannin mu a wancan lokacin ba ta shaka kulle ba sa kulle radio an kai ba daidai ba bari ma an baka misali guda ɗaya mai kyau farkon fara aiki na da aka dora ni akan zo'in gabatar da shirye-shirye ina zai shiri ne ya kare inda na yanke shirin nan irin abin da na faɗa da yake lokacin da ke koyon aikin ban sani ba kai ba zan gaya maka abu da aka yi ba haka yau kai na har yau ban manta wani abu ba ka gane saboda haka suna saurara kuma kai ma saboda ka san suna saurara za ka tsaya ka aikin kai da ya kamata amma yanzu don Allah don annabi ɗayan biyu ko dai shiri ya kare mai gabatar da shirye-shirye baya nan ko kuma gabatar da shirye-shirye amma bai san inda ake yin su ba kawai in wasu kuma tabbacin cewa ba su san shirin ba sai su cika masu sauraro da surutu kana gabatar da shirye-shirye ba ka da wani lokaci idan kana son kai surutu sai ka canja ake koma producer mai producer mai gabatar da shirye-shirye sai ka je ka zama an baka wani shiri za ka rika fatarwa duk surutun da kake so kai amma ako za ka zama sarkin surutu sai ka surutun ka a cikin shirin ka wani an baka dama amma kana gabatar da shirye-shirye aka za kaza ka ja wani sai suna yanke hukunci akan wasu al'amura kuma hukuncin da suke yanke wani sai ba daidai bane kuma kaga duk hukuncin da mai gabatar da shirye-shirye yayi a radio shi ba mai sauraro musamman mutanen mu na karkara shi fa daidai ne kaga ya batar da shi kuma ya cuci wannan tasha ya cuci al'umma saboda gaskiya yadda amma ban ga laifin su ba domin yawancin kafafan yaɗa labarin da muke da su musamman radio tashoshin radio su ba suna da matsala ka san matsalar kamar yadda ka sani lokacin da ni da kai muka wannan aikin duk Kano tasha radio kwaya ɗaya ce radio Kano duk Kano shi yasa yanzu ma ta take da taken uwa maba ita ta haifi da sauran to amma kuma duk da hakan ai gwamnati ce a wacce lokacin bata ba da dama ba amma da yake tafiya ta tafiya ita kuma rayuwa canza ta ke lokaci yanzu gwamnati ba da dama za a iya kafafan radio tashoshin radio masu zaman kansu aka rika bude tashoshin radio masu zaman kansu su masu budewar in baka manta ba radio Kano to gwamnati ce gwamnati take biyan komai amma su waɗanda suka kafa nasu na kansu masu zaman kansu na yan kasuwa ne duk wanda ya kafa tashar radio gani yake shiga kuɗi za su rika faduwa kamar ruwan sama saboda haka ba abin da ya dame su da su dauki ma'aikatan nan su ba su training abin da ake nufi training horo duk ma'aikacin da ka dauka bai kamata ya fada ake ba kamata ya ka neman musu horo ka kai shi makarantar da ake ba da wannan horo na wannan aiki ba zan manta ba kamar yadda ba za ka manta ba a wancan lokacin akwai makarantar ba da horon ma'aikatan radio a Lagos ya farsiyan babbar tashar radio ta ƙasa da ke Lagos dukkanmu daga lokaci zuwa lokaci za a tura ka ka je kai koyo ka samu horon duk bangaren da kake a radio shi yasa aiki yake da inganci saboda gwamnati za ta kashe kuɗi kuma amma yanzu ba sani ne ba amma ban yanke ƙauna ba na tabbata sai kai aiki radio wani shekara goma ko wani shekara fiye da haka kai da ta in ba kai sa'a ba wata kilo ta tashar radio ba za ma ta tura ka tare horo ko da su
1: to ka ga ko da koma hannun yan kasuwa
0: to shi ke ne sai a ita baragada dan Allah dan annabi amana ne fa
1: kira gare
0: su to muna kira gare su duk tashar radio wanda ta san cewa zaman kanta take kuma ta dauma aikata babu horo gaskiya ba ta yi wa ma'aikatan adalci ba ko ba ta yi wa kanta adalci ba ba ta yi wa masu sauraron ta adalci ba wato gwamnatin jiha da ta kafa tashin nan adalci ba dalili wannan yana abu ne da zama na kaida kuma duk abin da ya zama na kaida an ka saba shi in baka sa abu ko Allah sai ya tambaye ka ya kamata komai a halin da ake ciki daga lokaci zuwa lokaci tura mutane su je su samu horo domin aikin ya inganta ai ta kanta tashi ta tura mana ta gani idan ta da idan sun dawo ta duba ta ga aikin sai ya inganta ko bai inganta ba to amma saboda zarmewar mu ta san abun duniya kawai zo kai mana aiki baka mana aiki ba kana da matsala da ni to amma ba shi ne ba
1: in za a sanar tsoron kansu tura ka horo kuma ka gudu in ka dawo
0: ai to ai ya ba za ka gudu ba musamman idan albashin ka ba shi da ai shi aiki kana yin sa ne ko domin rayuwa yanzu me yasa yaran mu duk wanda ya makaranta a kasar mu baki daya sai ka ji cewa shi bankin kasa ke sai tafi
1: saboda
0: ko NNPC babban mata kamfanin mai na kasa ko dalili albashin su yafi na kowa kasar nan to duk abin da kake radio ko ba radio kai ko kasuwanci kake idan yau ne ka dau mutane ma'aikata kana kula da hakin su billahi alazim su ma za su kula da hakin ka amma idan baka kula da hakin su ba su ma ba za su kula da yake ka ba to saboda haka idan ka tura mutane hudu kuma ka zo ka ba su hakin su kai inganta albashin su ba sai ne ba tunda ne aiki ne na a gwamnatin jiha ne sai na gwamnatin tarayya amma na gwamnati na tashoshido da masu zaman kansu ba sai ne ba amma ina kila wakala inda zaka bi ma'aikatan ka tambaye su nawa ne albashin ka billahi alazim sai ka tausaya musu
1: ka bincika nan gaba
0: eh ma bincika su ma ba su rana musa sai ta bincika
1: to akwai wata al'ada da yaran nan suke tunda da shiri ne na mutare mu gyara gaba da
0: haka
1: idan shirin addini ya kare sai ka ji an sa wata waka daban ba kamar da ba wanda idan shirin addini ya kare sai ka dauko karatun alqur'ani ko 20 ne
0: gaskiya abin da ya kamata ke haka
1: da saboda kishin
0: haka haka to ai baka sani ba ai shi dishiri wanda ya kare ai yana da abin da kuke kira wancan lokacin zan fada shi da turanci kuma zan fada shi da hausa peel up pilof shine cike gurbi kamar yadda na faɗa daga shiri zuwa wani shirin zaka ga an bada kamar minti 5 wani ma minti 10 wani minti 15 domin ko akwai tallace ko akwai wata sanarwa misali idan ba a bada wani lokaci ba za a samu matsala kuma dalilin da yasa ake bada waɗannan ƴan lokutan na daga lokaci zuwa lokaci a bada minti 5 minti 10 ko 15 shine wani abu na gaggawa zai iya zuwa kuma inda aikin jarida radio ya bambanta da aikin jarida na jarida ta takarda ita jarida ta takarda sai an kwana labarin zai fito ya zama kwantai radio ko yanzu yanzu ne shi yasa mutanen mu na kauye na karkara ba su da abin da suke sauraro irin da ya ce radio tunda jarida sai ka boko zaka karanta kuma ba wata kafar yada labarai da take zuwa ga masu sauraron ta nan da nan irin radio to idan ya zama na an ba da minti 10 minti 15 dalilin wannan shine ana zaune kacam sai aka ce wani babban mutum malami ko attajiri ko kuma dai babban mutum kamar yadda muka san kowa yayi babban mutum Allah ya masa rasuwa kaga ana buƙatar a sani domin kowa komai masu adda su masa masu kokarin su je ai jana'iza da su su je ai jana'iza da su to a wannan ɗan lokutan da ake bayarwa da muke kiran su cike gurbi nan da nan yaro ne ya bata ko kuma gobara ce ga su nan ne suna wakala kala wanda suke da muhimmancin gaske ana buƙatar masu sauraro su ji su yanzu shi yasa ake bada wannan lokaci to kowane shiri da ka gabatar kuma ya kare abinda zai biyo bayan sa yana da muhimmanci kamar da ka faɗa idan shirin addini ne ya kare ba za ka sa kiɗa ba baka hada addini da kiɗa shirin addini ya kare ishirin ne za ka sa ko wata kasida ka nemi kasida ta addinin musulunci ko wace iri ce su ne ya kamata su biyo bayan dukkan wani shiri na addini
1: shirin noma ne ya kare sai ka sake noma
0: sai ka nemi kiɗan noma abin da ya kamata kenan to amma kamar da na gaya maka ba da jima ba rashin samun horo na ma'aikata shi yasa wannan abubuwa suke faruwa amma gaskiya duk wanda ya aikin kamar yadda na gaya maka can baya yanzu yake sauraron abubuwa wallahi shi yasa na yin sauraro domin ba ban ga alamar ana da kokarin a gyara ba sai dai wannan shiri naka da kake idan Allah ya sa zai mu ɗaya daga cikin hayoyi da su masu gidajen rediyon da ma'aikatan da masu taya su gudanar da aiki tunda wani zai kafa rediyo ne ba shi yake gudanar da ita ba bai kirawo sai ci kuma ku gudanar mun to idan dukansu sun saurara da waɗanda suka kafa da waɗanda suke gudanarwa kaga shi wanda ya kafa wanda yake gudanarwa bai gaya masa cewa akwai buƙatar horon ma'aikata kaga yanzu ya ji
1: bukata
0: a kai da akwai bukata mu rika ba ma'aikatan mu horo na baka rediyon ka gudanar mana shi baka ga mu to kage yanzu sai kira shi sai a zauna sai a da gyara ta wannan shiri naka fatan mu Allah ya sa wannan shiri naka zai sa ya zama na umman abaisin kawo gyara ga waɗannan kafafan yaɗa labarai da muke da su musamman masu zaman kansu da na gwamnati
1: to wata irin wannan irin kalubale ka fuskanta a ɗakin gabatar da shirye-shirye tunda an ce shi mai gabatar da shirye-shirye shine direban tasha
0: haka
1: ko
0: gaskiya ne
1: ba kowa ma shine general manager
0: gaskiya ne
1: a yanzu za ka ga yawancin rediyoyin gidajen rediyoyi babu irin logbook din nan wanda ake rubuta abubuwan da suke tafiya babu sai dai ban san da yadda ake yi ba amma yawanci babu
0: to daga cikin kalubalen da na fuskanta a can lokaci yana tare da aikin safe domin direba zai duk inda kake direba wannan tasha shi zai je ya zakuluka dole sai ka nuna musu sai ka dauke shi ka kai shi gidanka in dare ya yi wajen karfe 4 shi ma kalubale ne ya tashi tafi gidanka daga cikin irin waɗannan kalubalen za ku tausa mota ta lalace kuma ba ruwan da ya sauraro ka ji su matsiya tana tafiya ta lokaci ya yi ba su buɗe tasha ba ba ruwansa da ya muku alfarmar cewa kai watakila ba lafiya ba tunda ba haka ba su sa ba haka ba mota za ta lalace za ku towa hanya muku sa abin sayan ma'aikata su tsare ku sai sun duba sun gan ku ba masu laifi ba ne masu mutunci su kyale ku ku wuce sun san aiki za ku je kamar yadda suke aikinsu da dare to yanzu ma yawanci da dare ba ka ganin ma'aikatan kamar irin za ka gansu a wancan lokacin to amma ɗaya daga cikin kalubale shi ne idan ka zo tasha dole ne ka shirya lokaci na yi ka fara gabatar da shirye-shirye ne kamar da ya kamata wannan wani sa'in za ka ga kana son kai sallar asuba in ka ce za ka tsaya kai sallar asuba saboda lokaci kan canza daga lokaci zuwa lokaci in kaje za ka gabatar da sanka ta asuba to za a samu matsala wajen fara gabatar da shirye-shirye za a samu latti za ka makara to kaga wannan kalubale ne saboda haka wani sa'in sai dai ka fara gabatar da shirye-shiryen ka sa shirye yana tafiya kai ma sai ka je ka sallah kafin lokaci ya fita ka ji kalubale na farko na biyu in ka bude tasha tun daga asuba har 11 da zaka tashi ko da yake lokutan sun canza na ji gidajen labaran wasu karfe 10 ma ake tashi aikin farko da waye da sauransu ba ka da karin kumallo in dai ba ka fita ka samu wani aboki ake ka fara samu baka abin da sai ka kai wajen wannan lokaci
1: ba kai shayi
0: haka shayiwa da a ce gidajen rediyo kamar da yake fada suna kula da haki ma'aikatan ba wai horo ba kawai har irin wannan ma'aikatan safe sai a kawo musu yar butan shayi da dan ganyen shayi da dan siga ko ba biredi in kai musu wannan katin ka dalili sun san kai musu wannan to ba za su ji kyashin su je su sai biredi da safe su kare ba kuma bunda suka samu shayi suka dan kare billahi alazim kai ma aikin ka sai ya fi tafiya daidai to idan babu yanzu ban sani ba kamar da kace ba dan shayi zai yi ko da akwai idan akwai ba shi alhamdulillah ba ba shi to ba da ba ta ji kalubale na daya kalubale na biyu sai ka dau takardun ne kamar da na faɗa baya ka dubo wadannan shirye-shirye ne suke nan wadanne shirye-shirye ne ba sanan sannan akwai littafi duk shirin da ka gabatar za ka sa lokacin da ka gabatar za ka rubuta rana da kwanan wata karfe kaza na shigar da shiri kaza yayi kaza yayi kaza karfe duk bayani shiri ya tafi daidai
1: shirin ba kyau
0: yawa ko ba kyau ya tafi daidai ya tafi da matsala bai shiri bai kawo ba duk abin da ya samu shirin nan sai ka yi bayani dalili idan shugabannin ku suka zo da safe waɗanda su ba aikin gabatarwa suke ba za su ce ka yi littafin nan gani za su duba ba na jana ma da yasu suna sauraro idan ka gaya musu ƙarya dama za su san cewa ƙarya ka domin sun sauraro za su ce lokaci ka saboda haka duk wani kuskure za ka ga cewa saboda wannan littafin da kake rubuta kai ma za ka kiyaye to amma dai a yanzu a ce babu wannan littafin da za a rubuta abubuwan da suke faruwa ina ganin ba ci gaba ba ne domin dole ne ka rubuta abubuwan da suka faru domin wanda ma bai san abin da ya faru ba ya zo ga abin da ya faru to kage sai ka cike wannan littafin sannan kuma akwai kalubale na shi ɗakin baki ɗaya da kai gabatar da shirye-shirye za ka ji shi an sa masa sanyi na ku zo ku gani mai ta kuka ka sa abin da ake gaya mana ai wannan sanyin ba naku ba ne injina aka sa to wannan sanyin kuma muka sa ba har cutar da kai zai ɗakin gabatar da shirye-shirye sanyi ne na tsiya da shi in kai magana sai a ce wai ba dan kai aka yanzu dan Allah ina maka aiki kace ba dan ni ba wai in ji ka damu da shi ba ni ba
1: ina tuna wannan abun ne ma an zo an ga
0: to kaga wadannan suna da
1: shi ya mu kunna easy ba
0: sai wai kai in ji zafi
1: ta ba dan ku muka sa ba kunna
0: to saboda Allah to kaga wadannan
1: baka karya ba fa
0: baka ji wai zai ba an ce ka kunna easy kana da wasu to duk wadannan su
1: ba ko dare
0: haka haka to wadannan suna daga cikin kai ba na gabatar da shirye shirye
1: kai shugabancin wannan bangaren
0: haka
1: na gabata
0: haka
1: eh to nan ma akwai
0: karu boko yawa
1: saboda idan mai gabatar da shirye shirye an tafi dauko shi ba shi da lafiya wurin ka za a je ko
0: to ai ni awa tunda ka ce da shugabanci yanzu da zan taba bangaren shugabanci ko wannan guri a lokacin da nake shugabancin bangaren gabatar da shirye shirye ba ni lokacin aiki idan na je gida ne da Kano da safe sai in kai kullewa sai in kwana sai in sati guda matata tana amana tun ba irin bala'in da bute mini ba kai wani irin aiki ne wannan to ba ta sani ba abin da ta sani aikin ka je safe ka taso da rana ko da yamma to ni kuma duk abin da ya faru kamar yadda ka faɗa da mai gabatar da shirye shirye ba shi da lafiya wani ba rai shi lafiya ce ba shi da shi ba takadiri ne
1: takadirin
0: kawai ba zai zo aikin akan kai ba ko kuma sai an je dauko shi da asuba a ce baya gida ya za ka yi direba zai zo ga ma direba yana zuwa gidansa baya ni gidanka zai to kai shugaban gurin wani eh naje gurin wani ba same shi a gida ba ko kuma naje gurin wani ai ba ma cewa me ya faru kawai sai da kashi da ka zo ka je ka bude tasha in bude tasha da safe in kai lokacin mai tashi wanda ya gabatar da aikin safe idan mai gabatar wanda zai zo karbe na aiki ne ba sai dai sai buzarci idan wani abu ya sake faruwa da na wanda zai zo karba da yamma zuwa kwana zan yi na aiki to ba irin kalubale da ban gani ba na shugabanci wannan guri sannan wasu kuma ma'aikatan idan sun samu kuskure a matsayin ka na shugaba ka zo ka ce wani abu kaza da abu kaza ba me yasa kai haka kuma kai saba sai ka da faɗa mai kuma ya kalbi gyara a gyara domin aiki ya kyau ka san kowa da halinsa dan adam kowa ne da halinsa saboda haka sai dai ka yi hakuri a matsayin ka na shugaban jama'a da abin da ka gani na cin kashi da ba na cin kashi ba idan ka yi hakuri sai ya zo ya wuce kuma duk wanda ka gaya gaskiya yaki wata rana sai ka cewa gaskiya ka gaya masa sannan sai ya zo da dama to wadannan suna daga cikin kalubalen shugabancin bangaren gabatar da shirye shirye gaskiya
1: to shi wannan bangare in za a dau ma'aikaci
0: haka
1: shi zai wa ma'aikacin nan gwaji na murya
0: haka
1: eh akwai muhimmancin gwajin murya ne a harka irin ta radio musamman ga
0: wai ai ba wai gabatar da shirye shirye ba kawai aiki radio baki daya a yadda na sani aiki ne na ba kowane dan adam ba gaskiyar magana aiki kaga aikin jarida na takarda jarida takarda inda zaka yi rubuta to kowa zai yi aikin jarida na rubuta amma shi aiki daidai wancan samiriya ce kuma ko na faɗa ko ban faɗa ba mun sani wani Allah ya masa murya mai dadi kuma wani ba ma murya ba wani yana da ina zaka dan gani ina ka sa shi aiki radio
1: na
0: yana ba zai yi ba to kuma in baka misali daya daga cikin wannan kalubalen akwai mutumin da aka kawo shi aka ce yaje yin gwada muryarsa zai muryarsa ta aiki radio ce sai na je na gwada kuma abin da muke a wajen gwadi don masu sauraro su sani za ka ɗauko labari ne sai ka bashi na turanci da na hausa tunda yawancin tashoshinmu muna turanci da hausa sai ka bashi ya karanta na turanci ka ji ya karanta na hausa ka ji kuma kaga shi karatun nan in ma fa mutum bai iya karatu ba shi ne matsala ne saboda haka na gode mutumin nan bai iya na turancin ba bai iya na hausan ba sai na rubuta sakamako sai na kawo shugabana a wancan lokacin Allah ya ji kansa ya rasu Allah kai masa rahama ka san abin da aka ce sai aka ce kai wannan abin da ka kawo mana ba ma so ka san kowa ko wane ne ka gwada ni ce ban sani ba ran kai dadi ya ce dan uwan uwar kwamishinan yada labarai ne na wancan lokaci dan uwan uwar kwamishinan yada labarai ne ya za ka kawo mana wannan ya ce to yanka dadi abin da yake nan sai ya bata rai da na ga ya bata rai sai na ci ruwan kai da magana guda daya yanzu abin da za a yi zan je tunda ka ce dan uwan uwar kwamishinan yada labarai ne alfarma ake sa masa duk da ba zai yi aikin ba nan kai dai abu guda daya ne zan yi zai rubuto maka abubuwan da muke dubawa in ya so kai ka bashi makin amma ni wallahi ba zan iya bashi makin nace wallahi ba zan bashi ba nayi da tunda kana sa dauke shi zai rubuto maka muna duba kaza muna duba kaza muna duba kaza muna duba kaza sai ka ce ya ci kaza a wannan guri ya ci kaza a wannan in kai wannan ba ruwana amma ni wallahi ba zan bashi ba Allah ka ji kan shugabana na wannan lokacin wannan ta sa maka shiga takun saka dashi ni ban san mun shiga takun saka dashi ba she wai shi na bata masa rai dalili dan me yasa commissioner ya da labarai zai aiko wado mutum mu ce bai cancanta ba to wanda shi tunda ba za mu ce bai cancanta ba idan commissioner ya aiko bai cancanta ba dan me yasa idan mai share gudu mai aiko ba zan dauka ba commissioner ba amana aka bashi ba haka ake yi shi yasa aikin suka zama abin da suka zama wani ta sa shi shugabana saboda kujerar sai yana ganin kai commissioner ya da labarai zai ba dau dan uwansa ba ya rubuta aka dau mutumin na aiki to amma Allah da yake ba azzalimi ne kamar da Bahaushe yake faɗa ka sa abin da faru ai a ƙarshe mai da shi bangare gudanar da aikace-aikace aka yi ba zai iya din ba an dauke shi da sunan cewa zai shiga yi magana to ba zai iya karatun ba dole aka mai da shi bangaren da Turawa suke cewa administration aka mai da shi bangaren harkar gudanar da mulki to saboda Allah da annabi wannan yana da irin daga cikin kalubalen a wancan lokacin wanda ban sani ba yanzu ma ana wannan gwaji ko ba yi domin ita murya kowa da irin wanda Allah ya masa wani murya su ta rero wance wani murya su ko ba ta rero wance ko in yi ba ko kuma ma dai za ka ji ta haka gwangwaran gwang zai zama na ya kashe wa masu sauraron wannan tasha sha'awar sauraron wannan tasha ko kuma in ya zo karatun kullum a sarke yake har yanzu har gobe a tashoshin waɗannan na masu zaman kansu billahi alazim akwai mutane har kullum har gobe idan sun zo karanta labarai ko kuma sun har gobe har jibi sai sun sassara maka ma'anar abin da suke ba za ka fahimta ba kuma ban san dalili ba ko ƴaƴan shafafu da mai ne an ji a canja su akwai tashoshin da na daina sauraro saboda in dai za ka buɗe ciya sai ka ji wannan mutumin kuma duk abin da ya karanta maka sai ya bata maka rai domin bai iya karatun ba to irin waɗannan su ne ake nema a ce su zo su bangaren gabatar da shirye-shirye su yi daidai aiki su kamar da na faɗa masu tashoshin matsalarsu sun kama kawai sun gama gaban sun ci gaba da neman kuɗinsu da wasu bangarori sun danka wasu su kuma waɗanda suka danka ba lallai bane sun aiki daidai su ma kawai an danka musu ne saboda suna ganin wataƙila kuɗinsu ba zai sarwanta ta bangaren waɗannan mutanen ba to amma aikin ba zai salwanta ban kudin su ya salwanta ba ba fa kai kadai bane tashar yaɗa labarai a tashar kafar gidan radio a mai zaman kanta a Kano yanzu wallahi ba tunda lissafa yanzu ba zan iya lissafa muka yawan su ba
1: 30 da wani abu
0: ko suna da yawa yau in na bude tashar ka ba zan iya saurare ba sai da wasu shirye-shiryen ku ba ku iya ba ba zan koma ta ba waye rasa saboda haka bangaren gabatar da shirye-shirye da mutanen da suka kware wajen gabatar da shirye-shirye ai ummul aba'is ne to amma idan ya zama na ba kulawa ba kuma gyara to ba za mu rabu da ci gaba da fuskantar matsaloli irin waɗannan ba
1: to ma sauraron mu za ku iya bugo mana waya ku ba da gudunma a waɗannan lambobi 0707795239 ko su bari ga wannan nan ma ya shigo assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullah
1: wane ne
2: bashir abdullahi ne daga
1: to malam bashir kana lafiya
2: ina yau babban bako kwanta alkhairi kuma na ji daɗi kwarai da gaske kan wannan bayanan don Allah ni kaina zan karɓi abubuwa da dama daga cikin abubuwan da nan ne
1: to
2: a wato ne tambaya ta da shi ne misali lokacin da ya furu ka ka zo lokaci za ka zo ka zauna kana gabatar da shi wani shirin na kai tsaye ne kamar irin wannan wani kuma da kodin ne za ka zo ka sa to kamar yadda fada wani lokacin za ka sanya ka tafi yin sallah to a irin wannan ya taɓa fuskantar kalubalen ka sa shi ka tafi yin sallah kuma shi ya rikice wanda wata ke nan da aka dake doka a irin wannan ya ne ta tafi gare da kuma kai ka sa ido a rediyo
0: alhamdulillah kamar yadda ka faɗa a lokacin da producer ba shirin da ban gabatar ba dan ba wai ya ban kai ba akwai shirin da na gabatar idan waɗanda suka san radio Kano a wancan lokaci suna bibiya sunan shirin Maji Magani shirin majima, okay, shirin majima ba ma shi nake son fada ba, amma dai ba tunda na fadi majima ganin bari mu magana kan sa, kai hakuri ba shi zan baka hansa shirin majima da ne wannan lokacin kawai nake tafiya
1: to
0: mu samu shugaban karamin hukuma mai da mai kai tunda aka zabe ka nayi kaza nayi kaza nayi kaza sai mun bazama cikin kauyukan ya gama shirya min ƙaryarsa sai in nemi ban san ko ina ba sai kawai shiga daji in je samu tare a gona mun gaishe su malai shugaban karamin ku da Allah wani gare ne idan na kasance ɗaya daga cikin gadoron da ya faɗa shine wannan shugaban karamin hukumar ku ya ce yayi kaza yayi kaza a kullum masu sauraro ga abin da chairman ya faɗa ga abin da mutane suka faɗa su ne alƙali ba abin da ya shafe ni shirin majima gari kenan a wancan lokacin amma kamar yadda ka faɗa zuwa shirin da na yi live program wanda kana yin sa ne a wannan lokacin kamar yadda muke magana da kai yanzu kuma kana wanda za ka yi recording ne to daga bangaren wanda za ka yi recording kamar wanda na gabata su bakon kanin mako a wancan lokacin na turancin su kuma guest of the week ai ka san shi ɗauka ake a inji idan an ɗauka a inji ka kirawo bako ya zo kun yi da shi an ɗauka a fefe sai ka je ka ajiye idan lokaci ya yi sai a ɗauka sai a sa to a irin wannan shirin ba matsala matsalar su ɗaya a wancan lokacin injinan idan suna da sun yi zafi sai ka ga suna ba za su ba da muryar ba za su ba da muryar kamar yadda ya kamata ba to a wancan lokacin saboda yanzu an ci gaba za ka ga mai gabatar da shirye-shirye shi ne mai sa shirye-shiryen to amma a wancan lokacin mai sa shirye-shirye daban mu masu gabatar da shirye-shirye daban saboda haka shi ne gaba mai sa shirye-shirye akan inji
1: studio manager
0: shi ne da wannan ƙalubalen shi ne dole ya kokari ya taba injin domin shirin ya tafi daidai amma idan wanda muke gabatarwa ne ana yi waya kamar irin wannan abinda nake fuskanta shi ne nakan datse mutane domin mutane za su zo su maka kutse za ka ga to ko wani commissioner ko wani babban mutum mutane za su nemi su gaya masa magana da bata dace ba to mu kuma ba muna gaya to mutane bane domin a ci mutuncin su muna gaya to mutane ne domin su zo su bayani na abin da zai taimaka wa mutane wajen su karu da ilimin abin da ba sani ba ko kuma su san abin da ba sani ba a harkar rayuwa to irin wannan mukan datsa mutum ba tare da bata lokaci ba amma kamar wannan tambaya da kai ba kalubalen mai gabatar da shirye-shirye bane a wancan lokacin saboda tsarin ba haka yake ba mai sa shirye-shiryen daban yake kuma shi yake kula da injin shi ne zai je taba ba da injin sai abin ya gyaru
1: salamu alaikum
2: warahmatullahi
1: ta'ala
2: barakatuhu na hayya ana ku da
1: ma fatar kai ne kuna tare da Abdullahi yanzu ne gida to
2: Allah ya ga alƙairi.
1: Amin.
2: Kamar masu kawo shiri za su ga an sai shiri kamar na awa guda. To amma kuma a waɗannan gidajen rediyo sai ka ji kuma an yanke wajen minti goma. To a wannan tunikin wannan minti goma da ake yankewa shi bayan da yake tunikin ko kuwa yaya. Yaya abin yake kuma kamar idan mutum ya zo zai ziyarce ku misali zai zo ya ziyarce ku kuma yana so ya magana a rediyo sai an sa shi a wani waje ɗaya a ce ga abin da za ka je saboda kada ya faɗi abin da ba shi kenan ba kuma kamar mu masu bugo waya wani lokacin masu gabatarwa za su ba mu iko bugo waya idan mutum ya ɗan yi kuskure ya faɗi ba ra'ayinsu ba ko kuma ya kauce maru'in da ake tattaunawa.
0: To tambaye ka ta farko
1: Ezra Bayna
0: a magana ka ta farko shine an biya shiri a mutane sun zo sun sai lokaci suna son a ba su awa daya za su zo su wani shiri nasu na musamman akan yanke da minti goma ko minti biyar to duk shiri da ka sani a wancan lokaci kamar yadda na sani duk shirin minti 30 akan tsaye da shi a minti 25
1: har yanzu ma
0: duk shirin minti 30 ana tsaye da shi a minti 25 kamar yadda na magana ba ana barin minti 5 domin koda wani abu zai iya tasowa sanarwa ce cigiya ce mutuwa ce wane ne shi yasa ake in ka zo ka sai shirin minti 30 to a minti 25 ka saya in ka zo ka sai shirin awa daya ba mu maki zaman a minti 50 ka siya ina wannan ita ce tambayar ka ta farko ina jin ina fata na ansa maka sannan idan kun kawo ziyara gidan radio shi radio abu ne mai muhimmancin gaske fa da kowa yake zato dalili Allah ne kawai ya san iyaka adadin mutanen da suke sauraron sa a kowane lokaci kamar da kake sauraro yanzu saboda haka ba zai yiwu a ba mutane dama ba kowa yanzu a kowane lokaci faɗa abin da ga dama sai ya tashi daga radio sai ya zama faragada saboda haka sarkin Kano yana sauraro gwamnatin Kano yana sauraro shugaban kasa yana sauraro ka zo ka faɗa mutane abin da ba shine ba ai ba zai yiwu ba saboda haka dole ne in ka kawo gidan radio ziyara kana da wani abu da kake son ka faɗa za a tambaye ka domin kar a samu tuntube koda na harshe ne abu kaza nake sa in ce abu kuma ma wata kisa a duba shirin da za a iya sa wannan bayanin naka sai ka bayani sai a dauka in kuma a lokaci ne shiri ne wanda ake gabatar shi a wannan lokaci shikenan sai ka zauna to ka dan faɗa abin da zaka faɗa ka ji dadin cewa kai ma kai magana daidai shikenan a sallame ka magana ta ƙarshe ita ce zancen ina magana da kai kai sai ka mun yanzu in ka kuskure sai a yanke ka ai na faɗa a baya ba zai yi ka zo kana ta bargaza duk jama'ar Kano suna jin ka ba kiyaye ka ce gaba da ta bargaza ita kanta radio ta yi ta bargazar ta bargaza da kai ba kai bane radio ce ta yi domin tana da dama duk wanda ya zo zai mata ta bargaza ta yanke shi misali ko labarai da nake maka labarai kake jin a zuwa karanta maka labarai shi mai dauko labaran daban zai fita je neman labarai taro ne ake yi gona ne je wani guri shugaban kasa ne je wani guri commission ne je wani guri ga abin da ya faɗa abin da ya faɗa dan mai dauko labarai zai dauko ya zo ya rubuta mai tace labarin zai zauna a kawo masa ba shi zai dauko ba ya tace duk abin da ga ba daidai ba na wajen harshen maganar da yi turanci ne hausa ce sai ya gyara ta saboda haka zai cire shi to saboda haka idan ma magana kake kai tsaye aka da zaki ta bargaza shi mai gabatar da shirye-shirye a wani lokacin shi yake da hukuncin ya taka maka birki domin duk kuskuren da kai ba kai kai ba shine domin shi ya kyale ka faɗa saboda haka dole ne mutum ya kiyaye harshen sa domin baka kiyaye harshen ka ba kana da dana sani a rayuwa assalamu alaikum
1: na to lokaci ne na wayoyi yara za ka gani yawanci masu gabatar da shirye-shirye sun fi mayar da hankali kan wayoyi maimakon su ji shirin da yake fita wace shawara za ka ba su domin su kula da irin wannan aiki mai muhimmanci baka san abin da za a ce a shirin ba
0: anto ai alhamdulillah yanzu muna cikin kamar da ka faɗa ƙarni na waya sai ka ga ruwa da ruwa tun safe har dare wani yaro ma kana masa ɗanka kana masa magana dan iska bai ma ji bai ma saurare ka ba wani sai sai ka yi ashar ko kuma ka kai masa duka to irin matsayin da aka kai akan waya kenan wai dan ka fahimci abin da ka san na fahimci abin da ke nufi to kai kuma mai gabatar da shirye-shirye idan har ka manta cewa aikin da kake na al'umma ne shirin gabatar aikin gabatar shi aiki ne na al'umma wannan tashabbaki dai wallahi kai ne gidebanta ko dai ka tuka mota daidai ko kuma wallahi ko kuma ka kai ta rami da kai kuma duk inda mota ta tafi ta fada rami ko kasan gada sai abin da Allah yi ko ku mutu dukanku ko kuma waɗanda za su mutu su mutu masu kallon da wasu to haka mai gabatar da shirye-shirye yake saboda haka idan har ka san kai ne da aikin safe kuma yanzu safiya ce kai ne akan aiki abin da ya kamata shawara da zan baka duk abin da kake na jaraba waya a wannan lokacin da ka kama aikin ka na safe har ka tashi ka hakura da waya idan ka tashi aka zo aka kabe ka 11 ne karfe 10 ne har dare kana da lokacin wayarka amma in za ka hada aikin ka da duba waya to ina maka alwashin cewa ba yadda za a ba ka samu kuskure a aikin ka ba kuma in har tashi taka da gaske take idan waɗannan kurakuran suka ci gaba to idan ba su ce ka kama gaban ka ba to su ma suna da laifi
1: to ga mubarak ne yana daga hannu ko rabi ba mu ci ba dan ba mu tawo Voice of Nigeria ba ma ba mu tawo awal mun gode kwarai da gaske
0: insha Allah assalamu alaikum insha
1: Allah nan gaba za mu sake gayyato ka ko ma sati mai zuwa
0: to Allah ya sa
1: ni na san abin nan ba mu ci rabi ba ma na ce zaman nan ba ta harbi ba ta harbin kuwa muna godiya kwarai da
0: masha Allah assalamu alaikum
1: kamar da din Nura Abubakar Musa da kuma Mubarak Hamza Adam sai engineer Najib Gumel Muhammad Umar kai gama ke muku sallama ku ta lafiya

masu sauraro barkamu da wannan lokaci barkamu da kasancewa tare da ku a zango na biyu a cikin wannan yammaci ta wannan rana ta Lahadi mai albarka da fatan muna cikin koshin lafiya muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala yi mana jagoranci ya ba mu lafiya da zaman lafiya yan uwa yan kasuwa da ma'aikata da ake tasowa daga gurare daban-daban muna roƙon Allah ya kai kowa gidan lafiya Allah ya mai da kowa cikin iyalansa lafiya ya tsare ya ba mu dawwammamin zaman lafiya jahar Kano da ma ƙasa baki daya. Mubarak Hamza Adam ke ci gaba da kasancewa tare da kuwa zango na biyu na tsarin gabatar da shirye-shiryen wannan gida mai albarka. Da fatan ana ci gaba da kasancewa tare da mu da fatan kuma ana jin dadin yadda muke gabatar da waɗannan shirye-shiryen da gogon muke nuni da karfe 6 saura mintuna 2 kamar yanda na ambata da misalin karfe 6 dan Ibrahim Sale Abdullah Mali Dala yana nan tafa cikin shirin nan na bana kwaina shirin bana kwaina zai kai mu har misalin karfe 7 lokaci da zamu kawo muku maimaicin shirin nan na rumbun fasaha shirin da Muhammad Umar kai gama ke karanta muku labarin nan na magana jari ce inda ake kawo labarai daban-daban daga cikin wannan littafi na magana jari wannan shiri zai kai mu har misalin karfe 7 da rabi lokacin da zamu sake leka sashen labarai da al'amuran yau da kullum domin kawo muku labarai da rahotanni karfe 8 na daren wannan rana zamu kawo muku maimaicin shirin nan na sharhi da tsokaci

0: wannan tattaunawa kai tsaye wato kan maudu'in da muke tattaunawa kai tsaye. Mala Aminu.
1: Na'am.
0: An ce maza ai gaba suke da mata ko?
1: Al-rijalu.
0: Yawa to bari mu fara. Mala Aminu ka ji yadda aka tattauna kuka tattauna a wancan satin. Shin kana kan baka ka kuma ka sauka ka hakura da abin nan saboda naga ko kawace ban sani ba zaka abin nan
1: da na janye ai kawai kiran ka zan na ce kawai ruwa ta sha
2: ai naga ya shigo da karfin shi
0: wato irin abin nan ne da malam Bahaushe yake cewa ja baya garago
1: kware kuwa
0: to shikenan malam Amin ya sanna iba ga minti uku nan na baka ka baje
1: gojojin
0: da ka zo da su jabo da masu sauraron ka sai da kai sannan sai mu koma kuma malama Joyeriya bismillah
1: to wato malam Ibrahim ita wannan me tarbiyyar da ake magana ai ita tarbiyya ba ilimi to irin abun nan ne da Bahaushe yake cewa wai lu'u'u akan juji
0: to
1: ka san shi di yadda dukkan sa ko kuma abin da ake cewa furan juji di yadda fure ya kai ga kyau to idan yana kan juji to wannan duk wannan kyan nasu amma muhallin da yake ya gurbata shi to ba yadda ba kai da shi kawai sai dai ka zuba mur ido kana ji kana gani a shi ilimin addini da na zamani wato muhimmin al'amari ne shi yasa ma ake cewa wanda ya san kansa to kamar ya san ubangijin sa ne kamar yadda malamai suke fada yanzu dukanmu nan zamu iya zama shaida cewa duk irin tarbiyyar da mutun yake da ita da zarar an ce hankalin sa ya tabu to wannan tarbiyyar ta tashi daga aiki amma da yawa ni na sha ganin mutanen da da suna da ilimi na addini ko na zamani amma idan wani abu yazo ya taba hankalin su duk da wannan tabin hankalin amma kuma baka ga cewa idan aka motsa wannan ilimin da suke da shi tuntuni sai kaga tasirin duk da wannan tabin hankalin fa amma sai kaga tasirin wannan ilimin da suke da shi ko a cikin maganar su ko a cikin wasu daga cikin dabi'un su
0: Mala Aminu
1: na'am
0: karka fita daga kan maudu'in da muke tattauna na ji kana magana hankali da abin nan
1: ai
0: misali kake bawa to
1: misali nake bawa malam Ibrahim kuma a wancan makon naji dan uwa Abubakar Sale sheka akwai wani abu da ya fada to na rike shi sai da naje gida ma tukunna abin yake fado mun
0: yana cewa kai mai gidansa ne kana kai mai gidanka ne
1: wato yana cewa wai ai ilimi ba abun tunkaho bane ko in ba tarbiya shedan ma ai da ilimin sa ba jahili bane ya bada hujja da wannan a wancan makon to amma ni abun da nake gani shi shedan ai ba za a bada misali da shi akan mutum ba domin tsarin halittar ba daya bane shi mutum daga yimbo aka samu da shi kuma shedan daga wuta aka samu da shi to a tsarin halittar ba bai kamata ma a bada misali da shi ba to ai ni nake ganin ba za a bada misali da shedan akan rayuwar bil adama ba domin zubin halittar su ba daya bane shi yasa ma ba a suffanta mutum idan zaka ga cewa mutum idan yana da wasu dabi'u da na nagarta idan kaji an ce wani shedan ne to ai ba wai nufi ake kamannin sa su rikide sun koma na shedan din ba a'a ya fita ne daga tsarin zubin halittar sa na mutuntaka ya fita ya koma wani abu daban shi yasa ake suffanta mutun da shedan amma bai kamata a misalin da ya bayar a wancan makon gaskiya ina da kalubale akan sa gaskiya yanzu idan muka duba male dala yawanci ai a nan kasar ko a nan garin ai akwai mutanen da yawa ma ba ma maganar wai addinin mu daya ake ko al'adar mu daya ba bare ma ai maganar tarbiyar mu daya amma me a ilimin su da kuma gogewar da suke da ita akan wani abu wani ma daga wata kasar zai zo ba ma dan kasar bane ba addinin mu daya ba amma wannan ilimin nasa sai kaga ya bashi dama ya samu wata dama a rayuwa fiye ma da dan kasar na asali da ya kamata a ce ya samu wannan damar amma saboda rashin ilimi bai bashi dama ya samu wannan damar ba sai kaga wani can daga baya ya zo ya amfana da wannan damar a halin kuma ga dan kasa wanda shi ya fi cancanta da wannan damar amma ilimi ya zame masa a cikas ko kalubale
0: to muna godiya Malam Aminu ya sanna ibawa kamashin mace ne lokacin naka har ya wuce eh bari mu je ga ita Malama Joyeriya Malama Joyeriya kin ji sakon ko kuma hujojin da Malam Aminu yayi kokugo da su cewar ilimin nan fa shi gabe yake da komai dan ko ya bada misalin cewar ko da mutun ne aka ga dan hankalinsa ya dan jirkice amma indai ka taba shi zaka ji indai zai ma magana to zaka ji akwai ilimi a ciki akwai abubuwa da shauran su baka ganin kuwa Malam Aminu gangaren nasa akwai gaskiya a ciki ma hakura mai
2: to ai yanzu magana ake ta mai hankali
0: to
2: yanzu ai hada mai hankali da mara hankali ai idan aka ce mutum ya fita daga hankalin shi ai ba magana ilimi a ciki
0: to
2: bai a cire shi ma daga sauran mutanen da za su yi mu'amala muna magana ne akan mu'amalanta a rayuwa
0: wato ba magana ilimi ko rashin
2: sa babu shi a ciki magana ta hankali ce kawai wannan hankali akwai ko babu amma ba magana ilimi a ciki gaskiya saboda mai tarbiyya yana zama kamar zan bada misali mutabiya na zama mai nutsuwa
0: to
2: kuma yana kasancewa yana magana cikin nutsuwa to kaga mutabiya indai zai magana cikin nutsuwa to ya za ya kawo magana mara hankali da zai magana cikin ilimi
0: to
2: ta ya za ya fahimci cewa ma shin yana da ilimin ya za a yi ma ya tsaya cikin nutsuwar sa ai in ma da ilimin ai ba za a iya magana da ilimi ba cikin nutsuwa ba
0: to
2: ina kalubalantar sa da wannan gaskiya ba magana ta ilimi a cikin rashin hankali
0: to
2: gaskiya ba wannan magana kuma ilimi yana shi ilimi yana ba mutum haske na neman kudi a rayuwa kuma yana iya baka haske na abinda kamar ka taso da buri kake da shi yana sa kamar ka cimma burinka amma tarbiya ita ce ke bashi daraja kuma tarbiya ita ce zuciyar ilimi ma gaba daya saboda ilimi fa ba zai taba kasancewa mai amfani ba idan aka ce babu tarbiya saboda ya za a yi yanzu kamar mutum ne yake lafiyayye sai a je a cire mishi zuciya a jikin shi sai a dinke shi ya dawo ya ci gaba da mu'amala a cikin al'umma to ta ya zai yi mu'amala bayan da zai yi mu'amala saboda babu wannan zuciya da in an mishi abu zai ji ba dadi ko kuma in yawa wani zai ji ba dadi ko kuma ya ji wani abu a tare da shi saboda babu wannan zuciya a tattare shi to kaga kenan ba mutum kenan ma gaba daya ba mutum completely ba mutum ma a tsaye to haka ilimi yake idan ba tare da tarbiya ba yawa babu amfanin ilimin da ba tarbiya a cikin sa kuma tarbiya na kawo kyakkyawan mu'amala da girmama juna saboda idan babu tarbiya duk ilimin mutum ko da taro ya je zaka ga yana dagawa ga manyan mutane dai wanda suka girme shi mahaifansa ma amma zaka ga yazo yana wuta ba tare da ya girmama su ba ko ya mutunta su ba amma idan yana da tarbiya to kaga amfanin tarbiya shine ai a lokacin bai amfani da ilimi ba
0: to
2: kuma bai amfani da tarbiya ba ma tukunna saboda babu tarbiya a ciki amma mai tarbiya ko da bashi da ilimi aka ce yau wata rana ya je an gayyace shi taro inda zai girmama manyan mutane suka girme shi ya karrama su to mai wannan mara tarbiyyar fa ba zai yi ba kuma wannan abin da zai yi shine zai nuna cewa yana ma da ilimin wani zai dauka ba ma zai a ce bashi da ilimin ba
0: to muna godiya eh ke ma lokacin naki ya wuce Aminu Yasan
3: na'am
0: a gurguje mun TV ce saboda kaga ga mutane suna ta abin nan ga sakonni kuma da shauran su
3: na'am
0: ka ji abin da ta faɗa
3: naji
0: mun TV na baka dora
3: to kamar yadda a wancan makon nake cewa muna ƙarni na 21 ne to abin da nake nufi da wannan yanayin rayuwar da muke ciki to fa dole shi shi ilimi shine zai baka damar tafiya da zamani
2: ai yanzu shi yasa ake wahala malami
0: to sanin bani bare muka zo ki saki da to muna jinka
3: ilimi shine zai baka damar tafiya da zamani idan ko mutum ba shi da ilimi to yana ji yana gani damar maki da yawa za su tafi su bar shi idan zamani ya zo da abu misali ai dubawa ake kamar yadda masana suke faɗa idan zamani ya kawo abu ba duk abin da zamani ya kawo ake watsi da shi ba kuma ba duk abin da zamani ya kawo ake runguma ba to amma me wanda ba shi da ilimi ta yaya idan zamani ya shigo da wani abu zai iya wannan ilimin shine fitilarsa da zai iya amfani da shi ya haska a cikin wannan abubuwan da zamanin ya kawo ya iya warewa cewa a wannan shine abin da ya dace da ni a karan kaina da addini na da al'adata bari na rungume shi a wancan kuma bai dace da ni ba bai dace da addini na ba bai dace da al'adu na da zamantakewa ta ba bari na ajiye shi a gefe to wanda ba shi da ilimi ta yaya zai iya bambance waɗannan abubuwan maledala ai kamar yadda turawa suke cewa ilimi shine makullin dukkanin nasarori to saboda haka idan mutum ba shi da ilimi maledala yawanci ana iya hakuri a zauna da mutum saboda tunanin cewa a yana da wani alfanu ko yana da wani ilimi ko wata gogewa a wani bangare da za a iya amfana da shi amma da yawa mutum ko yana da tarbiya akan iya hakuri da shi ko ana so a zauna da shi dinnan saboda me a akwai wani ilimi ko wani gogewa yanzu misali nan wurin maledala a nan cikin ɗakin da muke ciki ai ilimi ne yake aiki akwai abin da dole mutum in ba shi da wannan ilimin kana ji kana gani ko kana son ka sa shi ko kana son mu'amala da shi ko kana son ka ba shi wata dama to idan ba shi da ilimi akan wannan abin da kake son ka ba shi dama fa dole ka hakura ka kyale shi male dala
0: to na kyale ka
3: auto lokacin ya shiga
0: lokacin yayi malama joyeriya
2: na'am
0: minti biyu
2: to to ni dai gaskiya abin da na sani shine mai tarbiya fa gaskiya duk yanda ake tunani ya riga ya wuce na saboda abin da ya sanin ta haka zaka ga mutum yana da ilimi musamman a wannan zamanin an ji yana da ilimi zai zo wani abu ya hada ku da shi sai ya ga yayi ba daidai ba amma ba zai taba yadda ya nuna cewa yayi ba daidai ba ya sunkuye da kansa har ya baka hakuri ba amma shi mai tarbiya cikin sauki idan ya san yayi ba daidai zai baka hakuri cikin girmamawa da mutuntawa amma shi mara tarbiya fa gani yake yi ko da yaushe kanshi yana da ilimi kanshi nake hayaki kawai shi ya girmu kowa kawai abinda zai dauki kanshi ya fi karfin yi abu kaza saboda dama can bai tashi da tarbiya ba bai tashi da wannan abubuwan ba ko bai ga waje cikin gidansa ana yi ba to kawai shi kawai duk inda ya shiga shine sarki abinda zai dauki kansa kenan
0: to muna godiya daga kin zakilin zamu matsara da bita ta zai da 7.3 zango na FM Rahama Radio kuke tare da mu kai tsaye a cikin shirin bana koina na wannan rana tare da bakin namu wato Aminu Iya Sanna Ibawa da malama Joyeri Hassan da muke tattauna akan wannan mudu'i cewar tsakanin matan nan guda biyu mace ce in a matsayin ki na mace zaki iya ta yadda ta zama kawaiki in kuma a matsayin ka namiji zaka iya daukar ta kai gida a matsayin mata da mai ilimi na zamani da na addini kuma amma ba tarbiya da kuma wadda take da ilimi ba ilimin zamani da na addini amma kuma akwai tarbiya wannan shine dan haka bari mu je mu dan shakata da wannan waka da zaran mun dawo zamu leka gurbin mu na bana koina mu dauki sakonni sai mu koma ga masu rarrace tunda abin ya dan fara canja muna godiya kwarai da gaske

0: Mita 97.3 zango na FM cikin shirin bana gwana na wannan rana inda kuke jin mu kai tsaye tare da bakin mu na wannan rana Aminu Yasan Naiba da Malama Juwari Hassan da muke tattauna akan maudu'i cewar tsakanin mata biyu da mai ilimin addini da na zamani ba tarbiya da kuma mai ilimin ba ilimin addini ba na zamanin amma kuma akwai tarbiya wacce ce za ta fi dadin zama a kowanne fanni eh wanda haka yake bar mu Lakers group din mu na bana gwana duba da satin da wuce ba mu dan ba su dama ko kuma mun dan tabo su ba wannan yake cewa sako na farko yake cewa ai Malam Ibrahim tunda kace babu tarbiya ai ilimi ma ba zai amfanar da ya mace ba wace musamman muka waiwaye adan tafiya lokacin iyaye da kakanni yace jahilan wannan lurin zamani sun su ne malamai a wancan wato jahilan wannan zamani yake so cin shine malamai a wancan zamani kuma sun yi rayu to abar to rayuwa abar koyi tare da misali a wannan zamanin yace a ra'ayina garan mara ilimin addini ba kwalliya to ba kwalliya zan yi da ita ba a wajen abokaina yace dan a ƙarshe irinta zai za a haifa kuma da wannan tarbiyar za su tashi ita kuma mai biyayya in mijin yana da ilimi to za a hada kai a gudu tare a tsira tare saboda za ta yi biyayya domin mai tarbiyya yana girmama umarnin na gaba da shi bugu da ƙari ita ma za ta yi ilimin a gidanka kaga jahilci ya ƙare wannan shine sako ne daga Gali Malam Yargaya Malam Gali Malam Yargaya muna godiya kwarai da gaske da wannan wato ra'ayi naka burum je ga sakon gaba yake ce assalamu alaikum ina ni na zabi mai tarbiya saboda idan da tarbiya samun ilimi zai sauki sannan ina tare da abokina Gali Malam Irga daga Adamu Kabir Irga wannan anko aka yi ne ko kuma yar gida aka yi ne to sako na gaba ko wacce yake yi auren mai tarbiya yafi auren mai ilimin addini da na zamani muhimmanci muddin ba sa amfani da shi domin tarbiya tana jan ragamar kowanne irin mutum har ma ka dauka hamshakin malami ne sabanin yanzu ga ilimin addini ga na zamani amma ba tarbiya rayuwar dikta lalace sako ne daga Abdullahi ED Tarki to Malam Abdullahi kai ma muna godiya da gudunmuwar ka ta cikin wannan shiri da bada kuna bari ka dauka wannan sako yake cewa ai ita tarbiya idan babu ita ilimi ma ba zai yi albarka ba sako ne daga Malam Musubahu to fa barin dau wannan sako ya zama na ƙarshe kafin mu je ga su masu kiran waya naga suna ta kira kuma sakonnin mu na Facebook ma suna nan da tinjim wani ke cewa mace mai tarbiya idan an auro ta ko ba ilimi za a iya kaita makaranta ko mai gidan ma zai iya ilmantar da ita da kansa shi ko rashin tarbiya zai iya zama dabi'ar ta na dindindin mace ita ce ya kamata ta tarbiyartar da zuri'ar ta da za a samu a cikin zaman tunda mace ita ce kusan koyaushe take tare da yara tarbiya shine babban abin dubawa tunda da can idan aka wayi waya baya ilimi ba shi da yawa amma akwai tarbiya ladabi biyayya girmamawa sabanin yanzu da ilimi yawa ita amma kullum a cikin gyaran tarbiya ake wasu guraren kamar Hausa kamar basu sanna ana yi ba ga makaranta sai ake da sunan samun ilimi amma wani abin mace mai ilimi za ta yi mai kunya wacce bata taba shiga aji ba za ta aikata ba sako ne daga Malama Fatima Muhammad Tawakkaltu kai Malama Fatima muna godiya da wannan dogon jawabi 08474877777 da kuma 07077795593 wane ne akan lai assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh da muke tare
1: ina tare da Azira Zaki a kullaye
0: Ami malama Amira akwai radio a kusa da ke ki dan matsa da kusa da ita ko ki kashe ta. To malama Amira.
1: Ni ta mace ne tarbiya ta kuma ta ne ilimi saboda ita tarbiya.
0: Eh.
1: A gida take.
0: Ta.
1: Kin sani ta koda a ce ilimin kika samu daga baya zaki amfani da wannan ilimin da kuma tarbiyar. Idan aka ce kuma tarbiyar ce da ilimin ne da ke ba tarbiyar kin ga ba amfani kenan.
0: To.
1: Ba za ki ga mutun da daraja ba.
0: To.
1: Ita kuma tarbiya kaga za ka ga mutun da daraja.
0: Na Amira wa kika ce?
1: Amira Rabi'u Abdullahi.
0: To malama Amira muna godiya da wannan gudunmuwa taki ta cikin wannan shiri na bana kwaina inda malama Amira ta ce fa ita tana tare da ƴar uwa malama Juwairi ya ce war fa magana tarbiyar nan.
2: Wa
0: alaikum salam wa rahmatullah. Da muke tare.
2: Sultan
0: Yahuza gagara ka ji mu na'am na'am malam sultan
2: ai ni wannan ne tarbiyar ma ban yadda na ta samu wannan tarbiyar ta ta in ba ta da ilimi na ta samu wannan
0: tarbiyar to to to to
2: bari ko yi fari ta tarbiya fa ilimi take
0: to
2: ko fa ita za ka ga yadda tarihi yazo na na kafai ita ke girmama na gaba da su
0: ta
2: ba ilimi ya samu wannan
3: a wani hadisi
2: wai zama dali
0: na'am wai kana ji na kana malam sultan kana ji na
3: shine nace da
0: juyari za ta yi ma tambaya
3: yau nace da Allah zaka iya faɗa mana a wani hadisin
2: a
3: malamai ai kai nake so ka kawo min hadisin kuma a wace a wani hadisin wani fada ne wani me zan ce ma ka kawo min dai a inda ka ji yawa ka kawo min kaulin ji eh ina ji kai nake tambaya kai da ka kawo ai kai zaka bani amsa
0: wato kai dai malam ya sultan Yahuza kana fadin cewar dai kai dai ka ji a karatu eh na
2: kamar yadda wannan malami yake fada ko hauka ko hauka da ilimi ya bambanta
4: ware ku
0: to muna godiya sultan muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmuwa taka malam sultan shi ma ya shigo to bari mu jiga wata ko wani akan layi. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam wa
0: rahmatullahi. Monitan wannan aji. Monitan wannan. Monitan. Suna godiya monita. Ka ji maudu'in mu.
2: Kula da Abdullahi yanzu zai ni gida.
0: To Mal Abdullahi.
2: To ai muna tare da Zuwairiya.
0: To.
2: Kai Hassan na ibawa dan uwa.
0: Na'am.
2: Ya a waje daya tukum.
0: To.
2: To ai Malam Ibrahim ai tarbiya ai ita ce ni dai ai ita ne Malam Ibrahim
0: na'am
4: ai da ka tabbata ko ka ko
2: ka akwai labarai wani lokaci da zaka ji idan kamar inda ranka zuwa labarai makamantan haka zaka ji mata suna afwan
0: na
2: da gafarce ne suna kashe mazajin to wallahi za kin ka bincika za ga masu ilimi ne kuma masu tarbiya ba za su yi haka ba saboda haka tarbiya ita ce gaba kuma Malam Ibrahim baka dan take tace labari akwai wasu samari masu ilimin gaske to guda su sun kai wajen to guda ɗaya yi ilimin sa bai kai nasu ba su kuma suna tantafo da wannan kwala suka je suka kai application wajen neman aiki to sai famfo ya farke ya rika zuba sai ce wannan mara ilimin sosai ya je yana gyarawa sai bai gyara shi tsaf zuwa ya daina zuwa aka je jarrabawa su ai aka jarraba su kuma da yake bai ba kafin ma da application din sai aka ce ai ka ci jarraba an dauke ka aiki to kaga nan tarbiya ta yi aiki kuma kaga akwai kisa da za ka ga an samu auratayya kuma tarbiya ce ta bayar kuma tarbiya tana bada abubuwan da kuɗi ba za su baka su ba domin a da Malam Ibrahim saboda tarbiya za ka ga yaro ya karɓe wa babba kaya ya dawo da gabuna amma ya kaji ya ce me yake so a rayuwarsa in bai hali wannan abu zai masu wanda in kuɗi ne ba zai sayi wannan abu Malam Ibrahim saboda haka tarbiya ita ce komai kuma in da auro ta ma ba ta da ilimi ai ga su mala aminu daulawa ga su mushan ayyub darma eh kawo gidan radio rahama eh kawo mata radio rahama ni ma ina koya mata kuma tana sauraron wannan manyan manyan malama suke karatu
0: mala abdullahi eh mala amin yana so zai ma
5: kana ji kana tare da ni mala abdullahi yawa to wancan misali da ka bayar na cewa wai mazaje suna kamar farmakar mataye suna farmakar mazajen su da wani abu mummuna to ai ne har yanzu ina kan bakata cewa a duk lokacin da kaga wannan abun ya faru to magana ake ta fita daga hankali a gani ai dukkanin mu mun sani cewa wanda ya fishi ai me yake haddasa wannan abun ai fishi ne yake haddasa shi kuma fishin nan idan ya faru to
2: wanda shigo ya ban ruwa ya karbewa yaran wannan babban mutumin ban shiwo ban ban ruwa ya nuna tarbiya ya nuna ladabi malam Ibrahim ba auna ba san kowa ne ba amma kaga ai a hakan malam
0: Na'am.
2: Kaga aka bahi mata, aka bahi kome, aka bahi sannan alafta wannan gidan. Kaga tarbiya ta yi, kaga ba san kowa ne ba amma ne.
0: To muna godiya Mala Abdullahi Ar Zabena Giza. Da wannan gudunmuwa taka. Sabon da na samu a gurbi yake cewa assalamu alaikum. Ni dai gaskiya mace mai ilimi. Ta. Sako ne daga Comrade Gali. Comrade Gali Cidi. Muna godiya kwarai da gaske. Assalamu alaikum.
6: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Masha Allah da wa muke tare.
6: Bashir Abdullahi Ojoni.
0: To Malam Bashir ka ji maudu'in mu na wannan rana. Na'am. Da kwarai da gaske Malam Bashir.
6: Yawwa to ni ne gaskiya magana ina tare da juriya.
0: To Malam Bashir
6: ina tare da juriya.
0: To muna jin ka. Muna jin ka Malam Bashir. Muna tare da kai Malam Bashir.
6: Yawwa to abin da yasa nake ina tare da ka. Ai dan tsari dan da an ce mata ta guda ji wannan bai karfe wannan bai dire ba sai ba ka dauka. To ni gaskiya zan dace mai tarbiya ka san me dalili.
0: Na'a.
6: Idan ka dauki shekaru can baya da suka wuce zamanin iyaye da kakanninmu za ka ga iyaye da suke zuwa su ga ƴaƴansu su haɗa ƴaƴansu a wuri kai ba ka taɓa ganin yarinya ba ta taɓa ganin ka ba amma saboda tarbiyya haka ba kuwa ko ku zauna shekara 60-70 ba ilimin al'adu ba da zamanin amma za ka ga an zauna shekara 60-70 ba tare da an taɓa yaji ko wani mutum ba amma za ka ga ilimin an yi zuke Qur'ani an karanta hadisi an yi digiri na ɗaya na biyu na uku amma sai ka ga an yi aure ga za ki yi uku wani auren ya warge to kaga yawancin suna da tarbiyya shi yasa suka zauna wannan kuma ga ilimin ba da ita kaga ilimin baya da amfani kenan gaskiya ni magana ni in dai ni ne mai tarbiyya zan ɗauka ina tare da juriya kusa shi kaji.
0: To muna godiya Malam Bashir da wannan gudunmuwa taka. Bashir wa yace ni ne to Malam Bashir Huturu muna godiya da gudunmuwarka ta cikin wannan shiri na bana kwaina. To assalamu alaikum.
2: Amin alaikum salam.
0: Ta baka da shigowa
2: baraka da yamma barkan ku da wannan lokaci
0: kamar murya baban nu nake ji
2: ai ba ma kama Ibrahim Mali da na kana tare da baban nu dan gaba gurgun na karama hukumar titin wada
0: to ga malama juyariya ga malam Amina sa
2: an ce wai amfani ilimi aiki da shi
0: eh
2: idan haka ce ba aiki da shi kuma ai kaga ba amfani kenan ko
0: na'am
2: to ai saboda haka ne aka ce wannan tarbiyya sai wannan kuma ilimi ne to ni dai ina bangaren tarbiyya din nan
0: to
2: Ubangiji Allah ya kara hada mu da mutane masu tarbiyya ba ma lallai mata da za a ce mutum ya auri mata ba
0: to
2: dukkan mutane da muke horo da su bari Ubangiji Allah ya sa mu dinga hurɗa da mutane masu tarbiyya amma haka sai ba tarbiyya ai matsala ta riga ta uku domin masu tarbiyyan nan ba zan iya manta ba ina jin yau kwana ba a fi kamar biyar ba kenan na jin wallahi saboda tafiya to wata mata ina jin ka kai shekaru a kallon yanzu na ga za ta kai 70 ko sama ma wallahi ta ce tun da take ba ta taɓa yin yaji daga gidan mijinta ba illa kuma tarbiyyar nan ce ta kawo mata haka
0: to
2: ta samu daga gida kan ma kuma ta tadda shi ma gidan mijin mai tarbiyyar ne dan ni nan na san su da mijin da mata kowanne tsakani ga Allah yanayin rayuwarsu sai godiya ga Allah wallahi a kwanan nan tunda ni ban ma taɓa sanin hakan ba amma kwanan nan da yake wata abokiyar wasan mu je ana wasa wasa haka sai take gaya mana to saboda haka bari ubangiji dai Allah na fatan ci gaba da haɗa mu da wato mata masu tarbiyya da zuriyar mu Allah ya ƙara shirye da mu Allah kuma ya hore mana abin biyan bukatunsu ne da kullum
0: muna godiya baban Nuhu dan Gabasawa da wannan gudunmuwa taka ta cikin wannan shiri na bana akwai na Malam Aminu
5: Malam Ibrahim
0: minti daya ban sani ba ko tunda da naji an fara samun ƙuri'a ko
5: eh
0: ko za dan fada da abu
5: to ai
0: na
5: jike na dai yayi sanyi
0: eh to bari mu dan sako
5: amma ai ba wai abun fadan ne babu ba
0: to
5: ba wai abun fadan ne babu ba
0: ta
5: wato ai ayi hakuri ban dan shigo da wani abu na addini
0: to
5: duk da dai magana ake ta ilimi da tarbiya
0: to
5: ai ko a cikin alqur'ani mai girma ai Allah cewa ai ku fara sani na tukunna kafin ku bauta mu to shi wannan ilimin idan baka san kai kanka baka san kanka ba baka san ubangijinka ba baka fahimci addininka ba baka fahimci rayuwa ba to ta yaya ita kanta waccan tarbiyar ma misali kamar yadda wani yake cewa to ta ina aka samu ta idan ma kuma an samu wannan tarbiyar to ai kusan a cikin tafi da wannan tarbiyar sai ka hadu da wasu abubuwa na matsaloli da kalubale saboda shi wannan ilimin shine gishirin tafi da rayuwar ma gaba daya ilimi shine gishirin tafi da rayuwa duk rayuwar da aka ce ba ilimi a cikin ta to kusan kamar a cikin duhu ake yin ta ai kamar yadda sayyidina Ali alayhi salam yake fada cewa la faqara ba'dal ilm duk wanda aka ce yayi ilimi to kusan kamar ma a cikin rayuwar yayi wani abu ne mai wahala to kusan kawai kamar roman abin da yayi na wahala zai fara girba kamar yadda wani manazarci ko mafalsafi John Dewey yake cewa shi ilimi ba wai shiri bane na rayuwa kawai shi ilimin a karan kansa rayuwa ne to idan mutum aka ce yayi ilimi gaskiya a koda a ce wannan tarbiyar babu ita to daga san da ya fahimci cewa ba shi da tarbiya to mawuyacin abu kawai shine ya kiyarda da cewa a ni akwai wani abu da bani da shi kuma ya kiyarda cewa a zan nemi wannan abin da bani da shi amma duk wanda yake da ilimi duk abin da ya sa a gaba ya ce a wannan abin bari na je na koya ko a bari na nima me zai sa bazan zama kamar wani ba to daga san da ya fahimci wannan ya sa a ran shi cewa zai yi to kusan ya ma gama da abin kawai wuyarta ya yadda cewa zai koya
0: bari mu leka shafin mu na Facebook da sunan Rahama TV da ke kan manhaja ta Facebook wannan yake cewa gwara mace ba ilimin addini ba na zamani amma akwai tarbiya saboda masu karin magana ke cewa ilimi in ba tarbiya albarkar sa yana tawaya sako ne daga Muhammad Laminu to Muhammad Laminu wannan wanda da shigowaye abin nan to muna godiya Muhammad Laminu da wannan gudunmuwa taka bari mu je ga masu kiran waya assalamu alaikum alhajin jakara amin ya rabbul alamin alhajin jakara
2: to tabbas mun ji batutuwa kuma tabbas batutuwa da fara na gamsu da su tabbas
0: na'am
2: musamman batu da ya dangana ga al'amari na ilimi
0: to
2: amma sakon da nake so na isar a karshe shi ne yan wayana da kyau a gane cewa abu kaza mai kyau ne abu kaza mai kyau ne amma abu kaza ya fi kaza muhimmai
0: shi ne to
2: yawa duk lokacin da ya zama to gini daga foundation babu shi to kaga ai kudo ba za a dora shi akan iska ya zauna ba ya yi sani al'amari na ilimi shi kansa sai an mantarbiya yau kuma sannan tarbiyyar nan za ka ga malamai sun yi bayani cewa ba fa ana fara tarbiyya ne wai ma daga lokacin da aka haifa mutum ba kaga tarbiyya ta riga yi ilimi
6: kenan saboda ana matakin farko sai ka fara zama mutum na kirki ma'ana ka gyara kanka sannan kuma wajen zaɓan wacce zaka auro ka zaɓi wacce addini ya koyar to idan ka samu wannan to shi kansa ilimin an dashi ma ba zai launa ba to kaga wannan shedu da tarbiya tana gaba ne saboda sai an gina tarbiya sannan za a samu ilimi wanda za a ga hatta matsalolin da ake samu kaga mutum ya ƙi yin amfani da ilimin ta inda ya kamata to shi ne za a ga wancan tarbiya aka bai amma duk lokacin da aka samu tarbiya sai ga ilimi ya ƙara ingancin rayuwa yawa shi ne misalin da yake faruwa a yanzu za a ga kamar a yanzu ana koke-koke na samun matsaloli a samga ta auratayya da tarbiya yawa za a ga cewar kamar an saki wani abu muhimmi ne aka ɗau mai rangwamen muhimmanci yanzu idan za a yi aure za a ga matasa sun fi maida hankali kan tuna tayi saboda gudun ka a haifi ya'ya masu larura amma kuma sun manta ga koyarwar da ma'aikin Allah ya nuna idan za a yi aure a wuri mai addini su kuma mata aka ce wanda aka yarda da addinin sa da kyawawan ɗabi'un sa shi za su ɗauka to sai suka ce su yi mai kuɗi mazaje suka ce su yi fara sai kuma a ce a yi tuna tayi ba a samu sikila ba sai a zo a haifi gurɓatattun yaya to ina so mala addini ya gane cewa mafi girman muhimmanci shine a yau mutum tarbiya to sai ilimi ya zo ya inganta shi amma duk lokacin da aka rasa tarbiya to idan ilimi ya zo ya kan zama cuta saboda ba ma iya magana sun ce duk lokacin da ya zama to mutum bai da tarbiya to abu mai muhimmanci ma zai zama man marar muhimmanci wanda wancan satin na ba da misalai ma dai dangane da irin abubuwan da suke faruwa a wani kasashe da za a ga a baya kafin yanzu da babu yawaitar ilimi sai ga jagororinsu sun fi inganta rayuwar waɗannan al'umma amma kuma yanzu da ilimin ya zo saboda an rasa wancan tarbiyyar da ya zama to ana karkatar da wasu abubuwa na ya yi da ya kamata a yi wa al'umma an bi da su wata hanya kaga ashe da an samu tarbiyya to wancan ilimin sai ya inganta rayuwar an ci gaba da kawo abubuwa masu muhimmanci amma rashin tarbiyya sai ya sa ilimin ya zama da zanta.
0: To muna godiya. Eh muna godiya. Ah ai shi eh sauka lafiya. Eh muna godiya, muna godiya Alhaji Jakara da wanda gudunmuwa taka. Wannan ci ake yi kai ka taba ganin mara ilimi wanda take da tarbiya. Ai in dai ba ilimin addini ba na boko ba yadda za a yi ai tarbiya. Eh tarbiya ta samu. Malaminu. Ka ji me yace? Yace kai li ka taba ganin marar ilimi wadda take da tarbiya ai in dai ba ilimin addini ba na boko ba yadda za a yi tarbiya ta samu
5: to wannan ƙuri'ar fatawa ce kenan
0: to
5: bayani da
0: ya
5: daga yadda bayanin sa ya bayyana
0: ni yanzu na karanta naji kuma inda ya karkata amma ke kin fahimci me yake nufi in ƙara karanta miki ji kai ka taba ganin mara ilimi mara ilimi wacce take da tarbiya ai in dai ba ilimin addini ba na boko
5: to babu tarbiya
0: babu yadda za a yi tarbiya ta samu
5: to kaga ƙuri'a ta wace to gashi na
3: ai
5: muhimmancin ilimi yake nunawa
3: muhimmanci ya za a nuna muhimmancin ilimi anan da tincan ai akwai maganganun da suka shigo cikin wannan program din saboda a da da iyaye suke yin biyayya
5: yanzu kawai cewa aka yi ba
3: a da da ake
5: ba hujja ba aka ce ke bayarwa
3: to ai dalilin da yasa yi wannan magana
0: eh
3: na fahimce shi
0: me yake so yace
3: mace ba ta mara tarbiyya dauki da bangaren me tarbiyya ba ya dauki bangaren da ilimi ke
0: yawa to yawa ƙuri'a ta malami ne ce
5: wai me dalilin
0: yawa
3: ina fahimta
0: yawa dama abin da a ai ba ki ta ba ke shi ba
5: wai misali ai
0: abin da yasa barka ji kai tsaye be nuna
5: eh bayani yayi
0: yawa bayani
5: bayani
0: to amma a bayanin
5: zaka iya fuskanta
0: zaka iya fuskanta ina yadda sa to amma saboda a samu adalci ita ta fada da bakin ta
5: in ta yadda
0: yawa yauwa to muna godiya kware da gaske assalamu alaikum duk da dai ban faɗi sunan wanda sunansa Ibrahim Dahir Suleiman muna godiya assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah
5: ana bakar
0: to barka dai sagiru shan mun ko eh malam sagiru ka ji mu duk mun wannan rana na kana ba a malam sagir to muna jin ka ina hujja malam sagir
7: na'am ka san malaman baya ma ba su ka koya maka abu ne ko maka tarbiya
0: to
7: tarbiya kuma ba ilimin ce kamar irin na boko da na addini ba ba ita bace
0: to
7: yaro in ba ya kurje a gida ba ga yaro ai ba ku ya ku ya zauna to za ka ga yaro ya yi wani abu ba dai ne ba za ka kuwa ta mai nan sai ya tukuya masa ba ilimin tukuya masa sai ya tukuya masa za ka ga yaro ya yi gaba ba dai dai ba za ka ga ya tsada ke ka ga wani sirri ya tukuya masa yaro zai ta waje yi ko kana ki dawo
0: muna godiya Sagir muna godiya na fahimci inda ya dosa ore da gaskiya sako guda biyu nake son dauka a cikin wannan sai mu karkare wanda yake cewa amfani ilimi aiki da shi tunda ba ta aiki da ilimi kaga ba shi da amfani kenan na dauki mai tarbiya sako ne daga Abubakar Babarabi Sarima wannan kuma cewa yake amfani ilimi aiki da shi mai ilimi in ba mai yace mai ilimi in ba ilimi ta yaya za a yi ta yi ibada rashin tarbiya wani abu ne na daban Allah ubangiji ya ba mu ilimi mai amfani ya kuma ba mu ikon amfani da shi sako ne daga Sani Ibrahim dai yabo muna godiya lokacin nami ya kawo jiki amma Malam Aminu
8: na'am
0: me zaka ce a cikin minti daya yadda kuma za a dan abu na dan tattara da Malam Mubarak wajen ya ci gaba da abubuwa
8: abinda ban kara gaskiya shi ilimi wato wani abu ne kamar tunda da ya daura ya bai duk abubuwan kamar yadda Alhaji Jakare fada duk masu muhimmanci ne to amma idan ya zama na cewa daya dole daya zaka zaba a cikin biyin to gaskiya ilimi ba kashin yarwa bane ilimi shine kamar yadda na fada wato wata fitila ce a cikin rayuwa gaba ɗaya da ita ce take haska ma hanya kake ganin ina ya kamata ka dosa to in aka ce ba wannan ilimin misali yanzu a halin da muke ciki yanzu na rayuwa idan aka ce mutum ba shi da ilimi to gaskiya abubuwa da yawa damammaki da yawa zai rasa su yana ji yana gani wannan ilimin shine zai zama cikas koda ko yana da waccan tarbiyar da yawa mutane kamar yadda na fada dazu za iya hakuri da kai a zauna da kai saboda ana tunanin cewa akwai wani abu na ilimi da kake da shi da za iya karuwa da kai amma kuwa ita tarbiya wannan kaga kanka kawa kuma mutum wani mata yau a rana bai fuku hadu da shi sau daya ba to rashin tarbiyar kama ba ma lalle ya san da shi ba ko har ya dame shi ko kar ya dame shi amma ilimin ka dan karamar abu ne zai hada ka da mutum zaka iya karuwa da ilimin sa ko kuma shi ya karu da naka
0: to muna godiya Malam Aminu ya sanna ibada nan kudu mata ka bar mu je ga ita malama Joyeria malama Joyeria minti daya dan abun nan sai kuma mu karkare
9: to dazina daidai yayi wata magana ta cewa wai yanzu mafi yawanci an fi daukar mai ilimi a tafi da zamani to ai in aka tafi da zamanin kuma ai an fi shan wahala yanzu saboda mutun ne ya ganki kina da ilimi be bibi tarbiyan ki ba baki da tarbiya yaji kina da ilimi ya aure ki saboda ilimin ki zai hadu da kalubale idan a zamantakewa ma yanzu da mara tarbiya da mai tarbiya ai ya bambanta saboda zai dawo gida a yanzu zaka ga ba a tarbiye shi ba ma ruwan da zai sha ma ba a bashi ba sai ya je ya dauko yara ne ma za su kawo mishi abincin da zai ci ma ba ma za ta zo ta zauna da shi ta san ma meye matsalar shi yayi dawo wani irin yanayi ya zo da shi ta kalle shi ta zo ta kwantar mishi da hankali ba amma mai tarbiya iyayen mu na da yana dawowa za a kawo ruwa za a kawo abinci za a zo a zauna a ji menene ma ya zo da shi in ya zo da bacin rai a rarrashe shi a bashi shawarwari to kaga akwai bambanci yanzu da kai wa mace magana ba ki bani ruwa ba to ba ga gurin ɗiban ruwan ba kace ka dauko mana ruwan ma sai na ba
3: sai da nidin na waya yanzu mafi yawancin abin da ke faruwa kenan ka ba amfanin ilimi
0: na muna godiya ta masarare kusan sati biyu kenan kuke jin mu tare da bakin namu inda aka fafata kwalai da gaske kuma ƙuri'un namu sun taru ga su ƙuri'un abinda muka samu mutane mun samu akalla ba kasar ba mutum wanda suka kira mu da wanda suka turo da sako a group din mu na WhatsApp bana kwaina da kuma Facebook din mu na Rahama TV inda muka samu daukar sakonnin mutum 23 mutum 19 suka ce su fa suna tare da Malama Joyeria mutum 4 suka ce suna tare da Malam Amin Iyasan Naibawa kuma kamar yadda muka saba dore da muke yi lokaci zuwa lokaci akan mudu'in da muke tattaunawa shine kusan za ku ga jama'a suna ta cewa tarbiya to kowanne bangare yana da nasa muhimmancin to amma kuma wanda ya fi karkata din suka fi karkata kusan zamu iya cewa kusan alhamdulillah shine bayanan da kowa yayi akai misali tarbiya in aka ce yau mutum ba yana da ilimi ba shi da tarbiya to sai ka rasa ma ina ilimin nasa yake ita kuma tarbiya sai ka ga wani lokacin da mai ilimin zaka ganshi idan ai mara tarbiya ai mara ilimin zaka ganshi yana da tarbiya sai ga kamar tamkar yana da ilimin tunda kuma zai anan ake samun saukin kai ake karbar duk wani hukunci da kuma gaskiya da rikon amana da ake abunana to a gurguje shi kuma ilimi gaskiya a ce mutum ba shi da ilimi tamkar ma ba mutum din kenan wannan shine kuma tabbas kamar akwai da babu ne da a ce wanda yana da ilimi da babu shi da shi to tamkar a ce akwai mutum ne da babu dan haka muna godiya kwarai da gaske da bakin namu wato Malama Joyeria Hassan da kuma Aminu Iyasan Naiba da aka samu Hassa TV aka shigo aka ba mu gudunmuwa muna godiya kwarai da gaske da fatan za ku koma gida lafiya masu rarai duka anan mu kawo karshen shi wannan shiri na bana kwaina a madadin duk wanda suka sa hannu kai tsaye shirin ya zo ga masu rarai wato Nura Abubakar Musa da Zaruddin Manir Jaoji da sa idan Malam Salisu Idris ya kasai wanda ya sada da ku shine Mubarak Hamza kina da sako ne to a gurguje lokacin namu ya
3: ƙure to ina mika sakon gaisuwa ta ga mahaifiyata Hajiya Hafsa Abdullahi Aliyu Kura Allah ya kara mata lafiya da nisan kwana
0: Hajiya muna godiya da aka bawa ita Jeriya damar zuwa har su bi ta abinda muna godiya kwarai daga sai zan yi tuya in manta da albasa akwai mace da aka yi mana guda biyu akwai matar dan uwa abokin aiki wato Abassal Suran dinki na wannan gida muna fatan Allah ya gafarta mata da kuma mahaifin Amina First Lady take ta goron dutse ita ma mahaifinta Allah ya masa rusuwa wannan satin muna fatan da Allah ya gafarta musu sa aljanna mu kuma amma da din su da wanda ya sa da ku Mubarak Hamza Adam Ibrahim Sala Abdullah sunana wanda aka fi san da Mal Dalan nake muku fatan alheri wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai kuma satin ku ji mu da wani sabon maudu'i

0: Mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio.
1: Yarda da abota soyayya an shudu da juna ta sanayya gorin asali ko jayayya ba gaba an daina kiyayya.
2: Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga shugabanmu annabi rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayansa da sahabbansa baki ɗaya. Bayan haka ƴan uwa masu albarka masu sauraron wannan shiri na sharhi da tsokaci, barkan mu da warhaka. Shirinmu zai tsokaci ne akan mashahurin kirarin nan da ake wa Kano da Kananci da Kanawa, wanda ake cewa gari ba Kano ba dajin Allah, jallabar Hausa yaro ko da mai kazo amfika. Wannan karin magana ta dade ko kwance kirari ya dade kware da gaskiya bisa dukkan alamu da daddan kirari ne, tunda yake yana daga cikin bayanai wanda ake fada su wanda aka gaje su kaka da kakanni. Amma da yawa daga cikin waɗansu waɗanda ake jin suna fadar wannan kirarin, musamman dai daga bangaren shekarun matasa, maza ko mata, ko idan ana magana da su kai tsaye ko ta kafofin yaɗa labarai, sai kaji ana samun tasgaro nan da can.

haka sai aka ce Kano ita ce jallabar Hausa wato babbar kasuwar kasar Hausa wanda duk abin da ake nema na sha'anin kasuwanci da sai da sayarwa ana samun alheri da amfani a Kano kuma sannan sai aka zo aka nuna matsayin Kano din na cagari ne wanda babu irin nau'in mutanen da babu don saboda haka duk abin da mutum ya shigo da shi to zai samu wanda ya fi shi idan ya zo da fasaha ko ya zo da ilimi ko ya zo da bajinta ko ya zo da kasuwanci ko ya zo da binnanci ko ya zo da yan garanci shine sai aka ce yaro ko da mai kazo an fika to wannan karin magana mutanen Kano suna alfahari da ita kwarai da gaske ko kuma ina yawan cewa karin magana ce wannan kirari mutanen Kano suna ji da shi sosai sosai kuma suna jin daɗi har ma ina ganin waɗansu kungiyoyi suna ɗaukan wani ɓangare na wannan kirari yana zama shine takensu misali da akwai ƙungiyar ɗaliban Najeriya ta ƙasa idan an lura za a ga takensu shine jallabar Hausa wannan kalmar ta jallabar Hausa ita ce takensu kuma da yawa daga cikin mutanen da suke su hulɗa da mutanen Kano wato ko mawaƙa ne ko maroƙa ne suna so su yi wa Kano wannan kirarin wanda yake na farantawa waɗanda suke mu'amala da su ta yadda su ma in sun ji daɗin kirarin suna kuma kyautata musu kamar yadda dai ya shahara a waƙar mamman shata a waƙar sa mafi fice da shahara da kuma farin jini a wajen masu sauraro har ma ake cari ta bakan damiya ai za ka ga shata kamar yadda ya kururuta kansa a cikin waƙar haka kuma ya kururuta jihar Kano tunda yana cewa binjimin gari mai dala da goron dutse kanan da babban ne wato saboda wannan waka kirarin da yayi wa Kano ya karawa wakar tasa farjini da armashi da kuma farin jini to saboda haka bisa siyasar zamantakewa duk wanda kake so kai hulɗa da shi sai ka faɗa masa abin da yake so sai ya ji daɗi a ransa shi kuma sai ya kyautata zamantakewarsa da kai wannan shine abin da yasa musamman baki da waɗanda suka zo suke neman wata karɓuwa a wajen mutanen Kano to kuma suke yi musu irin wannan suke yi musu kirarin na tarihi wanda suke son sa kwarai da gaske har ma idan mutum ya zo daga ƙasar waje ko da bai iya Hausa ba kaman ko a ce wani Bature ko wani Balarabe haka za ka ga ko da bai iya Hausa ba to za a rubuta masa wannan kalmomin na kirari sai ya yi wa jihar mutanen Kano wannan kirarin kuma su ji daɗi a ransu ko da kuwa shi da wato yana faɗar abin da bai san fasararsa ba sai san da ake masa bayaninsa kuma yana faɗa mutane za su iya ganewa cewa bai iya faɗa ba amma suna jin daɗin yadda yake faɗa ɗin a iya ƙwarewarsa haka ga ko da gwarancinsa na Bature ko na Balarabe ko na wani dai wanda yake ba Bahaushe ba ce misali Kano gari ba Kano ba dajin Allah jallabar Hausa yaro ko da mai kazo an fika sai kaga mutane suna ta jin daɗi kuma sai ya zama shi kansa yadda yake faɗin abin sha'awa sannan shi kuma in ya ga yadda mutanen suka ji daɗin maganar shi ma zai ji daɗi a shi lallai mutanen na kyautata musu har ma maganar ta shiga bakin 'yan siyasa in sun zo za su yi jawabi a Kano yana daga cikin abin da suke fara buɗe zuciyar mutanen Kano da shi domin ɗan siyasa da sauran dai mutane masu hulɗa da jama'a ana koya musu hatta a karance ana biya musu cewa in za ka yi magana da mutane ka fara buɗe zuciyarsu kuma buɗe zuciyar nan tana farawa ne da abin da yake da dangantaka da su ko na tarihi ko na al'ada saboda haka ko na wata ƙwarewa saboda haka sai ka fara da shi ka nuna muhimmancin wannan abin ko ka nuna kai ma ka san ka yadda wannan abin muhimmi ne a tattare da su mashahuran ƴan siyasa mu na nan Kano sun shahara da irin wannan musamman dai marigayi Malam Aminu Kano wanda ko unguwa ya je a Kano zai yi jawabi galibi yakan fara da tarihin ita kanta unguwar da gudunmuwar da waɗansu fatattu a unguwar suka bayar ba na mantawa ya taɓa yin wannan a ko a tsakanin Daneji da Mandawari ya taɓa zuwa ya yi irin wannan ya fara da tarihin unguwar da sauransu kuma haka yake a gurare daban-daban ko da ba duka ba to ko anan ma daga baya-baya lokacin da shugaban ƙasa mai ci a halin yanzu shugaba Buhari a shekarun baya da ya zo zai yi jawabi zai wa mutane fatattun mutanen Kano jawabi a gidan gwamnatin Kano
ai ina jin

0: wannan karin magana kuma kwanan nan ma a kafofin sadarwa na gani inda ake ta yada wani abin sha'awa mataimakin shugaban kasa yadda shi ma yayi wannan kirarin gashi dai a harshen sa na wanda bai Bahaushe ba amma magana ta fita kuma mutane sun ji kuma shi da kansa na tabbata yayi sha'awar yadda ya ga mutane sun ji dadin wannan kirarin da yayi wa Kano kuma har suka yi masa tafi suna sowa to babu shakka a nan za mu yi tsayawa cewa mun san yawa da yawa ana koya mana cewa ba a san mutum ya zama mai kuri da cika baki da zuga kansa wannan galibi tana aiki ne akan ɗaiɗaikun mutane wato mutum kar ya zama mai tsarkake kansa kamar yadda koyarwa ta addinin musulunci ta nuna Allah maɗaukaki sarki ya ce kada ku rinka zakkance kanku Allah shine yafi sanin wanda yake mafi tsoron Allah so an fi so mutum ya zama mai kaskantar da kai da tawaru amma kuma abin da ya shafi gamayyar al'umma ta gari ko ta al'umma ko gari ko ƙasa to wajen abin da ya shafi wani abu na zuga kai wanda zai karawa mutanen ƙasa karsashi dan su aikata wani aiki na alkhairi to a irin nan ba laifi bane idan an yi wa gari kirari ko ƴan gari sun wa kansu a matsayin su na ƴan gari kirari kamar da irin wannan din na Kano da yake ba wani mutum ɗaya bane shi kadai kamar kowane abu yana da mahallinsa kamar yadda akwai abubuwa da za a ce in ana ɗaiɗaiku ne a zamantakewa ba a yi da mutum ya ba amma aka zo filin yaƙi ne za a yi yaƙi soja saboda ya samu ƙarfin gwiwa na yin yaƙi da zai kare al'ummarsa to an yadda a sanan ya yi kirari an yadda ya yi alfahari an yadda ya yi tafiya ta bunƙasa da taƙama saboda wannan wani abu ne wanda zai tattare biya buƙatar al'umma to saboda haka shi ma abin da ya shafi al'umma ko gari irin wannan kirarin yana da tasiri wajen shuka wani irin ra'ayi a cikin zukatan mutanen ƙasa su rinka jin cewa su fa wato suna da wata martaba da wata kima da wani tarihi wanda idan aka kyautata amfani da wannan kirarin to zai zama hanya ta dora al'umar wannan garin akan wasu ɗabi'u da halaye da za su sa su zama sun fita daban kuma wannan ya taimaka wajen ci gaba da bunƙasa al'umar kuma su bawa kansu gudunmawa su bawa ƙasar da suke ciki gudunmawa to yanzu wannan karin magana na gari ba Kano ba dajin Allah Jallabar Hausa yaro ko da me kazo an fika yana da kyau a kyautata amfani da shi da so samu ne a san yadda za a yi a dura shi a cikin kyakkyawan dura a saita shi kyakkyawan saiti yanda zai shiga hankalin matasa ƴan Kano a hada shi da wani abu na kyakkyawan tarihin Kano da kyakkyawan tarihin muhimman Kano a nuna musu cewa hakika fa wannan kirarin wato bisa dukkanin alamu ba Kanawa ne suka yi wa kansu ba waɗanda suke zuwa Kano ne Kanon ta burge su su ne suka ɗimauta da bajintar Kano shine suka yi mata wannan kirarin saboda haka wato kamar wannan wani matsayi ne da martaba da ta shaida da aka yi wa Kano suna mai kyau da aka ba wa Kano wanda yana da kyau a ce al'ummar Kano jagororin ra'ayi da ilimi na Kano su amfani da wannan kirarin su ƙara kyautata shi su kuma ƙara samun hanyoyin da za su zura shi a cikin tunanin matasa maza da mata a ce to ga tarihin iyaye da kakanni ga yadda aka ɗauke ku to yana da kyau haƙƙin kowane ɗan Kano ne ya kare wannan tarihin ya tsare wannan darajar ya riƙe wannan martabar ya kare wannan alfarma duk inda aka ce mutum ɗan Kano ne shi a cikin Kano ko a wajen Kano ya ƙoƙari ya zama wakilin Kano wajen kare martabarta wato in an ce a yaro ko da me kazo an fika to mutum ya kokari a kowace sabga kada a fishi Allahumma illa abinda ba a rasa ba ko abinda yafi karfin sa ko idan dalibi ne shi ko idan ma'aikaci ne shi ko idan shi dan kasuwa ne to yayi kokari kar a zo a ce ku Kano da kuke cewa yaro ko da me kazo an fika yashi kuma yanzu ku an fiku wato idan mutum ya zama ina da wannan zai zama wani abu ne na karfin gwiwa da karsashi da zai kara haɓaka kwazon mutanen Kano akan ayyukansu kuma sannan an siffanta Kano da bajinta ta fuskar zamani da binnanci aka ce gari ba Kano ba dajin Allah wato in dai ba Kano ba ne to kowane gari ne komai ci gaban da wannan garin yake da shi da binnanci da birgewa to kamar daji ne to yana da kyau kuwa wannan kirarin a kokari a fassara shi akan Kano manyan abin da ya shafi ƙara inganta Kano to alhamdulillah ba laifi dangane da abin da ya shafi ƙawata gari akwai abin sha'awa yanzu duk da yake a siyasance 'yan siyasa ba za su rasa abun fada ba akan abubuwan da aka yi na abubuwan da suka kawata Kano, amma a zuwa yanzu in ana in kana gani a kafofin sadarwa da yanda hatta masu san tallata Najeriya su nuna wa mutanen duniya cewa Najeriya wata ƙasa ce mai kyau wadda ta cancanci a zo ba hannun jari a cikinta, kuma sannan bayan haka har ma za a iya zuwa gun yawon bude ido da akwai abubuwa masu kyau a Kano. Sai kaga sun a Najeriya din kanta, sai kaga sun dauko wasu abubuwa na Kano kamar daba ta hawan sallah na mai martaba sarkin Kano, kuma yanzu sai kaga sun hada hadda irin gadojin nan da aka yi masu sha'awa da kayatarwa. To babu shakka akwai bukata a ci gaba da irin wannan, wato ko miliyan nawa aka kashe wajen kawata gari ba asara bace kamar yadda waɗansu suke gani. Kuma wannan ba yana nufin cewa wai a kyale waɗansu abubuwa muhimmai ba a kawata gari, a kowane abu a yi shi, a inganta ilimi, a inganta lafiya, a inganta tattalin arziki, a inganta asibitoci, a inganta makarantu, kuma a gyara gari. Gyaran gari shi kansa manufa ce mai cin gashin kanta, ko domin muna faɗa cewa a cikin Alkur'ani Allah madaukakin sarki harshen ɗaya daga cikin annabawansa yana nuna wa bayin Allah cewa wato yana daga cikin ni'imar da Allah ya musu da manufar ma da Allah ya halicce su shine su bauta masa a bayan ƙasa, kuma sannan su kyautata ƙasar su inganta ta. Huwa ansha'akum min al-ardi wasta'amarakum fiha, Allah shine ya halicce ku daga ƙasa kuma ya dora muku alhakin raya ƙasar. Saboda raya ƙasa ana yana nufin cewa gina ƙasa da bunƙasa ta da gina ta da tsaftace ta da ƙawata ta, share gari da mulke shi da dandababban siminti kamar yadda muke gani a wasu ƙasashe, zaka je ka yawo ka gama kabba inda zaka taka ƙasa. Titi dai an sa masa kwalta mai kyau, gefen titi kuma an mulke shi da dandamali mai ban sha'awa. Saboda ita kanta tsafta iskar garin da za a shaƙa, iska ce za ta zama mai kyau, wata kila ba ƙura da ƙazanta a cikinta, hatta kayan sakawa ba za su yi saurin dauda ba tunda babu ƙasa. To duka irin wannan wato sharaɗi ne na ƙawata birane, wato abu ne mai kyau kenan in haka ne. So zaka za a iya ƙarfafar gwamnatoci a matakai, matakin jiha da matakin ƙananan hukumomi. Kowace gwamnati idan a jiha ne, gwamnatin jihar Kano ta tashi tsaye wajen ci gaba da ƙawata Kano, kyautata garuruwa da rufe kwatoci da share kwashe da gwalo da ƙazanta da shara da gina abubuwa masu ban sha'awa, gadoji din ne na sama da na ƙasa, da samar da abubuwa masu wanda a dalilin wannan ƙawata garin ma wani ko da a ce ina da abin da zan siya a garin su sai ya ce bari ya je Kano ya siyayya don ya ga wannan abin da ake faɗa. Ai a Kano yanzu an yi wani kaza, an yi kaza, sai ka ga wani ya shigo mota ya taho Kano siyayya kawai don ya ga wannan abin, kaga ma'ana ashe ba asara ba ce ƙawata garin, domin ƙawata gari yana jawo yawan masu shigowa gari, kuma in sun shigo gari kashe kuɗi za su yi a cikin garin, za su kawo wa mutanen gari jari da kuma sana'a da aikin yi. Kamar yadda nake faɗa, anani bana la'akari da musu da jayayya da ake a siyasance a tsakankanin 'yan siyasa, wannan harkar su ce, kuma ko ni ma in na shiga fagensu a dandamalinsu zan samu abin faɗa akan wannan. Amma yanzu magana muke ta magana tsaftace gari da inganta shi, cewa irin wannan yana daga cikin abin da ake na ƙawata gari, kuma ƙasashe daban-daban da garuruwa daban-daban yana daga cikin manufofinsu wajen yin wannan. Ko nan Kano mun shahara da irin wannan abin da ya fice. Misali ana cewa a Najeriya gabaki ɗayanta masallacin Juma'a ginanne na zamani da aka fara yi shi ne masallacin Juma'a nan cikin birnin Kano. An taɓa lokacin da mutane nan su ga wannan masallacin sun sha balogar ruwansu su zo su ga ginin masallaci nan kofar gidan mai fadar mai martaba sarkin Kano. To duka yin wannan abun yana daga cikin abubuwa na tarihi da ya kamata a ce an ci gaba da ƙawata su, wato ƙawatattun masallatai, ingantaccen gidaje, ƙawatattun ma'aikatu, ƙawatattun masana'antu, ƙawatattun kamfanoni, ƙawatattun kasuwanni, duka ƙawatattun hotel, ƙawatattun gadoji inda yake da kogi a garuruwa daban-daban, a yi musu gada ta tsallakawa, samun musu da inda ba su da gada sai an tsallaka, amma a daina bari su dinga tsallakawa da kwale-kwale na itace, a kwale-kwale na zamani mai jirgin ruwa na zamani mai inji wanda zai tsira da rayuwar jama'a, kuma ya zama shi ma wani abu ne na sha'awa, wani ma akan ya shiga wannan jirgin ruwan zai je garin gani. to duka irin wannan ina daga cikin abin da ya kamata mutanen Kano su dauke shi a bisa manufa wato za su kare sunan da suka yi da shi har duniya take musu kirari cewa gari ba Kano ba dajin Allah kalmar daji sau da yawa mun ce daji ana tsammanin ana daji ne wato wanda yake cikin daji da bishiyoyi da dabbobi da namun dawa babu gari amma yawanci a Hausa kuma kalmar daji takan zo da ma'anar ƙauye kamar yanda da yawa zaka ji mamman shata a wakokin sa galibi yakan ishara zuwa ƙauye da sunan daji ce ya dawo bakin hanya ya huta da shiga daji ai ba daji yake nufi ma'ana ya huta da shiga ƙauye sulkokin ƙauye shine kalmar daji anan ana so a ce saboda tsananin binnancin Kano in dai ba Kano bace to kowane gari ƙauye ne akan Kano to yana da kyau Kano ko ta rike wannan martaba ta ci gaba da yin zama akan gaba duk wani abu na mai da gari binni da ƙawatawa abu ne mai kyau to su kuma mutanen garin da suke cikin garin ya kamata su ma su dauka wa kansu matakai na ƙawatawa da burgewa a matsayin su na ƴan kasuwa har ana cewa da garin na Kano Jallabar Hausa babbar kasuwa ta ƙasar Hausa to su ake ma yanzu ta zama babbar kasuwa ta Afirka gabaki da a ce misali duk Afirka babu kasuwa kamar kasuwannin Kano kamar yadda yanzu China ta zama haka a duniya cewa ta zama wata babbar kasuwa ta duniya kamar yanda ƙasar nan ta tarayyar ƙasashen Larabawa da ake cewa masarautun Larabawa to Emirate Dubai wato ta zama kasuwar ƙasashen gabas ta tsakiya to haka Kano ake so ya kamata mu yi amfani da wannan kirarin da ake mana tunda an ce mu ne babbar kasuwar ƙasar Hausa to mu samu ci gaba mu zama kasuwar Afirka ma gabaki daya ko da kuma da manyan kasuwanni da ake cewa su ne manyan kasuwannin Afirka ta yamma amma in ka je kasuwannin sai ka ga gaskiya ne ta fuskar hada-hada da kuma kayayyakin da ake siyarwa da kuma ƴan igaruwan da ake sayar da ake zuwa a sayi kayayyaki daga garuwan a cikin wannan kasuwar ta Kano in mutum ya yi la'akari da wannan zai yarda cewa hakika kasuwa ce ta fi ƙarfin ma ta Kano ko ta Arewa za ta zama kasuwa ce ta Najeriya gabaki ɗaya da kuma Afirka ɗin to amma kuma in ka kalli tsarin kasuwar sai ka ce anya ko wannan ta kai matsayin kasuwar Afirka domin kasuwannin duniya yanzu kyautata su ake ƙawata su ake bunƙasa su ake ko da ke a nan Kano a yanzu ana gina wata babbar kasuwa ta zamani a hanyar Zaria abu ne mai kyau ƙwarai-ƙwarai da gaske to sauran kasuwannin kamar kasuwar Dawanau da ita babbar kasuwar saida kayan abinci da kuma kasuwannin dabbobi ya kamata duka su zama na zamani masu tsari masu kyau masu gini mai kyau da wurin tsayarwa da sauransu mun gani da yawa a ƙasashen duniya yanzu ci gaban su na kasuwanci ya ma zama a ƙarƙashin ƙasa ake yin kasuwa kamar yanda muka gani a kasuwannin duniya daban-daban sai ka shiga cikin ƙasa kafa wajen 20 ko 100 ma ƙasa dan da na'ura mai saukar da mutane ƙasa ta yi sama da su to da na'ura zaka shiga kasuwa sai ta yi ƙasa da kai can ƙasa kuma saman kuma titi ne ana wuta ta saman ku da mota da jirgin ƙasa amma kuma za ku zo za ka ga wani guri an kewaye shi kamar filin wannan kamar filin shakatawa da amma nan kana zuwa za ka ga guri rami kana shiga ga maka na'ura ce za ta yi kadda kai sai ka ganka a cikin wata katafariyar kasuwa a ƙasa duka jama'a ana ta hada-hada da fitilu da na'urori masu haska wannan kawo iska da sanyaya guri duniya mai zaman kanta ko in ce unguwa guda a ƙarƙashin ƙasa to wannan duka gina gari ne da gina duniya wanda abu ne mai kyau ƙwarai da gaske kuwa to yana da kyau a ce mu ma tunda an ce Jallabar Hausa to ya zama haka to bayan an ƙawata gini an ƙawata gari an tsaftata gari yana da kyau tun kafin ma a yi maganar wannan a matsayin mu na mutanen Kano mu ƙara jaddadawa kanmu muhimmancin mu mutanen garin mu ƙawata kanmu da mu'amala mai kyau ya zama da cewa a kasuwancin mu kowa ya samu nutsuwa da cewa in dai a Kano za ka yi kasuwanci to ba za a damfare ka ba za a cuce ka ba za ka sayi kaya mara kyau ba za ka ga tantagariyar amana da aminci da rashin algus da gujewa ha'inci haka kuma a sauran sabogin duka mu yi wa kanmu fada kowannen mu nan ba zai rasa wani abu da in yayi tunani zai iya gyarawa kansa mu'amalarsa da hulɗarsa ba ma'aikata ne mu malamai ne mu na makaranta dalibai ne mu zama cewa kowa ya kokari ce to tunda mutanen Kano mutumin Kano ne ne da garin da ake kirari da yaro ko da me kazo an fika bari in dogara ga Allah in ƙara inganta aiki na da mu'amalata wannan kuma duk mutun zai shiga da sunan Allah sai zama yana samun lada kuma sanan ina biyan bukatar ribar rayuwarsa ta duniya babu shakka ni ina jin dadin wannan kirari da ake wa Kano kuma ina fata sauran kafofin sadarwa za su ci gaba da amfani da wannan kirarin ku su ƙara saka shi da ƙawata shi a shirye-shiryen su mawakan mu su rinƙa wa Kano waka suna fadan martabata da alfarmarta suna amfani da irin wannan kirarin suna ƙara fitowa da shi masu wasan kwaikwayon mu su fito da shi a wasan kwaikwayo masu shirye-shirye a kafofin yaɗa labarai su yi masu rubuce-rubuce su yi rubutu akan sharhin sa da ma'anarsa da muhimmancin sa wannan kirari na Kano da ake cewa gari ba Kano ba dajin Allah jallabar Hausa yaro ko da me kazo an fika ina ganin wannan zai taimaka mana wajen ƙara kyautata mu'amalan mu a rayuwa a matsayin mu na musulmi kuma kyautata harkokin mu da sabgogin mu na yau da gobe kawo mana ƙarin bunƙasa da ci gaba har ma mu haskaka sauran al'ummomi ɗaiɗaikun su da garuruwan su zai zama na cewa mun bada abinda ake tsammani daga kowanne musulmi a duniya ya zama fitila mai haska al'umma ya zama alƙibla mai shigar da al'umma ya zama tafarki na gari mai kyautatawa mutane ba mai muzanta musu ko bakanta musu ko cutar da su ba Allah dai ya sa muna da rabo kuma Allah ya ƙara wannan gari namu mai albarka martaba da daraja da shugabannin wannan gari namu da mai martaba sarki na Kano da masu martaba sarakai na Kano da kuma manyan da kuma shugabannin al'umma na jihar Kano da malamai da attajirai da dalibai da ma'aikata dukkanin mutanen Kano maza da mata muna roƙo Allah ya yi mana albarka gabaki ɗaya ya ƙara inganta al'amuran mu ya sa mu zama fitila mai haska al'umma Kano wato jallabar Hausa gari ba Kano ba dajin Allah yaro ko da me kazo an fika Allah ya sa muna da rabo amma da ɗan uwa Nura Abubakar Musa da sauran abokan aikin sa da wannan gidan rediyo mai albarka rahma dan uwanku Aminu Ismail Sagagi nake cewa Allah ya ba mu alkhairi assalamu alaikum warahmatullah
1: yarda da abota soyayya an shudu da juna ta sanayya gorin asali ko jayayya ba gaba an daina kiyayya ra'ayya zo daya an shirya
2: mita 97.3 a zangon FM Rahma radio
3: Musa, Musa, kwana kake wankewa cin safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
4: Ni hakuri Hajiya. Mai kone a kwanikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
3: Maman Lami, na ce ki rinka amfani da sabulin wanke-wanke na ruwa, wato Ana dishwashing liquid. Sabulin wanke-wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai konnan take. Zaki yi amfani da shi wajen wanke bayan tukunya, sannan komai zai wanku ba tare da bata lokaci ba. Ana dishwashing liquid ba shi da tsada. Kafi wannan gwada
4: Hajiya wannan yana aiki yadda ya kamata kalli yadda mai kon ya fara fita ba tare da bata lokaci ba
5: wannan tarin fuka har yanzu bai sike ni ba sama da sati biyu ga kuma dare da nake ga zazzabi gashi kuma ina rama ba garaba da ni
6: ai na faɗa maka ka je asibiti ai maka gwaji dan a tabbatar
7: gwaji kyauta ne kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirarren tari wato DRTB na ma wata shida kacal kuma babu allura duka na sha
5: ne bijirarren tari tari ne wanda yake bijirewa magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina ganin ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune da wanda ya taba yin bujirarren tari
8: kammala shan magani akan kare na magance bujirarren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da hadin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent DRTB Consortium ta dauki nauyi

0: ya samu a lambar waya 0707979539. Assalamu alaikum. Yo, barka ka dai, sai ka daga muryar ka, kai a gurguje. Gaskiya
1: ne. Za a gani ko a yara a cikin dunguna za a gani cikin wannan yan unguwa ya wannan yan unguwa ana yin saka sha'awa a yi dama ita mace da su kawo hannun kai ne da kwanci.
0: Gaskiya ne wannan. To muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmuwar taka da wanda kai kira ga kwallon kafa ita haɗin kai ce, kuma muna gani ko ga matasan ƴan wasan mu na nan jihar Kano za ka ga ba a san ka a unguwar ku ba ma sosai, amma za ka ga wata unguwar kana shiga za ci ai wannan
2: ne. Eh, Alai Rabb ka san ni kuma babban abin da
0: bara mu ƙara daukar waya kafin na dawo gare ka. Rabi, assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum, salam, barka da yayi.
0: Yawwa, barka ka dai da wa muke tare.
1: Kana tare da Ibrahim, shugaban matasan Fatasku local government.
0: To mata shugaban matasan Fatasku ga ka a jihar Kano, jihar Kano ma rahama radio. Yaya kake jin yanayin yadda muke kawo sharhi akan wasan karshe na gasar cin kofin duniya?
1: Wannan wasa muna fatan Allah sa a take lafiya, Allah ba mai rabo sa'a.
0: To Allah ya ba mai rabo sa'a tsakanin Lamine Yamal da Lionel Messi, inji dan Fatasku. To muna godiya kwarai da gaske.
1: Allah ta shi ku lafiya.
0: To muna godiya. To Rabiu, ban san
2: Allah rasu abin da zai baka mamaki ko ya birge ka shine ka ga yanayin mutane a kalla ana magana don 80,000 da wani abu, amma kaman magana da ka faɗa ne gaba ɗaya da aka tashi daga wasan nan ba za ka jiyo an ce an yi wani abu wanda bai kamata ba, kuma cikin yan mintuna kowa ya san hanya da zai bi, zai tashi zai fita zai san inda dare ya masa cikin kwanciyar hankali. Gaskiya dole za ka yi ba musu, kuma muna kira ga mu mahukuntan mu anan su san irin hanyoyin da waɗannan mutanen suke bi domin aka riga aka kammala wasanni kowa san inda dare masa ba tare da an zo an samu wani abu ba.
0: Gaskiya ne wannan. To muna fatan hakan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To ba ma jinka yadda ya kamata. Wa alaikum assalam, da muke tare. To muryar taka ce dai, tayi ƙasa sosai, da fatan zaka sake kira dan ba ma tare da kai. To ga mawaki Justin Bieber yana tsakiyar fili yanzu, shi ne yake bada nishadi tare da rera waka da rufe ido. Wannan fakanin kalinka ne, amma ka ga yadda ya zama
3: dattijan Primus
0: kenan, dattijan kenan.
3: Gaskiya ne.
0: To ka ga dai Justin Bieber
3: da wata
0: editorsa
3: shi ma ai yan shekarun baya ya shiga wani ne, amma kuma Allah ya kara daukaka shin zai kara fitowa kuma ya zama nan
0: ne ba ya rayuwa ke
3: kadan daga cikin rayuwa shi ne.
0: To anan aka ce fatan nasara ga Argentina daga Umar Gai dingin mai Real Madrid manjibar a tashi lafiya of Balbadi, nan ma aka ce gida biyu maganin gobara, amma dai mun rinjaye akan Lamine Yamal. To Alai Rafida ne suka turo wannan sakon. To assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To mun rasa wannan line. To anan ma fatan alkhairi aka mana da Gariyal Gali Isa Chedi. Assalamu alaikum. To Shakira ce fa take ci gaba da cashewa fa da Justin Bieber. Assalamu alaikum.
3: Sun gata nan dai muna gani.
0: Wa alaikum assalam. Eh, muna tare da kai, da muke tare. Ok, Rabi mai gyaran waya, mai gudun moka a cikin shirin, ya kake kallon wasan karshe na kofin duniya? Kana tare da ƙasar Spain kenan? To muna godiya matuƙa. Muna godiya. To ka san Shakira ce da mawakin Najeriya
2: ba na Alai Rabb, idan ka kalla za ka ga cewa abin da zai baka bankai shine yanayin ma yanda su masu rawa suke yin ta iri daya. Bai dai ka san wannan yana alamanta maka cewa
0: wannan a cikin yaran nan masu rawan nan matasan yara ne wanda ba su haura ma shekara 15
3: ba.
2: Kaga wannan yana nuna maka cewa an dade an
0: kuma
2: an
0: kabi da
2: su dukkan su sai da su
0: kana fatocin da wasu bakaken fata ne. Kaga za ya cewa cakudede ne aka yi da turan da bakake. To kallon kafa kenan, mai hada baki da fari zama waje daya, mai hada attajiri da talaka zama waje daya, mai hada bature da Bahaushe zama guri daya, ba tare da nuna ni ne wani ko kai ne wani ba. To kwallon kafa kenan. Shakira tana ci gaba da nishadantarwa wadda ake kiranta da sarauniyar gasar cin kofin duniya. Ka san ita Shakira ita ce sarauniya ta duk wasu mawaka na gasar cin kofin duniya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
1: Kai da Allah da yawa da isan yiwa. kudin fa

0: to ai baka gaya mana sunan ka ba
1: kuma kamar yadda kai magana ne kuna ba da gudunmuwa akan gwamnati dan irin su kafin ture kana
0: jiko
1: wani abu ana kirkirarta ne ba don gwamnati ta ce riba ba a'a
0: ta samu
1: wajen kanta zaman lafiya
0: gaskiya ne wannan gaskiya ne
1: saboda matasan sai a duba me suke so sai a karfafa su wannan abun ya dinka dauke musu hankali
0: gaskiya ne wannan tabbas wannan hakan
1: saboda zaman lafiyar matasan shine zaman lafiyar al'umma shine zaman lafiyar gwamnati zaman lafiyar gwamnati kuma shine zaman lafiyar
0: wannan gaskiya ne to muna godiya matuƙa da wannan gudunmuwar taka ka san wannan furcin na wannan bawan Allah
2: gaskiya ne
0: matuƙar burge ne ka san wani abu ɗaya ne idan gwamnati ta ce komai za ta yi ta samu kuɗi to za ta samu kuɗin kuma al'umma gari suna barnatar da kuɗin amma gwamnati za ta zo ta yi wani abu na nishadi al'umma gari kuma su zo su bata shi to amma idan gwamnati tana kauda lallai sai ta samu riba sannan ne za ta samu wa al'umma ta nishadi to ina mai tabbatar ma idan wani ya tuna ina lalata abin nan fa wajen nishadi na ne ina da wannan zan zo to ba za a yi ba to duk da dai haka kawo yanzu dai a wasu bincike da muka yi hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta sanar da cewa ta hada kudin shiga dala biliyan 15 idan
2: dala biliyan 15
0: kudin Najeriya abinda FIFA ta samu a wannan gasar cin kofin duniya trillion 20 da biliyan 675 da miliyan 100 da wasu abubuwa akai trillion wata ka san gasar cin kofin duniya ba ta huce kwana 37 ko 8 ta kai a ce kwana 40 ita ce ta
2: wannan shekarar ne ma aka kwana 40
0: to a ce a wannan kwanakin wata hukuma za ta iya tara kudin da yake trillion 20 riba fa
2: ya riba
0: trillion 20 rabi da biliyan 673
2: alairas ba ma wannan ba akwai wani abu wanda zaka ga mutane ba su fiya kallansa muna kanmu fatan haka idan Allah ya sa mana da tsawon kwana yanzu kaman misali anan mu shirin da muke kawo wasan karshe hukumar kwallon kafa ta duniya ta ganka ta ce tana buƙatan ka zo kai ka san kama daga jirgin ka da bizan ka da cin ka da
3: shan
2: ka komai naka duka za su yi maka kuma ba za ka zo ka ce yau ka je kai ka kashe kuɗin ka su biya ka kuɗin ka ba kafin ka je za su biya ka gaskiya dole sun san martabar dan adam kuma sun san darajar wanda yake bibiyan irin abubuwan su to dole za ka yi ba musu
0: idan dawo gare ka kana kallon wannan wasan zai kai ga bugun extra time bayan extra time zai iya kaiwa bugun da kai sai mai tsara
2: gaskiya ne
0: ya gani a tsakiyar
2: ma gaskiya ne rasu ga ku ni ana wa hasashen a tsakiyar fili a tsakiyar ana dawowa hutun rabin lokaci akan wata kungiya ta kan iya samun nasara ta zira kwallo inda za ga Alira Tsunguwa ku ai a karan farko za ga bandin gaba ɗaya ba ta dadi duba da inda za ga kowace kungiya tana ƙara kambunta to yanzu duk kungiyar da ta je ta dawo za ta ƙara shiri ne fa dan wasan da ya kamata ta sa misali za ta iya shirin dan wasan ta sa wani ba ta san waye kan iya zira mata kwallo ba kamar yanda mun gani a wasan baya-bayan nan inda ake cin Argentina da ci ɗaya ne ma lokacin da suka canje mata kunna aka samu nasara sai lokacin ana minti 83 ake tunanin Argentina za su dawo filin wasa amma ta ba ƴan wasa da canjin nan sai kuma Allah ya sa Argentina suka samu nasara to ina mai tabbatar ma Alira su a unguwa ku wannan wasa bai zama lallai a jiye bugun da kai sai mai tsaron raga ba
0: to kawo yanzu dai a gasar cin kofin duniyan ka san sai kungiya ta sa hali wa dan wasa sannan ma zai samu damar samun tikitin buga gasar cin kofin duniya
2: gaskiya ne
0: to FIFA tana godiya ga kungiyoyin kwallon kafar da suka bar ƴan wasan su domin su wakilci kasashen su a gasar cin kofin duniya to kawo yanzu kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ita ce kungiya da tafi kowace kungiyar kwallon kafa samun kuɗi kuɗin shiga ta hanyar hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA
2: wajen ba da ƴan wasan
0: ta wajen ba da ƴan wasa Chelsea ita ce a mataki na 6 za ta sami euro miliyan 2.12 Barcelona tana mataki na 5 za ta sami euro miliyan 2.20 inda Bayern take mataki na 4 za ta sami euro miliyan 2.30 Arsenal ita ce ta 3 wadda ta fi samun kuɗi za ta sami euro miliyan 2.42 PSG ita ce ta 2 za ta sami euro miliyan 2.49 Manchester City ita ce ta 1 wadda za ta fi samun kuɗi za ta sami euro miliyan 3.8 Rabiu ya kai kallon irin wannan kuɗin kuna zaune za a samu muku da ƴan wasan ku za su samu muku da kuɗi to ka ga shi yasa zaka ga kokarin kungiya gabanin wata gasa ta UEFA ko ta FIFA ta kasa za ta taimaka kungiya wajen samun kuɗin shiga so da idan kungiyar ku ta yi nasara za a ɗibi ƴan wasan ku da dama kaga misali in ka dauko PSD da Manchester City ai suna taka rawar gani mai kyau ba su ne duka su sun lashe kofuna masu kyau to dole ɗan wasan su za su samu kira a cikin tawoyin ƙasa ba irin kamar Real Madrid da ta buga kakar wasa ba tare da samun nasara ba to wannan kenan to a masauraro za ku iya dai kiran mu a lambar waya a lambar waya 0707779539 amma zamu dan je hutu na dan lokaci kafin mu dawo mu dora daga inda muka tsaya to

Allah ka kawo taimako, Allah ka yalwata, Allah ka hana zubar da jini a Najeriya, Allah ka kawo karshe zubar da jini a Najeriya baki daya. Ya Allah madaukakin sarki, ga arewa nan ta yi zaman tahiya, ta tuba, ta koma gare ka, ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba. Allah ka kawo mata dauki, Allah ka kawo mata dauki, Allah ka shige mata gaba, Allah ka yi jagora, Allah ka kawo taimako, Allah ka kare mutane, Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa. Ya Allah madaukakin sarki, ga Kano, ga Katsina, ga Sokoto, ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshinsu da gobobinsu guda bakwai sun tuwa sun koma gare ka. Allah ka yi musu jagora, Allah ka kawo musu dauki, Allah ka dafa musu, Allah ka shiga cikin al'amarinsu, Allah ka kawo karshen zubar da jini baki ɗaya inda yake zubar da jini. Allah ka sa a zauna lafiya, ka kawo yalwar arziki, ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci. Ya Allah, kai kadai ne zaka iya yin wannan, ba wanda zai iya. Duk waɗanda suka yi kankan ba da karambani sun gwada, sun gani ba zai taɓa yiwuwa ba, sai an koma ga Allah. Ya Allah, ga mu gare ka, mun tuba mun koma gare ka, ba za mu iya ba. Allah ka shige mu na gaba, Allah ka kawo ɗauki, Allah ka sa albarka a cikin rayuwa. Allah shugabanninmu, Allah ka yi musu muwafaka, ka yi musu jagora, Allah ka taimake su, ka daidaita tsakaninsu da talakawansu. Duk kungiyoyin da ba sa fahimtar juna ana zubar da jini, Allah ka sa kowa ya fahimci juna, a zauna lafiya. Allahumma ajina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna sharra ma qadait wa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayk wa la ya'izzu man adayk tabarakta rabbana wa ta'alayk wa salli allahumma ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil